0: mungkin gagal. Pirongi gagal, saya mungkin gagal.
1: Tiba, mana pun. Tiba,
0: oh, di penakup lagi mungi mungi gagal. Pirongi gagal, saya mungkin gagal.
1: Ano, mana sahaja nak lagi dayon kita mayor
0: dengan. Gina kau ni kerana gini gapon saya, deh, bah.
1: Omar, ikunik ba yung agit-yapon magnum dyan? So, mo nasan na ang problema lagi ani karon. Kaya ang kanimang God, ato yung bantayan magnum dyan, dito mo agit-yapon ta nga mo musumpay sa unsay nga kitabo karon sa impeachment. Kaya kaning tanan ko ni kaning mga pagdakop, ako rin po ni nga panlantaw magnum dyan ha, ang kaning mga side bit na lang ni, kaning mga pagdakop, naana, ang dakong isda, si Martin Romualdez, kaya para lang yung mahupa, ang kaning lain mo kitang tao, basta-basta ba, makuan ba, mahupay, para lang yung mahupay lugar sila, kaya sige magid nga, Martin man lagi na, maski wala pa yun na ito nga nakonekta, dili ba yung lalim magnum dyan na ang pagkonekta, lahim na sa dandula karon sa kaso na po, sa trial. So muna kong giingon nga, ang impeachment yun, public opinion yun ang gadulaon ani. Kung mausap ang dagan bali sa pangunahuna, bali sa itong katauhan, sila naman karon, kita naman dahil karon ang mungagag sa itong tagsa-tagsa ka mga representante sa distrito o sa itong mga senador. Para sila dayon, mausap po na nilang timpla pag-abot na sa panahon nga kinala na sila maghatag sa ilang botos kung impeach ba, i-convict ba, or dili ang maong vice presidente.
0: Kung atong i-connect ni sa mga expose ni Saldico Magdumaylin, moingin dahil mga kritiko siguro nga, no, this that is only a tip of the iceberg, man.
1: Yes, moingin dahil yun nga, I was coerced. Napugos ko na ay bahad sa kong kinabuhi. O karon mo, murikant na pod ko. Wala, tagabalo, magnam dyan, dagan may tabo.
0: Dagan may tabo, tinood. So muna nga, di panahon nga magparty.
1: Dili pa. Pero sa inisyal lang lugar magnum dyan, makaingon ta, uy, naka-score lugar ang Marcos administration. Naka-score sila. So, kanina nga punto. Kaya lahat ba yan yung tao magnum dyan? Mahilig ba yung tag-optics? Mahilig tag-soundbites? Sa ngalan nga gipadakup si kanin Speaker Martin Romualdez nga dili na to mahunaw na, di na to ma-imagine, masulod sa tungununa, nga mapadakup. Pero nahitabo. Ang dili mahitabo.
0: Okay. Attorney James Judith, kanikonsal James Judith, salamat sir. Thank you sa mga panahon.
1: Why sa pa yan, Magnum Jun, Magnum Aylin, o Asdang sa kanunay.
0: Inyong bati mga aksyon si Mr. Maupay, Mr. Asdang. Attorney James Judith. Sa halang ipagpusing kita siya, Maupay! Bisang ka nang dili on the air, Magnum Aylin?
2: Oo, pusing kita.
0: Ikaw masyak, ma-heart attack, masyak tani. Kunsal Judith, pusing, Maupay! Pusing kita lang kalit. Sa mong pagbalik, kuman sa Panumnum Duga, mga balita, standby, oras alas 8, 4 sa buntag.
3: Time Check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: Playtime Entertainment Facebook page.
1: Nahibalo ba mo nga anaay mas barato nga pamaagi para magbutang og kwarta sa inyong GCash? Kana bang walay patong, walay fees? Duha ka pamaagi ang pwede ninyong buhaton. Una, kung naamoy paryente gikan sa abroad nga magpadala og kwarta, o kung naamoy online job nga makadawat og sweldo gikan sa laing nasod, pwede diretso sa inyong GCash wallet ang kwarta basta verified GCash user ka. Likay forms, likay pila sa remittances center, libre ang pag-claim og remittances gikan sa abroad via cash in sa GCash app. Ikaduha, pwedeng magpa-cash in sa official partners nga libre sa Pure Gold, Lawson, Palawan Pawn Shop, LBC, Bayan Center, ug uban pa hangtod 8,000 pesos kada bulan. Yes, walay patong nga face. Mag-cash in na, mag-GCash na. Visit sa GCash Help Center or call 2882 for Globe and TM 02-7213-999 or other networks. Fees may apply to no more. GE Exchange Incorporated is regulated by Bangko Sentral ng Pilipinas. GCash zero cash in fee. Walang kaltas, free cash in up to 8,000 pesos monthly at GCash partner merchants nationwide.
2: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
3: Magandingin pala ang imo nga una.
2: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauha.
2: Si may diabetes ka na.
3: Mag-DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo.
3: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Garantisado.
2: DTX 500.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabahal sa mga butika.

0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente o mahalang pagpalit niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipago.com for more. Ahinumdum ka nimo.
1: Ikan sa Sipalco.
2: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, rapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
3: Oras, alas 8:07.
4: Oras, hatod ka na to sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
5: Magnum 45.
3: Magkaubad siya na ito ang laing legal analyst mga Ikson, nga si Attorney Montalban, Orly Montalban. Attorney, sir, may buntag.
6: May buntag.
3: May buntag, Attorney.
6: Anong talikaw, huwag na karoon sa Magnum 45.
3: Attorney, ako bisagan ako medyo na wa ko kabantay gani. Nga marag doon na day hilom nga pagpasaka og sumbong bato kang kani House Speaker Martino Valdez o gani man na isyuan na diretso o warrant of arrest. Giparis to naman gani, kagahapong adlaw, samtang nasa ospital. Attorney, sa imong lantaw tuod, usaba ni ka gesture sa Administrasyon Marcos nga nagmatuod lamang wala ginapigan ang administrasyon mapariente man o makauban mas politika o kontra, mapariente man o dili. Kining attorney, sir?
6: Ayas, Magnum John, no? Dili gid ni siya sikreto, no? Magnum John, nga maitabo tungod kay kanunay mani, no? Nga istorya sa atong ombudsman o ang ilalang giingon kanunay is that gusto nila o ligon kayong kaso batok sa former House Speaker. Onya kagamot po isa dili man sikreto. In fact, sa pagpadulong sa Ligal Bayan, no, sa taga ombudsman, ila man kini nga gipublikar, no, sa media. So dili gid ana ka sikreto Magnum John. Onya ang pangutana is maayo ba kini nga gesture sa Marcos nga administration or pugi points ba kini sa Marcos administration. Miro video hipokrito rapod kung maingon kita nga dili pod, no? Na-napod Magnum John, no?
3: Na-gamay. Na-gamay.
6: Na-gamay.
3: Nagkapapugi o gamay.
6: Yes, Magnum John, okay. No? Okay. Mauligi na, na-amay gitawag na ito bang kalambigitan, matulpa, no? Sa mga posesyon. Itong speaker. In fact, kamahin man siya sa mga masterminds, matulpa. But mauligi na, gamay ang itong ingon tungod kay... wala mo guy lambigitan man pod, no, ang impa, no, ang mga players, no, sa maong skandal. So kung atong tanawon ang mga testigos nga gigamit matok sa kaso kang former speaker Martin Romualdez, mao pod kini ang mga testigo, no, nga aduna poy nahimong pronouncements, no, nga dili lang si former House Speaker ang involved niini, ang nagkumpas niini, kundi li aduna pa ilangin, no. So mo na ang ato ang ikuan. So kung mag-iskot na karon og pugi points, lindot gidon ta kayo ng atong inon nga yes, tinuod gyud na ang pugi points. Wala untay bahid pod, no, ang lain pa, no, nga dili na to isputan tungod kay wala pa man sila kaso, no. So mo na atong natan-aw diha. Tuna tong tanan na lain, yes, sa Mandalay pa ita. This is a momentum development man kung John Magnum Island tungod kay nakita nato, no, nga ang hustisya, no, doon ay gitawag nato nga pag kanabang pag sani sa likid pa, no, na sila pagtuyok, no, ang hustisya.
3: So tama ko, attorney, sa akong paglakbit nga mga kritiko sa mga Marcos, ang mga kritiko batok sa mga Marcos, labi na sa side food sa mga Duterte, nga mo litok og miingon sa English nga this is only a tip of the iceberg, marag gamay lang ning tipaka sa iceberg. Kining attorney, sa imong lantaw kulang pa kayo ni nga makapapugi og samot sa administrasyon Marcos, kay mato pa nimo makapapugi gamay, pero buto sabot nga naapay angay buhaton para mo pugi gyud dako, attorney.
6: Yes, so mga tanahon siguro, mga katunga, no? Katunga itong matanaw diha. No?
3: Katunga, arag-arag na, kay katunga eh.
6: Amagod siya diha sa gitaw ko, takatong tanahon, yun, katong yung inner circle yun, no? Sa mga unga skandal. Yun, in fact, naaman na-appeal na si Saldi ko, no? Sa mga unga kuan, o dunay duha pa, gawas kang former speaker. Kanya, ako lang din pag ganina good na magbi mga involved pod no nga na karon unta dapat na appeal pero wala man mo appeal sa muna atong tanawon kini nga katunga lamang sa no sa atong gitawag natin gitawag na fusion lugar in terms of the appreciation no dili pud pa sa bot grabe na gid ta kay lucid lipayon na magsum jo no
3: motong gilakbitan ako attorney nga basin ug ang mga kritiko mo ingon da ang kritiko sa mga sa Marcos administration ingon nga gipapriso lagi ni mo panakop ni mo igagaw pero daw bi ang igagaw sa mga igagaw.
6: Oh my god. Maglumjon kayo naman lagi tayong mga perceptions no but to believe nga this will lead to that no kining pagkadakop karon og pagkataso kanila I hope nga maayo gid unta ang pagkuan sa ombudsman aron na dili gid in taon ma-absurdo lang no sa ingana kadali masigma pa rin na pod kang former secretary Bunuan Hinuon nga inalhadlo kita kay maorang yapon po nga senaryo na sa hospital. Pero no hospital po, nakulbaan na po sa ini niya. O sa lang kay ganyan yan, ayun, medyo nahimo siya nga dili na appeal sa kaso. So medyo natay frustration niya anak nga punto. Now, nag-ingon ko nga welcome development kini tungod kay pwede kini, no? Nga maka mahimo siya nga kanabang bait, no? Nga mahimo siya nga makasulod pa, tung, dapat yun makasulod tungod kay naana. Naana sa criminal justice system kining na-involve ni ini. Akong gikaingon is basin og maghinulugay na o diri na to magkita nga at least no ang katawhan siguro maka kanabangkat makakabot na ginugustisya tungod kay sila mismo is mahimo naman nga sila lang mismo is magtudlo sa ilahang mga kauban no sa maong guys gitawag nato mga corruption scandal magnomjud.
3: Bisan ako kumbinsido man ko magdumayin nga kining pagparesto ha. Wa arba giniingan dama mga kritiko kasi karon mingin lang nga di lagi kay gagaw so na in fact kanato kawas politika yun na kini gagaw dili ma paresto dili ma pakasuhan dili ma paresto pero bisan ko nakurat gani nagmao na kaingon ko nga murag sekreto ba kay nabati man ako tong pag istorya ni ko ani Remolya Secretary Remolya sa kuan DILG sa diyang nag to ba siya sa media before nila gisangat. Pero ako mo't pasabot nga ka na bang marabita o medyo hilom sila. Sige, ingon nga mo na. Ligon yun yung kaso yun na. Pero takulahaw, naana di ay. Nga ready na ang kasong mapasaka. O in fact, lugar gipasaka yun nga itong sumusokman. Ano siya? Wara magdugay. Migwas po ng wara do pares. Ta? Paspas ba? No? Paspas. Ang uban, magtanugan pa dito ayapang wara do pares. Pero kanto, abta nag one day after man siguro. One day after gifile, may wara do pares na. Magdumarin. Anyway, so attorney, sa imong lantaw, samtang makapapugi point ni sa administrasyong Marcos, ba't di po malalis ang kamaturan nga bisan pa o maybe makapapugi point, pero usapan ni ka, usag ni ka gesture sa administrasyong Marcos nga tininood na gina yung kampanya batok sa mga gapaymuros lamang sa bilyong buhay sa katawhan, attorney?
6: Yes, ato nang i-welcome, ato nang iingon ka ganina, magdumdjon, of course, with caution, no? Kaya mo lagi na, daghan pa man po, no? Ang atay ng buhaton, dili maging anak kasimple, no? Magdumdjon, no? In fact, is not just the administration nga itong tagaan ng kredito ni ini, apil na po ang judiciary, no? Kaya sa ato siya, iingon ka ganina, it's a swift no action in fact within the day lang no within the day na submit tag ang complaint on niya pagkahapon niya na nanadayon ang arrest warrant so mali na dili man pud kini tingala tungod kay ang tanawon sa mga justices na init sa ligan bayan is kinilang mga probable cause no yeah, in fact kini nga kaso is dili naman pud sukwa kanabang alien kanila or strange sa ilaha tungod kay na naman po diha no na file naman po ang mga kaso ng runay kalambigitan ini so at the mere look at the judges or justices nakita na nila nga dunay probable cause so ay mo niya na ka no ang to ang pag-issue sa arrest warrant
3: mas development kini siya mas mudindot gyud attorney di ba kung panlitan sunod nga dakpon mao na si Saldi ko. Kay gidungog ba nga murag na ay inpo nga na sa Pransya. Oh. Bakad to no? Si Saldi ko. So mas magkapagwapo pag samot siguro. Okay. Di na 50%, 100% siguro pag madakop na, attorney.
6: Kung madakop na no sa sumala sa complaint no ng isang atila tungod kay akusado man usa no si former congressman Saldi ko no. Pwede na gihapon nga itong tanahon yun, no? Nga medyo kanabang makalipay yun sa katawahan kung iyan na ang munita mo. But mali gina, with caution gihapon nga ito ang panlantaw tungkol kay dili man lang, no? Sila duha ang na-involve ni Ani o niya ang mga testigos po nga nag-istorya sa ingon ni Ana nga sa matuuran, matod. Is dili man lang sila mo'y involved ni Ana. In fact, si Sarik, sila na pwede napahayag na nagpatuod ko, no? Matod na niya uban sa mga records nga doon na pwede mas kanabang involved pa ni ini Magnum Jones.
3: Mato lagi ako ngituan nga di gid masatisfy pa gyapon ang mga kritiko ani sa mga Marcos Magnum Island. Kay bisa pag ganit pagabot madakpan ug sa liko. Mo nga lagi tong mga kritiko mga kritiko sa ni Marcos nga gipadakop na lagi ang igagaw. Dabi ang igagaw sa imong igagaw.
1: Napa man gyapon.
3: Ano ba? Moro ba ginakunik gyat rabi na? Labanila, no? Magnumalin. O bisan kung tuhuan lugar ang atong paminaw ng pamahayag po ni Saldico. Nga magnaapay, gawas kang Saldico, gagawas kang Romualdez, napay lain. Di ba? Kung mastermind si Saldico, mastermind si Romualdez, marag tuhuan ang pamahayag ni Saldico. O niya dahil yun, marag mukunik sa katong pamahayag po ni Romualdez. Kaya nga siya nga, marag ka na bang, marag pasabot niya nga na ay... Mas labaw pa niya. Murang magpasamot siya in istoryahan. Murang i-bulgar ko nun niya.
1: Oo, katong last na, nag-iyon siya.
3: Oo, di ba? So, magpasamot siguro basit kang igagaw sa igagaw. Ano ba? Murang magpasamot lugar niya. Nga, murang mukunik sa lugar dito sa pamahayag po ni Sandy. Kana ako nunggaling, tinon. Murang gina, daghan naman mga pagkakaronggot. Sa'yo, hindi ako matuo ba? Matuoan na ako kayo mga abogado, magdaman nga ito magkakinabi, matagaroon niya. May akong dali matuoan. Dali ramatuan kay ni Aman ato mang magkanabi matagunya nga makita sa nato ang ilang mga pagkasinsir ang ilang mga sinseridad. Attorney Orly Montalban, sir, salamat kayo. Thank you, sir, sa mga panahon.
6: Yes, thank you, Magnum John. O sa katapusan, ato lang dayag, no? Ang ato ang nalutan ng pamahayag ng interview is atong personal ng legal opinion lamang kung gulay labot ang agensya, organization o grupo ng kita na bilong. Salamat, umayin, puntag ka natin tanan.
3: Salamat, sir. Attorney Orly Montalban, nga doon nag-disclaimer. Matag dito sa tumoy sa mong itong panginan.
1: Yes.
3: Kay, isa kinsa man karun. Makahibog mga panlanto, magdumailin.
1: Oo.
3: Ma-ordinary yung tao, ma-ilado mga tao, ma-abogado mga dili. Atong lugar magkakabati sa mga panlanto kalabot nini. Mahunang ang mga ordinary sa mga tao, bisang ganit din ordinary, most dangup sa social media. Upadayag sa ilang mismo mga gibati. Aron lamang, labi na itong mga responsable, nga makatabang sa paglantaw soon sa may dangatan ng nasura. Nga karon daghang mga gumunap nga gitubang. Palenta sa itong mga balita karon sa itong mga gumnasyonal. Gitubang sa Marakanyang, ang payag ni VP Sara Duterte o Davao City First District Congressman Pulong Duterte. Nga di sila luwas din sa Pilipinas. Mato ni Palace Press Officer Undersecretary Clare Castro nga nagpabiling aktibo ang gobyerno sa paghatag proteksyon ug seguridad di lang sa Vice Presidente kundi sa tanang katawan ug walay basihan ang kabalaka sa mga Duterte.
7: Lahat po, hindi lang ang Vice Presidente, lahat po ng mga kababayan natin ay binibigyan proteksyon ng pamahalaan. Noong atin po nakausap mismo si General Natates at kahit man po ang NBI Director Melvin Matibag ay nagsabi na wala po silang anumang record na sinasabing pagbabanta sa buhay ng Vice President. Hindi natin masisisi na kampihan ang sarili niyang kapatid dahil maraming mga kababayan natin ang naniniwala na dapat tayong maniwala sa pagprotekta ng ating mga kapulisan at ng mga ahensyang nagbibigay ng proteksyon. So, muli, gusto nating ipaunawa sa lahat na ang PNP, ang kapulisan at ang mga nagbibigay ng proteksyon sa ating mga kababayan ay tuloy-tuloy po ang pagbibigay ng mga aksyon para kayo po ay manatiling secured at safe at protected. So wala pong pinanggagalingan ang anumang sinasabi ng vicepresidente at ng kanyang kapatid.
3: Pamahayag kadto ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Cleo Castro.
8: Giklaro ni Department of Interior and Local Government kan DILG Secretary John Vic Rimulya nga wala sila mabalaka nga dunay mag-rally sa pag-issue sa warrant of arrest batok ang Vice President Sara Duterte sa kasong grave threats. Kinitungod kay gihatagag respeto o kortesiya ang Vice Presidente. Apan matod ni Rimulya nga ang gikabalakan nila kung manubag si Duterte sa personahe nga mag-serve sa warrant susama sa nahitabo sa Davao din gisumbag ang usa ka sheriff.
9: We weren't worried about that. We were more worried baka manuntok siya ng nagsaserve ng warrant. Kasi nangyari na dati yun sa Davao na may nagsaserve ng warrant sa isang community. Bumaba siya, sinuntok niya yung sheriff na nagsaserve ng warrant. So we didn't want that to happen. She has a predilection to violence and she has a predilection to extreme efforts to get her way. So ayoko naman may masuntok kaming CIDG ng Vice President, diba? So we treated her with all the respect and with all the necessary courtesy na benefited ng being Vice President of the country.
8: Ang pamahayag ni DILG Secretary John Vic Rimulya.
3: Gitubag ni Attorney Paul Lawrence Lim, Legal Counsel ni VP Sara Duterte. Ang payag ni DILG Secretary John Vic Rimulya nga wala natabong harassment o surveillance sa pamilya sa Vice Presidente. Matud ni Lim nga gihimo kini sa Vice Presidente tungod sa kabalaka sa kaluwasan ginahan ug maanak kinini nga malakip sa maong politikanhong kagubot.
10: To understand what the Vice President mentioned, we have to give it context. It wasn't a limited or an isolated incident last Saturday. He reported that there were law enforcement elements that went to the house where her mother and her children reside. Now, the reason why that was alarming to her was not only because, well, according to the DILG, with all due respect, the Vice President was not really so much concerned for herself, but she was concerned for her family. Remember, the Vice President is not just
3: the
10: Vice President, she's also mother, she's also a daughter.
3: Pamahayag kadto ni Attorney Paul Lawrence Lim, Legal Counsel ni VP Sara Duterte. Dapat yun ilang itinao nagmayo maglumalin kay nalalaman plano sa i-disbar ang Vice Presidente. I-disbar ang Vice Presidente because namulong siya nga wa na siya salig sa hukmanan. So, umisag wa na salig sa hukmanan, apil ang Korte Suprema na nga maupoy mo disiplina sa mga abogado. Nga malitog mga polo nga ribayo batok sa hukmanan magdumaylin.
8: Giisip ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya nga dakong isda si kaning House Speaker Martin Romualdez sa anomalya sa flood control projects. Kinuman ni issue sa warrant of arrest si Romualdez sa kasong plunder. Matad ni Rimulya nga doon na pa'y daghang kaso nga ila pang ipasaka batok kang Romualdez.
11: Ngayon. At hindi pa naman ito yung huling kaso eh. Sunod-sunod pa ito at marami pa kami fa-filan. Ito lang, ibang-iba ito kasi sa, alam naman natin, hindi iba si Martin Romualdez sa akin o sa presidente o kahit kanino man. Pero dito, ito yung aming obligasyon sa bayan na gawin ng tama.
8: Ang pamayag ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya.
3: Gitubag ni Defense Lead Counsel Attorney Sheila Sison, si Private Prosecution Attorney May Divina Garcia, kuman kwestiyona ang depensa, karabot sa pagbutyag kung alias umatuod bang ngalan ang naasa acknowledgement receipts nga nakadawat sa confidential funds ug ang paggamit sa due process isip pangguba sa prosecution. Matod ni Sison nga kung buot nila ang fair trial, kinalang makita una sa publiko ang ebidensya nga gibutyag sa prosecution.
12: Defense has been invoking due process as if it were a magic wand that could straitjacket the prosecution. It's not only the defense who has the right to due process. Even the prosecution is entitled to due process. We are entitled to know what we are working on, the theories of their case.
13: The counsel is appears to be interested in finding out about the position of the defense, but she may perhaps have neglected the basic and the most essential idea of a fair trial, and that is for the prosecution to first discharge its burden of proof. And until the prosecution hurdles that burden, then the defense may even remain silent. Siguro, kung gusto natin ng fair trial, kailangang makita muna ng taong bayan ang ebidensya na sinasabi ng prosecution at hindi nagrereklamo sa kung ano ang hindi na ipapakita ng depensa precisely because this is not yet the time of the defense.
3: Ang inyong nabati, mao sila si Private Prosecution Attorney May Divina Garcia, o Defense Lead Counsel Attorney Sheila Sison.
8: Gitawag ni Attorney Salvador Panilo kani Chief Presidential Legal Counsel nga irrelevant o waste of time kung usik-usik lang sa panahon ang pagpresentar sa prosecution ni PSA Assistant National Statistician Marisa Grande kalabot sa mga ngalan sa acknowledgement receipts sa confidential fund. Matod ni Panilo nga gikinahanglan ang paggamit sa mga alias sa confidential funds aron mapanalipdan ang kinabuhi sa mga informant.
14: Irrelevant lahat yung presentasyon ng direct. Lahat ng mga tanong irrelevant yun sapagkat unang-una, mukhang hindi nila alam talaga yung nature ng confidential. Yung paggamit ng mga aliases, talagang ginagawa yon. Hindi ko maintindihan bakit kailangan pa sila mag-produce ng testigo at sabihin na tinignan nila yung mga aliases. Kaya na matagal. Irrelevant na lahat yun. Hindi na dapat pag-usapan yun. Kasi alam ng lahat, yung nakakaintindi ang nature ng confidential fund na talagang gumagamit ng alias. Hindi po pwedeng hindi ka gumamit kasi nga, ng mga nganib ang buhay ng mga informant mo at sa mga tumatanggap ng pera.
8: Ang pamayag ni Attorney Salvador Panelo, kani Chief Presidential Legal Counsel sa administrasyon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte.
3: Ito'y magiging interesting, kini ang pahayag ni House Prosecution Spokesman Robert S. Barbers kalabot sa musunod ng artikulo sa impeachment trial, batok ang VP Sara Duterte kalabas ng inyong iyang unexplained wealth. Mato ni Barbers nga angay atangan kini sa katawhan.
15: Ito'y magiging interesting. Gaya na rin ang sinasighting. Pero what is interesting in the next article is that napakadami pong ebidensya, documentary evidence that the prosecution will present and to prove the allegations na meron talagang tagong yaman, unexplained wealth, o hindi maipaliwanag na yaman, no, ang ating pangalawang pangulo kasama ang kanyang husband, asawa. So siguro dapat masubaybayan ng ating mga kababayan kung ano itong artikulong ito dahil napakahalaga na maintindihan ng ating mga kababayan.
3: Ang inyong nabati mao si Prosecution Spokesman Robert S. Barbers. Karon sa tumagdum international sa Russia, patay ang 11 katao o gunom ang samdan human sa avalanche sa Mount Mizugi sa Caucasus, Russia. Mato sa matadad nga luwas nga nakakanaog ang napulo ka mga climbers apan ang unom kasamdan ana apas sa nasgutang bukid. Mihimo na usab og search and rescue operation ang mga terdad diin mabot sa mga 50 ka mga emergency workers ang mihimo rin sa mga nahibirin ng mga climber. Isaran nga giisip nga pinagataas nga bukid sa Russia ang Mount Mizugi.
8: Sa Mexico, di mo minus na 10 kamataong patay sa pagbusikan sa mga fireworks sa Sacrilegious Festival sa Mexico. Subay sa report sa 64 kamatao ang samdan sa mga inserente. Batod sa motoridad na tungod sa kakusog sa pagbusikan, naguba ang kilid na bahay sa simbahan na rason sa pagkaipit sa pipilang ka mga tao. Samtang parang pasak nga gimisigahan sa mga motoridad ang hinungdan sa maong pagbusikan.
3: Karon sa tumagong business, gibotyag ni Federation of Free Farmers kon FFF President Leonardo Montemayor nga diigo ang budget alang sa farm to market roads aron matubag ang pinanglan nini. Mato ni Montemayor nga kinanglang siguruhon sa Department of Agriculture kon DA nga magamit pagayo ang mga among budget.
16: From the 33 billion pesos na kasalukuyang budget, eh magiging kalahati na lang for 2027. Farm to market roads, pero abutin tayo ng 50 taon bago po matugunan natin ang kabuuang pangailangan for farm to market roads, which is about 55,000 kilometers. Yung po kasing 16 billion pesos na post budget for FMR next year, kulang. Kung talagang sisiriusuhin, dapat tagdagan yun. And then, kailangan din po ma-check po ng ating pamalaan, lalo na ang Department of Agriculture na magagamit ng maayos yung budget.
3: Ang inyo nabati mo si FFM President Leonardo Montemayor.
8: Ipagan sa umabot si Tiamri 11 hangtod 12 ning tuiga ang franchise negosyo Mindanao kinimunda sa SM Cebu Downtown. Atol sa mga aktibidad, dunay giandam ng special seminar sa mga negosyante. Samtang alang nito mga interesado sa mga aktibidad, free entrance kini, busa giagat ang tarahan nga pahimulsan ang maong kahigayunan. Samtang sa itong foreign exchange rate, misaka og 5 centavos ang balor sa US dollar batok sa peso. Kung may kunhod ang og 5 centavos ang valor sa saka US dollar batok sa peso nga naa sa 62 pesos og 44 centavos. Sa pagsira sa trading kagapon daw akong itandi sa 62 pesos og 49 centavos sa pagsira sa trading natong adlong Biyernes. Samtang nagpanagparayang tensyon sa tunga-tungang sidakan, tungod dinhi ang kasamtang presyo karon sa Dubai crude oil nasa 100.16 US dollar per barrel, kay misaka 1.45% kung itandi sa daaning presyo nga nasa 98.72 US dollar per barrel.
3: Karon sa ato Magnum Sports, naginamnam na ang Filipino-American gymnast nga si Zachary Nunez kay pakayab ang bandilang Pilipino sa mabot nga 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Matod ni Nunez nga gipandaman niya ang mga torneo ug mapasalamaton sa suporta kaniya sa iyang pamilya ug sa mga Pilipino.
17: Yeah, I'm full. So I was really honored to be able to get this opportunity to go come represent my country, the people that live there, my family, my friends, everyone who supports me. But yeah, it was just a really exciting experience. I felt relieved, I guess, that they were giving me this opportunity, and I just took it and I made the best of it. I had a lot of fun. It's just been real work in progress, so I'm finally able to enjoy the fruits of my labor.
3: Ang inyong nabati mao sa Filipino-American gymnast Zachary Nunez.
8: Giagat ang mga kabataonan sa Baluarte, Taguluan, Misamis Oriental nga mahilugon sa dulang basketball sa pagsalmon sa Senior San Rafael Basketball League. Kinipagayon karong maabot sa umaabot tentative nga opening date September 20 nito iga sa Central Basketball Court, Baluarte, Taguluan. Alang nato mga interesado, hangtod karon September 12 lang ang deadline. Samtang naghulat usab ang mga papremyo alang sa mga mudaog nga team sa maong liga.
3: Inyo nabati ang Magnum 45 ni Gadawa, Martes, September 8, hangtod ugma, Timani, ayo kalimti. Nga sa kagawas ng katilingban, katauhan ang labing gamhanan. Managlahi managatong baruganan. Hukom sa katauhan ang matuman. Kini si Magnum June Albino.
8: Managlay man ang atong baruganan sa matag hisgutanan, simbolo kini sa atong panag-iusa alang sa kalambuan. Kini si Magnum Aileen Acurin.
3: Ang prinsipyong baruganan sa Magnum 45 nga kung si VP Sara Angay Idisbar kay nakaluwat siyag mga pulong dautan sa ukmanan, Angay sab Idisbar ang mga abogadong nalabigit sa korupsyon. Kay bisag buutan sila paminaon sa ukmanan, gigamit nila ang ilang gahom o profession sa pagbulsa sa kwarta sa katawhan. Kana, opisyal nga baruganan sa Magnum Radio. Sa balita og serbisyo,
8: Magnum Radio.
5: Inyong nabati ang Magnum 45 hangtod ugma dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
18: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
19: Mayong adlaw mga higala. Welcome sa tanan. Kini ang programa sa panglawas gihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, ang numero unong kasaligang brand sa Vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas.
18: Life Extension Vitamin D3.
20: Ganita lapad po pong tuhog sa kita, gini ba? Habi na 4 months ang sakit sa kumpulot. Pagkabalo nga ako nga, naligay ko nga yung Life Extension. So nagsulay kong palit. Nagkakaura ba kong glitson? Giinom, isa na ako ang tulo. Nakalagay sa Ginoo. Kanang wala na biya, wala na yung sakit. Nakaroon, nakalakaw na kong tarong. Buta, sige na itong kinabuhi. Butangan mag-yong extension.
18: Kung ikaw naka-Life Extension Vitamin D3, ang ibong health sigurado. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
19: Karon, mag-isgot kita bahin sa gout. Ang gout kay usa ka klase sa sakit diin naghubag ang imong mga lutahan. Kasagaran kini makaapekto sa imong kumagko sa tiil ug uban pang mga lutahan sa kamot ug tuhod. Nailhan usab kini nga gouty arthritis. Ang mga sintomas niini mao ang grabe nga kasakit sa usa ka bahin sa imong lutahan nga bukog ug maglisod ka sa paglihok niini. Ang panguna nga hinungdanan niini mao ang labi kataas nga level sa uric acid. Ang usa ka tawo mas lagmit ang adunay atake sa gout kung ang usa ka miyembro sa pamilya adunay atake sa gout. Madugangan usab nimo ang imong tsansa nga maatake sa gout kung taas gyud ang level sa uric acid o hyperuricemia. Kinahanglang magmintinar ang saktong kondisyon sa imong panglawas aron marikayan ang gout. Siguruha nga balanse ang imong pagkaon, pag-ehersisyo. Siguruha usab nga husto ang imong gibugaton. Ligay usab ang pag-inom og sobra nga alkohol. Likay usab ang mga pagkaon nga taas o purine sama sa isda, sardinas o karne. Inumog gatas. Usa ka pagtuon na gihimo online kani adtong Marso 2021 na ibal-an nga ang suplemento sa vitamin D nagpaubos sa serum uric acid sa mga pasyente nga adunay hyperuricemia. Ug ang suplemento mahimong dungan nga ikonsiderar aron matabangan ang paghupay sa hyperuricemia sa mga pasyente. Nakadungog na mo mga higala ang suplemento sa vitamina D dugang ang nagpaubos sa serum uric acid.
0: Life Extension, Vitamin D3.
21: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Gipili na ko ang Life Extension Vitamin D3 kay kanisya 100% gikan yun sa United States. The Life Extension Foundation na naay solid track record and credibility since 1980. Kaya ang Life Extension Vitamin D3 is prescribed and endorsed by medical doctors here and abroad. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
19: Bili ang labing kaayo nga suplemento sa vitamina D. Life Extension Vitamin D3. Sigurado nga luwas, epektibo o kasaligan. Life Extension Vitamin D3. Ang mga natural nga produkto sa Life Extension 100% nga gihimo sa US o gigama sa Life Extension Foundation kauban ng mga nunguna nga mga medical nga doktor, eksperto o scientists. Sigurado nga luwas o epektibo o aprubahan sa FDA US o FDA Philippines. Ang tanan nga mga produkto sa Life Extension, natural, science-based and advanced formulated with randomized controlled trial nga mao ang bulawan nga sumbanan sa medical nga mga pagtuon ug kana magamit ra sa tanan nga Life Extension Medical Clinics. Minahal nga mga tigpaminaw, salamat kaayo, ayaw kalimti.

0: vitamin D3 200 IU ra ang unod. Diri na ka sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Dapat isuod sa atong hunahuna ang brand sa vitamin D3 nga naay sigurado nga epekto gikan sa linibo nga mga medical studies. Maong dapat bastante ang vitamin D3 sa atong dugo para epektibo. Timan e, Life Extension Vitamin D3 rekomendado sa mga medical doctor.
1: Mga higala, nakumanang atong panahon karon. Salamat kaayo. Inumdumi kanunay ang vitamin D, usa ka importante nga sustansya alang sa immune system, kahimsog sa kaunuran ug pagtubo sa selula. Kini nga bitamina makapahinay usab sa pag-uswag sa kanser sa prostate. Busa, dapat kanunay ang pag-inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw.
0: Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
2: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatamper. Ayaw imanumano, gamitig pisod og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa krudo, og ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako pa ang gasto. Magsikit pa ang imong ulo sa madlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpit Upol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
3: Para sa matino nga dugo,
4: DTX-500.
3: Para sa healthy gatay,
4: DTX-500.
3: Ang DTX-500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay, happy kanunay.
4: DTX-500
3: masaligan,
4: epektibo.
3: DTX-500.
5: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
6: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Nag-Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago gumapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-Mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.
8: Let's go! With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy Pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
9: go with the flow.
8: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
10: Charmy breathable panty liners for everywhere confidence.
11: Mensahe alang sa maayong panglawas.
12: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
11: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rika Drugstore, ug sa ubang mga butika.
2: Igsoon ang Jeditox Plus Herbal Capsule, usak ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usak ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian, ug puno sa nutrients, gumapalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registered number FR-0715. Wagtang ang mga toxin sa imong lawas, nga mao hinungdan sa imong balatian. Lig-on ang imong vital organs, aron maangkon ang maayong paglawas. Inom matag-adlaw sa Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
11: Mensahe alang sa maayong panglawas.
13: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gaguwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-detox

0: plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
2: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Ako po si Antonio Barba. Taas pala yung blood pressure, blood sugar, naabot na ng 350. Pag take ko na po Life Extension Vitamin D3, bumaba na talaga yung sugar ko. Hanggang ngayon, normal nga normal na.
4: Life Extension Vitamin D3.
6: Ang Life Extension Vitamin D3, de kalidad, potent, safe at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
7: Russ Carpets offers a complete line of finishing product materials such as floor carpets, affordable wall partition, acoustic boards, support PVC panels, vinyl floor tiles, vinyl wall coverings, window blinds, PVC and fabric. With regards to the installation, they have servicemen who underwent the basic and special flooring and ceiling training conducted by AVD Manila. Russ Carpets, located at number 101-D, Corrales Avenue, Cagayan de Oro Sere. Contact them at 0917-153-5144 or 0917-703-8714.
8: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
9: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatan unpa ko, taas ang grado sa akong mata.
10: Bili, di ko kaklaro, basta layo, hasun kayo sa adlaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan akong pananaw, yabi imaigmata sa buntan.
11: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
12: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
13: Malagang pananaw, ang iBerry, hindi ka makakita magamit panggamot sa mga kulang sa...
14: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon, sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlang Domingo, may biyayi usab ang Magnum Express. Paingon sa Dahilayan, matag alas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
1: Article 3, Section 4, Bill of Rights of the Philippine Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances.
2: Kini, mao'y gisandigan sa programang walay gikalisangan o gikahadlukan, mubulgar sa mga anomalia o kahiwian sa kagamhanan. Magnum Rapido, programa ngadang panan sa mga taong nahikawan sa ustisya o kaangayan. Magnum Rapido, o karon, ania ang inyong anchorman, Magnum Manny Agustero.
3: Alas sa 8:51. Higala, kumusta? Mayong gabuntang kanyang tanana. Welcome sa itong pag sa itong programa. Ang itong Magnum Rapido.
4: Magnum Rapido. Rapido.
3: Adlaw na siya karon may gala nga Martes. Pitsa 8 na may gala sa bulan sa September 2026. Mayong buntag may gala karong adlaw mga igsoon. Pitsa 8, patsada nga numero. In at the same time, may gala kini mga igsoon nga adlaw. Atong ipahinungod may gala. Pinagi mga igsoon sa atong birthday. Pinagi may gala sa birthday ni Mama Mary karong adlaw may gala. Mama Mary, nag-celebrate karong adlaw may gala sa matag tuig is a feast of nativity of the Blessed Virgin Mary. Happy birthday mga igsoon sa inahan sa atong Ginoo nga si Ginoong Hesukristo. O kini atoy painuod gato kanya may gala ang kanta para sa birthday karong adlaw ni Mama Mary.

0: Tumay ka lang atong pasahi mga eksyon o pahalipay na tumay ka lang atong kang Mother Mary. Happy birthday nga atong kang Mama Mary mga gala. Sa September 8, usa ka special worship song or hymns mga eksyon. Atong ipinungod na itong kanya may gala sa birthday sa atong labaw nga magagagahom si Ginoong Hesus Kristo. Daghan magpiyasta karong adlaw mga igsoon o sa tanan nga nagapiyasta karong adlaw may kala sa patron mga igsoon ni Mama Mary diin may kala mo kini ang Fest of Nativity of the Blessed Virgin Mary. So happy birthday Mama Mary mga igsoon. Daghan nag-birthday karong adlaw. Katong kanta may kala atong ipanungod ganto may kala sa inahan sa atong Ginoo mga igsoon o kini pinasayang adlaw may kala tungod kay mo kini ang iyang adlaw o iyang kakapiyastahan. Sa tanan taga mga suki nga tigpaminaw mayo nga buntag na sabling lain adlaw may gala sa tubag uban sa tuga programa sa Magnum Rapido. Sa tanan gana karon sa ganung tagatag sa mga panimalay kun hain asa kamo karon may gala na pahimutang mayo nga buntag. Sa tuma mga igsoon nga karon may gala sa gawas sa nasod og sa tanan may gala nga nagamontol kanato pinagi mga igsoon sa atong live streaming inyo makita di may gala mabating si Bias Magnum Radio Cagayan de Oro. Bisan asang sook sa kalibutan, basta kay may internet connection ka, pwede kang maminaw live. Morag niya karag hapon sa Pilipinas. Samtang sa tanan, usap ka nag-monitor ka nato, may gala sa atong Magnum Live sa Facebook. Salamat sa kanyang tanan, mga suking tig paminaw. Sa tanan, may gala nga nakakaroon, nag-monitor ka nato sa Facebook. Mayong gabuntag. Salamat sa inyong pag-share, pag-likes. Salamat sa inyong pag-follow sa CBS Magnum Radio, Cagayan de Oro. Dini sa ato sa Dakbayan, assalamualaikum. Kanyang tanan, mga igsoon, taga mga Muslim. Mahag sa iyal dan yung tanan das bukid sa tumalang isong lubad mga mag-uuma sa tanan nga nakaroon may kalas kabukiran. Maupay, maupay na buntag, maupay na unjuan sa yung tanan dyan sa pita sa maya probinsya sa Camiguin, ang gibansagang The Paradise Island. Dinita sa inyong gihulat sa atong kadaadlaw nga kahimtang sa atong lakaw sa panahon. O kini nga bahin sa itong programa atong ganato ni Kagawad Alan Magsayo sa barangay Tablo ni Siyudad.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Sa kahimtang sa itong lakaw sa panahon may gala, mas naka-apikto pa karon ang grabe may galang ipikto sa gitawag may gala si Hanging Habagat. Si Habagat, mo may gala ang nakapakusog karon may gala ang naka-ipikto mga igsoon dito na pita sa may Luzon area, Metro Manila, even may gala sa may Bicol region, apil pipila ka portion may gala sa Visayas area. Karong sunod si Mana, karon pizza otso, either karong tumoy nga semana o pinakadugay sunod semana, doon ay tulog ka mga weather system ang mahimugso o may gala. Usa ka LPA ang posibleng mahimugso at magsabay Luzon area, while doon na po ilain pang usa ang mahimugso usap sa gawa sa Philippine Responsibility nga posibleng mahimusang bagyo. Plus, doon na pa ay posibleng ilain pang usa ka LPA ang mapurma at magsa Luzon. So, inatmanga ni sila nga posibleng may gala sa sunod ng mga adlaw, mga purma po ni silang laing mga bagyo may gala. So tulon ni silang tumbad tayo nun. But tungod ka advance forecast maning ato may gala, posible doon na pa'y kausaban. But sigurado na nga doon na pa'y lain pa may galang mapurma ng mga low pressure area nga posible mahimusang bagyo. Kung mausap ni may gala ang makapakusog pa mga igsoon, ni ani may galang hanging habagat. Busa sa mga apektado karon may gala sa habagat, of course may gala ang mga lugar din napita may gala sa western section sa atong nasod. Sama may gala din napita sa may Ilocos Norte, Ilocos Sur, sa may La Union, Dias Pangasinan, sa Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan. Kamu nga wala pa muhupa ang inyong baha niya, madugangan pa ng tubig niyo sa inyong baha karun niya. Bunga na rin yung mga waypoas ka mga pagulan-ulan, ilabi na mga igsoon sa mga ipikto niya nang itawag may gala nga si Habagat. Dinis ato sa pulo sa Mindanao may gala, doon nag-apoy pipilag ka mga lugar din ang makasinati sa mga pag-uwan. Ipikto na may gala sa ginatawag mga igsoon ng mga localized thunderstorm. Ilabi na panahos kapunon o sa gabi na yung mga purmag hapon niya ng mga localized thunderstorm may gala. O ang atong temperatura dinis ato mga igsoon sa Mindanao, labi na sa atong northern Mindanao, sa Cagayan de Oro, ang atong temperatura kagayan ng kadlaon is 26 degrees Celsius pinakaubos. But ang atong actual na temperatura karong adlaw is 34 degrees Celsius. Init-init gihapon siya may gala. Plus ang atong heat index karong adlaw mag-range ni siya from 40 to 41 degrees Celsius. Naragin na may gala ang atong heat index karong adlaw mga igsoon sa Dakbayan. But still, naapagyapon may gala ang gitawag, ipikto may gala sa haze. O sa kadabang aso nga gikan may gala sa nasunog gayuta o sagbot forest. Dinapita may gala sa nasun sa Indonesia. plus na dugangan pa yung karon kay may buto pa yun may gala kaning ilang bulkan diya may gala. So ang aso mo circulate ka na mga gala pipila ka mga naso din napita sa Asia labi na dala nga nasuyop sa hanging habagat or ang southwest monsoon mo ni may gala ang naguyod niyaning aso papadulong din napita may gala sa nasod sa Pilipinas. So niya itong mga hubakon ulit mga balatian pag face mask kay mo advice sa itong mga kanagkuhan sa DOH labi na kay hangtod karon. Naapagyapon ganing kaasos palibot may gala, ipikto may gala sa haze. Aso, gikan sa nasod sa Indonesia. Kana may gala nga itong intotong kahimtang sa itong lakaw sa itong panahon karong adoa. So samang higayon ganing kapanyong alagad sa kanilang, kanyong angkorman, kanyang si Magnum Manny Agustero. Hantod taon niya may gala sa itong programa sa Magnum Rapido. Dita maglangan may gala sa itong mabraguban karong kabuntaga. Diyan na may gala itong mga top stories mga idanos. Unahon tamay galang uluhan sa itong mga dagko mga balita. Balita may galang lokal.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Uluhan sa itong mga dagko mga balitang lokal nga nahipos may gala trailer truck nga nahimo may galang nagahunong sa tunga nga bayan sa National Highway na ibabaw Sperto. Tungod kay nalaras ang mga wire na tumba ang poste. Truck nga naas tunga, gibangga sa usa ka motorsiklo. Big timang driver may galang waswerte. Patay. Samtang hubog nga mitabok sa National Highway na napita sa El Salvador, disgrasyang gidaro sa usaka truck, watas-watas ang lawa sa hubog, patay. Samtang asawa nga depress, mibakod sa tuwa-tungas gabi Islam Palibalay, miambak sa tulay dito sa Malaybalay City Bukidnon, patay. Duga mga dagko mga balita nga lokal may gala. People to People program kon People's Day nga gipaygayon may gala sa Mayor kagapon ito napita may gala sa Pagatpat sundan pa karong adlaw may gala nga Miyerkules ug mga adlaw sa barangay Punto ning aton Dakbayan og karon sa mga dagko mga balita balita may galang nasunod
1: Magnum rapido rapido
0: sa mga dagko mga balitang nasunod may gala pagpangambos dito napita sa may Maguindanao duha ka mga magsuon tantads bala patay. Gumikan sa 7.4 billion nga kasong plunder. Gikabutyag may gala kani House Speaker Martin Romualdez nga agaw ni Presidente Bumbong Marcos. Samtang nag-una-una sa ospital, giaristo pero tuwar sa absolut sa ospital. Og karon sa mga dagko mga balita, balita may gala nga international.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Sa mga dagko mga balita ang international, usa ka cargo plane nga nag-overshoot dito sa runway sa Miami International Airport. Naigibuldos niya, 5 katao, patay. Now standby may gala sa itong mga dagko mga butang at isgutan karong kabuntaga sa itong programa magato nga Magnum Rapido. Nining adlaw karong may gala nga Martes, Pizza 8, Buenas nga numero, Buenas nga adlaw, birthday ni Mama Mary. Sa itong magbalik, oras maginikanan alas 9:08.
1: Time Check was brought to you by EQ Pants. From day one to toddler, EQ-tin nyo mo.
2: Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500! Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500! Ang DTX 500 ang nagatindlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500! Masalikan! DTX 500! DTX Coffee Mix!
3: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
0: DTX 500 ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar epekto sa sakit sa diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Ayaw na pabutang nga maguba pa ang imong mga kidneys, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 makapaubos sa blood sugar epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para pagkunhod sa imong blood sugar, mag-DTX 500 ka. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day, inubanan sa exercise ug saktong pagkaon, bye-bye diabetes na. Ayaw na paglugay pa, pag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro, Guisamis Oriental. Paibod si usab ang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro City. Text or call lamang 0985-0132-198 or 0991-4504-163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Mari, ngano na ginuktok man ka?
2: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalito gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
1: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
2: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
1: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang kana mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, semento ug electrical supply.
3: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblacion Taguluan, Misamis Oriental.
4: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone. From checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
5: Pag-ibig fund, solid kaban.
3: I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
6: Kanunay ka bang hilantan, sip-onon o gubhon? Sinyalis ka na nga luya ang imong immune system. Tumar sa Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga mubabaskog sa imong immune system batok sa flu, bronchitis, pneumonia o guban pa. Mighty C, your best body to fight infections. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Available usab sa DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizens discount, doa lamang sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes na mahimutang sa Market City, Agura, Lapasan, Cagayan City. Text lang sa 0985-0132-198 or 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Clinica de Alternativo, CDO.
7: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products, nga gipamaligya sa online, nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: Extra Fizz!
1: Uy, naibago nga Pepsi? Sulayi ang bagong Pepsi Extra Fizz para sa extra lamig nga kaon.
2: Basta Reload Pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Dunaw sab sila ikaw galingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto sab sa sporting items, sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa relo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telephone number 857-4123. Ayaw kalibot, basta original nga Reload Pulso, Wadhos Quality Store.
3: Mga higala, kung plano na ninyo mag-ilis obligid sa Motormate na diretso, available ang premium motorcycle tires nga Pirelli, Michelin o Eurogrip, kasaligan sa grip, performance, durability o safety sa matag biyahe. And here's the good news, free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin o Eurogrip tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amo ang branch? No worries, kay naa pud ang Motormate sa Shopee, TikTok Shop o Lazada. Busa ayaw na pagdugay, visit your nearest Motormate branch today. Motormate, 35 years nga kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories o premium tires.
4: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminaw nato ang istorya ni Nang Maria.
5: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
6: Mas klaro na ba bisan gabii?
5: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
7: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
8: Nangita ka ba og lig-on quality roofing materials? DN Sirio Steel Corporation, your roofing solutions. Corrugated, ribbed, Simroof, Silvas, Spanflex, Sandwich Insulated Panels, and more. Para sa lig-on nga to, tawag na 0918-964-4524.
9: Mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
9: Ikaw ba na ang may diabetes?
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500
10: ang may powerful compounds.
9: Yan ang gapanupo
10: kaga kontrolar
9: sa imo blood sugar.
10: DTX 500.
9: Sa rikang
10: epektibo.
9: DTX 500. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kinman pag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
9: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butika.
13: Exxon ang DTX 500 at dunay powerful extract sa tubo o palia. Duha ka compounds kung mapaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mulimpyo usab sa gagmeng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Proteksyon ni kada adlaw ang imong mata batok sa diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mag DTX 500 na. Ayaw na pagdugay pa. Pag DTX 500 na ang DTX 500 mapalit sa mga butikas kagandiyoro o Visamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 or 0991-450-463.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
14: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman. Swak sa bulsa. Kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit. Like so, sobra na to. Go! Woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
16: Sobrang sulit talaga ng Fresca Tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
17: Alas 9.15.
18: Oras, hatod ka na to sa Jugs Commercial.
19: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
13: Balik na magkas mag-uban sa itong programa mag-uban Magnum Rapido. Now standby may kalas sa itong mga dako mga butang at isgutan karong kabutaga sa itong mag-uban. Pabuta may galang kaya sunod-sunod naman yung mga disgrasya may galang sa kadalanan. Unya dayon may gala, patay din tao ng mga biktima. Kanton niya napita sa El Salvador, mga Ikson, nga diin ang usa may galang ka lalaking nakainom, humog. Mitabok may galang sa National Highway, gibangga may galang sa nagkaguros, mga Ikson, nga usa ka truck, usa ka panel, karga may galang o mga binutilang soft drink. Watas-watas ganyan yung lawas may galang, paskang bataya. Kaganinang kadlaon po niya napita sa Aperperto, mga Ikson, kagabi, O sa may gala ka, lain naman po may galang operators bako. Uy, murag sunod-sunod na itong mga sakop, may galang ato mga operators bako. Kantong na itabo, di napita, may galas, malaiba, mga igsoon, just after na tumulad taguluan, ay naunsa ba may galang nahusluan may galas sa yuta nga bidahili, mga igsoon, tabunan, patayin taon. Huwag ya po mag-purmang lawas. Kaganina, lay atong sakop, mga igsoon, nga operator niya po sabako, nabangga, di napita, may galas sa may, di napita si Mabos Perto, may galas. Ang naitabo, kaning usakatrak nga naguna, naguyod ba niya may gala ang poste tungod kanina nagbitay-bitay naman sa mga wire niya itong asayway may gala. Attention kanyo niya si Palkaw. Gabitay-bitay may gala kanina mga wire niya murang spaghetti mga igsoon niya asayway. Ang naiskutan may gala ka mga wire na naglaylay na. Pag-agis na kontrak may gala na sugok. Na bulldoze appeal may gala kanina poste na ibot. Tumba may gala pa yung usdalan. Hunong atrak. Paghunong strak may gala, ang tostaas ng mga igsoon ng mga sakinan na binaning motorsiklo, nagtuog gadagan paghihapon may gala kanina skutan ng truck, wa naman din, stop naman ni may gala kanina, guyod naman sa mga wire. Ang itabo, may pass lock may gala kanina driver sa motor ng usak operators bako. Low in town kayo may gala, pag pass lock nito mga igsoon, wa may tsurang lawas. Gawas gihapon niya mga internal organ. O niya, dayon may gala, looy naman yung taon kini ka operator kay, mula gina, mga igsoon, o siya lamang yung taon kini ka, kini abang matag na to, may gala nga inatay, siya ina, siya tatay, siya yung mga anak, may galang upat yung taon, gadali siya blagi may gala, kay makariglar siya yung mga anak, may dala pang pabalon siya mga anak niya, ay naon siya may gala, kutor ba siya Babos Perto, paskang pataya. Pero itong taon is bako, mga igsoon, yan napitay Babos Perto, may gala. Looy kayo ang iabot mga igsoon sa usa ka lalaki. Kamatayon ang iabot may gala tungod lang sa disgrasya sa dalan. Sunod-sunod naman yung pagkadisgrasya sa kadalanan may gala. Pabuta na. Kaya ito ipaluap ni karon mga igsoon. Kaya hopefully unta kining tagian ng truck may gala na nakadisgrasya ni nga motorsiklo nga unta mga igsoon. Tubagon unta niya ni may gala sinsakto. Ang iyang obligasyon may gala kay kinabuhi in town. Unya nangailo in town ni mga gagmayng bata niya nabiyaan kasi pa in town agariglar niya ni. Unya dayon may gala. Aning kamot itong pobre mga igsoon ay naunsa na ba yung kamatayon na yung itagbo niya na karon may gala iuli in town siya siyang panimalay dito na pita may gala smart eklaberia huwa na kinabuhi. Hopefully unta may gala maluoy unta may gala kinin track nga na disgrasyahan may gala nga matubag unta ang iyang obligasyon kay kinabuhi man may gala ang nahanaw in town. Busa ka mo laging gamotor-motor ba? Labi na pagdanlog ang dalan, slippery when wet. Dapat lagi hinay ginta. O niya, eyes to the board ginta. May helmet man ni may gala, pero tungkol sa kakusog sa impact, lagpot ginta may galang helmet niya rin. Huwag magsilbing helmet may gala, human siya may pass lock niya mismo sa truck na nakapatunga sa dalan may gala. Kamutan sa, kamusam niya, taga si Palko, ayun na po mo paglangan anang yung mga posti. Kaya sa ato mga gudang, ato mga dalan, sige tag expand dalan. May mga expansion ba, widening. Sa tantor tong widening sa tong dalan, nagpabilin ang poste na stunga. Dapat unta ang si Palko, automatic na yon. Ay napalangan na pa. Nga na mga poste ng tuwas dalan, may gala. O niya, kini mga wire, kung may mo siya, anytime po, once a while, inyong pang tuyok-tuyokan yung mga wire ba? Nga, uy, so nakalaylay naman eh. Mura naman yung mga eksyon, nilaylay ng mga agian ni town, so delikado ni mga sabon na eh. Patasan. Ano ba? Once a while ba, inspeksyon nun sab. Kaysa makita talaga mga wire na may gala nga nagbitay-bitay naman yung taon ka na mga isumurag mga espagete. Okay lang, espagiting pataas may gala kaya di masapon sa mga truck. Espagiting pababa man, so laras. So naging mga disgrasya, busa, dapat unta kamo taga si Palko, himuan yung trabaho ka na yung mga wire nga nang laylay na patas eh, nasab. O niya ka na yung mga poste po nga napastungas dalan kaya na expand ang dalan, na wide na ang dalan, imtasam ninyo na inyong mga poste ipanaprinsab. Di kay mura baliwala lang sa inyo ba? Nga makita, bisan asa pa magala, makita ni mga poste na tungas dalan. Nagpatunga na, kanyan to wala pa. Pero tungod kay giwide mo na dalan, nakapatunga na. So automatic na yon, sundon na yon. Kuwao na siya ipanaprin. Kay dalan mo na. Disgrasya mga igsoon, hinoon ang buton. So muna yung tabo, may gala. Pabuta na, katong ipaluap na karon mga igsoon. Pinagi may gala ni Magnum Jane Luna, kalabot sa disgrasya in town, nag-iabot may gala, patay in town mga igsoon, kining naskutan may gala nga driver sa kaniabang bako. daghan kali mga poste lagi. Bisan dia dapita may gala dia sa may barangay Muhon, Taguluan. May gala na matigala ka mga eksyon mga poste ito ha. Sunda ninyo ba? Sunda. Sos kay simple, sa kanila yung mga kita na. Sa pila katuig ka ng naadya makita ang malabyan ninyo. Di kinyo makuha na. Diya sa kanabang kunhain doon ay widening sa dalan, napoy mga poste nga nastunga. Unya ang wire mo may gala, milaylay na sab. Mora man sa nagsusos inahan, may gala nga milaylay na. Kwasam nyo na milaylay na siya. Pahugot-hugoti, sab. Medyo ipahugot-hugoti gamay ba? Aron ka dili siya masabod ang mga wire or kining mga truck ng mga tagas kayo o habog ng mga truck, mga supply at mga liog yan na may gala. Sige, so standby lang kalabot na mga Ikson kay ato na ipaluap may kasi itong kauban karon piragi ni Magnum Jane Luna. Samtang sa pikas kaman, pabuta sa may gala kaya karong adlaw di ay mga Ikson nag-increase po ang presyo sa atong produktong petrolyo. Agay, bad news. Kung pilay presyo na kagahapon sa inyong tagatagsa ka mga lugar, ang presyo sa gasolina at krudo karon ni-increase. Pila man. Ang diesel, karong adlaw mi-increase og 5 pesos. Uy, ginoo ko. Balik naman sa normal kamahal, bigala. 5 pesos ang gi-increase sa krudo. Diesel, karong adlaw 5. Ang gasolina, mi-increase po karong adlaw og 4.69. 4.69. Gamay na malang may gala. I-run off na to. 5 ragit gihapon. Round off 5 ragit gihapon. May gala. 5 diesel. 5 gasolina. Ang kerosene kun gas, gi-increase may gala og 5.58. Almost 6 pesos ang kerosene. Gasolina, diesel, ama man nagsama-sama ragi hapon may gala 5 pesos. So wala na, 90 na kagkapin na saan may gala katong presos krudo o gasolina. So saan ta naman ni mga Ikson, that's why, dini karos Pilipinas or even sa mga nasod, ni kuan na yun may gala, ni saler na yun karon ang mga electric vehicles. Ni kuan na yun may gala, nag-isigyag kumpit na karon ang mga car dealers, car manufacturers may gala, sa mga electric vehicles tungod kay di naman yun di matabas-tabas ni atong krudo gasolina karon. So, gani man may gala diya sa tindahan o display may gala sa BYD nga sakinan, hurot-hurot yun ang stock, pero daghan pa niya po stock nila tungod kay mga sakinan karon ang mga tao nag-ship na karon may gala sa electric vehicle. Wala nga, wala man kay gasto may gala maintenance. Wala kay gasto may gala sa imo bakang ipa-change oil. Di ka na mag-gasto may galaga. Sige kang tubel may galaga sulina o krudo. So, muna mga Ikson nga kiniabang ang mga tao karon mga Ikson isigya na o ship karon sa mga sakilan sa electric vehicle. So, kaninyo dia may buntang dia sa BYD. Pas-pas kayong halin karon sa BYD may gala. Nagdagan na naman ng mga unit karon. Kung naa pa lang ko'y kwarta may gala, lami kayo ba itong BYD karon naiga, nai-unit sa BYD ka kung gahulatan may gala. Nga I don't know kung ano ba kanadis ka ato. I don't know kung niya. Mubagay raman as Pilipinas may galang sakinan sa BYD. Unsa ni nga unit may gala sa BYD. Maoni may gala kining sakinan mga Ikson sa BYD. Nga kung kompetensya ba sa, kung ba, kompetensya sa Everest, kompetensya siya may gala sa Montero, kompetensya siya sa Fortuner. Kung sa BYD, maoni ang sakinan may gala kining gitawag nga BYD, Yangwang U8. Unsa ni nga sakyanan? Maurag yapon mo, maurag yapon may gala. Usag yapon siya ka kanabang pariyarag yapon na siya may gala sa kompetensya mga Ikson sa Montero o Fortuner o Everest nga usag may gala ka SUV. Now, kini nga sakyanan mga Ikson, ang nakayunik ka ni Muni kung gahulatan kung makaabot din sa ato ah. Kani may gala nga BYD, Yangwang U8. Unsa ni nga sakyanan? Kuyaw ni nga sakyanan may gala kay mubagay ni Pilipinas. Ganaman? Musalom ni siya sa tubig may gala. Mudagan sa tubig. Bisag unsa kalahom na tubig may gala, mudagan ni siya. Tungod kay sa matag ligid niya, may kaugalingon siyang motor mga Ikson. Nga mudagan sa tubig. Bisag unsa kalahom. Pero, nay pero. Limited lang may gala within 30 minutes lang ang iyang paglutaw. 30 minutes. Kung naimo gani ang BYD maka-imbinto. Maka o ka namang i-expand unta nila ang ilang may galang production. nga from 30 minutes bisag 1 hour lang. 1 hour nga dagan ba nga makalutaw siya within 1 hour kay kini karon may gala kining BYD Yangwang U8 mga igsoon kaya niya ang paglutaw sa tubig budagan sa tubig may gala sulod sa 30 minutos. 30 minutos may gala kayaran niya. Ilutaw niya niya may gala og budagan siya. Mura sa siyang speedboat. Mura kay speedboat may gala. Kaya ang kining upat ka mga ligid may kagaling ng mga motor may gala nga mutuyok siya may gala nga mahimo siyang tapiraw ba. Di kusog kayo. Asa na may speedboat may gala. So, kining kamatang sasakyanan, mao siya di may gala nga atong gahulat-hulatan. Actually, gahulat-hulat ko ni mga igsoon. Kay bubagay man di sa ato, kay di sa Pilipinas, gamay lang may gala nga ulan dire, gamay lang nga ulan may gala, mubaha ba dito? So, ang mga sakyanan, like Karos Manila o, kung muagto mo Karos Bulacan may gala, dito kayong pit mga igsoon, ang tubig napas ato Gyapon. Muagto mo dito may gala sa Laguna, di sim Gyapon lahong pa kayong tubig. Sambales, lahong pa kayo, Pampanga, Bulacan. So, kininga sa kanan, muna yung bubagay sa Pilipinas. Bisa din sa ato. Kay gamay lang ulan, may gala, baha man na yun. So, lumba, may gala, panluklok ang mga sa kanan. Kay, siyempre, madautan ka man. But kini may gala nga BYD, nga bago karon di ba gani bago? Kay murag, pila naman ni katuig, may gala, sa paggawa sa mga sa kanan sa BYD. Kini lang akong gahulatan, may gala, nga makabot ni sa Pilipinas. Or na ada baka di watay wala lang tay hanaw may gala kay di malagita ka silip silip po diya sa mga sakyanan sa BYD kay mura man uga ka gakadanita ba nya wa mo tay sapi so tama register na tanaw window shopping kun baga na malisod man kay basigtang tanaw watay kwarta may gala kay tama ratas ka ibog so kini siya may gala nga sakyanan mura na gyapon siya Fortuner may gala nga sakyanan sa BYD ang gitawag BYD Yangwang U8 mga gala nga sakyanan. Mudagan siya sa tubig may gala bisag unsa kalahom. Kaya niya daganon may gala basta ayaw lang ilapas og 30 minutes. Subagay gikan sa Pilipinas mga igsoon, labi na sa Luzon kay ang mga flood control dito gipangkawat naman sa to mga halandon. So wala na yung flood control dito, gamay lang ulan, baha dito. Unya tagpila ka ang baha may gala. So kini nga sakyanan mo ni bubagay. Kaya raman niya may gala bisag unsa kalahom. Kung kanang kamigin, kaya lang tabukon niya may gala, kundi lang mula pas 30 minutes, kaya niya tabukon. Mga igsoon, tungod kay, ang iyang capacity is 30 minutes. 30 minutes, I don't know, sorry na tayo sa BYD, paanaan tayo na ugma sa itong kauban niya may gala. Kay, sa way po, as karoon nga pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo, ang mga tao may gala, mo resort na yun, pas-pas kay may gala, ang halin karoon sa mga electric ng mga vehicles. Nga naman, wa naman kay kinanglanon magsigi kay pagtubil. Siya tubilan ni mo mga igsoon ang sakyanan wa may makina. Piki man ang yang atubangan may gala tanaw ni mo na hood pero wa mo na sulog. Pwede mo na kargahan ni mo ng saging may gala. Pwede pila ka bulig ng saging isulod mo diya sa atubangan. Kaya ra kay fake man ang hood ng yang tanaw ni mo may gala nga nalgayang dulong niya pero wa mo na sulod. Bakante man na. Pwede na kargahan mangumpra kang saging may gala glubi. Ikarga mo yung atubangan. Kaya ra niya mga igsoon kay bakante man na. So, wala na kay tubil-tubil may gala. Charge lang ka diha mga igsoon. Sa gabi pag overnight pa charge lang ka. Unya dai pagabuntag, moro say pa ipadaga nimo. Kay ang iyang charge may gala ning mga electric vehicle magud mo karga magud ni siya pinakaubos may gala 400 to 500 kilometers ang daganon. Na si sa kadlaw grabe pa siya gani mo buhurot ka ng 400 kilometers aka magapaingon. May magtaga Santa Ana ka kay mo digi ka Santa Ana hutun mo tuyo kang entire region 10 abisan gani muni mo bagay sa mga manikmuyay may gala nga magtuyok-tuyok sa entire from Santa Ana to any point of Mindanao kaya ra kanya kay 400 to 500 kilometers may dagano niya may gala sa iyang bapa kunbaga full tank niya full charge siya so tuyok-tuyok na sus, kano sa panimo ni mahurot na may gala. Pag uli sa inyong balay, charge na sab ka, balik na sab siya full charge. So, wa naging kinanglanon mga igsoon nga mutubil ka pa. Muna nga kita mga igsoon, galaway tangtanawan ng mga electric vehicles karon mga igsoon. Tungod kay sila, walay ka ba, bahala magsakaha mo niya, gasolina mo niya, krudo niya. Wala na yung parugar nga kabalaka ka. Kay, di na makamutubil. Muna mga igsoon, nga muabot na kita ng panahon karon nga ang ato mga sakinantanan, dito na kita may gala sa mga electric vehicle may gala kay ang gasolina ang krudo, wala na kini magkinimao. gamay lang mga gisoon nga Bikel, saka na yon. Pero kung ma-stabilize sa sabgani ang peace and order, bus rollback may gala, sintabos sa sab. Kitaray ga ilaron may gala. So, muna nga shift ginang tanang mga sakyanan. But sa sakyanan nga nakita ko may gala, kinilang yon. Wa may laing sakyanan nga na-imbinto pa siguro din sa atua may gala, doon sa ubang sakyanan. But kinirang BYD may gala nakita na ko nga musukol may gala og tubig, musalom ba? Mulawig sa tubig may gala, basta kay ayaw lang ilapas og 30 minutes. 30 minutes may gala. Bes ang unsa kalahom nga tubig may gsoon. Bes ang pagdespantalan ka butuyok-tuyok may gala. Way problema. Tungod kay ang maong sakyanan gawas may gala nga kaya niya ang pagdagan sa tubig within 30 minutes may gala. Usasab kini may gala ka waterproof. Bisan pa mga eksyon, asan mo isalong-salong siya may gala, huwag itubig mo sulod. Design man siya may gala, nga, orugar, fix gika ang sulod, may gala, kadili, masod lang tubig yun. Gawas, kung abliya mo pirtahan, kamulok ang daga, nasigurado, gikang unload ka niya. Product ka lang yun mga abli sa sulod, may gala, magdagan, okay ra ang windshield, sabit imong ablihan may gala, kaya mulutaw na magiging gapon siya, mura siya mga eksyon, gihapon, o gusto ka, murag speedboat ba, murag yate mga gala, gagalutaw ra siya. Pero mula gina nga I don't know kung pila sa presyo na nga sakyanan may gala kay BYD na matunodugas tibok kalibutan mga eksyon nga sakyanan nga kaya ra may galang mudagan sa tubig. Kuyaw sa nga sakyanan, no? I don't know, may gala kung yan na baka dis ato mga eksyon. Pero mula pa man siguro, pero kabahin ni siya sa mga product sa BYD ng mga sakyanan. Electric siya mga eksyon, in at the same time may gala, musukol nga mudagan sa tubig, biisag kung sa kalahom may gala. Basta ayaw lang ilapas 30 minutes. Wala tantani kay siguro mangutang na sa gitaan ni Maygala kani na kaya gyud buna gitawag kaya nimo ang pagpangutang og sakyanan pagpalit og sakyanan pero di nimo makaya ang imong daily maintenance labi na Maygala sa pangkrudo og gasolina. Mahal man kayo tagaliog naman naunsa ra tag 90 pesos na man ikapin Maygala kuy Ginoo ko wala na balik sa tanan ni mga eksosipas-sipas lata muna matud pa sa uban nga ang taga-Santaan na may gala nga Manik Muyay, nag-cutting trip kuno siya karon. Cutting trip na lang ta. Di na ta bugo o bilanwiba nga tirada, piki na. So hulat na lang siya matod pa ang rugar ang kanto na lang ang mga adtoonon mo'y muduol. Unay patsada. Instead gadtoon pa nimo, ayaw na. Siya na ipana sa imong location aron makalis ka sa imong krudo. Ayaw sab. Okay. So, ugma, mga eksyon, matun pa nga, tulat na lang ta. Sa mga biya, amurag yapong tagak, yapong lakawa. Sige, so, kada, may gala sa ato mga eksyon nga, kiniabang, kwan, sa ato may gala nga, pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo, kay baliko na ko, kanong adawa, ang diesel, krudo, nisaka karon may gala ang diesel o 5 pesos, 5. O niya, dayon may gala ang gasolina, misaka karon may gala og 4.69. Round off nimo 5 ra gyapon. So saka saka pero kung mo rail back sintabos sintabos. Sige. Sometimes because kabay pabuta tong kauban karon di adapita may gala sa maya area. Ya sa maya Campo Lagar may gala kay si Magnum Anji. Naiga kick off ceremony karon di may gala sa tong PNP. Mga more or less 300 ba siguro ni ka mga sakop sa PNP o pila kagatos man eh. Ang ipadala dos bomb sa naga singabot nga eleksyon. So sa ilang eleksyon may gala, naay trupa gikan sa Cagayan, naay trupa gikan sa Butuan, naay trupa gikan tunapita sa Maya Dabao, doon ay trupa gikan sa Jinsan, aron sa pag-augment may gala sa eleksyon sa BAM. Kay murag abot, o si abuto na nga eleksyon na may gala, tungod kay si Commander Bravo, ang dako may gala sa 131st Brigade sa IMAILF, morag nag-suko man kini pagayo. Labi na kay ang ilang mga kandidato, morag wala man sa listahan may gala. Katun kung duli kuno tinood nga MI, mo na rin nahimong kandidato. Nga kining ban, kuno batod pa nahimog so man rin nahimo, tungod batod pa si MI. Na plus, natupag yung ilang mga kauban nga mag-augment unta may gala sa ilang kauban niya napita may gala sa kiniabang Lanao Norte, giharangan, gipapauli man sa Lanao Sur. So, Kokas Commander Bravo, that's why magla nagbahad sab siya. Nga matod pa niya, kamusan mga police sundalo, next time, dil muanig mo sa among teritoryo or iuar kuno nila, nga walay coordination, o dilarway labun sab. Kay sila sab kuno may kala, wala mas lang tuyo kuno gamang mangitang kagubot, muagto naman ta kanigikan to napita may gala sa may Pikong sa Lanosor, muagto ta sa napita may gala sa may Lanon Norte sa may Kampilal, ay naod sa may gala gagi harangan mas lang ipababalik. Kay kinsa may dili, lusapan na may gala ga bas guwapo may lang mga armas itandis mga pulis. Pagkapatsada kayo sa mga pusil may gala si Imay, naka full battle gear may gala. Kay ang Imay kuno karon mga igsoon, matod pa, naa sila ay kanang wala ba integrate ba? More or less, may gala, napakusay 200,000 ka mga sakop. Sus, kanagahan mo siya ganyan na, may gala. 200,000 ka mga sakop ng mga naka-full battle gear, may gala, armado ni, ng mga sakop si Imay Elef. So, Sukomans Karos, Commander Bravo, basin ko noon niya, may gala, og doon ay kagubot sa eleksyon karon mga igsoon, sa BARM. That's why, may gala, grabbing trupa ang ipanagat niya. Trupa gikan may gala sa Jinsan, Dabaw, Butuan, Cagayan. Na karon ang nilis ato may gala, mao karong adlaw ang paghatag og seremonyas prior sila may gala dalhon to napitas lanaw sa BARM para may gala sa eleksyon nga ipahigayon. Kay dili mo na sa buwagag nagkagay trupa, basing kagubot ang abuto nun niya may gala. Labi na sa mga armado ng mga grupo niya na naakaroon niya napita may gala sa may BARM area. Pabutas Magnum Anji, kay nasa karon na napita may gala sa kiniabang kwan, nasa karon na napita may gala sa area mga igsoon sa Campo Alagar para may gala sa pagpahigayon sa kick-off ceremony karong adlaw may gala. Okay? Now, sa mga nasundong balita, matod pas uban nga wala na basam ka nagdrama na sab ang gobyerno karon. Nganong drama man? Kay una, nagpa-hospital man may gala si Martin Romaldez, kani House Speaker gagitoldo may gala, ni Saldi ko gamay utok yun may gala, o niya si Martin po, mingon sab siya nga, sige, kung magkinaon sa kini, ang tutumbulan si Mayo, yung statement nga, kung inyo gikong laglagon, inyo gikong dot-on, may tungod adang blood control, adi po pwedeng ako ra mag-inusara. Laglagon, tasan mo niya, kung kinsa pa mang nasa ulo, adios. Na, ambot may gala kay, kalit-kalit malang mga igsoon gabi gawas ang arrest warrant may gala nga gipagawas gikan sa Sandigan 3rd Division mga igsoon Sandigan Bayan o giaresto sa pag-aresto ni Motos Hospital na gidahigda. So, hinungdan may gala ga rugar na ako rugar si Kwan Karon, si Martin Romaldez mga igsoon na ako no siya may gala karon na nana siya may gala sa kustodiya karon mga igsoon of course may gala sa ato may galang mga otoridad kay giaristo man kuno siya may gala kagahapon kadlaw ug kini kalabot na sa arrest warrant kag ipagawas sa Sandigan Bayan 3rd Division ug ang warrant of arrest may gala giserve while tuas sa dito sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City na ngano naka-confine man dito si Romaldez nga nagdaot man siya nagdaot man daw may gala si Martin Romaldez dito sa maong hospital nga gi-confine siya, human lagi may gala nga naka-sinati siya sa ginatawag may gala nga mga cardiovascular complication. Cardiovascular complication may gala ang gibati niya. Now, gi-rugar, ang ato siyang gobyerno, ang giisip saan siya may gala nga usa siya ka-person deprived of liberty kung pidiil, human siya may gala gi-pailalom sa kustodiya karon. Sa hospital nahulog siya karon nga hospital arrest. So base may gala kini nga kaso sa mukabat may gala 7.4 billion pesos nga plunder case nga gisangat kaniya may gala sa office of the ombudsman sa Sandigan na Bayan kalabot na may gala sa kickback or anomalya kuno sa flood control projects gikan niya ang tong tuig 2022 hangtod may gala sa tuig 2025 na kini baya may gala nga kaso nga plunder wa ba ni piansa may gala novel ban recommended kini nga rugar gitanyag kaniya para sa iya rugang temporaryong kagawasan tungod may gala sa mga kaso kay non-billable offense man kini may gala nga matang sa kaso ang plunder. Now ang korte may gala nagpagawas usab og hold departure order batok maggala nga to kang Martin Romaldez. Now, gawas may gala kang Martin Romaldez, mga Ikson, Maygala, tungod kay si Martin Rivaldez, sila manduan ni partner Maygala ni Saldico, kasi Saldico, that time Maygala, siya may chairman sa Committee of Operation diya sa Congress. So, giparisto siya Maygala, sila si Jocelyn Tragua, si Renyo, personal assistant Maygala ni Rumal.

kuno may galaog balatian si Romaldes Mangigson while naa siya naka confined karon may gala sa ospital tungod kay sa ilang motion may gala nakabutang dito nga ang kani Speaker of the House ana siya gihambin may gala nga hypertensive atherosclerotic cardiovascular disease unstable angina coronary artery disease cerebrovascular ischemic disease apil na ang iyang type 2 diabetes mellitus ang hypertension dyslipidemia og ang primary hypothyroidism aka so daghan kay gipangbati ambot tinuod sa kini may galang gipangbati niya pero bama kuno ni may gala ang rason ngano naka confine siya dapita may gala. So, particular gid mismo lugar ang iyang cerebrovascular ischemic disease nga nagtumbok may gala sa iyang condition kundiin medyo lugar nihinay na kulang ang supply may gala sa dugo sa portion sa iyang utak kung sa Tagalog utak sa ato utok. So, din ni may gala, naka-confine si Romaldes. Tungod may gala ni aning kiniabang iyang gihambin may gala nga cerebrovascular ischemic disease. Usa kini may gala ka kondisyon nga minus ang supply may gala sa dugo diya sa utok may gala sa tao. So, kung tinuod kini na mo ni may gala nga si Romaldes, magpabiling gid siya sa ospital. Hangtod may gala nga rugar dili man normal o dili tugutan siya sa iyang doktor kay pagawas magpabilig gid siya sa ospital. Ambot na nga unsa na maning atong mga kaso gani may gala mga hospital man dayon. Kung dili ma hospital magsakay man may gala sa wheelchair. Na ang pangutana matapos pasuban serious na kani nga kaso may gala ang giatubang mangingson ni Romaldes. Ang uban dili, ang uban moingon serious. So duwa ang ilang version. Ang uban ingon serious na. Ang uban moingon sab dili na, drama ra na. Kay nganong drama man? Drama kuno kay matud pa kun unsay giabot may gala ni kani secretary sa DPWH nga si Bunuan. Mora gyapon ni abuton ni Romaldes. Si Bunuan, di ba? Dako man to nga untang isda kay siya god may gala ang kwan god ang secretary may gala sa DPWH pero sa diha siya may gala ang yaristo hospital man gyapon to human may gala sa hospital gipagawas ra gyapon siya mo sab kuno gyapon ni kang Romaldes gipatuo lang sa tao may gala kada dakpan og pailang kaso pero later mawata na gyapon niya sa Bunuan ipagawas ra gyapon siya himuon na lang siya dayon may gala nga state witness kana moy pagtuo sa analysis og version sa uban. Ang muban po moingon nga dili tinuod na. Tinuod na gina, wala na drama na. Na nagbahad drama ni Romaldes kanyadto niya tumbulan sa Mayo nga kun siya may gala dut-on sa flood control projects nga Sierra, adili pwede. Iya pong laglagon kay matod pa ang utok anito ama sa executives sa Malacañang. Na kinsa man ay sinas Malacañang ang iya mang agaw. Ang iya mang agaw may gala mo'y gitumbok niya kanyadto nga kung siya kuno matod pa may gala, dut-on aning flood control kay siya Speaker of the House na di po pwedeng mag-inusara lang kuno siya. Dapat kuno manubag siya ang mas labaw niya na toa sa executives sa Malacañang. Adios. Na kung mahitabo ni, laglagan ang mahitabo. Kana kung seryoso siya nga mahitabo. Pero para nako, kung ugaling may gala mahitabo lang ang kiniserios o maugid kini, kung ugaling yon, laglagon may gala ni Romaldes kinsa ang iyang gitumbok kaniadto nga mas labaw niya nga nakapahimulos usab sa flood control projects nga anomalya. Sige, nimnims, nganli. Para mo serious buto ang tao. Ikaduwa, butuo ta mga igsoon kuno galing si Romaldes tininuod kini og wide drama kini mga igsoon walay dili scripted ni wide director ani. Kun siya may gala makatilaw og ibalhog siya dito sa prisuan gyud. Mailan man nimo may gala ang drama kung ang tao nga giaresto nara sa hospital or tuwa bakas balay house arrest or hospital's arrest pero kon dalon

0: may kinatampo niya itong mga barako, dagkog ang mga dagkog lawas, dagkog ang patik sa sulod, aka na mo to, taka serious ni. Labi na kon mo, ngalan yun si Romualdez, nga dili. Yes, ako'y speaker of the house that time, ako'y kami ka-control sa pagbuhat budget Pilipinas, pero naman po'y diktagikan dito sa executives. Ngadlan niya, aka na, makaingon ta, serious ni. Seryoso ni. Labi nagbungalang gichang mga tao may gala. Kay mo man yung giingon kanya to mga Ikson. Na kay si Romualdez may gala. Kabahin na baya siya mga Ikson. Kikanya to kani, like ni Luistro. Kinis lang Luistro kanya to may gala. Magsigin ni giingon na, oy! Walay ayuda ha, kung wala si speaker. Walay bugas ga ayuda pag wala si speaker. Wala kining mga hinabang kung wala si speaker. Tinmig si speaker, yun. Na karon, may asa naman mo karon. Gusto mo muban dito sa hospital po mo, pa-hospital arrest po mo? O niya, singgita, may galaga, kining ayuda, nga tag 3,000. Asa'y 3,000? 10,000 man unta nilang ayuda kanyanto, may galaga, mas dako pang ilang tigbas, itandi sa mga beneficiaries kunuhay. Kaya mga beneficiaries kanyanto sa ilang mga ayuda-ayuda nga gipanghatag, labi natin during selection or even after election, tag 3,000 ra ilang gihatag, pero yan lang record, 10,000. Mas dako ang ila. Ang ila, 7,000. Ang kagto may gala sa mga beneficiaries kunuhay, tag 3,000 lang. Grabe nga tinigbasa kini may gala. Katong yung mga ayuda kanyanto, kamong naminaw karon, gesto siya, gesto. Na ay katong sa AX nyo, 10,000 to kada usa. Ang yatag sa inyo, 2,000 ra. Grabe nga tigba sa naghatag. Na ay sa to, AX, sa pato'y uban ngalan to, tupad, sa pato, daghang besa, daghang kito. Nga, wala ni siya kung wala si speaker. Kine, wala ni, kung wala ni siya kung wala si speaker. Gi, para yun, alsahon yun si speaker. Nadabi ka rin si speaker na alangani naman. Asa naman itong tigbaligya sa ngalan ni speaker?
1: Magnum! Rapido! Rapido!
0: So si speaker Martin karon may gala, nasa ospital. Nasa ospital may gala. So, bate pa suban nga drama man eh. Patuo raman eh nga ilang gidakop, pero dakop na naman sa ospital na gidahigda man. Hantod pila kadlawan ni, mawata na gapon ni kang Secretary Bunuan sa DPWH, gigawa sa gapon o giimo na lang witness. Diyos! Na bugat na ning mga allegation may gala kang Romualdez mga Ikson, 7.4 billion gundi may gala nga allegation. Nga kinsa matod pa may gala, si Romualdez o si Zaldico, nagunay ni sila may gala. O binulgaray sa ila mga Ikson, gipamalit ng kwarta sa flood control. Kay matod pa may gala, si Congressman Romualdez, ang kwarta allegedly, nga flood control, nga ila may galang gimalita-malita, matod pa may gala, nga si Congressman Romualdez, nakapalit may galag duha ka mga eroplano or private jets gikan may gala ngadto kang Lusyutan. O kini may galag ang mga fighter jets, muna ni, fighter jets, private jets, lahat itong fighter kay panggira, di man itong panggira, kini panghakutan mo is balita. Kini mga Ikson nga eroplano nga gipampalit may gala, mao kini may gala kining Gulfstream ng mga eroplano. O siya may gala ka OG-150 private jet nga nagkantidad may gala og 500 million pesos. Grabe may gala. 8 million ni siya mga Ikson dollars. Pero piso, 5 million dollars. Oh no, 500 million pesos. Ang usan niya may gala ka OG private jet may gala. Ang usa pod OG-150 man to. Ang isa G-150 jets. Ang kantidad ani, mahal-mahal ni, kidako man eh. Patsada kayo ni. 35 million US dollars ni. Pero kung piso, kantidad ni may gala o 2.6 billion pesos. Matapasuman ko, kwarta magin na amo na oh. Amo magin ng buhis oh. 2.6 billion pesos may gala nga Osaka G-150 private jet. Pulos ni may gala Gulfstream ni. Dayon na kini karon may gala ng mga aeroplano, nakapark ninduha may gala matod pa dito sa hangar mga Ikson ni Lusyutan. Dito nakapark may gala. Kinsa matod pa may gala ga kung kanyanto, ang net worth may gala allegedly ni Martin Romualdez, wapas siya mahimong speaker, wapas siya sa gaom, ang iyang net worth may gala niya itong tuwing 2022 is only 315 million. 315 million ang iyang net worth may gala sa 2022. Pero pag-abot sa tuwing 2025, nahimo na may galang 3.5 billion pesos. Adunay pag-increase may gala sa 1,000%. May gala. Grabe ba? 1,000% ang pag-increase. O niya, naapo ni siya may galay Yati Sab nga anaakaroon may gala sa Manila Yacht Club. Yati, basta kaayo nila. Namos lang mga yati. Kitaan ni yati, region. Yati. Ila, yati. So, kada may gala. Pero, matin pa sab nga, ayaw pagana sa Mr. Saldico. Ikaw, bitaw, kung ako na ako'y mga aeroplano, ngay pabalit ng binilyon, ikaw naman sa imo, apil helicopter. Kaya nga naman, si Saldico, saan may gala, naman sa iya. Usa may gala ka luxury jet, mga Exxon, o mga choppers. Kay si Saldico, naman po iyang luxury jets. Una may gala kaniyang luxury jet, mga Exxon, mao kaniyang GBX, G350. Nagkantidad kini may gala og $36 million. Kung piso, nagkantidad kini og 3 billion. 3 billion pesos. Grabe ka na may gala nga jet usab. Unya naapon siya lima kuno allegedly ka mga luxury bill chopper. Although, gikonfirmar man ni mga Exxon kanyan to. Og ang namuno niya ni Maygala sa maong aircraft business Maygala yang anak nga si Michael Ilyas Co. Og ang mga luxury bill chopper mao gamiton aron ihatod ang ilang mga lugar, ang ilang mga Exxon nga mga guest ngadto sa ilang dako gid kaayo Maygala ga luxury resort nga Nades Albay. Ang ilang Maygala mga guest ihatod sa helicopter. Grabe sab. Now gikabot yag baton pa may gala, kininga mga private jets, naa kinina ubos may gala sa gitawag may gala ka luxury bill chopper, pariyo ragyapon kinina may gala ka na rehestro diya mismo sa Gulfstream Aerospace Corporation, ubos may gala sa Misibis Aviation o Development Corporation, nga naa ang address may gala sa Albay, sa Bicol. So, ang mga serial number ani, of course, mao ang serial number 4040, registered number RPC 8575. Diin may gala si Saldico. Ano na siya may gala net worth? Kaniadto, sa wala pa siya mahimong chairman, house chairman sa appropriation, ang iya may gala, ang iyang net worth is only 236 million. Pero pag abot sa 2025, giabot na may gala to 3 billion mga Exxon. Ano na pag-increase sa 637%. Alang-alang nga nakapamalit man siya mga Exxon o iyan siya may gala nga Gulfstream nga 350 worth 2.67 billion. Ang iyang helicopter, iyang mga aeroplano nga maong Augusta Westland AW-1398 nagkantidad usab may gala og 918.8 million pesos. Ang iyasang usak ka lain pang Augusta Westland, 919 million pesos. Ang iyang Augusta 189E nga helicopter aeroplano is almost 400 million. Kuni mga air assets niya may gala. Ang iyang helicopter ga Bell 407, nagkantidad may gala sa 173 million pesos. Ang iyang Cessna 414A Challenger, 40.2 million. Ang iyang Bell 26B3, 38 million pesos. Ang iyang PA-31-350 Chieftain ng helicopter, naa na kantidad og almost 20 million pesos. Grabe, may gala. Ang Bulacan karon, ang Bulacan, tagaliog pantubig, ang balay atop lang nga until now. Tungod may gala kay just Bulacan, ang flood control projects may zone diha, nga gibukbo nila kaniadto may gala from 2022 to 2025, giabot may gala og 35 billion pesos. Ghost, kalag, waylawas, hangin, kalag, ghost project may gala baton pa. So, kinsa may di magkwartahan karon to dia. So, tungod ani mga Exxon, si Zaldico nang butyag, wan idongog si Zaldico amot asa nang kalag atong tawhana karon. So, ang iyang gitumbok, daghan. Usa lang si Martin Romualdez, kasi Martin Romualdez that time, siya may Speaker of the House. Siya ay pinakahari sa tanang hari das Congress, og ang Congress mo'y gabuot sa project, og baton pa ni President sa budget, og baton pa ni Vice President Sara Duterte kanyanto, maton pa, ang gahawid lang may gala sa pundo, og ang gabuot sa pundo sa Pilipinas, mao lang si Martin Romualdez, og si Zaldico. Nakaroon, plunder, ambot kong tinood, diniyos magkikini, oro sa lamang kinikadrama may gala, nga matang sa pag-aristo kang Martin Romualdez. Okay, so muna, ang naitabo karon mga igsoon, abangan ta na lang ang susunod na kabanata. Pagbalik nato may gala, oras alas 9:58.
2: Time check is brought to you by Charmy, breathable panty liner for everywhere confidence.
3: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika.
4: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pariyo sang amarkuso. Chia seeds. The sugared sugared cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
5: VTX Coffee Mix. Mabahal sa mga butika.
6: Let's go. Go with the flow.
7: With Charmy cottony napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
6: go with the flow.
7: Charmy cottony napkin for heavy flow.
6: Charmy.
2: Charmy breathable panty liners for everywhere confidence.
8: Life Extension Vitamin D3.
9: May ano talaga ako, stage 4 breast cancer. Nag-take ako ng Life Extension Vitamin D3. Yung latest ko na titiskan, wala na yung bukol dun sa liver, sa lungs, at sa spine ko.
8: Life Extension Vitamin D3.
10: Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated, ginawa based on true science. Sigurado epektibo. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
11: Mga higala, kung plano na ninyo mag-ilis obligate sa Motormate na diretso, available ang premium motorcycle tires na Pirelli, Michelin o Eurogrip, kasaligan sa grip, performance, durability o safety sa matag biyahe. And here's the good news, free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin o Eurogrip tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amuang branch? No worries, kay naa po na Motormate sa Shopee, TikTok Shop o Lazada. Busa ayaw na pagdugay, visit your nearest Motormate branch today. Motormate, 35 years ka kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories o premium tires.
12: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
13: EQ Pants. From day one to toddler, i-continue mo!
14: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
15: Pag-ibig fund, solid kabon.
13: I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.

0: mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
3: Ach!
2: You might get upo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo! Mighty C! The Mighty Power of C! Mighty C!
4: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness. Ross Carpets offers a complete line of finishing product materials such as floor carpets, affordable wall partition, acoustic boards, support PVC panels, vinyl floor tiles, vinyl wall coverings, window blinds, PVC and fabric. With regards to the installation, they have servicemen who underwent the basic and special flooring and ceiling training conducted by AVD Manila. Ross Carpets, located at number 101-D, Corrales Avenue, Cagayan de Oro Serre. Contact them at 0917-153-5144 or 0917-703-8714.
7: Oras, alas 10:02.
6: Time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
7: Balita magyong pag-uban sa itong programa, itong Magnum Rapido. Kadyot sabi, unsa na may final settlement, ganito mo, may gala, nining disgrasya ni Napitas, Mabos Perto, may gala. Nga ang usaka track, mga igsoon, nisabot sa mga wire, nagbitay-bitay, may gala. Sa pagsabot sa wire, nagbitay-bitay, langkat may galang puste, tumba, just dalan. Hunong may galang truck, paghunos truck may galang kada traffic, may paslak po may galang kiring ko sa motorsiklo. Looy ka may galang driver, patay ginin taon mga igsoon. O gano'n no, may galang sinitabo na karon sa ilang settlement, may galang kalabutan eh. I-check ta magdo mga Jane Luna ha, sa location guard.
9: Una na initial settlement karon na magdo mga Marino, tali sa driver ni trailer truck o gang mismo ni ini lugar nga driver ako na motorista nga nakabangga sa luyo nga bahay ni ini po nga trailer truck nga nasangiso sa kawair sa poste ni na sa may purok 7 upper quarto ni ato nga syudad gikabot siya ga magdumamani nga ang naisbutan nga pamilya nakaangi na matos pa ganina diri sa isbuntag ilumampod ang driver pero kagabi na naya initial no nga settlement nila sumaghatag o 20,000 pesos si trailer truck driver nga tupod sa pamilya ngayon lugar nga naisgutan po nga kinilugar nga pamilya ni ini pong biktima kay gali magdumamani migawas mo sa investigasyon no wakang jaya sala matod pa ang isgutan po nga trailer siya kalagi accident pero manggit po to no kay paghunong manggudan nila po no tungod kay nalagi nakasangit na po nga wire. Wala na sila mihimo gilayon sa pagnaog diretsyo. Kaya lagi nahadlok din sila kay Livewire. Baya daw ito magdumamani sa Sipalco. Yan, kukadong so, naisgutan sa abogal ng motorista. Wapo, tawan po niya na bantayan. Ang kinilugar nga naisgutan po nga pagahunong po sa truck. At tikha na po siya mo ni kinindiki mga si Mr. Oliver Carpio. Nga taga Villanueva, Misamis Oriental. Wapo, iswerte nga patay. On the spot, naisgutan po nga biktima. Galing itala pa kini sa bulay tambalaran na pang i-deklara gihapon kini nga dead on arrival. O gatugod di ini, gidala gila yun. Iyaha nga patay ng lawas ito sa may Sacred Heart at Funeral Home sa mga purong kasyete upper quarto arong kini nga pagadaloon sa may mati Claveria karon na magdumamani busy na po ang ihapong mga kabanay magdumani no tawad po lagi kay Piras Pasa sila karon kay abroad matod pa ang yung live-in partner unya wala ya lain po nung makatiman gawas po siya nagsuon yung manggod nga si Lea Carpio nga bulutyo diri sa barangay Puerto so ilangi mo karon na paspasan kinila nga mapahilo na nila kaya mismo naman po no ang kung nilugar nga agalon meaning si Mr. Carpio ang magpahilo na sa pateng lawas niya sa tubago na niya taran magdumaman itugod kaya pauli na mangudaong sa siya kasi siya trabaho apan sa diha lugar nga panaog daw sa siya kaya pahadto na siya Villanueva unta huwag manggit po niya damhagyo niya makatabo din siya o disgrasya lagi manihapon siya sa uban ng iyahapon ng mga anak nga nagulat tawon nga naay madala ang samahan o panihapon sa ilahapon po'y anan. Kaya kini na hanaw yun no tugod po lagi kinakadawat sila og tawag sa nangitabo po nga disgrasya niini po sa ilaha po nga amahan, yan nagbisutag yun sa kamatayon po niini. Dali magdumamani, niini po nga panahon na travel naman po to sa may Mount Iglaverio, may Samis Oriental, ang patayang lawas, niini po nga naisutan po nga biktima, kahit taga dito, magiging sa Lumad, magiging siya dito sa Villanueva, magdumamani, yung ganina, sa Kadlawon, no, itong itong naapas pa rin to, mismo sa funeral home, tungod kay Kambulo, Pamantuog, Balsamar, ikabutsyag na magdumamani, no, nga wala na iplano ang pamilya ni Carpio, nga kini siya ipanumbong ang trailer truck driver, tungod po lagi nasabta nila ang investigasyon, ito po nga kapulisan, kalabot po lugar ng inipong aksidente, ang maugap pagitabo. Nanatani ini, ato ang gisubayan, subli ang maupon nga area kung asa po dito po ang disgrasya, karon magdumamani, no, gipadapli na ang poste nga natumba kagabi, tungod po lagi kay nakababag man to magdumani, no, sa dalan, pero karon ipadapin na siya magdumani. Yun yan na po naitabulain na po ganina. Nga pagkasangit na po sa mga spaghetti wiring po magdumamani. No?
7: Ipadapin ng poste pero ang wire nagbitay-bitay ragi hapon.
9: Maupod lagi magdumamani ang problema. Kaya maghapon na itabo din sa may kwarto dyan. Kung hindi lang sa unahan dyan sa police station na 6 kwarto, ganas sa buntag, itunda na mo ni Magdumramon. Kaya usap ka truck gihapon, no, kinilugar nga nasagit gihapon sa wire. So kali, problema karon ang wiring spino din sa siyudad sa Gendi Oro. Tapos po lagi naman ko yung lay-lay na kayo magdumamani ba niya. Dagpo na ba mga truck? Ang biyahe po din sa siyudad, ilabi na nga dagan po mga negosyante na nga mga kapanulod po din nino niya. Hindi po rin mga tracking. Usap po nino sa mabiktima, hiinin ng mga lay-lay na nga mga pagdating wiring. So galing, no, nahimok na siyang problema. Ilabi na kaganina, nakamove na yung traffic. Kagabi, asin sa okilotag traffic lang ito magdumani. Apa na nagbisutag yun, no, sa pagka-disgrasya. Kinakabsan yun sa kinabuhi. Samtang, karon magdumani, no, gitakda na po ang pagpatuman sa settlement. Tungod kay karon magdumani, din sa police station 6 Puerto, wala gi-detain ang truck driver. Tungod po lagi, kaya doon na may settlement niya na hitabo, kagabi pa lang.
7: Uh-huh.
9: So, karon gawas nun siya, uga
7: so, gitakda. So, truck po, di pa sibat na lang ang truck?
9: Na, pa diri ang truck magdumani.
7: Kasi may karga na?
9: Kanang wing van. Wing van siya.
7: Lagi, usap may karga ng wing van sa sulod?
9: Wala na to na susi magdumani ko. Wala mo ng investigator po din. Pero ito po siya ganagubaan. Matod pa kinisa mangima ang kiniyang dala nining trailer truck. Bawa nga sa trailer truck, may rescue siya aning usaka truck. Iyahan na yung gikarga. Pag-abot nila dira sa para ubos na ito, nga bahin din magdumani, dira sa may purok syete. Iyahan naman ako sila nasangit kay dako. Hindi kay iyahan dala. Kay truck, maghihapon niyang dala. So, mauna, nga nasangit yun sila, ni inipo nga wire. Wire sa sipal po lagi magdumamani. O nag-isusagid kini sa maunga disgrasya. So, gali karoon, no, ilano po noong i-actionan dito magdumani ang katulugan ng area kung asa lugar ito na kita buhang disgrasya. Na sulba dito siya magdumani. O dinipod mismo sa purok ka. O na din mismo, no, sa Atbang, dapit sa lugar nga Police Station 6 sa Puerto. Naman o ang ngayon na kabalakan tungod po lagi kay i-action na naman po nung no, po nga si Falco ang nisutan po niya concern. Sige. Sa mga tao. Nung tanihin ni magdumamani, no, kanya kagabi po, na doon niya po discussion ito po sa El Salvador, si Dimisamis Oriental, nga usag niya po ng kalalaki, anak ka, kasi kinabuyo man kinimitabok, lago, matod pa sa ilim nung makahubog, o di hapon, no, na banggaan po sa usag ka truck na nagisutag ito noon sa ihapong kamatayon. Magdumarapido. Kini si Magdumari 24, Jane Luna. Sabi ta,
8: obserbusyo, magbrasyo. Rapido, rapido.
7: Salamat Magduma, Jane Luna. Amping kita magbiyahe. Eyes to the board yod. Presence of mind kita yod. Kaya delikado kaysa disgrasya mo yung gala. Gika ni Magdum, Magdum Jane Luna. Standby sa Magdum Angie. Ato sa una si Magdum Persed. Kay karong adlaw may gala. Diya karon sa may divine mercy. Dagsang tao diya may gala. Toon lagi kay birthday man ni Mama Mary. So, dagan tao diya mga igsoon. O so taon-taon sa sitwasyon karon diya, napita. Magdum Persid Blanca, direkta diya sa may Aluliman, El Salvador, diya sa may Divine Mercy Shrine. Magdum Persid, go ahead.
3: Yes, magdaman, eh, tama ka, no? Karong adlaw, gisaulog, magdaman, eh, ang birthday lugar ni Mama Mary. Actually, magdaman, eh, wala kayo tao karon, no? Na ina ni Urasa.
7: Hmm?
3: Medyo mingaw gid magdumani, makita man niyo diya sa atong kinibahulagway.
7: Sa una, nani, dagsang naman ang mga tao nga mudalikyat niya.
3: Tama ka, pero grabe sa kainit magdumani yung panahon.
7: Ano na yung rason?
3: Makalabag gid sa init, magbaklay kagikan silong,
7: oh.
3: Paingon sa taas magdumani.
7: Mm.
3: Init kaysa na, no niya, kaganina sa buntag, daman sila ay misa magdumani.
7: Misa sila.
3: Sayo pala, misa sila kaganina. Diya sa ubal, dagan ng tao ganina sa misa.
7: Oo.
3: No, ang misa, sugod ganina sa kadlaon, alas sa kinibang tres sa magdumani, ang kinibang mong misa, dayon gisugdan na yun na magdumani no, sa kinibang lain usab.
7: Oo.
3: Nga misa, ganina ng alas otso. So, alas otso magdumani sa misa, mo balos karon alas sa kinibang 9, paingon sa balos dahil alas 11.
7: Alas 11 na, kaya humanaman ang alas 9, so alas 11 sa sunod misa.
3: O, dayon, unya alas 3:30.
7: Hapon.
3: Doon sa hapon, magbalos dayon ang kinibang Santos gamis sa lugar, sa kinibang nasangpit lugar nga fiesta ni Akon Birthday, ni Mama Mary. Dayon, kaganina magdumani sa'yo, kaysa na nang ilang mismong gitawag lugar nga asim, kinibang prosesyon, alas 4, paingon sa alas 4:30.
7: Mm-hmm.
3: Na ay prosesyon magdumani.
7: Pero naman ito yung manyanita. Di ba na yung manyanita kaganina?
3: Na ganina ka ito nga magdumani ang alas 4, paingon sa alas 4:30. Uban na, naanin sila yung misa sa kinibang ubal yun.
7: Oo. Oh, oh.
3: Dinigid ito sa dakogid kayo magdumani nga ulagway lugar sa itong Ginoo. Dinigid sa ubal sila. Nag-dili na sila pwede karon sa inaning urasa kay grabe naman gid kainit kayo.
7: Kapamaak ang kainit ba?
3: So, dili na sila pwede pamaak yun ang mga ang kainit sa itong panahon. So, ang ilang mga kaliukan na dagan lugar sa kadlaon ug hapon. So, unya, alas 3:30, last lugar magdumani ng kinibang Santos sa misa. So, katong gusto mo salmot sa misa, nalikyat lang sa kinibang ulaliman, labi na sa Divine Mercy Shrine, na diya magdumani ang lugar ang kinibang Santos sa misa. So, makita na to, nagil kalainan magdumani noon, na ilibre pangatan champurado o kinibang aros kaldo.
7: Ani kaon gapon pero murag para naman na sa People's Day man ang People's Day man ang
3: Day man ang birthday. Aras kaldo magdumani katong gusto mo kaon ay aras kaldo pero
7: siya sa gol.
3: Nila nga ah?
7: Siya sa gol wala hugaw gawe sa Bisaya manok wala sab.
3: Wala na kay gumitan na sa aras kaldo kay dako man kayo ang kaldero.
7: Uy.
3: Dayon kuan lang ka mo rabi taog self service ba? Ikaw ra magtakos wala na imong takos ikaw ra.
7: Kuno galing ba para gar kuan siya murag anlig hapon andi takos.
3: Oh dako andi takos dako man kayo ang kaldero lang diba ni. So mukaon ka og kini baros kaldo libre takos ya bung ka kaon.
7: Ikaw ni bahalas ko gulingon mo dia pag takos kun pilay kaya si mong tian.
3: Ah mo gyud kung gatong medyo aga katamahaw pa niyon to na dala pa niyon to baka pwede ra magdumani. So ang last nga kaliukan unya misa alas 3:30 sa hapon. Mao na dayon magdumani ang kinitibukan lugar nga pagdumdum sa birthday ni Mama Mary. So na prosesyon gani alas 4 pa alas 4:30. Nagbisa din pagkauman magdumani gani alas 8 nagmisa. Alas 9 nagbisa og karong alas 11 last nga misa sa buntag.
7: Pato
3: na sa hapon usaray misa alas 3:30 ra magdumani. Ang nasampit lugar nga
7: magdumtong sip taon-taon naman ko lang makadalikyat niya. Unsa may proseso niya pag ada din na ang sakyanan layo ra kay parkingan nimo magbaklay ka
3: dili man daraman magdumani dool ra man kayo ang sakyanan
7: dool na gihapon
3: o dool na kayo pero bayad lang ka 50 ligtaan mo ta 50 pesos pod
7: ang parking
3: o parking 50 pesos
7: dili na siguro sakop siguro niya sa premises sa shrine siguro basig sa mga private na mga yuta na
3: dili yun sulod yun magdumani
7: ang bayad gig ka niya sulod sa premises sa Divine Mercy
3: naay mo kolekta sa imo
7: 50?
3: Oo, so 50 pesos per kinte.
7: Mahal-mahal naman siya. Alang araw na yung small at reklamuhan kay 30 na yung small.
3: Dahil mo dool nga ng kaide din mo nga.
7: Bayad.
3: Per kinte, 50, bayad.
7: Bayad, diba?
3: Sa naman eh. So,
7: dapat kung tao lang na bayad. Kaya total, pag, ha, pag simba na ito niya, buhatang na mo sulod, rin putas buyot.
3: Okay, yun niya.
7: Doble ang atong...
3: Mga...
7: Oh.
3: Wala may bayad pag sulod noon magdumani eh. Tama nang ibong nga muhalan man punta.
7: Muhalan man. So doble na.
3: Oh.
7: Muhatag pagkas parking, muhatag pag ikaw sulod pagkas buyot niya.
3: Oh,
7: siguro kanang buyot siguro kapila siguro na ituyok. A buyot pa magyapon karon or bukag na aw kanang basket-basket na.
3: Ay kuan, kanabi taong mura sa sibot ba nga.
7: Sibot lagi.
3: Murag,
7: lahom kayo.
3: Kuan bitaw siya, kanabi taas bitaw siya og kuan ka.
7: Ituyo man siya nga lahom aron nga naman pay mga maro-maro muhatag lagi piso pero mukuot sa ko kay pagkuas kamo giligpitan ng sakalibo. Muna nga lahom lagi kay ang lahom lagi ang sibot.
3: Wow lagi.
7: Ah, so, lang.
3: Mo no na no. At least nga una sa hapon alas 3:30. Oy katapusan magdumani dayon. Kato mga babae, okay naman ang mga lalaki, normal din lang sa mag-short, mag-gamani, mag-wal lang sa talong, pass lang ta.
7: Pero kung attire ni mo sa pang pickleball, di ka pwede na.
3: Ay, pwede naman ka mag-attire kang pickleball, di rin.
7: Pwede ra?
3: Pwede ra, pero pag-abot ni mo dito sa entrance yun,
7: oh,
3: tagaan kang sayal.
7: Adi, lagi pwede. Kay kanang pickleball ba yung wala na pang igat-igat mo lang na. Pag, kung gusto ka nga, manikmuyay ka,
3: okay,
7: dula o pickleball kung manikmuyay ka, pero kung musimba ka, oh, ayaw na, kay pang paigat mo na ang klase sa tire na.
3: So kung siksik kayo ka din mo, anika sa El Salvador, sa
7: oh,
3: Divine,
7: oh,
3: pwede ra.
7: Mm.
3: Pero pag-abot din mo sa entrance,
7: oh,
3: tagaan kang sayal.
7: Tagaan sa kay murag sa
3: unin. Tagaan kang sayal.
7: Murag ang ganghaan naman, makita ito naman ang ganghaan na eh. Dapat
3: oh,
7: taklupan
3: so,
7: siya.
3: So, tagaan sayal.
7: Oh.
3: So, ayan din kasaka sa taas.
7: Oh, oh.
3: Pagbalik din mo, pag naong din mo, yun eh, naputo din mo sayal. Kaya gamit, ang butos laing mo saka na po.
7: So, balik ka sa tire mo pang pickleball.
3: Oh, may tire mo nga 60, balik na yung pagka 60. Pag magawas na ka sa maong kinibang premises sa maong simbahan.
7: Sige.
3: Ika sa location, Magnum-Person Blanca, sa Baritaong Servisyo.
10: Magnum, rapido, rapido.
7: Salamat Magnum-Person Blanca, na sa karon may gala diya sa may Divine Mr. Shrine, mga eksyon sa Laluliman na El Salvador, City Misamis Oriental. Gikan may kalak ang Magnum Perseid, ang tusata may kalak ang Magnum Anji, kay karong adlaw mga igsoon, mauna ang kick-off may kala sa gatosan ka mga sakop spending ay padala dito sa barm para sa eleksyon. I don't know kung mauna ba ang seremonyas o sabay advice nga to kanila. I-check ta si Magnum Anji, darita gikan sa may kampo lagar niya to syudad. Magnum Anji! Sige!
11: Yes, magdaman na pinakaroon din sa Bataan sa PNP region ta. Nating ining paguhay lamang, no? Iiwo na dayon ang pag-turnover sa kaninga. Ito din po, Noy Vicentos, Noy Vicentos 1, ang mga personagi ka na
7: sa PNP region
11: 10. Noy Vicentos 1, magdaman ni 901.
7: Oo. Oh. Oh.
11: Dayon na kini, langkuban kini na sa mga organic na personal sa PNP region 10. O kapag gikan po sa National Service Unit, kaya ito mga kaninga sa marks ta, no? Sa ito pa din po mga kaniya personahe po da sa HPG, niya doon po mga personahe po magdumani, no, like kaning sa Tangswa, taguban pa. So,
7: oh,
11: kini sila magdumani na kadugang ni sila, mahilong lang yan, iabot na sa 901 ka mga kaniya PNP personal po ang i-deploy dito po da sa Barma region. Tungod lagi kay, ano na naging panginahanglan po magdumani, no, kini, aron na po nga masiguro ang kahusay o kalinaw sa umabot po nga eleksyon sa nagsitan po nga lugar, kay lagi na mga bahad siguridad magdumani, nga dapat lang yun po, no, nga kaning masiguro sa tuwa po din po mga otoridad nga dili po mahitabo na binasati ko ha magdumani, no, sa COMELEC board na magmalampuso ng nahisitan nga piliay. Karon magdumani ato sa hinabiyon po, no, nga tuwa po din po tigpababagi ka na sa PNP region ta na karon na itong makauban sa Pinas City. Ah, dini po sa itong naabay po magdumani, no, ang tuwa po din po nga spokesperson sa PNP region ta si Mang Joan Navarro. Aron mga dagat-daga duga man itali kay kini sila po magdumani na taos-taos po diya po sila nga panahon po, no, nga ma-deploy po dito sa baka mga mahimong plastada po nila. Alayon ini magdumani ang nasa pinasin niya si Major Joan Navarro. Yes, ma, may buntag. Live just magdumani na sa Pikasin niya. Magdumani ang step.
7: Hello, Major. May buntag ka ni mo.
12: Yes, usa ka maayong buntag ang magdumani o sa itong mga sukintik paminaw sa Magnum Radio.
7: Oo. Major, unang-una, kinisla, ako na iklaro ha. 901 ka mga personnel ni sila.
12: Tinood ka na, magdumani. A total of 901 ka mga PNP personnel. Ang
7: ato
12: ang ipadala, karong adlawa. Dito sa Lanao del Sur, no, for the first BARM parliamentary election. Complement kini sila as a security forces ugang uban ini magdumani is they will act as the special electoral board. And kaning sa 901 magdumani, na 850 dinhi ang mga organic member, no, sa Police Regional Office then og 51 kabuok, no, from the National Support Unit, like kining ato ang Regional Explosive Ordnance Disposal and K-9 Unit, Regional Highway Patrol Unit 10, Regional Medical and Dental Unit 10, og aduna pud kita gikan sa Maritime Unit 10.
7: Okay, composed ni sila nga unit ni sila nga giusa abot dito bata magsilbi ni sila nga mga magsilbi sa eleksyon, dili lang kay ang security lang trabaho dito, ma'am.
12: Tinood ka na magdumani, 380 kabuok. They will act as the special electoral board, no? Maokin ni sila ang mo-facilitate sa ato ang mga polling precinct. Aron sa mo-facilitate, no? Even ang kaning paggamit sa ato ang mga automated counting machine, no? During election magdumani. Ang uban ni ini, security forces, ang uban, no, is mo-support operationally, no? Sa uban pang mga aspeto sa seguridad magdumani.
7: Okay, so kining da sa ato sa Region 10, para ni sila, lang ni sila sa may Lanao del Norte.
12: Lanao del Sur.
7: I'm sorry, Lanao del Sur. Para lang ni sila sa Lanao del Sur. Kay na may uban nga pon nga mga pwersa nga gikan to na Pitas Caraga, na gikan sa Davao,
12: yes,
7: So lahi punto sila nga area. Kini ang sa ato sa Region 10, sa Lanao Sur ni sila dalhon.
12: Tinod ka na, Magnumani, actually, meron, doon na po yung mga augmentation no, coming from Davao, Pro 11, Pro 9, Pro 13, Caraga, and other region pa, Magnumani.
7: Now, ma'am, pilan is lakadlaw dito, ilang mission?
12: Actually, 10 days. But it will always depend on the prevailing situation on the ground, Magnumani.
7: Oo. So, usually ni sila, naka-full battle gear ni sila. Kaya siyempre, security ba nilang himuon dito?
12: Yes, Magnumani, sa katong mga naka-security,
7: no,
12: ang ilahang function is for security, doon nag-ipagdala sa mga long firearms nila.
7: Oo.
12: But as to those no who will act as a special electoral board, doon na po sila a short firearm no, nga gidala.
7: Mm-hmm.
12: But usually, pag anaan na kita sa polling precinct, ang protocol ni Ana is without firearms, no. Uh-oh. Ang katong mo act as SEB.
7: Mm-hmm. Okay. Now, ma'am, base sa inyong intelligence networking, galing na nagagad ang puwersa, lalak ang puwersa. Nagi pa panginahanglan? Ngayon na ang puwersa ang dalhon nito?
12: Magdumanino sa gigingon pa sa atong regional director na si Police Brigadier General Nestor C. Babagay Jr. This is an enough. No? Sobra paganit nung puwersa. But mao kini ang nasabutan, no, ang girequest ka na to, no, coming from the Lanao del Sur, mao kini ang pamaagi, nakita nga pamaagi usab, no, even direktiba sa national headquarters nga para gayud nga ato ang matabok kining election, first barn parliamentary election nga malinawon, hapsay, Magnumani, magmalampuson, ilabi na sa atong makaigsuunan sa barn Magnumani.
7: Hopefully magmalinawon unta kay wa ta magkinanglan anang dunay mga problema o kagubot magka. Hopefully unta nyani nga pwersa, peaceful unta ang himoon nga pagpaygaon sa eleksyon ni dapita sa niskutan nga region. Now, ma'am, salamat niya na. Isakay ko na ni kay itong oras gamay na lang. Unya dayon po, ikaw busy sab kada. Kumusta tong duha ka mga pulis nga naglambigit sa kasong rape o katong duha pod ka pulis dinhi sa Kokpo nga naglambigit sab sa medyo doldor sab ana nga kaso katong duha. Unsa na status lato karon, ma'am?
12: Yes, Magdumani, sa update na gihatag no sa ato ang regional director kaganinha sa during the press briefing, ang katong duha ka pulis FTP personnel nga nahilambigit sa kaso nga pagpanglugos, napasakaan na og kaso nga 2 counts of rape. No, diin ang maong kaso anaana sa ato ang korte, and anaa sila karon no sa provincial Pisamis Oriental provincial jail nga nahimutang, and katuusab duha ka personal nato from PS7 Bulwa nga na involved no sa insidente sa lascivious conduct. Napasakaan na pud kini sila og kasong acts of lasciviousness. And kini sila tanan Magnumani nagatubang na no sa kasong administratibo ang kining duha lamang ka katong na charge no of acts of lasciviousness, anaanak ni pud sila karon sa buhatan sa Police Regional Office 10 under restrictive custody, and armahan na pud kini sila while ongoing ang ilahang criminal and administrative nga kaso. Kay ongoing pa man pud ang pag-hearing ni Ana Magdumani, no, adunay arraignment nga paghimuon.
7: So ang kasong administrative dili madugay ni Ma'am, hukman na ni on sa decision.
12: Yes, Magnumani. Very particular ang ato ang regional director na si Police Brigadier General Nestor Babagay when it comes to kaning accountability sa at mga pre-interpersonal nga mahilambigit no sa mga misconduct, sa mga pagsupak sa balaod.
7: Major Joan Navarro, ma'am, salamat kay panahon. Ubay buntag kanimo, Major.
12: Daghang salamat, Magnumani, and more power to Magnum Radio.
7: Okay, salamat, ma'am.
11: So, si Police Major Joan Navarro Magdumani. No? So, ganiman, ni pagkuha lamang po.
7: Naman mo sa eating time na dekaron gamay, ha?
11: Mal na lang din ni Magdumani. Bakulog yun. Pagtawag din mo Magdumani,
7: may pagkuhuman
11: sa mga kaning gihimo, no? Nga press briefing ni Police Brigadier General Rester Babagay Jr. So, mag-ulong po ni picture mo din to kay timing po nga may lakaw mo siya dahil Magdumani. So, muna si Police Major Joan Navarro atong gi-pira. So, matod pa sa ato apanin pong Regional Director po Magdumani no sa kaning COMELEC, pinaagi ni COMELEC Regional Director Renato Magbutay, nga ihagit po nga kaning pahinumduman ng ato pa rin po mga kapulisan, nga dapat no, magpabiling neutral, kaya basi hindi makalimtan lang Magdumani no, ang ilagi purpose pagabot dito, o dapat yun mga sila guidance, before sila mohimog mga action. So, ganigi pahinumdum niya Magdumani no, naman tayo election no, mo ni Puputik Babaw po na karon, so, dili mo ingon nga kay PNP, PNP sila magsunod di permanente Magdumani, o kung doon ay mga mo mohimo lugar sa pagkaning hatag o directives nila PNP Region. Dapat ilagyapon pong huna-unaon, doon nagyapon po yung mga gabayan sa kaning buhatan na sa COMELEC na dapat nila pong tumanon. Ilhapon din pong respeto. O tungkol lagi, kahit kinipon magdumanin nung nahisikan po na pag-deploy nila dito, may kalmigitan man sa eleksyon sa nahisikan po nga lugar. Dahil di klaro po na magdumanin.
7: Sige.
11: Sa seguridad na tungod na ginini po mga bahat po na sa kaning MILF, lahat pa rin po ng pag-tutukan po magdumani na uga makikoordinar po sila sa UPA. Pero kay lagi, ang issue po magdumani na sa MILF, katong ni Aging Adlaw, katong sa Lano del Norte, ganyan ka nalang presensya. So, di mong gudritso-dritso magdumani kaya masinyag na kumuhin po action po na itong PNP, magkagubot na hinoon po. So, dahil yun, ang ato ang mga police magdumani na, sakay naman to sa mga bus na ganiha. So, nahimo na gipod ang send of ceremony nito. No efficient to uno, ka mga person na sa PNP region na 10, diin na 850 na ito magdumani na organic ka mga personal din sa region. O 51, gikan sa ato pa ng HPG, kaning sa ato pa rin po ng maritime unit o guban pa nga nag-augment po para mahimo gipod po nga sigurado magdumani na nga kana nga to ma-deploy po da dito. Mukha na nga balita agi ka din nila sa may police regional office dead sa by barangay Lapasan ng atong siya at kinis mag 120 Angel Sado sa balita o servisyo.
7: Salamat magdam Angel Alsado dyan nabati may gala direct agi ka napita sa may kampo alagar ng atong siya din may gala ang 901 ka mga PNP personnel ang mudalikat na dito napita sa may Lanao Sur para sa pag hatag og pag sila may gala magman sa eleksyon, mga personnel may gala, bapa, o niya ang uban maghatag sa security mga igsoon. Kompleyon ta, peaceful ang pagpahigaan may gala sa eleksyon sa BARM, labi na may gala sa unang pagpahigaan may gala sa mao may galang piniliay, then the pita may gala sa mga area. Api kita sa oras. Tama na tayong mauras sa may gala. Salamat sa atong mga listeners, salamat sa itong mga viewers, karamatagdaas kamuntagon may gala. Salamat ang kalimot mga igsoon sa usak kagagawas tong katilingban katawahan labing gabhanan. Managlahi man ang atong baruganan, hukom sa katawahan na matuman. Kailaman yung anchorman, kini si Magnum Manny Agustero din hilamang sa balitang serbisyo. Magnum Radio.
13: Tungod kay napupos naman ang atong oras, subli kaming mag-aghat kaninyo sa pagkaminaw ug mga adlawa sa tulumanon. Magnum Rapido, din hilamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
14: DTX 500 Health Alert.
15: Ang DTX 500, nothing can beats DTX 500. Why? Tungod kay mauni sa pinaka most powerful antioxidant herbal capsule karon. Ang herbal nga nagdala mga higala sa 1.3 million units of Orax skill sa antioxidants. Pagkataas og antioxidants. Unang-una, kung taas o antioxidants kining atong DTX 500, ang atong lawas makabinipisyo. Kung kada adlaw na atay DTX 500, makabinipisyo atong lawas. In a sense, nga ang kakulangon sa antioxidants nga wala na to makuha sa atong ginakaon kada adlaw, makuha na to sa pag-inom sa DTX 500. Ayaw imis. Kung tapulan ka mukhaon og prutas, kung tapulan ka mukhaon og gulay, tapulan ka maggulay, magluto og gulay, kung dili ka kabalo mukhaon mga higala ana, pangitag pamaagi. Mangitag pamaagi, unsa may mga alternatibo na to nga pamaagi? Inom tag supplements nga taas og antioxidants. Number one, most recommended higala. Binagin to mga may edad na. Si nanay, si tatay, dili na ganahan mo kaon. Ginagmay na lang ang kaon. Magka-under nutrition na. Kasuportara na to sila. Pinaagi sa pag-inom. Aning atong DTX 500?
13: DTX 500. Ang tubag. Kontra sa sakit nga diabetes. DTX 500. Epektibo. Sa pagpamubo sa blood sugar levels. DTX 500. Imo sa disugard sugar cane extract. Ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DTX 500. Garantisado. Highly recommended. Sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
16: Ma'am, kisa itong pangalan, ma'am?
17: Si Irene Saladaga.
16: Iron Saladaga. Ma'am, kung saan ang produkto ha, ma'am, nga imuhang gina-inom or gina-take kada buntag?
17: My TC, DTX 500 of DTX Coffee.
16: So, pila na kakatuig nga ga-take ano, ma'am?
17: Duha na katuig.
16: Duha na katuig. Asa katig palitan ano nga produkto ha, ma'am?
17: Sa Butika 4.
16: Kung sa'yo gigamit ni mama ang ato ang produkto nga?
17: DTX 500, DTX Coffee of My TC.
16: unsay mga kalainan sa una ma'am nga wala pa ka ni gamit ug supakaron nga ni gamit ka unsay mga kausbanan o alibyo sa imong panglawas?
17: Dili ko kapuyon.
16: Dili ka kapuyon. So karon nga niinom na ka, okay na kanang
17: okay na, nawala pod akong sakit sa kuto-kuto.
18: TJX 500 mapalis sa mga butika.
15: Ang buhaton mga higala kada adlaw mag-inom, himuon nga suplemento bitamina kada adlaw. Ang TJX 500 na ani sa DSA, di sugar sugar cane extract. Onya kining gitawag nga polycosanol flavonoid, kani mga klase ng mga antioxidants, ga-protect kini sa itong human cells, gikan sa free radicals o gitawag nga oxidative stress, nga known as nga mga precursor higala sa mga metabolic disorder, cancer, and other dreadful diseases, high blood, diabetes, heart disease, arthritis, mga metabolic diseases kani nga naagyod karon common. Niya ang most common nga reason, kinilaging pagdaot sa itong mga selula. Ang itong mga selula ginadaot, ang gadaot free radical o oxidative stress o walay lain nga makapugong aning mga free radicals. Wala tayo pwede nga makuha nga sources sa kinaiyahan nga precursor aning free radicals, nga precursor aning oxidative stress. Walay lain. Ang ginag-recommend mga higalas pagtuon is antioxidants, which is makuha na to usab mga higala sa gulay, prutas o sa pag-inom sa DTX 500. Kumbaga mga higala, kung gainom tag DTX 500, murata gakaon log lain-lain nga klase sa prutas. Pwede duha sa buntag. Anay nag-chat, duha sa buntag, duha yun sa gabi akong ginainom anak sir, DTX 500. Okay siya, kinaaman ko diabetes. Mawala yun ang imuhang paminhot pa mo'y puislawas kakapoy. Bagsik na ko malihok sa DTX 500 ra. Oh, salamat sa itong mga consumers. Tungod kay ang DTX 500, iyang ihatag sa imong lawas ang iya ang gikinahanglan.
19: Lord is patay, 51. Sa Isidro, Labrador. Sa wala pa ko na parahe sa akong kidney, 2 months akong paggamit sa DTX 500 capsule. Nahibulong na ang doktor kay mag-CT scan, akong kidney hubang. Nanatingala ang doktor nga, ang uban, hubag na ganda akong kidney, nang akong mga organ sa ilalong, limpyo. Na pag-operahan ako, inuma nang gyapon kong DTX. DTX ay ganyan to girl, palit na lang akong sama, DTX gyapon. May pa DTX inyong paliton, inyong imintin kay kalusuri sa ako lay basihan. Gikan sa pag-opera, DTX yun akong gimintin o ilain.
18: DTX 500, mapalis sa mga butika. DTX 500, health alert! Taas bang imo blood sugar? Ato na kamay diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500, ato na kini anti-diabetic properties. Samo sa Charantine, gagapa mo buo sa glucose. Visine, controls blood sugar. O polypeptide, gaparehong epekto sa insulin. DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. Mabalik sa pinakadulong ng butika sa iyong lugar.
20: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
18: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.

0: Extra Fizz.
1: Uy, naibago nga Pepsi? Sulayi ang bagong Pepsi Extra Fizz para sa extra lami nga kaon.
2: Ay hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mosolo og poo aron mess free si baby. From day one, EQ continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
1: EQ Pants. From day one to toddler. EQ tinyo mo.
3: Oras alas 10:35.
1: That time check was brought to you by Pepsi. Go extra with Pepsi Extra Fizz. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
4: Magdum Radio, news and public affairs, pata sa pagservisyo sa katawhan, topic sa kamatuoran, kaangayan ug kagawasan. Magnum in action. Kini ang tulumanon ngayong mabati matag udto. Mudawat sa bisan unsang reklamo sa katawhan. Walay kahadlok nga musaway sa mapasagarong opisyal sa kagamhanan. Apan, mudapig sa maayong binuhatan. Magnum in action. Mutabang ug mualagad sa mga kabus nga nanginhanglan. Og karon, ania ang inyong Action Man.

0: Production.
1: Ora sa lasa Jess 37. Kela kumusta mga ito kay tanan? Welcome sa ato pregupan din sa atong tulumanon ng inyong tulumanon ang ato may galang Magnum in Action. Karong adlaw may gala Martes na pitsa 8 may gala sa bulan sa September 2026.
0: Magnum in Action.
1: Karong adlaw may gala birthday day ni Mama Mary na nimo ta may gala no kaya sa kanato may gala sa buhi pang atong amahan. Mama ni say birthday po niya may gala ang pitsa 8 sa September.
0: Magnum in Action.
1: Kunya panahon may gala na mag-birthday to siya. Mga ikso, nakadumdum ta kay doon 9 days nga, no, kung yun, murag mag-rosaryo. O kaya, kini nga pag-rosaryo may gala sa mga Katoliko, kaya kumbali, magigatuan eh. Pero sa mga Katoliko may gala, ang kinibang Holy Rosary may gala, kung yun, kinibang usaka lig-on kini may gala nga hinigiban, batok sa mga dautan.
0: Magnum,
1: diba? Kini nga, ang power may gala sa Holy Rosary.
0: Magnum, in Action.
1: O, so, muna may gala, kalungan lawa, happy birthday sa fiesta may gala ni Mama Mary.
0: Magnum, in Action.
1: Katalang mga namina may gala, kumusta? May ngunto kay talan, mga nauta may gala nga namo sa mga panglawas.
0: Magnum, in Action.
1: Ako sa pinta magparay, may gala sa paraguban din sa atong tulumanon. Ato manega, una may gala nga, pagpasalamat sa mga labaw magkagagawang, salamat kinu sa Kristo, salamat Diyos sa mahan, anak Diyos sa Espiritu Santo, sa maghihata ka namo ng laing adlaw, sa laing kinabuhi kinong ay maghihata ka namo karong adlawa. O gumansap sa mga minahal sa kinabuhi kami, gino, maghapo ka na rin ato sa tanang panahon. Kami imong lalayan, imong buligan, o imong ginong kanunay nga sagupon, ilabi na batok sa mga kaway, batok sa mga dautan, sa mga panulay, o palayo kami ginong kanunay, ilabi na sa nagkanyang katalagman sa among palibot karon nga among tagamtamay, ilabi na sa bagyo, linog, o guban pa mga dagkong pangitabo, ilabi na sa tibo kalibutan. Iyan po na mo ginong Isu Kristo, kinasingkasing kami maghangyo da kanimo, nga unta imong ihatag ang tinod nga kalinaw, ilabi na sa among nasun sa Pilipinas, sa among mga officials ginoo, nga unta ang kahakog ay padaplin, o ang tinod nga pag pagservisyo sa katawan mo ipatigbabaw nining panahon na. Amo sa pagkanay di akala mo ginoong ang taihatag ni mo ang kalinaw ilabina sa tibuok kalibutan. Salamat ginoong sa mga grasya nga maghihatag ka na mo sa matagalaw nga talang kami magkampo kanunay. Ngayon sa talang panahon kami bubuan sa mong grasya labina sa mga nag-antos sa karaplinan. Amo pa kanay kanay mo ginoosab ngayon tayo mo kaming kanunay tagaan sa basog sa lawas. Labina sa mga kaigsunan na mga nakaroon sa nagilang tamalanan, hikapa sila Ginoo, o gayuan tao sila mga balitiyam. Sa luwasap kami Ginoo, sa among mga sala nga nimo na kanim, sa among pagka mga sala, ingaman kami andam sa lungato sa mga sala ka namo, kining tanam, among ipanay, pero kang Kristo mong bugtong anak, balik na gari, hando sa kang turan. Amen.
0: Magnum in Action.
1: Sa ato lang mga namina, may gala, kuna mamaingoto kayong tanan, sa ato may galang Christmas countdown, may gala kay Happy Tamandiay. Sa ato may gala ang Christmas countdown, doon natin 107 countdown na lang. Sa di pa may gala ang atong Pasko. Kanayong tanan, advance Merry Christmas and a Happy New Year.

0: mula sa Butuan o kumang bahin may gala dito sa Caraga.
1: Magnum in action.
0: Wala na may gala, gineklara may gala ang state of calamity tungkol sa wala na gyud tubig. Garasyo ng tubig may gala ang nasangpit ng mga lugar labi na sa Dinagat Island, sa Sergao may gala Butuan o kumang bahin may gala sa Nana. Doon na ay pagkiribang rasyon sa tubig tungkol may gala kay niiti na pagayo o nangamalhan ang ilang source sa tubig sa nasangpit ng lugar tungkol sa kainit?
1: Magnum in action!
0: Yeah, remember ka na, dulo kay Mindanao, Rabiana, di ba? So, pero kanang lugar, ha? Ato na may galang gimonitor, ang yang heat index may galang diya, mabot ng tag 86, 87 degrees Celsius. Dili sa ato, pinakataas, 43, 46, 45. Niya, yeah, doon ay panahon, niyabot ng 47 degrees Celsius. Oh, so, diya may galang sa nasangpit ng lugar.
1: Magnum in action!
0: Dili sa ato sa Cagayan de Oro, doon ay panahon may gala mabutag 42, 43. Sa ilang may gala, tag 46, 7 may gala. Muna nga dito, mas ni us-us pagayog yun. O ganguban na namalhan may gala ang ilang sa tubig. Dito may gala sa Caraga Region. Dagang part dito. In fact, doon ay pagdeklara may gala ng state of calamity tungkol sa kakulangon sa tubig sa nasangpit ng lugar.
1: Magnum in action!
0: Muna ay bad news may gala. Diba? So, muna may gala ang bad news may gala. Kalabot sa may gala din eh.
1: Magnum in action!
0: Laing bandiyos may gala, gingon karong ang lawa, sugod na may son. Ang sugod na may gala, ang laing increase may gala sa presyo sa atong lana.
1: Magnum in action!
0: Good news may gala, doon ay good news gumay kay gingon na presyo ko no sa mga nagunang palalito, labinas karne, bugas. Uy, wapang ko na yung pagsaka, uman may gala, mingon ang buhatan sa DA may gala, ang haya doon ay pagsaka, sunod si mana. Sa mga presyos para liton, wala pa man karon. Sumuna itong iminuto sa karong panahon na.
1: Magnum in action!
0: Inamglangan may gala, nagunan mong sa mga balita may gala at sa itong balita lokal, duwang patay may gala, kagabong at lawa sa mga naglay may gala nga, aksidente sa kadalanan.
1: Magnum in action!
0: Samda rugang balita may gala, Mayor Clarex Hoy, Mimando may gala, ilabi na sa CDMD nga, mag-usa may gala o gakilalan, pangandaman mga eksoon, kining kabalakan may gala ang epekto sa Super El Nino, karong tuwiga hangtod sunod tuwig.
1: Magnum in action!
0: O nang abotan sa CDMD, may gas, pagpangulo ni sa Nikwano, sa Nikabagat, of course, tala na. Apil may gala di ang atong buhatan sa buhatan may gala sa Clinro. Apil may gala buhatan sa Agriculture Office, ukuman pa. Ang nagkayusa may gala karon uban sa National Government, aron isgutan may gala ang pagpanganda, milabi na sa umabot nga kining kabalakan may gala nga El Nino.
1: Magnum in action!
0: Sandaro kang balita may gala, gingon, dinisato may gala sa Dakbayan na gingon may gala, matod pa, close monitoring may gala karon ang water district, abila ang kining buhatan may gala sa Kyogoho, aron ba monitor may gala, ilabi na kung adunay paghinay sa supply sa tubig.
1: Magnum in action!
0: Iliuman may gala ito sa, dito may gala sa Caraga Region, labi na sa Dinagat Island, sa Siargao, wala na may gala, garasyon ng tubig. In fact, ito sa ilang lugar karon gideklara may gala ang state of calamity dito sa Butuan City. O gumang bayan may gala sa Caraga, tungod may gala kay doon ay mga source sa tubig nila na madaan giyod mga egzoon. O pagani o, di pagani mao. Di ba? Di pa mao may gala kay ang peak may gala sa kainit sa panahon dito na sa November. Katapusan sa October, November, December, paing ko sa Pebrero. Grabe kainit may gala makalabad sa ulo gina mga egzoon.
1: Magnum in action!
0: Mao na may galang bantayan karong panahon na.
1: Magnum in action!
0: Samta may gala, botan may gala sa Department of Health, parayan may gala, nagpaimanglong sa katawan, magbantay gid may gala nining aso. Delikado may gala kini ha, kanibat ng acid rain, bantay kini kay kanang aso may gala nga gikan sa karong kay karong panahon na dito sa dito may gala sa Indonesia. Wala pa gid may gala kapiso sa kabulan na kasigal ang gyapon ilang lasang dito.
1: Magnum in action!
0: In fact, may gala sa nasangpit nga lugar, di lang dito sa kwad, pero nagkatag-katag ang sunog karon dito sa lasang may gala sa Indonesia.
1: Magnum in action!
0: Delikado man eh. Kana may gala niyang aso, magdala na may gala hugaw. So sabi doon ay ulan may gala, delikado may gala, kanang itawag acid rain. O kana mga murabag doon ay hugaw. Virus may gala nga gikas babaw. Labi na may gala, kining lugar ni aso nga ganalaga, dili maayong hangin. Pag magulan na, iya man ang idot sa obos. Namo na pagulan, ayaw kay paulan-ulan. Kinumdum ko kanito may gala nga, ligot as ulan niya. Tingala ko ng uplak-uplak man akong likod mga egzoon.
1: Magnum in action!
0: Nagtunay ko nung acid rain ito, pwede nga sus, ngut-ngutar ba kayo?
1: Magnum in action!
0: Nabiksimata may gala niya na, nakini karon. Bantay kita may gala ni ini kay karon mahanggap ni

0: Tingala bitaw ko may galang ano ato tutunlan nga lugaw watay ubo wa sip una. Pero na mo na murag na ka pangiit may galang sa tong tutunlan. O so iko na pagkani may zone mo ba ni ipikto ka sa kana murag irritation ba? O so irritation may gala kini may gala nga tong kabation kay ka mawala man sa inong magtubig wala sabja. Pero wala na sa kabaginom. Murag na ka sangit may gala din sa tong tutunlan no.
1: Magnum in action.
0: Kung di ba kanin may gala, basig ipikto na na itong kakahanggap sa ay kaya ka face mask man ta, pero di mang talang panahon may gala nga ka face mask ka. So, di ba kanin may gala, ipikto na namang hanggap na itong dautan nga hangin mga egzoon, nga di ba kung nakasakit sa kasing-kasing, delikado, doon ang kay hubakon ka, delikado. Unyang uban may gala, murag doon na mga irritation. Nagkini sa itong tutunlan, murag na yun, nagbara may gala sa itong tutunlan.
1: Magnum, in action!
0: Di man saan siya, Kwan, murag ka, mag-inom ang tubig, mawala, pero na, mabalik ka sab. O ibasin may gala, o morning epekto mga egzon.
1: Magnum, in action!
0: Santa mga nagkumpalita may gala, gikan sa kaluhan may gala, kung Kisman Romaldes, wala gipatul pa, sa manig, i-aristo. O sa manig, i-aristo na. O i-aristo na kung may gala, pero ayay pag-aristo nga sa ospital. Sweet room pa nga gala sa ospital, sa Osaka Hospital ito sa San Juan, Manila. Metro Manila. Wala na sa may gala ang mag-shot niya. Kalabang mag-shot, bitaw, kanong nakpun ka. Ah, di ba, dito maka ipatindog ka, niyan ay number niya nga, mag-litratuhan ka. Ay wala na may gala, nagdalag mag-shot dito. Kalabang na, katunay, para i-mag-shot siya dito sulod sa ospital. Kay gingon lagi may gala sa wapa lugar, na murag libawan niya nga murag dito na, gingon mga eksoon, nga wala na, murag doon na, kaliso na ginawa sa ang atong kani house speaker. O, so muna, may gala ang dagan.
1: Magnum, in action!
0: So, usay kalainan sa nibunuan og siya. Ang kalainan may gala, si bunuan may gala, ginakop. O, so pagdakop niya, ang nagpaha na hospital lang siya. Pero, ang hospital may gala nga, si bunuan may gala, lugar ko ng hospital arrest, iya may gala sa gobyerno. Pero kini may gala nga, hospital nga, dito na nakigdahigda na may gala, kaya medyo ka, anak, oxygen naman si kinibang kani Congressman Romaldes, usa may gala ka private hospital, nagibutang sa usa ka suite room pinakamahal nga kwarto may gala niya ng hospitala.
1: Magnum, in action!
0: Yang katawanan mga eksoon, karon, mula ginanguban ang ingon-ingon, kini drama ra yun eh. Para lang ipakita may gala nga kunuhay tinood, nga lugar seryosong gobyerno, pero ang tinood, basig maparehang bunuan may gala niya, dakop niya, pagkapila ka sa kabuan duha, wala na ipagawas, may gala sandigang bayan, kaya himon lang state witness. Now, kung tanawin mo may gala sa sitwasyon o picture may gala sa ani Congressman Martin Romaldes, doon ay orange may gala katong sanina sa mga pinirhiso, pero wala suluba, murag ibutang lang siyang dughan, murag ibutang lang niya, gipicturan na yun. Pero pa na ito may gala nga, siyempre kung tinuol gin nga doon na siya gibate, kay bantay, wala mo kabantay. Nga sa diya may gala na humanang lang isyo ni Gawa si Buto, pormero may gala si Congressman Romaldes Tambok, di ba? Lamuro kay Aping, lamuro kay Dagway niya o. Punta na ako nimo, sinaw kay Dagway. Pero sa sige ang isyo may gala, ilabi na sa pagkaminson sa iyang alang kagadalaan sa Pirmig Malita sa pipila ka mga balay niya sa kauluhan. Dito may gala sa dang nahimo ng controversial siya, niniwang siya may gala, so meaning stress, apektado. Na karon mga eksoon, labi na kay Buraga na nagyod, nakpunong kunuhay siya, naginakob naman yod. Nakaroon may gala, siyempre, lugar, mamanang kasagara, basta nakpunong na gani, nanaywaran, at wheelchair na yun. Kiniya walang wheelchair, ito na sa hospital, naghigda na yod. Iyantuan na lang sa may gala sa DLG Secretary kasi John Vic Trimonlia.
1: Magnum, in action!
0: Gidalang waran to pares, pero dito na sa may gala, kay pagkabot dito, na naman sa may gala, nanay, oxygen sa iyang dagway, siyang baba. Onya dito na tulog. Gibutangan lang siya may gala katong nay orange bitaw nga sanina nila. Aron nga nakita nga pinirisong so magshot dito ra gyapon siya gimagshot mga igsoon.
1: In action.
0: So daghang kayo may gala mo na nga daghang kayo nagingon nga ana nabahin ang mga reaksyon sa tao. Dunay nagingon kini drama ra gyud ni. Di ba kaya drama? Drama nga gipreso nga nakop na mana. O nila nga dunay gibati normal sa ospital pero kini ko ng mga sama nini kung dakpon ka dapat dili sa private hospital ka i-house sa kining hospital arrest. Dapat sa government hospital. At tanawin talang atangan kay kagahapon mo ba sa gidako basin o i-transfer siya sa usa ka government hospital.
1: Magnum in action.
0: Sulo na ingon nga kini usa ka drama. Pero sa nag-ingon may gala, seryoso ng pagdakop ni ini. O so tanahan ta may gala kung usa ka dagat ini kay mapamay pag anapa mas hospital may gala ang nasangpit mga eksoon.
1: Magnum in action.
0: Nga kini nga si Congressman Romales may eksoon, human siya, gituloyan gin siya sa ombudsman.
1: Magnum in action.
0: Samta may gano'ng balita, may gala sunong gingon ni Padre of Agriculture, may gala mingon. Nga tungod may gala nining atong sitwasyon nga mahal na talan. Hayan mga palaliton, may gala, labi na mga farm products, mumahal na usap, ganun pila ka, ganun sunod si mana. Subot pa sabot, kanang atong bugas, mumahal na, pagkaon, mumahal. Kaya hindi na nagingon, may gala nga mumahal gidya. O nunot, may gala sa pagmahal po, labi na sa atong dulyar karong panahona.
1: Magnum in action.
0: Kini may gala gubat tagas, pagtagas, may gala, gubat din sa atong tulamanon, tong oras. Alas Jesse.
2: Time Check was brought to you by Fresca Tuna. Go, go, go sa sulit. 27 pesos SRP lang.
3: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Ang tunakini mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya. Yan ang kahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500. Adlaw-adlaw.
4: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
5: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Besh, nabi ako'y naka-sex ba? Wala ba yung nag-condom ato ay nahadlok ko.
8: Same ba yata, Besh? Nabala ka pud ko. Insa ka ako magpa-HIV testing ta?
9: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
10: Life Extension Vitamin D3.
11: Inuria, 45 years old. Nag-start ako ng Life Extension D3 2020 na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na, tumor marker ko normal na gid.
10: Life Extension Vitamin D3.
12: Life Extension Vitamin D3.
13: Potent, safe at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect.
14: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-rest adult diapers na adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa ka-rest adult diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka, mapalit sa nag-unang tindahan sa dakbayan o tibuok nasod.
17: Ka-rest, alagang panatag with ka-rest adult diapers.
18: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog na atay. DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500,
19: mabalit sa mga butika.
20: DTX Coffee Mix.
21: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
20: DTX Coffee Mix.
19: Mabaka, mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Mga higala, kung plano na ninyo mag-ilis-obligid sa Motormate na diretso, available ang premium motorcycle tires nga Pirelli, Michelin o Eurogroup, kasaligan sa grip, performance, durability o safety sa matag biyahe. And here's the good news, free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin o Eurogroup tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amo ang branch? No worries, kay naa pud ang Motormate sa Shopee, TikTok Shop o Lazada. Busa ayaw na pagdugay, visit your nearest Motormate branch today. Motormate, 35 years nga kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories o premium tires.
0: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa kanlaon, sundan sa pagkalas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa kanlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlang Domingo, may biyayi usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matakalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami og booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall alang sa dugang kasayuran. Text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action!
1: Magnum in Action! Sa pagkumantri sa atong tulumanon at umigalang Magnum in Action. Magnum in Action! Sa atong umigalang isyo, umigalang karong utuwa pabuta kay dinita umigalang fokusa sa El Nino ha. Di ginato ni Bian, umigalang hantod mahuman eh. Kanun sa mahuman, umigalang kining El Nino mga eksoon kay una, di mo na sa ato, din kinagasugod pamanta dito sa ubang lasod, sa Europe, mga kisoon, sa Amerika, sa Europe, dito may gala, sa, of course, sa Asia, nila sa Asia. Nipikto na may gala, kining kitawag nga El Nino. So, karon El Nino lang sa, ang super El Nino, wala pa ka dito, ang peak niya, dito may gala sa, bulagi lang ang peak, ani, posible may gala dito na sa mga katapusan sa Oktubre, Nobyembre, Disyembre. Enero, Pebrero. Napila man ang kakuan, upat kabuan, sus ginuko ka na nga dagan, may gala, huwag na nakainit kayo.
0: Magnum in Action!
1: Daghang ka itong bantayan, ana. Of course, number one, sunog. Di ba? Init kay palibot, sunog, may gala, muna itong bantayan. Tanawa sa bulan sa Agosto, grabing sunog. Muna, may gala, usang nga bantayan na ito, kay uga kayo, ang atong palibot, yana, apilang kalasangan. Now, mga egsoon, nga nung atong ginisya din ato ni Biyani, mag-update taani, kung mahimo ka na si Mana. Kaya dito may gala karon sa Caraga Region, wala na. Nagdeklara na may gala ang daghang lugar dito sa Caraga Region sa state of calamity. In fact, dito may gala sa Butuan karon, of course sila nag-deklara sa state of calamity kay nga naman, daghan may gala ang source sa tubig dito, wala na tubig. Na iti may gala. So, doon na ipagrasyon nila karon sa tubig. Asa nga lugar pa ni? Dinagat Island. Dito sa Siargao, o kining mga lugar o gubang pangbayan sa Caraga Region, ay labi na sa Surigao, may gala, wala na mga egsoon, nag-declare sila, may gala, o state of calamity. O niya, tungkol lagi kayang tubig nila, mihit, may gala, o niya, apiki kayang tubig nila, kay ang ilang mga source sa tubig, mga egsoon, namalhan karong panahon na.
0: Magnum in Action!
1: Nanumdugtang niya itong mga August, before August, grabe, may gala sa ilan ito. Maabot ko ng heat index. May gala 47, 46, 45 degrees Celsius. Meaning, init kayo. So, karon ang area may gala sa Caraga, nag-una-una may gala karon sila, lugar sila ang naapiktuhan na yun. Dito, nagsugod ang epekto sa kainit may gala sa panahon.
0: Magnum.
1: Wala na, linya ng tao niya ang mga kuhan ito. Mga bumbero, katunguban may gala nga doon ay mga tanke. Muna yung gigamit may gala pag-supply. Wa may tubig. Walay tubig, may gala. Muna nga, garasyon na lang sila dito sa mga lugar. Girasyonan na lang tubig, may gala. Kay wala naging tubig, may gala nga magawa sa ilang mga garipo.
0: Magnum in Action!
1: Muna yung pinakadautan kay mga egsoon. Nga naman, bahala may gala o walay suga. Ito talaga, solar man niya. Basta may gala ang tubig, pirmi kanunay.
0: Magnum in Action!
1: Naman na itong tagas pagtagar. Kaya nga ito niya sa ilan na naman, apektado naman yun sila. Narili pa naman o, no, kay ang epekto sa ila, advance kayo. Kaya karon ang ato may gala din eh, na nakainit, in fact, dila sa ila, appeal ka na ito sa, dito may gala sa Kinibang, dito may gala sa area sa Kuan, Maguindanao. Dito may gala mga pananong dito, looy kayo. O karong panahon na, kaya Mindanao, murag itamusak pag kainit sa Luzon, baha mga egzon.
0: Magnum in Action! Now,
1: pabutan ni, kaya ito ni Tagas pagtagad niya, din sa ato may gala nga ipalo up kaya pon. Of course, ang water district. Kumusta? Ang ilang mga deep well nila, ang ilang mga source sa tubig, karong panahon na, wala ba'y lugar epekto, wala ba'y epekto kining kainit? Ikadua may gala, ato sa may gala, inabiyon si Jade Las Marias, ang manager sa Kyuguho, mga egsoon. Kay kining Kyuguho may gala, dako ka rin kisuplayan. Gikas dan Sulihon, naog may gala sa Mambuaya, Bayanga, Lumbia, Balulang, dini may gala sa Pagatpat, San Simon. O kanang ilang source may gala nga diya may egsoon sa Adan Sulihon.
0: Magnum in Action!
1: Mauna nga, kinipuro nga itong water district, ang source may gala sa ilang bulk water supply, meaning katunda ko, daghang supply, na may gala diya sa Rio Verde. Kanang Kobe, nagtuwa ng Kobe may gala. Kaya may tubig sila, kanang Kobe, ito o mga Kobe may gala.
0: Magnum in Action!
1: Why tubig na? Kanang Kobe may gala, nga controversial kayo, igo lang sa Lagangkat, may gala. Diya, may gala sa Rio Verde. the moment mga Exxon, kanang bubuluan river, muhubas na siya or muiti ang tubig niya, eh surface mo na, at least makita ni mo, ops, wala naman, murag gamay naman lang. Katugin may galang, tuwa silalom si yuta, moti delikado. Di man mo mamonitor may galang, lapabay, tubig na masuyop silalom sa yuta. Pero
0: Magnum
1: ang... Action. Ang tubig may galang, atong isuyop lang, gikan sa sopa, suba, at least mamonitor ato ang dagan. Pero ngano ato nang ituyo, may galang, ato nang imonitor kay kita na balaka nga kung unsa ni tabo may galas Caraga region nga karon nagrason nagtubig sila nagdeklara og state of calamity na mo na may gala luoy kay mga tao dito ulori tanan pero halos 50% sa mga tao dito may gala nag-anto sa kakulang sa tubig karong panahon na
0: Magnum in action
1: nya mo grabe pa man eh di ba so ang tubig may gala so delikado kay tao di kainom tubig. Unya, siyempre, ang tubig may gala, grabe ka, gamit kayo. Sa panimalay nimo, maligo ka. CR, manlaba ka, luto, atanatanan, di ba? So, imayin sa lato lang ang mga talamno na ito niya. Na, mauna, may gala nga, karon pa lang, nagsugod pa lang ni. Nakanang ikabalakas pag-asa, may gala nga, gikan sa bulan may gala sa Nobyembre, bulan sa Disyembre, Enero, Pebrero, kana may gala, grabe gyud kainit kuno matud pa ang matagam na to super El Nino mga Exxon
0: Magnum in action
1: Pabuta na tagatas pagdagat samtang sa lang isu may gala pabuta ato tagas pagdagat may gala karon kini may gala nga ato din mga pagkaon ta tubig tuos kaimtang sa atong palibot pagkaon mo na di ba basic sa ta mga Exxon kay kini nga sitwasyon kita maganto sa ni may gala kung di nato ni lugar lugar ato ning pasagdan. Now, dinis ato, magpasalamat ta kay ang supply na ito murag igo-igo pa man. Nag-announce may gala karon sa Department of Agriculture nga hayan sa sunod simana, doon na ipagsaka sa presyo sa mga palaliton, pagkaon. Now, sa mga pagkaon, of course, bugas, isda, karne, utang, tanan, di ba? Basta pagkaon, umasamingon po nga usang klase. Sumuna nga itong imonitor, nanabay abiso ang buwatan sa DA may gala kalabot ini.
0: Magnum in action.
1: Of course, sa bugas may gala mo itong gusto tanahon. Unya sa pagkaon isda mo itong gusto tanahon. Ug sa utan mga gala.
0: Magnum in action.
1: Okay, mabuta ka ito ning atagas pagtagas ito nabiyon sa may gala nini. Diya sa atong presidente sa mid-section may gala si Joylin. May abrido ni President Joylin. Unya si Franklin Dakota sa atong mga retailers may gala. Mone to ipungutan na nila kung sa may dagan. Kaya musunod na ba na? O kung tubig may galaw niya mamahal po. Sao na lang kalibutan na ni.
0: Magnum in action.
1: So pupunta ka ito ni Tagas. Pagdagan may galaw sa panagumang sa atong tulumanon.
0: Magnum in action.
1: Samda may gala. Human mga Exxon kang Sara Duterte. Nawala si Sara Duterte. Napayungan siya may gala. Nining kunuhay pagdakop. Kuno may gala. Matod pa ni Congressman Romaldo. Congressman Romaldez. Oh, so kaya, although wama kasi siya, sama ni Marcolita ni ato sa Sandigan Bayan, ginakop na siya, bunuan may gala, muna sila. Kining niya, may Exxon, wala na. Dito naghigda na may gala dahil sa Katri, sa Sweet Room, may gala sa Osaka Private Hospital. So, paggawas pa na, may Exxon, sa Warren to Perez, gikan sa Sandigan Bayan, wala na, binatog, wala na. Tuwa na siya, nag-atang may gala dito, nagulat-ulat na lang. Nga mo ato may gala ang CIDJ sa usaka pribadong ospital sa Kaluhan.
0: Magnum in action.
1: Sweetro may gala. So meaning pinakadako, mahal nga kwarto may gala ang iyang dito higda-higda siya.
0: Magnum in action.
1: Tungo lagi kay dunay gibati may gala, gi-oxygen now. Mao lagi na nga ang uban, nagduda may gala, nagtuo nga kini. Drama ra gini may gala, kunuhay, analo ka kitinood, luka nga gidakop siya. Gifailan sa kaso. Ang pangutana diya kay kanang Sandigan Bayan, ikaw naman ang budawat sila sa kasong i-file ni mo. Ang pangutana may gala kung ang mga ebidensya nga gipresentar may lugar ang ebidensya may gala sa pag-file o kaso may gala kang Congressman Martin Romaldez, ligon ba? Kaya na may mga house may gala nga pag-file o kaso, basta lang ko i-file ang kaso ni mo, mapriso. Pero mula gina, pagtanaw sa mga judges may gala, huwis, wabay sumay ebidensya ni. Diba? Wala na ebidensya o maneo. Dismiss eh, dismiss.
0: Magnum in action.
1: Wala'y question sa pag-file o kaso. File ka kaso diyan, may problema. Propongotana, may gala, ang imong pagpailo kaso, insakto ba? Nabay ligong ebidensya nga kay bisang pagtinuod, may gala nga muna ang imong binuhatan, pero kung dili ka makapresent mga eksoon o mga kanabang ebidensya, like for example, mga documentary evidence, kanaga mga klases ebidensya mga eksoon, kato mga papel, ebidensya, testigos, mamuna, o guban pa, so, balo ka na sa abogado, may kayo mo sikot-sikot, may gala. Mauna, may gala nga, sigurado ba ka, kaya pwede man mag-file kang kaso. Importante na file ang kaso. Question dia, o ang kaso may gala nga imong i-file, lugar mo lahutay ba na may gala sa Dias Korte? Para lugar na fiscal, fiscal, file ang kaso. Naghahan na may gala kay, kanay, labi na ka ng ano, mga, labi na ka ng mga precious police, agoy. Naghahan kay house sale dia may gala, pang, nangitawa, pangkuta lang. Kung sabot pa, sabot kuta. Kuta, ragot, pila ka buk, dakpo ninyo. O, pila ka buk ninyo, kalasi manahan, lima. So katungo ba nga, oy, kini dakpon ta ni, kay Kikas Prison ni, bago lang ni siya. Bisa kung ano ko'y gihimo. Dakpon may gala, maghimo sila ga, naghangin na mga eksoon. Lakara bang, butang-butangan ka lang, bisa kung plantingan ka. O niya, maghimo may gala, mga pike may gala nga, kara ba mga testigos, nga sa operation aktual, Bible's operation na, bisa kung wagod. Bo, tangan na may gala. So, sige, kagawad, pirmahin na ni kagawad. Wala man mo yan, wala may kabaluan niya sa, pirmahin na kagawad para mapailan ni kaso. O niya ikaw, media man ka ba? Pirmahin na ni, wala man ko niya sa operasyon. Pirmahin lang good, para lang dawato ni ang among kaso sa fiscal.
0: In action.
1: Para dawato na sa fiscal, para kahit di man, kung wala na siya ng mga, kanang mga pirmaha, mga eksoon, dili mo na dawaton. So, ikumplito gini mo na matingala ka nga, wala may iba-iba sa operasyon, ipapirma man ko, sila-sila raman. So, inana may gala, gapon, rinong tanan, kaya na may mga legitimate yun nga operasyon nila.
0: Magnum in
1: action. Nasa may gala, daggang kang house siya, may gala ang operasyon.
0: Magnum in action.
1: Muna may gala, so diara na sa pag-abot sa korte, mga sapon man na diya, kay naiuban may gala, tala, hindi ka afford ni, hindi ka, dami may gala, na mga abogado, may kay mga utana, kana mga testigos ka pulis, o kana mga testigos nga, mga piki, mga eksoon, ipresentar man nimo. Nalimagin na magkalimao. Nabinag-abogado, may kay mo, mangutana, may eksoon, di masapon ka. Di ba? So, masapon may gala nga ang mga testigos uban, mga piki di ay. Sinana may gala ang pag-file o kaso. Ilabi na ka na mga sama ni ininaw. Kana may gala, wala man kita unsay mga ebidensya. Dabi karon of course, pagpail o kaso ay problema, sila-sila rago niya. Gikan sa DOJ, ato sa ombudsman, sila rin ay palo, may gala. Diba? So, balabi ka karon nga ang mga ang istorya, naghang kayo nga, ang uban, ilagagatoo kay murag, sila na talan niya, murag, ihawakan nila. So, pwede ang drama diha mga eksoon. File o kaso, pagpail o kaso, ang ebidensya may gala, huyang kayo ang ilang ipresentar ng ebidensya. Na kung huyang may gala, dawaton man na. Siyempre, pag dawat, normal man na. Ikan sa ombudsman, murag piskal ba? Tak, dito na yun. Magpagawa na yung resolution, may gala, ipagawas. So, pagawas sana. So, gikas korte, may gala. Another day, warrant to pares. Automatic mo gawas ang warrant to pares.
0: Magnum in action.
1: Oh, so, nanay, lugar, information, resolution na dayon. Inana. Pagawas, may gala, apriso ka. Dabi karon pagpresentar sa ebidensya, may gala, kay sumining ebidensya, di mo ni mao. Of course, tinuod, napriso ka, nadakpan ka, kay nagikasuhan ko ka. Dabi may gala karon ang nagpailo kaso sa imo, ang mga ebidensya may gala, bali-bali mga eksoon. Ipagtana sa mga judges nga, wala kay mga ligo ng ebidensya nga magduot ni mo, kung sa may next sana, i-dismiss mo na siya.
0: Magnum in action.
1: Or, pagtana o may gala sa Sandigan Bayan Justices, kay 3rd Division man eh, huyang man kayo ni. Mura na yung ebidensya, wala yun ani. Nya kay Plunder God, isi Plunder, no bill ban recommended. Wala yung piyansa may gala nga i-recommendar. Pagtanaw sa mga justices may gala nga, sumani, o non sumani nga, pero at least gidawat na nila. Di ka kapiyansa dito. Pero kay nakita may gala, ilabi na sa mga abogado may gala ni Martin Ovalde sa ni Congressman, call back kayo, kay nagulis sa law firm God. Nya di Altamar may gala yung mga abogado. Away rin sa dito, muna mo tabo. Ninakita rin sa dito may gala sa Sandigan Bayan nga huyang mga kainin, di mani, murag, sumani, di mani acceptable ka ebidensya ni. O di, kay Plunder man, so ang kaso, iya ginod. Ay huyang mani, so, di, magpetition na may gala ang mga abogado sa defense, may gala, kamartin umalis sa mga sakop niya, kaya nag-law firm. Petition sila, baga, magkuhan sila, petition sa, makakuhan sila, makabilban sila. E pagtanaw sa mga justices nga, may nada ng ebidensya, di mani, katuhuan eh. Pero sige lang, kayo po naman, ato pang ipresente yung saging metabo, anong lugar? Pag-abot may galing na nga, nakita nga huyang ang mga ebidensya nga mo'y pasupot may gala sa ombudsman ang lugar, mag-request may gala, maghangyo rin ng depensa may gala nga kumay mo makabilban siya. Automatic may gala, i-grant mga egsoon, dawato nila nga makapiansa may gala gawas, kaya po si Martin Romaldes, nabantayan. Once makapiansa may gala, but-pasabot, ang kaso nga gi-file nimo huyang ug huyang may gala dako kang tendency nga kana siya ma-acquit may gala siya sa kaso
0: Magnum in action.
1: Mara may tabo na muna ang kanyang nga drama. Kani ko ba ang drama kani tinuod ba kani? Ah, drama lang na ila-ila ra guna. So inanalo ka magsoon kung magtanaw nimo ma social media nasa mga dagkong TV network dagang reaksyon duha drama may gala ug tinuod ba ni o drama. So, di ang may gala mag-tigin na sa ebidensya may galang ipresentar kay kung ang ombudsman mismo sa pagsugod pa lang sa kaso ng ilang i-file sa ombudsman huyang na daan ang lugar kaso niyang ebidensya may gala bali-bali mga egsoon, automatic may gala din na mo prosper ng kaso ha. Makagawas gaya po may gala si Congressman Romaldes.
0: Magnum in action!
1: Nabalo naman mo, di naman ni public knowledge naman eh, Kinsas Romaldes may gala sa pamilyang Marcos. Di ba? Oh, so isang nga, sige, iduot ko ninyo kay apilunta mo.
0: Magnum, in action.
1: So, hindi ka naman eh, kaya sa gitawag may galang yung State of the Nation address, o sa na first talk, unagin may galang, may na-discuss. So, natinood ko nuhay, pero mo lagi na ang may tabo may gala kung ang ebidensya likon bagyon nga magkapadoot. Amo na siya may gala ang atong bantayan.
0: Magnum, in action.
1: O, so mo ni may gala, so naghang kayong reaction, bahala na niya ang sandigay bayan, tuwa naman na. Diba? So, atong atangan na lang kung sa'yo may tabo. Kaya mo may gusto sa mga tao nga kinalanan kay mention man sa mga kani marins. So, lugar, munto ilang gibasyan nga ebidensya. Nga nakadawat kin may gala, gipadalaan. Dili, lugar siya ang lugar personal ginadawat. Kung dili, gidala siya ang balay. Ay, doon ang wala ba ng ebidensya nga ilang ipresentar mga gala. Hindi ko ba may gala, tagas, pagtagas, para gumanti sa ato, tulungan itong oras, alas 11:16.
2: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Matukod kag balay o building, magkalot o foundation, magbuhat o dalan o imong ipatamper, ayay pamanumano, gamitig pison o bakho. Sa Sigar di Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Usog po trabaho, tipid pa sa krudo o ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas na kupag gasto, magsakit pang imong ulo sa balungon nimong mga tao. Sigar di Oro, sa National Highway, Higpit o Pool, Misamis Oriental, tawag sa 0917-679-9921. Sigar di Oro, ang masaligan ninyo nga ekipo.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
1: May gila na may balita sa may panglawas ang toksin mula sa function sa blood cells kamoy at ikatul sa mga nutrients, oxygen o tubig gato sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadao sa function sa blood cells tungkol sa mga toksin kamoy hinungdan sa dagang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pa. Huwag tanga mga toksin sa mong lawas kamoy hinungdan sa mong balatian. Aron na maangkon ang mayong panglawas. Inumatagadlaw sa G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa Jet Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayong kog tumar. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
7: Nangita ka ba og ligon quality roofing materials? DN Cedeo Steel Corporation, your roofing solutions. Corrugated, ribs, simroof, steel bath, spanflex, sandwich insulated panels, and more. Para sa ligon nga to, tawag na 0918-964-4524.

0: at tamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500, ang health mo protektado.
1: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
2: Bugas-bugas, ug katul-katul,
3: DTX 500 na.
2: DTX 500,
3: aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha, pag-ayo sa bugas-bugas, ug katul-katul.
2: DTX 500,
4: mabalik sa pinakadul nga butike sa inyong lugar.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Igor sa Pilar Cafes, wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kinman kag-hilti sa lawas, mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
6: Ang DTX 500 adunay powerful extract sa tubo o gapalia. Duha ka compounds nga mopaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mulimpyo usab sa gagmay nga mga ugat sa mata nga nadaot at tungod sa taas nga blood sugar. Protection ni kada adlaw ang imong mata batok sa diabetes, retinopathy o pagkabuta tungod sa diabetes. Mag DTX 500 na. Ay napagdugay pa mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagendoro o Misamis Oriental. May moji usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa klinika. The alternative Tibo Medicina and Wellness Center, Market City, Aguila Bus Terminal, Lapasan, Cagendoro. Text or call sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
7: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
8: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sip, ultra kaso, TB, pneumonia, o kapan pang makapalatian. Inom na o Mighty C.
9: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action.
10: Miguel Abretas sa panagkumante sa atong tulong ng Miguel Ato Magnum in Action.
9: Magnum in Action.
10: Ato sa Chik Miguel Ato, in atong pagkulog is palibot karon visa atong Dakbayan.
9: Magnum in Action.
10: Grabe ka in kuno ka Miguel Ato, palibot karon sa Dakbayan. Ito sa Chik, ito yung kauban, Magnum, Gina, no, Magnum, Angel Sado. Magnum, Chik, why? Magnum, Angel Sado.
11: Sa Magnum, medyo lang naman niniwa pala ako na medyo landong man sa ato ako nga pag-observar karon din sa Maya. Dalang hate ng atong syudad, particular na dinipod no sa Maya. Hotel Conchita dapit ang kaninga intersection kun Magdaman Jawal pero ato ipong mafeel no ang kainit kay di man siya lando nga bugnaw lando nga init man na siya
10: o ano
11: iingit kay hapon kayo nga tuwa po rin po nga kaning sinatian karong oras sa dayon kung mahisit po din punta sa ato pa rin po nga kanang kakalangitan no distan siya Magdaman Jawal makita gini mo nga nagpabilin kay hapon no nga doon ay mga nipis nga mga kanipong haze po lugar Magdaman Jawal nga itong naobserbaran kaya dili magigit po siya tinaw yapon po ng atong kalingitan. So sa karon kung haze po kakaroon po Magdaman Jawal nga makaisulan nga mo lakaw mo biyahe lugar pa yung desento sa itong syudad mas maayong ihapon nga maghimaw na sa pando silang kaugalingon kaya bisan pa man nga medyo landong nga namang po yung mga kalinga tao taon po Magdaman Jawal na mukalit po din po luga kainit tapos nga mafeel po din mo ang pagpamaak na po sa kainit sa panahon pero so far karon medyo karon no mga pila na ka-minutes sila ba landong landong karon din sa itong ipistuhan tari wala po man ngaway nakasalipod po nato ng mga dagko kung gawin kaayo po ng mga establishmento din po sa unahan po ganyan maura magyapon ng sitwasyon then we sit ang dagan sa traffic ko medyo traffic karon no traffic karon din sa tuwa pong lokasyon din sa may dalang hey sa tuwa po din pong pag-monitor sa kada kaganihan mga 2 to 3 minutes nang nilabay gikan sa tuwa pong punong punong ng jol na araw ng silbara ng sitwasyon po din sa traffic ko alam po sa tuwa pong pag-ulagway ang tuwan lang pong may manas na makaisunan no? Nga kumuhiwan sa publiko gikan din sa J.R. Borja din paingon din sa may Osmania din paingon din sa may Hay Street nga maginaginay nang ipon sila po sila po din pong pag-maneho mga ng jol na araw din po makasagit o gumawang mga sakin ang kinawag po yung mga nanghulong karoon din sa may pintpint no? Sa may Palanya pintpint po din po din sa kaning Kugan Public Market kaya nag-iwag po sa pagpamalit so muna itong pag-monitor ang sitwasyon sa itong palibot sa kaos po naman dagos traffic ko pag-update po na ito no, sa haze nga po sa kasamtang ang pagyapon na itong na-experience din sa Cagayan de Oro. Kinis mo 220 Angel Sado sa balita o servisyo Magnum Radio.
9: Magnum in Action.
10: Alright, salamat din naman ito, Miguel. Puso ka pa, Miguel. Pinagin ni Magnum Adjal Sado, Miguel, sa atong kahimtang panahon sa atong Dakbayan.
9: Magnum in Action.
10: Sa atong panagubang din sa atong unahan ito, Miguel, kinibang atong pag-monitor, Miguel, sa kining atong inlinyo karon nga na sinatiin na nato. Kaya gusto nato may gala nga mamonitor gyud para at least makabantay po ta. Di sa tama kung sikusik may gala sa tubig. Although kaneng uba may gala muraga parang nila. Alay, nakang tubig subao. Now, na-aspeak kasi niya karoon, may gala si Director Jerry Canyon, may gala sa buwatan sa COWD. Kaya, of course, ang COWD, usama niya sa mga main source ato, may gala sa lugar, nag-supply sa tubig sa atong dakbayan. Naman natong gusto may bawaan, may gala, kumusta to, nining lugar, ato na tagamtam nga, gikas Agosto, init kayo, hangtod karon lugar, kumusta man ang ilang supply sa atong sa tubig, may gala, especially sa mga source ato sa COWD, wala ba makaipikto na kining gikabalakan may galang El Nino lugar kwa pa man eh hanto ba sa Pebrero start pa ni may galang murag start pa lang karong panahon na. Director Jerry Canyon, chairman sa COWD, sa board, director, may ngunto ni mo.
12: Magdam Jojak, mayong unto, may ngunto sab sa itong mga tigpaminaw sa tanan nga nagsunod sa itong live stream.
10: Uh-huh.
12: Mayong unto karong tanan.
10: Direktor, no, mga tanan ta kay naibawaan ta, dito karon diya sa dito sa Siargao, Dinagat Island, Surigao, Butuan, o gubang bayan sa Caraga, doon na yung mga nag-declare na gano'ng state of calamity. Meaning, kung mag-declare ka ng state of calamity, tungod sa lugar kining problema sa tubig, wala na gano'n, dako kayong problema, ang ilang panubig ito kay nanga-uga, ang ilang sosa, kanang ilang sosa tubig. Nawa dito sa apil gani ang kwano kining Siargao niya Dinagat Island nag state na state of calamity onya nagsupply og nagrasyon ng tubig tungod sa lisod kay ilang source kay na malhan sila karon panana. Now kumusta sa to dinito no kaya nagapitan murag dugay-dugay 1 month ago naman to kumusta karon unsa na bay update karon sa may kaimdang sa tong supply sa tubig ilabi na kung atong isgutan ang atong source Director Canyo sir.
12: Yes, dagang salamat nini nga kahigayon na no Magnum Jojak. Padayon ang atong pagmonitor matag karon no kunya Magnum Jojak sa atong mga bulk water suppliers ang South Balibago o kining ni ang Kobe apil usab ang monitoring nato sa atong 30 kapin ka mga production wells na maoy gikuha nato sa tubig pag supply sa atong mga konsumante. So far Magnum Jojak sa atong pagmonitor kay kada oras na magyud kita monitoring ni ini. Mapasalamaton kita nga mo taho nga medyo okay. Walay pagkibra gawas ni ang supply sa South Balibago. Dunay na obserbahan nga pagkibra diha sa supply sa tubig sa Ipunan River.
10: Oy,
12: pero ang atong Kobe o ang atong production wells okay ang supply. Kini lang din sa South Balibago nga ang ilahang source no ang Magnum Jojak sa Ipunan River. Doon na nay obserbasyon nga gipakita pinasikan sa mga report nga tong nadawat. Nga doon na nay pagkibra sa supply sa tubig dihang dapita sa Ipunan River. Pero mao kana nga ang South Balibago Magnum Jojak atong gipangayuan ug unsa ba ang ilahang mga pagpangandam usab niini considering nga naanay observation nga dunay pagkibra sa supply sa tubig. So far Magnum Jojak nakahatag man sila og mga contingency measures nila og ilahang emergency plans kabahin niining changes nga naobserbahan sa supply sa tubig diha dapita sa Ipunan River.
10: Bere mga tana ta kaning South Balibago lugar sila nag-supply kog tubig diha sa inyo bulk water supply sa inyo sa COWD.
12: Yes, pero gamay lang nga portion kini Magnum Jojak no naalang sa mga 4.3 MLD nga gi-supply nato diha portion sa Ipunan og portion usab sa Upol. Og kanang naa lagi karon ka-experience ang atong bulk water supplier nga medyo doon ay pagkibra. Mausap ka na ang hinungdan, Magnum Jojak, na ang atong mga konsumante usab dihang dapita doon ay problema sa supply sa tubig. Ugmo ka na nga ang atong augmentation. Gakuha kita og supply na karon gikan sa Kobe nga diin maka-deliver diha rugar ang mga konsumante na to diha nga apektado usab sa bulk water supply sa South Balibago.
10: So bali ang gihimo ninyo karon ang Kobe gipalaw sa lang ilang tubo dito ang ilang supply dito sa ang Rio Verde through Kobe gipalaw sa lang ang uban dito karon sa kinibang katong supply sa South Balibago tungod kay medyo nakulang medyo nagkulang na sugod so, nagkulang karon panahon na.
12: Yes, eksakto ka na Magnum Jojak no. Ug mao ka na ang atong ginamonitor usab karon kay mao ka na ang una nato nga naobserbahan. Ato usab kini nga gipadangat sa naay meeting kagahapon, coordination meeting kagahapon, Magnum Jujak,
10: oh,
12: nga gibuhat sa atong lokal nga pamagamhanan sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, adunay panagtagbo sa tanan nga mga concerned agencies kabahin ni ining El Nino ug ato usab kana na presentar dito sa usa ka hotel dito sa Kauswagan nga gitambungan sa nagkalain-lain usab nga mga personahe sa atong lokal nga pamagamhanan, apil usab ang water district nga nagpadayag usab kita sa atong mga plano o mga obserbasyon nga diin ang ayan sa hatagan sa atensyon o panahon sa atong mga partner agencies, no, among nagdiyak.
10: Okay, so kining gingo nato nga nagkulang sa kulugam raga medyo ni kibra ang supply sa tubig diya karon sa Ipunan area nga din ang South Balibago may bulk water supply ninyo. Unsa man siya? Epekto ni siya sa tunga kay daot sa inyong linya or tugon ni epekto na ni karong lugar nagsugod nang El Nino dinhi sa ato sa Mindanao, of course sa Cagayan de Oro kay Holo Mindanao ta muna na siya ang epekto.
12: Well, ang isa sa atong observation Magnum Jujak, no, epekto sa El Nino kay kining atong Ipunan River gikan man sa pila ka probinsya sa Lanao ug Subukidnon.
10: Oh.
12: Ug nakita nato nga nikibra na gyud sa lugar ang supply gikan sa ani nga mga probinsya Bukidnon ug Lanao area. So mao kana nga kita dinhi sa Cagayan de Oro nga naa sa end tail end sa maong nga suba. Naobserbahan usab nato ang pag-ubos sa maong nga supply. Ang atong mapastangin lang gyud niya na Magdum Jujak kining ni ang El Nino kay ato man usab na sinati sa uban nga mga probinsya labi na dinhi sa katong naisgutan nimo sa unahan.
10: Pero sa inyo director, na bay mga contact of course kamo nga mga water utilities sa na ba mo mga contact sa dito sa ani like for example sa Butuan aron mag-isuray man mo nga sa amo dinhi wa nagyo do grabe na na director.
12: Yes, naamatay kahugpungan sa mga water districts, no, Magdum Jujak.
10: So
12: na ay mga paghatag usab og update sa mga group chat nga diin na naausap kita yung representasyon. So naay mga update nga atong kadawat kung saan nahitabo usab sa ilahang water district, no. So kanang naa nakita nato nga aduna nag-epekto sa El Nino, no, Magdum Jujak. O kini niya atong gipangandaman kay hangtod para ba kini sa sunod tuig. So mo kini ang ato gayon nga tutukan o gana kita ay makanunayon nga pag monitor sa atong level sa tubig. Kung ato sa hangyo, Magdum Jujak, kining atong mga taga Bureau of Fire o taga kining nasa barangay nga naaosob sila ko o galingon nga kinibang mga water tanker or kinibang fire truck nga usahay mukuha lang og tubig diya sa atong mga fire hydrant para ipambubo para walay abog. Kung pwede ato sa nang defer din sa nato na pagabuhaton kay ang priority nato magamit
10: diya defer
12: sa atong mga kabalayan sa mga konsumante kay naamoy uban nga mga higayon Magnum Jujak nga atong naobserbahan nga mukuha sila tubig das fire hydrant para lang ibubo para lang walay abog, no?
10: Agoy.
12: Oo, inana lang ang gagamitan. So kana mas maayo usab kana ng
10: undangon na sa sumining ang inyo karon do na inyong sumali inyong hangyo sa ila nga i-stop na sa pagkakaroon while na nag-El Nino kanang magkuwag tubig para lang ibubo sa kuan kining sa abog nga lugar.
12: Oo, kana gyud Magnum Jujak, no, kay pwede man nga dili lang hilabtan ang fire hydrant sa inana nga panginhanglan. Mas ma-priority unta nato ang gagamiton gayud sa pagluto, sa paglimpyo diha sa balay o pag mainom usab nga tubig, no. Uga usab nga atong gaihangyo, no, Magnum Jujak, ang kining atong mga fire department ni mga fire truck ato sa fire department nga kung pwede naa may capability kanang ilahang mga fire truck nga mo extract og tubig
10: direkta sa suba
12: sa atong suba. Kung pwede dito na sila mukuha para nga ang atong fire hydrant, no, maka focus lamang, no, dito sa pag-supply sa panginahanglanon sa atong mga konsumante, labi na kung naanatay challenge sa kining ni ang supply. So mo kining ni ang atong gilatag usab Magnum Jujak nga mga preventive measures nato og aapil usab kana sa atong plano pagpangandam ni ining umalabot or na epektuhan na gyud dapatian na nato ang epekto sa El Nino.
10: O, sakto na lang kay Tinudo, pwede man sa subata, total atong suba, tinaw man kayo, imura na latagan diya o ga, di harap sa gdaka stulay ka na magtindog, mga kay water pump diya, suyo po na yun puno na. At is, niya na nga pagi, makadaginuta kay una, kanang atong Kagendero River, di man na mamadaan, I don't know kung sa metabo, pero di man ginasa siguro mamadaan. So, gwapo na nga mga plano nga kung mahimo, kanang magsikag bis-bis diya, kung di magin malikaya, dito lang ta suba makuha, di ba, suyo po na to, water pump ang atong isuyo pa na, 5 minutos, puno naman na. So, dagko man kana, dagko man kana, o kanang ba ng ilang tubo diyan nga ilang isuyo. So, at least, makadagino tayo, labi na kining atong paggamit sa mga tubig, ikan sa atong kanang mainom. Kining, by the way, kining inyong hangyo sa atong mga taga Bureau of Fire Protection, nga mukuha o kanang lugar, di sila mukuha sa pagkaroon, likaya na sa pagkuha sa mga fire hydrant, kung may mo sa suba. So na, official na nga inyong gihiman, inyong gihangyo karong panahon na, Director?
12: Yes, magpadangat kita og formal o official nga sulat sa atong Bureau of Fire niya na, no? Magnum Jujak, aron sa ingon niya na, ang ila usab action, may mo usab nga official pinasikad sa atong hangyo. Kaya kiniprodukto o mo may atong nasabutan usab nga mo'y mga parte sa atong mitigating measures sa epekto ni ining El Nino magdudugo.
10: Aha. Okay. So meaning sa inyo na feel na gininyo karon nga nanay epekto kay ang una diha sa South Balibago, sa inyo nakita ni kay sa Caraga murag nagsugod na mas Caraga. In fact, ilan ang gideclare ang pipila ka mga lugar dito especially ang Caraga sa Butuan, Surigao sa state of calamity. Unya do na rationing sa ilang tubig dito tungod kay daghan ang source sila. Gawa na gyud di na makuhaan kay wa na tubig nga nakita nga kuana nga malha na. So kini karon sa inyong gi-expect ni nga kung magpadayon ni kainit Director kanyo kay karon September pa man ta unang semana pa man ta. So pagabot ni nga basa by month of October or November or December mas mo worse pa ni. So lugar inyo ning gi-anticipate na gidaan nga may tabo gini siya kay naa na man gani ang South Balibago apektado naman ni nahinay karon panahon na Director.
12: Yes, insakto ka na, Magnum Jujak, no? Tungod ni ini mga taho sa mga sa probinsya sa Dinagat, sa Siargao, o ka portion usab diri sa Agusan.
10: San Francisco, rin na. San Francisco, batong uban, daghang ito.
12: Oo.
10: Sa Caraga.
12: Oo, Agusan del Sur, del Norte. Doon na yung mga nakita na to, nga epekto sa El Nino, o ka diri usab sa atong Ipunan River. Mao ka na, nga medyo seryoso ang atong pagpangandam ni ini Magnum Jujak, para atong ma hatagan gayon sa kasiguruhan nga magpadayon ng supply sa tubig sa atong mga konsumante.
10: So sa ato nun din, wala may problema kay Balnitan Simbakog magkinaon sa ang atong suba sa Kagendero River na pamangyod na. No? Kung grabe na kinsiguro kayo, kay kana kung mo mahurot na lang tubig diya, mo na yung delikado. Pero sa tamunta na, lugar di man kinsiguro mamalhan na diya. So kung magkinaon sa diya, nangitay source nga makuha anytime. Kaya ng atong suba diya nga lugar limpyo karon kay wa may ulan karong panahon na. So mo na ang may tabo Director, di ba kay
12: yes So ako lang balikon Magnum Jujak, no, ang atong hangyo labi na sa atong kabaranggayan nga siguro mamuniyag sa ilang mga tanom baka magbawala sa ilang abog. Kuha lang ta suba, no, suyo lang ta sa suba, di lang ta mukuha di as fire hydrant. Susama usab sa atong hangyo sa Bureau of Fire. Kung in kaso aduna man gali mahitabo nga sunog, kung pahimo malikaya na to pag extra og tubig diha sa fire hydrant, diretso lang ta sa atong suba kay dako man ning tubig sa atong suba ug dumjo jan dali mauga. So kanang naa dako sab kana kayo nga tabang dayon sa atong mga consumers nga dili affected ang ilang supply sa tubig sa tagsa-tagsa nila kabalay.
10: Aha. Okay, so anyway, so ate sa ang karon na Director, karon na to ang South Baliga Balibago supply sa tubig ang inyo nakita nga doon na pay lugar na hinay nga nakita nyo nga doon ay picto sa the rest na wala pa sa pagkakaroon.
12: Yes, insakto ka na Magnum Jujak, no, na naadiha sa Ipunan River ang atong pag-monitor, pag-observe, o nangayo na usap kita o mga contingency plan sa South Balibago nga naadiha o sa bilang planta sa Ipunan. Nakabutang, no, kay ang ilahang open source diha mangikuha sa atong Ipunan River. So, mao ka na ang atong mga initial nga observation karon.
10: So, may tabuan ni Director kay ang South Balibago, karon murag nakita na mga epekto. So, nakita na to, inahinay po ni, nga hangtong lugar yun nga maiti na diha. So sa pagtabo ang Rio ang no ang Kobe mo na mo supply rin niya sa kining area.
12: Well, ang isa sab niya na Magnum Jujak ang atong gipangandaman, although it will take time.
10: Oh.
12: Mao ang pagdugang og drill no sa underground water og pag-activate sa mga uban nga pwedeng ma-activate na to nga mga production well.
10: Oh.
12: Aron sa ingon niya na makatabang usab sa pag-ugmad sa supply sa tubig.
10: Mm-hmm.
12: Kung ugaling no magpadayon ang pag-deplete sa source na to diha sa Ipunan River. O of course, apil usab ang atong Kobe. Ang uban usab nga portion sa iyang tubig pwede na tong ipadagan usab diha sa area sa Ipunan, Bulua. Mm. Oga party sa Opol Magdumdujak.
10: Aha. So sa may mensahe nimo karon no sa katawhan, ilabi na sa mga katantalan basta buhi pa mo gamit pagig tubig. Usa mensahe nimo, nini karon importante kay ang tubig karon para hona.
12: Yes, Magdumdujak no atong panawagan labi na sa atong mga kaparanggayan, katong atong pagpamisbi sa abog. Kung pwede magamit ngayon kita og pag-recycle sa tubig, kita mo gamit niya ng direct nga diha gayon mo kuha sa fire hydrant. Og sa ato sa mga konsumante sa nagkalain-lain nga barangay sa Dakbayan sa Cagayan de Oro adto na nakita gi-upload no Magnum Jujak nga mga estratehiya unsaon pag-recycle sa tubig unsaon pagdaginot sa tubig nang hinaot kita nga kini nga panawagan sa Cagayan de Oro City Water District maabot unta sa mga konsumante nato nga diin atong mabatonan ang pagdaginot sa tubig, ilabi na karon nga medyo gakabati na nato ang initial nga epekto sa El Nino. Uban usab sa pagkiktambayayong nato sa lokal nga pangagamhanan sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, uban sa liderato ni Mayor Rolando Clarix Uy, uga uban sa tibuok persa no sa local government unit nakiktambayayong kita kanunay ang atong koordinasyon aron sa ingon niana ang atong katawhan sa Dakbayan sa Cagayan de Oro ang konsumante sa water district makasiguro nga naagay supply sa tubig. Ang atong pagpanganda Magnum Jujak no niini ang nakalatag na ang tanan nga mga itawag na tug levels and stages kung magpadayon kining epekto sa El Nino andam ang atong mga plano nga ma-execute usab nato aron sa aron masiguro nato ang supply sa tubig sa atong mga konsumante. Dayon salamat Magnum Jujak na iyong uto.
10: Okay, thank you very much. Ginabati may kailan sa Director Jerry Caño, may kailan chairman sa board sa COWD. So, nanang yun. Nanang may kailan. So, ang supply, kaya ang ilang mag-supply, ano, of course, doon ay lang kagulingon nga ilang deep well may kailan sa COWD, wala pa epekto. Ang Kobe may kailan, kanang supplier kunuhay nga way tubig, gaangkat lang sa Rio Verde. So, okay pa na kay ang Bubunan River, murag na paman. Pero ang South Balibago, may gala, surface man na, abot pa sa abot surface, kanabang gikan sa suba, gisuyop, niya itreat na siya, paggawa sana, pwede nang mainom. Para sa South Balibago, nana may gala, karoon video ni minus na ang ilang supply. O so, nag-minus na, siguro ang source sila, murag, ang suyop pa na, murag, balasa siguro

0: So, sakto sa damay ka lang, no? Muna na ang ilang hangyo karon nga ilang padalaan nga di na sila magkuha sa mga fire hydrant. Diana may gala sa ato nga suba, kaya limpyo sa atong suba, para may gala nga madaginong tato ang tubig nga atong kay supply sa katawhan.
1: Magnum in action!
0: So tanana, no? Muna niya mga gala ang mga bago development kalabot sa bagala nini.
1: Magnum in action!
0: Ang Kyogoho! Kyogoho mga iksyon, tanana na ito karon
1: eh. Magnum in action!
0: Eh, ang Kyogoho sa muna nga dako kaya nga supplier sa tubig. Oh, so kay remember ang ila diya, puro surface may gala. Namo na problema kung panlitan katubang ground mga iksyon, katubang sa ilalom gini mo gisuyop, muntar kag tubo sa ilalom, dita mamunit nila to monitor kung sa ilalom na pabay tubig. Kaya nga itong kasaligan, once na ulan, musunop man na, moto suyupon mga iksyon. Na kung wala na ulan, wala na tubig na makasunop sa ilalom. Namo na problema kung saan may gala na siya nga diya, ano ba?
1: In action!
0: Namo na may gala nga ito nakita. So ato din eh, imonitor tayo ni mga iksyon. Sa atong programa sa Magnum Radio mga Ekson, nakakita ni lugar atong matagsimana, magmonitor taga di malas tubig sa mga tanom di sa atong kabukiran, sa mga ilaya. Unsabay ng tanom diyan, nangamatay na ba, nanubo ba? O unsabay may tabo kay, remember, ang atong mga pagkaon, ang source may galagikan sa atong kabukiran. Dalon din eh, para kita din nga million ng mga tao, may magtabang o kaon niya na. Hadabi may gala sa bukid, wala na. In fact, may gala karon ha, talawan ninyo.
1: Magnum in action!
0: Dito may gala karon sa bukid nun, sa Baongon, uban pa. Ang naitabo may gala karon dito, ang Del Monte. Ang ila may gala karon kabuhato, nagdanar sila ay water tanker. Sa ilang mga pinyahan, ispray may gala, murag water tanker, murag na itubo, bitang nga dako kayo. Muhagi sila stunga, unya, pagasa ng tubig, murag abis-bis sila sa ilang may gala mga pinya. Kinahinayak mang yun. Narisod mo na, kaya nahinayak. So, aron nga ang ilang negosyo magpadayon, bukbo, may gala karon, sige silag bukbo. Kanyan to, ulan raman. So, may problema, sige ulan karon. Ang Del Monte may gala, nagbukbo na sila may gala. Asa nga lugar niya, muna na, na ilang mga water tanker ang trabaho, sige lag bis-bis, kanaan daw mga egzoon.
1: Nakalapad niya kayo na.
0: Ipikto ni siya sa El Nino. Na-speak kasi niya karon, may si manager, GM, Jed Las Marias, may gala sa Kyogoho. Manager, may ngunto mo?
2: Yes, ito Magnum Georgia, may ngunto sa Tigpaminaw.
0: Aha. Yes, manager?
2: Yes.
0: Aka na, klaro ba ko signal?
2: Yes, Magnum.
0: Aha. Okay, manager, aka, di ba na ito, ano may matago na ito karon nga kining itong El Nino, nagsugod na yun siya. Unya, in fact, dito sa Caraga Region, dito sa Dinagat Island, sa Surigao, sa Butuan, ug ubang bahin, gideklara na nila ang state of calamity dito. Tungod kay garasyon ng tubig, labi na Siargao, sa Dinagat Island, Butuan, ug ubang lugar dito, ang ila ito, garasyon-rasyon nila sa tubig, sugod na, tungod kay ang epekto sa kainit sa ila dito, lugar, wala na, nakuha na yun, buraga, nabatian na nila. Natin sa ato, ang water district, ang ilang supplier, ang South Balibago, murag wala na, nagsugod na po nga medyo apiktado na ang ilang supply. Ni gamay ilang dunay kuana pag ubos sa ilang supply kay ang atong Ipunan River nga diha sila ga suyop sa tubig, medyo ni kibra na gid siya. So the rest wala pa ay duno sa inyo diha kay inyo ra bang isuplayan gikan sa Dansulihon sa inyong source paingon sa Mambuaya, Bayanga, Lumbia, Balulang, paingon sa San Simon og diya po sa pagatpat. Na kumusta to ang inyo po sa status karon sa atong supply sa tubig, kining Manager Jed Las Marias?
2: Yes, Magnum Jojak. Sa pagkakaroon ng ato ang supply, although nga patay experience na po El Nino, ang ato ang part sa tubig karon po po pamangkayo sa itong previous months katong nag-interview sa na di ba naging ko nga natin problema to ang source kaya inay to siya. So, karon sa second source ng buhat na to, kapo na tayo kung kung na itong ginagamit na gamit ang mga instrumente karong dalawa. So far, ka-monitor kita sa community kay Kabaluta, kanito po ninyo, hindi pa rin siya maunong. So, ang atong constant monitoring sa itong mga water sources, and then yandang po nato ang mga groundwater sa kay pasi unya po hon kung sobra gili ka mo pasi unya mo gamay po supply sa pagkakit. So hopefully, adili mo sa mga tabo no, sa tuwang kahit

0: Aha. Ah, okay. So, ang inyong karon ang source ninyo kan sa Tanta Buraga, inyong source duha karon diya sa diya karon sa Dansulihon. Okay, so kanay inyong gawa sa Dansulihon nga duha ka source nato sa tubig. Napo ba ground water source nato sa kaning ground nato nga source sa tubig?
1: Yes, maglungjudak natay mga wells kay kitchen pod sa kay chapter water. So, natay deep well sa karon. Ang ato lang sa karon is repair mga extra ng mga pumps. Kaya yun yan, madaot ng kalit. So, at least magamit yun sa dalawang medical.
0: Aha. Okay, so bali, karong panahon na, bisan pa ano kainit din ni karon, sa ang ato niya lugar atong supply sa tubig karon na Manager Jade Las Marias, wala pag ipikto, meaning muraga lugar ipataba balaka karong panahon na.
1: So far, so karong panahon na, wala pa ang ato ang lumbya, kay duha man atong lumbya
0: utak, dibuna na tayo. Asa, lumbya?
1: Ang lumbya dibuna. So karon ang itong source sa Dansulito, okay pa kayo. Active naman itong bago na itong source.
0: Mm.
1: Then, sa ato ang pika side po, kining sa may libunang nga source na ito, mupon lang kasutulang sa ato ang GKQ, Dahag, Manan, Upper Nazareth, Makasandi, Kapuanaw, Tibasak area.
0: Mm-hmm. So naday mo'y libunang kuang Yapon na source sa tubig.
1: Yes, yes, nata.
0: So libuna, sir, mas libuna din sa kwanapit sa Gango?
1: Yes, kaning the source ta sa Gango, aga supply ta sa Gango, Kiliog.
0: Kiliog. Ang inyong supply di ang gikan inyong source gikan sa manis, sa sentro sa Libuna o sa Kiliog?
1: Ah, poblasyon sa Libuna.
0: Ah, so dito so bali sa Libuna, kamo ni kamo nag-supply sa poblasyon sa Libuna?
1: Dili, dili, wala tay poblasyon, ang atong gi-supplyan lang kanilang
0: GKK, Tango, Kiliog, Kiliog. Ah, okay. So, muna na nga, banaog din siya. So, igo na din ang Indahag, igo ang kamamanan, Nazareth, muna siya nga mga source niyo.
1: Yes.
0: So far dito, walay problema?
1: So far, wala ta. Kay guwapo naman na nga ito ang tubig tad. Pero, gina-monitor, gila
0: ito. Mm-hmm. By the way, kanan diya sa Libuna, kining manager, unsa mo na siya, kaning deep well siya, kaning na ground siya or surface?
1: Surface yapon magdumdudak ng surface atong mga
0: kaitungan. Ah, kana bang bubunan sa Bubunawan River ang inyong source?
1: Part sa Bubunawan River.
0: Bubunawan. Aha.
1: Ang source nato paingon na to ang source na dito mugawas sa Bubunawan River.
0: Ah, dito mugawas. Ah, okay. So kay murag wa man na sukad ay dunno karon kay sa dugay pa na murag di man na magkakaubsan diha pero muna itong tanawang karon kung kani nga kainit o di ba kani mo iti po ang mga supply sa tubig. Pero at least kining tanan, kining manager, inyo na nang ipangandaman kung magkinaunsa kay medyo taas para ba ang panahon, no? Paingon pa sa bulan sa Pebrero, unya ang peak lugar month ani nga season, lugar dito na sa November, December, January to February?
1: Yes, magdumdudak. Ang ako lang, hangyo sa kumante, no? Sila, although usog kita mo gamit sa tainit, mag-siya po sa tubig kay para kita rin kaya-kaya.
0: Aha. Okay, so, oy, kitsa mo na yan, Kwan Dia, Burabag, putol-putol si Kwan. Klaro ba niya? Ang yan signal? So, okay, so, sa to'y imong Kwan, sa mga konsumante, direct akining manager?
1: Ang ato lang sa mga konsumante is pag-stood kita sa ato at tubig, no, kundi kaya lang sa anak na ba kang pag-aga sa tubig ko na sige lamin na sa kakan kaya lang sa tubig. So ang ato lang is we have to conserve water eh simpa ko lang gamay ng atong source kita tanan ng mapiktuhan.
0: Oh, good. Oo. So at least kamo ready na mo. By the way, unsa may mga kuan ninyo mga lugar mga pagpanganda mga gihimo ninyo kung simpa ko lang ang inyong mga source sa tubig diha, medyo maapiktuhan. Unsay mga unang ipagpangandam ng inyong buhaton para sa katawhan ini?
1: Well, magnum Joel karon ay natay gipantitan na tayo mga existing well, naman tayo mga existing mga deep well, mga water source na ito pang itiparar daan para lang just in case yun nga upay o gamay-gamay na ito ang source sa surface water, makatapang po na siya. And then, napod tayo mga MOA, sir. Okay, pwede ka rin sa ito ang poon-poon, kung makasabot ng body, makakuha ko tubig sa ito area, and makadistribute ba sa ito ang mga hopefully, hindi ito mabot gina na.
0: Lagi kay sa I don't know debate pa tinimo sa si Director Jiricanyo, Manager Jidles Marias nga hangyoon sugod karon murag mo hangyo sila sa Bureau of Fire Protection sa ubang mga barangay nga kung magguwag tubig ibubo lang nimo kun sa panay pambuhaton kun mahimo dito na suba sila lugar na masila water pump nila mga fire trucks so dito na lang mo suyop total limpyo man og moay gamiton instead lugar nga mukuha sa mga fire hydrant kaya haron sa makadaginot karong panahon na, I don't know sa inyo, mabagya po ninyong buhaton, nababay mga fire hydrant diya sa mga area ninyo?
1: Yes, natin yung mga fire hydrant sa North. Ato aliyan po lang kung ihitan sa mga fire department. Kung pwede, mahinta ko po na. Pero kung ang tuwan yun, emergency sa Kabalok, sa Katipuhol.
0: Tigtugin na. Pwede mabuhat. Pero kung emergency ka na, okay na, fire hydrant ka, suyop ka niya. Pero yes. Kung magkuha lang ka kay, ipangbubo lang dito sa panahon nga dili kay necessary, pwede sa suba kay, na may water pump, so may kapusanan ng water pump.
1: Yes.
0: Nga daladalaho na to. Pero kung emergency, like for example, sunog, so dito sa mga fire hydrant, kay importante mo lang, kinalan nga ang tubig, paspas. Ang uban po, kung nga na wapay fire hydrant, layo, diya sa suba, anaro na to itong kagalingon nga musuyo po ito sa suba, di lang lugar sa mga fire hydrant.
1: Yes, sakto ka na sa Magdum Joel. No?
0: Mm-hmm. Ah, okay. So, ang samay mo nga minsay karon na Manager Jedlas Marias, sa manager sa Kyogoho, kinako kayong area sa Kyogoho, no? Murag kamo ang second high, ang pinakadako nga supplier sa tubig karon sa Dakbayan, gikan sa Water District, kamo ang pinaka-second nga pinakadako. Ang samay minsay ni mo, sa talanta mga konsumante karon panahon na?
1: Well, salamat magdungyudak na salamat sa panahon sa datang kumuha. Nga itong hangyo sa mga konsumante sa karon mag-save na sa kong tubig natin butanganan at butangan o kutisaan mag-save na ganito sa kaya sa pagamit. Wala sa kabalo kung mupanayon bigin niya itong buhaw or pasyon dyan, may piktuhan po na ito ang mga water sources. So, karon mag-amping ta. Katuloy na naging tatapintod sa itong tubig.
0: Mm-hmm. Okay. So, Manager Jedris Maria sa Kyogoho. Manager, salamat din mo. May ngod doon mo.
1: Yes, salamat kayo Magnum Judak. Salamat po sa Magnum Radio sa paghatag sa panahon. Mga hatag tao. Bahay ni Nani, interview sa ito ang mga
0: konsumante. Thank you. Salamat kayo.
2: Magnum in action.
0: Ginabate may gala si Manager Jedza, General Manager may gala Jedza, Jedlas Marias may gala sa Kyogoho. Kailan mo kong supplies Kyogoho may gala, gikas Dansulihon. Of course, Dansulihon, naog sa Bayanga, Mambuaya, Bayanga, Lumbia, Balulang, dini may gala sa San Simon, Pagatpat, dito sa Apilis Kiliog, dito sa Gangos, Libuna, kanamay lang susit to. Naog din sa Indahag, naog sa Kaumanan, Nazaret. Ang uban ganun, ito na, uban pa rito sa Gusa. So, dako kailang lugar ang isuplayan, mga egzoon sa tubig. So, so far, murag karon murag okay pa, bastante pa. Pero, pananita, simba kong magpadayon eh, doon na ba kay epekto? Pero kana may galang gingon nga, ang ila may gala, magkuha yun sila, kato mga bombero nga, fire trucks nga, na-request sa panadya, dito lugar, magbubo lang kay abog kayo. At din na mahimo na nga, diha ka makuha. Sa pagkakaroon, ha? Sa pagkakaroon, nga niya itong gatubang may gala nga sa il ninyo. Niya di ba mani mao? May gaya na sa ato din eh, kay wapay garason og tubig. Dito may gala sa Caraga region, especially sa Butuan, dito sa Siargao, Dinagat Island, San Francisco, o guban pa, wala na, nag-declare na sila may galag state of calamity. Tungod may gala kay ni Kwagyon, ang sol silang tubig uban, namalhan mga egzoon. Mauna nga dito almost 50% sa mga tao, apektado may gala sa panubig. So, meaning ang gobyerno dito, nag-supply na lang may gala, nag-rasyon sa tubig niya itong mga lugar nga apektado kayo. Kalinya, tagas kang linya, may gala karong panahon. Mauna ang sitwasyon na kana, opening pa may gala sa kining ito'y kabalakan ng El Nino. Dabi mga egzoon karon ng magpanayon taas maning panahon. Mauna nga karon ato nang disiplinahon atong kagalingon nga dili ta magpataka may gala oga kana mga usahay dia nga mga tanom mga kuang gyud balang mga matay nang tanom kaysa tawo. Di ba na uban dia kung mahimo dia ligo ka tungtong ka sa kuan kining tungtong ka sa kuan baril baril kining planggana ya kadang imo nga tubig nga imong kiniliguan dia pwede na mo na imong iyabo sa dia sa inyong mga tanom iya sa CR di ba hugas sa sapakala kana mga hugas iro mo na may gala kay nga to dia mag-conserve magkwanta magidagino ta
2: Magnum in action.
0: Mo na may gala ino sa paragawa sa tulong may gala tong oras alas 11:59 ito kinato sa Wados Quality Store ang nag-usarang tindahan nga namaligya sa mga original watches o original batteries din sa Cagandioro since 1936. Sa side ka ba nga adunay 80 kaklase sa autoimmune diseases nga makadaot sa lawas sa tao? Di ba ninimaw ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus o thyroid disease? Aron na makabatunog ligong immune system, tumarog Mighty C o saka alkaline vitamin C nga magpanalipol na kanimo sa bisan unsang sakit. Sa Mighty C, protektado ka na, maka-minus gasto ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsultasyon o senior citizens discount, daw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina, El Wellness Center, Domingo hangtod Biyernes. Emotang sa Market City, Agula Lapasan, Cagendioro. Text lamang sa 09-8501-32-198 o sa 09-91-4504-163 or bisita sa ilang EV page, Klinika de Alternativo CDO.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products, nga gipamaligya sa online, nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
3: Upgrade your look with the latest fashion accessories from earrings, bags, and more. Visit Dilao Shopping Center at Yacapin Street, Hogon, CDO. Dilao Shopping Center. Dilao Shopping Center. Shop now and stand out.

0: Extra Fizz!
1: Uy, naibago nga Pepsi? Sulayi ang bagong Pepsi Extra Fizz para sa extra lami nga kaon!
2: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
3: Life Extension vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Mapalit sa mga buti.
5: Garbi Acevedo Optical, ang presyo dili mahal. Sila na balikyari kalidad ng mga eyeglasses o ilang style sa mga frames. Garbi Acevedo Optical na sa Everest Building, Jerboa Street at Bang, sa Aurora Macugon. At na po sila sa Salag, sa Prince Supermart, Balingasang, Misamis Oriental.
6: Pirmi ka pangihi,
7: hanap ka paranaw,
6: ug pagpaminod sa mga tin,
7: basin aduna kay diabetes.
6: Mag-DTX 500,
7: epektibo sa pagpamubo
6: sa blood sugar levels.
7: Di kaya ang diabetes,
6: mag-DTX 500.
7: Karun dayon,
8: mabalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar.
6: DTX 500. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra. Pwede lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
6: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
8: Mabasa ka butika.
10: Nagpaminaw ka mo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
5: Kinabitas na para kumando ni sa itong tulungan na tumigal ang Magnum in Action.
10: Magnum in Action.
5: Mabuto na Magala, no? Kaya ito ni follow up. Ilabi na kung atang reaction, Magala. Ilabi na kini mga, ang atong, of course, ang atong Bureau of Fire Protection. Dini, Magala, kay ang lugar hangyo, Magala, ultimo ang Kyogoho, pinagi, Magala, ni General Jed Las Maria, so kung sa'y katong hangyo, Magala, sa COWD, nga kung mahimo, kanang mga magkuwag tubig o niya diya sa fire hydrant para ibang buo lang ang mga abog na dalan. Kung mahimo dito na sa suba, magkuha sa pagkakaroon. Bantayan na ito. Nga kini may galang nga...
10: Magnum in Action!
5: Bantayan na ito may galang nga kining gingo sa South Balibago, kanang South Balibago, supplier magkipos tubig, bulk water supply. Dito sila nagsupply may gala sa water district. Nadabi ilang source may gala, kaya ni 80 naman. Meaning medyo ni kulang ang ilang supply murag nag-low. Naka na karon. Nakituloy-tuloy pa man eh. Oh, di ba? Tuloy-tuloy pa ni Maygala karong panahon na. Tuloy-tuloy pa ni Maygala kay tanaw na to mga eksoon sa nagsugod pala ang Caraga region may naguna siya. Dito po sa Maguindanao naan po yung mga part dito nga grabe gid Maygala ang epekto na karon. Mga eksoon, ka dito sa Caraga bitag Siargao, Dinagat, dito may kalas Butuan, Surigao, San Francisco, guban pa. Wala na. Rasyon na ba? Nag-rasyon na silang tubig ito. Kaya ni itig yun ang ilang source. Now, karong may zone, din sa ato, sa interview na ito, kang Director Jerry Canyon, na diyan, nagsugod na may gala, dito pa sa South Balibago, kay source man, ang ilang source na, kanang suba may gala sa Ipunan River. Diyan sila nagsuyop. Na kaya nag-iti naman, medyo ni kalma man ang tubig diya. Tungkol sa kainit. Karoon na nga. Dabi may gala kay magdagan man eh. Unya, mas mo init pa ni, but pasabot. Nga na pa yung mas seryoso nga atong tubangon may gala, ilabi na sa supply tubig, diya may gala sa wasting abahin.
10: Magnum in Action!
5: Kumbuna may gala ito nakita. Now, mag-amputang ang ta, doon ay ulan. Mag-amputang atong source, diyon ta may gala. Mugama, ilabi na kining Rio Verde kaysa Bubunawan River man eh. O kana diya may gala, diya na sila kasuyop. Adabi may galag mugamay po na dyan. Ang source niya, medyo mumino siya. So, apiktado may galag itong panubig, mga galag, nininaw. Taas pa kayo. Mabot pa may galag, unum kabulan ang atong, kwan, September, October, November, December, January, February, March. Habis sa February na lang, 6 months. So, sinakag 6 months may galag.
10: Magnum in Action.
5: Papagay na mag 6 months, papagay na pagsugod-sugod. Ang atong supply sa tubig, apiktado na. Dito sa Caraga, may galag, wala na gyod. So, muna itong gingon, may gala nga lugar, lisod na ang tubig. Muna nga dapat, di kita mag-usik-usik, atong ampingan. Unya ito, may gala nga lugar, ato may gala nga lugar, idaginot ang tubig karong panahon na.
10: Magnum in Action!
5: Muna, kuantag reaction, may gala, kining atong, of course, Bureau of Fire Protection. Unya, kini may gala nga, kini mag-continuous mag-uni. Dili lang na may gala karon nga, wala kung dili, wala pang ipiktugin ni gawasan eh. Nana, may gala ang lugar kining El Niño. Ang atong sundon, may gala, unsa na ipikto anay sa, of course, atong mga pananom. Na naman, ang ipikto may gala sa ubang pangkwan, nanasab. Muna ito nakita, may gala, kalabot, may gala.
10: Magnum, in action!
5: Iliwas ito para guban, din sa atong tulong, may gala, pagbalik ito, mga igsoon, magbalitas na may gala, itong oras, alas 12:08 na.
0: Tungod sa nagpadayon nga tensyon o panagbangi nga naglakip sa Estados Unidos, Israel ug Iran, naapektuhan pag-ayo ang global nga merkado sa enerhiya. Ang mga ruta sa supply sa lana sa Middle East naapektuhan, hinungdan sa pagsaka sa presyo sa lana ug sa pagtaas sa gasto sa fuel ug kuryente sa daghang nasud. Tungod kay ang Pilipinas nagsalig gihapon sa imported nga fuel alang sa power generation, posibleng mabati sa mga panimalay ang pagsaka sa bayranan sa kuryente. Busa importante ang demand side management o ang maalamong paggamit sa kuryente ug pagpractice sa yanong energy saving habits aron mapakunhod ang konsumo, mapagaan ang bayranan ug makatabang pagmintinar sa lig-on nga supply sa kuryente sa komunidad. Busa gidasig ang mga panimalay nga sundon ang praktikal nga mga pamaagi sa pagdaginot sa enerhiya aron makatabang niining global nga hagit. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Moresco One.
4: Sirio and Cebu, ready na ba? Ang naa, may libre balik promo ang Light Ferries. Kung mapalit ka og one-way ticket gikan sa Cagayan de Oro paingon Cebu o vice versa, nakay libre na return ticket. Oo, libre ang imong pagbalik. Perfect para sa imong laag, negosyo, pamilya o weekend getaway. Available ang promo gikan August 21 hangtod October 31, 2026, Cagayan de Oro to Cebu. Visit Light Shipping page sa Facebook ug sakay na sa Light Ferries. Light Ferries, sailing with a smile.
11: Nahibalo ba mo nga ana ay mas barato nga pamaagi para magbutang og kwarta sa inyong GCash? Kana bang walay patong, walay fees? Duha ka pamaagi ang pwede ninyong buhaton. Una, kung naamoy paryente gikan sa abroad nga magpadala og kwarta, o kung naamoy online job nga makadawat og sweldo gikan sa laing nasod, pwede diretso sa inyong GCash wallet ang kwarta basta verified GCash user ka. Likay forms, likay pila sa remittances center. Libre ang pag-claim og remittances gikan sa abroad via cash in sa GCash app. Ikaduha, pwedeng magpa-cash in sa official partners nga libre sama sa Pure Gold, Lawson, Palawan Pawn Shop, LBC, Bayad Center, ug uban pa hangtod 8,000 pesos kada bulan. Yes, walay patong nga face. Mag-cash in na, mag-GCash na. Visit sa GCash Help Center or call 2882 for Globe and TM 02-7213-999. For other networks, fees may apply to no more. GE Exchange Incorporated is regulated by Bangko Sentral ng Pilipinas. GCash zero cash in fee, walang kaltas, free cash in up to 8,000 pesos monthly at GCash partner merchants nationwide.
12: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic o Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
13: Kumusta mga higala? Mayong adlaw sa tanan, nanginaot ko nga maayo ang imong gibati. Ang programa sa kahimsog nga gihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic o Life Extension Vitamin D3 ang numero uno nga gisaligan nga brand sa Vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas, The Science of a Healthier Life. Mag-text sa 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
14: Life Extension, Vitamin D3.
15: I'm Dr. Suzette C., a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
14: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
13: Mga higala, atong isgutan karon ang usa ka kahimtang sa kahimsog nga naibalan ako nga pamilyar ka og tingali alang sa uban. Kini ang hinungdan nga nawad-an ka usa ka hinungdanon nga taho sa imong kabuhi. Usa kini sa mga nag-unang hinungdan sa kamatayon dili lamang sa Pilipinas kundili sa tibuok kalibutan. Nagiskot kubahin sa breast cancer. Sumala sa 2015 Philippine Cancer Facts and Estimates, ang cancer sa suso mao ang labing kasagaran o ikatulo nga nag-unang hinungdan sa pagkamatay nga may kalabutan sa cancer sa mga Pilipino next to lung and liver cancer. cancer. Ang cancer sa suso usa ka sakit din na mga selula sa suso mutubo nga dili makontrol. Mahimong magsugod kini sa lain-laing bahin sa suso. Lain-lain usab ang mga sintomas niini, gikan sa lump, hangtod sa paghubag, hangtod sa pagbag-o sa panit. Adunay daghang mga cancer sa suso nga walay klaro nga mga sintomas. Adunay sa ka medical nga pagtuon naghimo bag-o lang sa WebMD Cancer Center kaniadtong Hunyo 10, 2021. Kini nga pagtuon naglambigit sa hapit 4,000 nga mga pasyente. Gibahin sila sa tulo ka level, kulang sa vitamin D, kulang og igo. Niini nga pagtuon ay bawaan nga ang mga babae nga adunay igo nga level sa vitamin D, 27% nga dili kaayo mamatay sa bisan unsang hinungdan sa pulo ka tuig nga pag-follow up, og 22% nga dili kaayo mamatay labi na tungod sa cancer sa suso kumpara sa mga babae nga kulang sa vitamin D. Dinhi sa Pilipinas, gipasiugda sa Department of Health ang importansya sa regular nga self-breast exam ug ang kritikal nga papel sa screening sa sayo nga pag-ila ug pagtambal sa breast cancer.
16: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Leonida Elangos.
17: Life Extension Vitamin D3.
18: Ako si Leonida Elangos, 68 years old. Akong nabatian sa akong lawas na naay ni tubo nga bukol. Ingon ang doktor nga mahog na kon ni siya sa breast cancer. Nadunggan ako ang Life Extension Vitamin D3. Akong gitistingan ni palit ko. Nawa ang akong bukol po.
19: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3.
13: Mga higala, ayaw na pagulat nga mugra abi pa ang sitwasyon. Pinalipdi ang imong kaugalingon gikan sa kanser sa suso. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Syempre, ang among giendorso kanimo maong kinisigurado nga kasaligan og epektibo sa paghatag kanimo sa maayong panglawas. Wala nay mas maayo pa sa Life Extension Vitamin D3 tungod kay girekomenda kini sa mga medical doktor. Ang Life Extension Vitamin D3 na pamatud-an gisulayan og gisaligan og gitipig ganila ang ilang kredibilidad. Life Extension Vitamin D3 usa ka kalidad, potent ug concentrated nga vitamin D3 nga giproduce sa USA kainila nga kumpanya nga Life Extension Foundation sa Florida, USA. Sunod sa kapin sa 40 ka tuig ang Life Extension Foundation nagpadayon nga gisaligan sa tibuok kalibutan. Ang kanang imo vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala ang Life Extension Vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1,000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang Life Extension Vitamin D3 ang atong pilion. Kay kini di kalidad, potent ug standalone Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, the doctor's recommended Vitamin D3. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drug Store, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
20: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
21: Oratio Imperata. Labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan. Ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot maoy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan, ug nagapangayo kami og pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.
1: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum Noontime News. Tungan sa inyong pagpaniudto, among ipabati ang mga nagpagang mga balita sa untong tutok sama sa balitang lokal, national o international, business news, showbiz, sports o guban pa. Magnum Noontime News.
5: Alas sa 12:17, kaila kumusta maingot doon ay karoon ng uluhan sa atong Magnum Noontime News. Oras maglublokal ulang sa 1,000 ka mga personal sa PNP 10, ipadala sa barn alang sa parliamentary election sa atong Magnum National. Ombudsman namugos nga ilang supakon ang hangyong hospital arrest sa kampo ni kani House Speaker Martino Valdez sa atong Magnum International. Nalukong nga mga pasero tungod sa pagbuto sa bulkan sa Indonesia, misa ka pa sa kapig 340,000 ka mga pasero sa atong Magnum Pesos ihap sa mga Pinoy na walay trabaho ni atong Hulyo. Ning tuiga mas binagan pa karong panahon na sa atong Magnum Entertainment Frankie Pangilinan. Miyan ko nasakitan siya sa mga batikos batok sa mga ginikanan sila si Sharon Cuneta o Senator Kiko Pangilinan. Sa atong Magnum Sports, ulang 500 ka mga atlita nga ipadala sa Pilipinas sa Asian Games. Andam na!
2: Magnum Noontime News.
5: Mga eksyon, kumusta may ngod dog? Ang adlaw daw karon nga Martes, September 8, 2025. Kini, ang inyong mga tigbalita, Magnum Joel Jacobo.
22: O Magnum Aileen Acurin.
5: O karon sa retailers ng Magnum Lokal. Dulago sa kalibo ka mga pulis, ikan sa Police Regional Mobile Force. Kung na-PR 10 ang ipadala nga ito sa akong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kung barn, kiniaroon na mutabang sa pagsigurong malinaon ang parliamentary election sa barn karong September 14 ning tuiga, sunod simana na. Madob ni PR 10 Director Brigadier General Nestor Babagay Jr. nga ngayang hinumduman sa kapulisan sa riyon nga magpapilin silang profesional matinahuron o sundon kung unsa man ang ilang mandato.
23: You are not for the organization, President. You are a representative of the PNP. Wherever you are deployed, your actions, your words, and your conduct will reflect your organization you represent. Be professional, be disciplined, be courteous. Tulungan natin ang mga kababayan natin sa bar. Makapagkayo sila ng kanilang gobyerno, makapagkayo sila ng makayapa, makabuto sila ng nabinis. At bantayan natin ang politics according sa bata, according sa rules and regulation, according sa police operation at procedure natin. Ang namumukul niyo yung mga batas kaya na yung election law.
5: Ang payag ni PNP Director Brigadier General Nestor Babagay Jr.
22: Gipahimduman sa Comelec Region 10 ang dulag sa kalibo ka mga personahe sa PNP 10 ngay padala sa barm alang sa parliamentary elections. Mato ni Comelec Regional Director Attorney Renato Magbutay nga may naguna nilang tahas ang pagsiguro mapanalipdan ang integridad sa eleksyon. Ginugang pa ni Magbutay nga di man malikayan ang matensyon ato sa adlaw sa pilyay apan kinahanglang magpabilin ang disiplina o pagka makalmahon.
24: Never forget why you are there. To protect the people, to protect the ballot, to protect the integrity of the election and ultimately protect the peace. There may be challenges along the way. There may be moments when tensions rise. There may be attempts to influence or to intimidate those involved in the electoral process. When such moment comes, I ask you to remain calm, disciplined, and courageous. Let your training prevail over emotion. Let the law prevail over pressure. And let your commitment to duty prevail over personal consideration.
22: Ang pamayag ni Comelec Regional Director Attorney Renato Magbutay.
5: Alas sa 12:22 na, samtang nagpahimang nakaroon ni Department of Information and Communications Technology kung DICT-10 ngayon sa publiko nga dili gilayon. Basta-basta ang muto sa mga makita o mabasa sa social media. Matupan ni DICT-10 na Regional Cybersecurity Focal Person nga si Aka Mila Makabuat nga mas makayong sutaon una pag-ayo ang makita sa social media inay i-share gilayon nga mas makadugang sa pagkailap sa picking balita.
3: Mas dako iyang coverage, mas dako ang misinformation nga gakahitabo, disinformation nga gakahitabo. So para sa isa ka user prevent dili na niya i-spread ang fake news, dapat mususi gyud sila una. Labaw na nga kanang naatay ginatawag nga artificial intelligence nga ginagamit karon mga fake nga trolls or mga criminal ana para lang makailad og tao, mo na ilang ginahimo para kanang magtuo ang usa ka tawo nga tinuod to nga balita or tinuod to nga tinuod to siya nga video or picture bakaha. So ang pinakaimportante gyud ana kay ato nang susihon mga kanang checking points or red flags ang atong ginatawag nga mapinpoint nato usa ni ka fake news.
5: Ang payag ni DICT-10 Cyber Security Focal Person ang Camila Makabuat.
22: Samtang aprobado na sa konsenso sa syudad ang sugyot nga ang ordinansa nagtinguhang pag-institutionalize sa pagtukod o citywide health system. Lakip na ang management support system. Subay sa Universal Health Care Act, mata ni Kagawad Paulo Nicolo Gaani, chairman sa Committee on Health sa konsenso, ang ordinansa nagtinguhang paligunan pa ang koneksyon sa health care system gikan sa mga barangay paingon sa health facility o guban pang mga serbisyong panglawas. Gidugang pa ni Gaani nga dakong bang kini aron mahimong mas coordinated, responsive ug sustainable ang sistema sa panglawas sa Dakbayan.
6: Requires that our people have access to quality, comprehensive, affordable, and accessible health services. This ordinance provides Cagayan de Oro with the institutional framework to bring our health resources together into one coordinated system. It seeks to strengthen the connection between our barangay health facilities, primary care providers, hospitals, referral networks, and other health services components. More importantly, it allows us to move from a fragmented approach to a city-wide integrated health system where patients can be properly guided from their first point of care to the appropriate level of service.
22: Ang pamahayag ni Kagawad Paulo Nicolo Gaani, chairman sa Committee on Health sa Konseho.
5: Alas sa 12:23 na karon sa atong Magnum Road Hunter.
7: Magnum Road Hunter!
5: Pinata pa kailangan karon si Magnum Angel Sado diya sa KSY, Faminta Boulevard, Carmen. Magnum Angel, kumusta ba ang atong palibot na karon?
8: Sa Magnum Journal, no, makita man mo karoon ang kasamtahan karoon yung sitwasyon po din sa may traffic light, sa may KSY, sa may Paminta Boulevard, Barangay Carmen, ning atong syudad, ko yung punan sa J.B. Sarinya, ning atong syudad, kung nga diin, no, makita mo ang pagtabo karoon sa mga sakyan na di magkayo po the traffic yun ang sitwasyon din po sa ito po nga nahimutangan, naman sa side sa katong KSY kani Adto, then at bang po na ito ang nga gaisano po Magnum Journal. So, kung makita po sa gaisano nga area na yung mga nagahimo po sa pag kaning parada ang mga sakyan na nagulat nga makagawa po ng ilang po din po nga signal po din aron nga makatabong sa mga Isalina Bridge. Dahil kung din itabalik po no, sa kaning Paminta Boulevard, ang agikan po no, din sa may West City Central local nga portion or din panahon sa din po da, sa may paingon no, dito sa may Liceo ang direction or pagkaha mga merkado, di mo po kayo daghan magdumadyo wala mga sakyan na din. Ang kanil po din po nga agikan sa Isalina nga naghulat po nga makalabang po na paingon po din po sa may JV Sarinya, susama po niya gihap. bumper to bumper ang traffic situation nato karon dili magdumjawal. Then kung isgutan po nato ang itong situation sa panahon, kagamiha katong nagbalita ta dito sa Bayacatan area, no, landong pero alimuot, alingingi. Karon init gid magdumjawal dili karon makita man nimo dinha sa itong magdum live nga naglagiting nga kainit ang atong experience. Dayo na ganin yung panimong nanabok karon nga tawo kanang na duha ka estudyante, na kaning nagkalo, at least na lang ni nay nagkalo kaning usa ka babay kaning nakaitom, nakahimo man siya sa iya po din po nga paggagamit no sa iyang mini fan. So nagahimo siya sa pagpabugnaw lugar magdumjawal samtang nagahimo po siya sa pagbaklay nining kainit sa panahon kay gikinhangla na gid kay po nino para sa makaigsoonan kung gusto po sila nga malibyuhan ang kainit samtang sila naapod no nabuwad na naghihimo sa pagbaklay nini po nga sa kauntuhon po nato. Dayon kung imputa sa hay situation atong matikdan din ha, maklaro man siguro din ha sa inyo pong area sa unahan kay nama atong malantaw no ang unahan tayo sa may Divisoria din sa lugar sa may kaning mga dahon man yo puno sa kahoy kani diya sa may kaning Isalina Bridge medyo no nagi mga kaning brownish pud nga color no slight lang siya magdumjawal o kakini dili pa rest pud sa tang expect nga tinaw dapat ang ato pud po nga makita so sama gyapon no nga wa gyapon pud na kaning wala gid pud kay base palagi pa sa mga territory gi kasi dinha na pa gyapon ta sa fair ang ato pud po nga kasidangan nga situation dili sa tuwa sa CDO so karon kumuingon ta makita na to do na yung kaning mga kaning fog more fog shower kaning nipis no nga mga
5: kinodo na lang siya kita gyud no
8: oh nasa unahan na kaya pwede ba na ma-zoom ato i try og kwan ko ma-zoom ba niya dinhi
5: maso ba diyan siya na basta kay kwan siya hanap
8: hanap siya dito sa unahan mulubog magud siya. So muna atong sitwasyon karon di na pod na sa area so sa pagkaroon kung gusto nato nga mubaklay din sa Maya Baminda Boulevard paingon din sa may JV Serenia o baka din na paingon sa Isalina so matunat nyo lang punta sa mga kaigsuna no kay init yung panahon magpandong magkalo kaya nga itong mga nakita karon magpandong magkalo maghimo sa pagpayong para protektado ta mag sunscreen kung ikinahanglan pero kung di na mo madutlan sama na ko okay naghihapon na kay di naman kay kababala kasi yung pamanit o mobilet raman magdumjawal pero kung itong mga puti na dayon na upamanit daan so mo o mabalaka ta sa ila o pares mariwaili mabalaka ta kay basin yung mamula po dyan sila o mailan sila pa sila pagkamisita
5: o mobilet okay na panita yun
8: o alagyan na dawat naman po magdumjawal o para saan ni sila ha. Oh, kani nasa atma ko yung mga nagkaloong kaning gikan sa guys ano kainit lagi yun kay karon pangit oh. Kayo sa kaning pangit ug samot ni magdumjawal sa tong dagway kung magbuhat tag init kay makusnot man nga ahat ang atong mga agta nga atong mga mata kay lagi silaw ra pud kay po ng kainit atong na experience ni ini pong atak na so mo atong nga pagkulitoy sitwasyon sa atong dagat agad traffic ko lakas panahon sa hay situation is may Carmen area ni atong siyudad is mag 220 and she also sa balita observe Bisyo,
5: magdumaran. Salamat, salamat. Namigyan ang pusong kaban, magdumaran siya alsado.
22: Samtang kasamtang air quality index karon subay sa Environmental Management Bureau, EMB Northern Mindanao, continuous ambient air quality monitoring stations sa Cagayan Oro Station sa Ange. Air quality index karon anaa sa fair nga 78 PM 2.5. Ang Taguluan Station, nagtala sila sa 58 PM 2.5 air quality index. Og sa Iligan City, 250 PM 2.5 air quality index nga acute unhealthy gyud magdumjawel ilaha didto nga taas kayo 250 siya magdumjawel. Taguluan og Cagayan de Oro nagpabiling fair ang air quality index. Sunod ini walay hunong og parang gipahinumduman sa City Health Office ang katawhan nga kinahanglan usab panalipdan ang kaugalingon batok sa epekto sa haze likay ang dugay nga pagpabilin sa gawas ilabi na kung makita ang baga gyud kayong haze o ka limitahin na lang ang paggawas panahon sa utog hapon kinahanglan usab nga mag-amping ilabi na tong mga talandugon nga grupo labi na sa mga bata mapdos adunay mga balatian pagsulob og face mask importante po na kung gawas ka sa inyong lugar aron usab ilabi na gyud kung baga ang makita nga his sirad ipod ang bintana sa inyong mga panimalay aron di makasulod ang hangin nga dunay mga particles sa his solusyon panimalay nga makadaot na hinuon paggamit og electric fan og duna may air purifier mas makaayo kay para makatawang og circulation sa pag-ayo sa kalidad sa hangin solusyon sa inyong panimalay og inom og tubig kaon sustansyadong pagkaon pag-exercise pod og dunay panahon aron magpabiling lig-on ang imong panglawas.
5: Alas sa 12:30 na karoon sa lakaw sa panahon.
0: Magnum Weather Alert.
5: Minata may karoon si Catherine Asunto pag-asa weather forecaster, Ma'am Catherine. Mayingod to ni mo, Ma'am.
4: Yes, maayong udto sir, maayong udto sa mga suking tigpaminaw. Sa karon ang habagat or southwest monsoon prevailing kini nga nakaapekto dito sa may Luzon apil na sa Visayas. Diri sa ato sa Mindanao atong masinati ang init ug lansangan na weather labi na sa buntag. Sa makasinati sa panalagsang pagdag-ong nga tunay sa mapanganurong nga kalangitan na i-chance gihapon sa patak-patak o mga isolated nga rain showers ug thunderstorms. Labi na kung hapon o gabi o labi na sa mga elevated na areas tungod sa localized thunderstorms. Hinay nga din sa kasarangan nga hangin magagikan sa habagatan. Nga din na sa habagatan kasad pang direksyon ang kadagatan, hapsay nga din sa kasarangan ang pagbalot. Temperature range na to 26 to 35 degrees Celsius. Salapin ang atong highest na heat index so far ni abot to 40 degrees Celsius. Ganina sa alas 12 sa Udto. Pinisika sa rin asunto sa DOST Pag-asam Lugan, maayong Udto.
9: Magnum Weather Alert!
5: Alas 12:32 na.
10: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: Playtime Entertainment. Born for happiness.
25: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-Rest Adult Diapers na. Adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa Rest Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka. Mapalit sa nagunang tindahan sa dakbayan o tibuok nasod.
26: Rest, alagang panatag with Rest Adult Diapers.
27: Maayong adlaw! Makauba nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
28: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
29: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
30: Mahal ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
31: Mga higala, kung plano na ninyo mag-ilis ug ligid sa Motormate na diretso. Available ang premium motorcycle tires nga Pirelli, Michelin ug Euro. Kasaligan sa grip, performance, durability, o safety sa matag biyahe. And here's the good news. Free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin, o Euro Grip tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amuang branch? No worries. Kay naa po na Motormate sa Shopee, TikTok Shop, o Lazada. Busa ayaw na pagdugay. Visit your nearest Motormate branch today. Motormate, 35 years nga kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories, o premium tires.
32: DTX 500 mao itubag sa diabetes kon diin na kini makababo sa blood sugar, mulimpyo sa dugo o makapalikon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500 kalikayan ang paghanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys o panghubag sa imong atay. Kaya sa DTX 500 sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika din sa Cagendeo ug Misamis Oriental. Paimong si usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagendeoro. Text or call sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
33: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
34: Mighty C, napamatunan sa mga eksperto na adunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanang mga allergies, pinaagi sa pagpamubos ng level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na o Mighty C!
35: Pre, na ako'y project crew. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og mini dam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
36: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Marie?
35: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitagtarong nga operator. Kung madaot, maglabad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labad sa ulo.
36: Wise jud ka, Marie.
35: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
36: Sa Sigar de Oro, Marie. Ang ilang ekipo almost brand new og ang renta barato.
33: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
1: Mari, ngano na ginuktok man ka?
2: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalito gamit sa balay, nga barato ra, pero di kalidad nga klase.
1: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit, dito lang sa Kaking Home Depot, kay kompleto sila sa tanan.
2: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pang dekorasyon sa balay, o gamit sa kusina?
1: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na, mapalit usab sa Kaking Home Depot, ang nagkadayang hardware, alang sa house repair, sama sa tiles, simento, o electrical supply.
33: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
3: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, kung sa malang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
6: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko na tanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. O say maabot yun 320.
3: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
6: Nay, kailangan i-suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap ni ini, isunayan ako. Og tuod, mauni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatanaw na ko og TV nga dili na maglisod.
29: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
30: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Magnum Noontime News.
5: Alas sa 12:35 na para sa mga balita karon sa itong Magnum National. Iklaro karon sa Office of the Ombudsman ang ilang iduso o iduso sa Sandiga Bayan ang kinahanglang ibilanggo kini sa tugmang bilangguan og dili hospital arrest si kani House Speaker Martin Valdez. Kilamahan na serve na ang arrest warrant batok sa kongresista samtang ana sulod sa ospital tungod sa gingong nga nagkariyang palatian. Mato man assistant ombudsman attorney Michael Covano nga lakip usab sa ilang sutaon ang kadudahang kalit nga pagpa-admit na ni Romaldez pipila ka minuto suman bigawas ang iyang warrant of arrest.
8: We will insist po no na makita po natin yung totoong kalagayan ni former speaker para makita namin yung takita kailangan supposedly naggamutan. No? So, and rest assured po, we will scrutinize the motion and make sure na wala po talagang special treatment. Kami po, narinig na lang namin yung balita at the same time po, nung pinail po namin yung kaso kahapon ng tanghali, wala po kaming alaman kung nasaan siya. Buti na lang din ay nandito siya, yun nga lang, narinig namin na at 4 p.m., base sa report, pumasok po siya sa hospital. And syempre, flinag namin yung fact na 12 o'clock po yung filing, biglang 4 p.m. nung narinig na po yung balita, bigla na lang siyang na-admit sa hospital. Kaya syempre, we will treat this with a lot of care no and suspicion dahil ang sa amin talaga, ang gusto talaga namin na i-prosecute itong kaso sa lalong madaling panahon.
5: Ang ipayag ang assistant ombudsman attorney Michael Clavano sa pagtanaw siguro na nagigawas ng warrant.
22: Nagawas na sa balita.
5: Pasok na sa ospital. Mahigdan ako dito. Mahigdan ako. Kaya dakop na ni.
22: Naghanap isang sakit magnum jawin.
5: Naghanap ito. Kay, di ba kagabantay sa kanito, marag himso kay siya.
22: Oh, nigalit siya hugo.
5: So kanito na nibuto ng isyo.
22: Na-stress guro kay siya magnum jawin.
5: Oh, ni-stress yun. No? Lahig yun o ganana niya. Idara na siya. So ni-stress siya. Muna nga ang sakit, di na maklaro sa ilalom.
22: Oo.
5: Nasamot na nga, pag-ingon nga, i-file na.
22: Oo, nindakpon siya.
5: Nasamot na, i-stress ang isamot. Agoy! So, di ba?
22: Oo. Dagan niya siyang sakit yun.
5: Kita ko sa mga tawa lang ta, pero kita sa nasa lugar ni Martin Romaldez.
22: Na-stress to siya.
5: I-stress yun kayo. Kaya mapriso ko kanya, gikan sa muna imong posisyon. Grabe, tinahod ka kayo.
22: Oo,
5: di pag-ing bilabol. So katingon ni kuno ni attorney Michael Clavano assistant ombudsman nga
22: oh
5: paggawa sa kuan kalitan to sa ospital na
22: oo tapos niingon sila Magnum Joel nga gusto gyud nila nga sa prisuhan gyud siya
5: prisuhan gyud
22: oo di sila mo sugot nga
5: hospital arrest so, depende siguro na kay og nagi sa tinuod nga balatian nalang to nimo mamatay na sa
22: prisuhan
5: dito sa prisuhan di ikaw sa landia
22: oo
5: may kamoy pagkuha nganong wala nyo gi hospital
22: oo
5: nga naa may balatian so pero kana siguro i-hospital arrest siya, pero dili sa usa ka class ng hospital. Private man niya.
22: Mungkin man para dili
5: po. Sweet room man eh. Pinakamahal kayo nga kwarto niya yung ikuha.
22: Lagi, anan. Nagang naging nga.
5: Conference room.
22: Ayun yung lagi ang uban nga. Inana, dahil basta mahalon kayo ba ang hospital no? Ang habol kay dili itong nipis, comforter.
5: Unya, ka na yung hospital. Namorag na siya ay ka na ang gitawag nga conference room.
22: Oo,
5: naa. Na mag-meeting-meeting ka niya. So, parang kumpisina, gayapon siya.
22: Oo.
5: O, mahal gaya siguro kayo na, pero...
22: Pero kasi maka-afford niya mampun ang gobyerno magbayad. Magnum Joel, siya mampun.
5: Adi ka to si Kwan, si Bunuan. gidala sa Philippine General Hospital.
0: Pwede dito na lang.
5: O, sa government hospital.
0: Government hospital. Dili sa kanang private nga mga
5: siguro,
0: mahalo.
5: Siguro, kana siya, dili mo mabayad ang gobyerno, ana. Ang mabayad ana siya.
0: Siya, kana kay private
5: pero
0: man siya.
5: Pero dili mo na kay dapat.
0: Masin ibalihin din siya sa government hospital.
5: Piniriso naman siya. So dito siya sa public hospital.
0: Oo.
5: Kaya gobyerno na mo yung mabayad ni ana. O sa iyang, iyang kuan. Sa iyang billing, ana. Diba? Kaya dili mahimo nga siya lang gyapon. So, pagkadawat lagi, doon na sa hospital, laguna na siya daan. Bumay ko ni Atty. Michael
0: Cropano. Isya mo ilahang na dawat nga report.
5: Muna yung nabisigaw nila nga, paggawa sa warant, pares talas 4, doon na siya naguna sa hospital, nakikita na siya dito. Niya, butay, oxygen. Oxygen, kaya hindi ko kaginawa kamay. Oh. Wala kaya siguro, ang iya siguro nga stress.
0: Basin po
5: mag-nom
0: Joel, pag kadungog niya, naana siya'y kaso, gifile ang kaso sa Sandigan Bayan, na-stress siya.
5: Na-stress.
0: Moto nga, ni Tukariya.
5: Hindi biya sa'yo, no? Di kakatulog niya, o di kakatulog, ang kasing-kasing, niwan na mo'y apitado. Mga magina siya. So, sino lang, atong yan po lang siya nga mayo ang ginawa niya.
0: Oo, kay para, saan magandang siya, makapanubag din siya sa palaod. Makapanubag,
5: ana siya. Ana lang siya, di ba?
0: Gibotiag ni Davuta City Congressman Tommy Tiangco, nga dili mahitabo ang multi-billion peso flood control scandal nga way kasayuran ang anak ron sa hospital o giaresto na nga si kani House Speaker Martin Romualdez. Mata ni Tiangco nga si Romualdez ang dunay dakong responsibilidad sa mong irregularidad. Gidugang pa sa kongresista nga 2022 pa, lamang gisugda na ang pagbaligya sa mga proyekto.
4: 2022 pagbalik ko, nagulat ako na nagbebentahan na ng proyekto. No? At yung tara doon is, yung tarifa o yung charge doon is 20%. No? So ibig sabihin, yung mga gustong makakuha ng proyekto ay kailangan bumili ng proyekto o ng alokasyon kay Saldico. Tapos kayo na ang pipili kung saan yung ilalagay yung proyekto. Diba? That was the same testimony of Yusek Bernardo. Yan din yung sinabi ni Engineer Alcantara. No? So doon nagsisimula. Kaya yung sinasabi ng mga abogado niya na wala silang kinalaman dun sa implementation, hindi pwedeng palusot yun. Because hindi na kailangan umabot dun sa implementation. No, ang usapan dun is basta't napasok dun sa HGAB, dun sa House General Appropriations Bill, o basta't napasok dun sa GAA, bayaran mo na yung 20% kay Saldico. Yun yung plain and simple. Wala na silang kinalaman doon sa bidding o sa pag-implement ng proyekto.
0: Ang pamayag ni Navota City Congressman Toby Tiangco.
5: Alas sa 12:41 na sa deklaro karon ni kani IBP National President Attorney Domingo Cayusa nga walay palisiya nga nag-ingong pwedeng madisbar o matangtangan sa iyang lisensya. Ang usa ka abogado nga dunay gistorya ang dili maayo batok sa korte o sa atong justice system. Matubli Cayusa nga obligasyon sa mga abogado nga batikuson ang mga nakita nining problema o sayop sa nga binuhatan sa edukatura kung dunay basihan o dili pagpangdaot lamang. Irugang pa ni Cayusa nga tinuod usab nga adunay corruption sa judikatura nga gikalambigitan sa ubang pang mga hosgado.
9: Kaya lang ilinaw po natin yan. Kasi palaging sinatakot ang abogado, ang media, kapag may mga aligasyon o kaya may sinasabi kapag una sa hindi tamang nangyayari sa judiciary o sa korte o sa mga justices, baka madismar na. Hindi ho totoo yan. Walang ganung rule. Sa matter of fact, obligasyon ng lahat ng abogado, pag nakakita kami o nakarinig o merong kaming mga kutob na may kalokohan sa judiciary, dapat nangunguna kaming tulig sa hinyan. Ang importante lang, hindi naman yung unfounded allegation, yung bang paninira lamang. Yun lang ang awal. Yung pang contento na wala kang ibang hakay kundi kirain lang at kasinungalingan ang iyong sinasabi. Pero tayo, ako mismo, diba, sinasabi ko, totoong may corruption sa judiciary. Totoong maraming natitinong judges at justices, pero totoo rin.

0: po na sila. Pag-upiran ni muna, nahiuban di gin makalikay. Kidago man kayo ang offer.
1: Praning eh, kini ang pahayag ni DILG Secretary John V. Cremulla batok ang Vice President Sara Duterte. Kini may kalamigitan sa pahayag sa Vice Presidente na nawad-an na siya pagsalig sa mga otoridad ung nabating dili na siya luwas sa Pilipinas. Matod ni Cremulla nga puno sa drama si Duterte human nag-issue sa arrest warrant ang korte tungod sa kaso grave threats.
2: Hindi ko lang sa nagagali yung paranoia niya eh. Praning eh. Kasi nung Friday na hapon, lumabas yung warrant, nag-usap na ang chief security niya at saka ang CIDG chief namin. Mm-hmm. Yung chief niyang security niya is a major or colonel in the Navy. So nagsabi na, dadalhin namin si Vice President dyan. Pwede ba siyang ikulong? Pwede ba siyang i-handcuff? Pwede ba siyang pakitang natutulog sa likod ng rehas? Nagtataka naman kami, bakit napaka-high drama ang gusto nila when a simple appearance in court would have done? Diba? Pwede naman yun eh. So nakita namin yung angulo, gagamitin nyo na sa politika to, eh, hindi kami pumayag. Sabi, pinakita namin, may aircon ang kwarto dito, kung gusto nyo matulog dito, pwede siyang yung conference room doon, maganda ang banyo.
1: Ang pamayag ni DILG Secretary John V. Cremulla.
0: Alas 12:45 na sa pagkibunta kayo Attorney Antonio Gabriel Lavinia, Associate Director for Climate Policy o Head sa Klima Center sa Manila Observatory nga walay normal karon tungod sa climate change sa Pilipinas gumikan sa kaliukan sa tao. Matumari Lavinia nga paspas nga napiktuan sa climate change sa Pilipinas tungod sa pollution, corruption o illegal nga kaliukan susama sa pagmina.
3: Hindi lang problema yung climate change kasi natural phenomenon yun na caused by human, di ba? Exacerbated by human behavior. But yung ating human behavior makes us more vulnerable, di ba? So halimbawa, flood control, di ba? Dapat nga, kailangan talaga ang flood control kasi sa baha. Pero yung ating tipong flood control dahil sa corruption ay mali, di ba? Wrongly designed, wrongly located, badly made, di ba? So instead of adaptation, di ba? Flood control making things better, it makes things worse, di ba? Ang dami pa rin mining sa Pilipinas, ang dami pa rin pagpuputol ng kahoy sa Pilipinas, nagawa ng reclamation. Lahat yan makes us more vulnerable to climate change. So double whammy tayo. Pagbabago ng panahon, binago rin natin ang ating posture, ang ating physical reality to make it worse for us. Mga tanga talaga tayo, to be honest.
0: Ang payag ni Attorney Antonio Gabriel Lavinia, Associate Director for Climate Policy o Head sa Klima Center sa Manila Observatory. Alas 12:46, o garon sa itong Magnum Health Alert.
4: Magnum
0: nagpanong kung karoon ang psychologist kasi Estrella Catarata sa mga sinyales sa taong nakasinati sa mental health problem hinunod sa nining pag-obserba sa Suicide Prevention Month karong bulana. Matupan ni Catarata nga kung makitaan sa mga sinyales nga usama sa kalit nga pagbago sa emosyon, gusto na kanunay na lamang mag-inusara. Mawadaan sa gana sa pagkaon o kanunay nagisgot nga wanay pulos sa ngayang kinabuhi. Ang ayan ng dili kini pasagdan aron malikayan nga mahulog sa pagpakamatay.
5: Una, pag sinasabi nila na wala na silang purpose sa buhay, hindi nila alam kung ano pa ang buhay nila, 1 week, 2 weeks, or yan, isa. Tapos, yung mood nila, nag-withdraw sila, hindi na sila masyadong nakihalubilo sa mga kaibigan, sa pamilya, kumbaga nag-social withdrawal na sila. And then, minsan, hindi na makatulog or sobra naman kung matulog, hindi na halos lumalabas, panay nakahiga na lang. Maaring nagbabago yung appetite, kung dati normal kumain na wala ng gana. So, ayan, tapos yung galit, kung magalit sobra-sobra, tapos nagsasalita na magpakamatay sila, or sinusulat nila, or they're going to harm others, pwede ding ganun. Ito yung mga sinyales o palatandaan na talagang kailangan na nating tugunan.
0: Ang ipayag sa psychologist kasi Estrella Catarata. Okay, sa Magnum International sa Indonesia, kapit 340,000 ka mga pasayro ang dalukong sa lagayang bayan sa Indonesia tungkol sa pagbuto sa bulkang Anaka Krakatau. Subay sa report, ganulag 3,000 ka mga flights na anak-cancelar tungkol sa pagpahunong o pagsuspensyo sa mga operasyon sa ikalawang adlaw. Iyon ang pagbuto sa bulkan na gisulta sa pagang abo. Gikan sa bulan nga kung na mitipon sa Jakarta o Lampung province nga posibleng magpabilin pa sulod sa usa ka semana. Una ni giingon sa geological agency sa Indonesia na dunay puruang mabuto pa sa

0: Musunod ng mga adlaw ang isgutang bulkan.
1: Sa Israel, ginipensahan ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang pagpangtaki nila sa Doha, Qatar na tumilabing tuig. Gawas ni gipanghimakakusab ni Netanyahu nga nakaimplawensya ang Qatar sa Israeli policy ato sa gubat sa Gaza o gitawag nga hostile state ang maong nasod. Apan taliwala ni inig ipamugos sa primo ministro nga wala diktahi sa Qatar ang mga desisyon sa Israel. Hisayra nga ang pagpangtaki ni ato September 2025 maoy gitarget ang senior Hamas officials nga nasa Doha isip kamay sa negosasyon sa sugit nga ceasefire nga gipaluyuhan sa Amerika.
0: O garon sa itong magnum beses, bisaka sa 6% ang iap sa mga Pinoy nga walay trabaho na itong Hulyo ng tuiga. Subay sa data sa Philippine Statistics Authority kung PSA, nasa 3.14 milyon ka mga taong walay trabaho sa mga bulan nga mas taas sa 550,000 kung itali sa 2.59 milyon ka na itong mga tao na itong Hulyo. Oga 2.59 milyon sa susamang period usab sa milabayang tuig. Ngayon kini ang pinakataas ka ihap sa mga Pinoy walay trabaho sukad niya itong Pebrero o Disyembre 2021 na nasa 3.28 milyon samtang nga mikunod usab ang ihap sa mga Pinoy nga dunay trabaho niya itong Hulyo sa nga nasa 49.21 milyones gikan sa 50.66 milyones sa itong Hunyo ning tuiga. Isa lang amoy dunay pinakataas nga employment rate ang Davao na nasa 96.1% o pinakabos ang NCR sa 98.8%. Sa itong forex rate ang usa ka US dollar nagbalor karon sa 62 pesos o 69 centavos Canadian dollar 45 pesos o 38 centavos Hong Kong dollar 7 pesos o 29 centavos Australian dollar 45 pesos o 24 centavos Taiwan dollar 1 peso 29 centavos Korean won 4 centavos ang euro 72 pesos o 88 centavos.
1: O karon sa itong Magnum Entertainment. Giangko ni actor-singer Frankie Pangilinan ang anak ni Megastar Sean Caneta ug Senator Kiko Pangilinan nga nasakitan siya nga makita ang mga fake news batok sa iyang mga ginikanan. Matod ni Frankie nga way problema kaniya kung tinuod ang mga istorya apan maoy sakit tungod kay pulos kini pagpangdaot lamang ilabi na gayod sa iyang amahan.
2: I think I was very offended also nung recent when they filed the case nga po, diba? I think that like, I mean, that's all online. But I think that for me, it was just more of like, there's a lot of hurt that I carry around na awa na lang po ako sa mga magulang ko. Because nga, to give so much of yourself all the time, tapos ganun pa, yung okay lang sana kung magka-issue ka. I think nowadays also kami, like as a family, okay lang sana magka-issue na totoo or based in fact. Pero yung sobrang hurtful talaga yung nung kampanya, for example, si dad, yung, diba, sabi nga niya, I think himself, summa cum laude ako sa fake news nung kampanya ng Halalan 2025. Eh, totoo po talaga yun. Yung kumain po siya ng mustasa. Tapos, ginawan po nila ng meme na banana leaf daw po yun. Tapos, yung ganun po, ginawan po ng meme na 9 million views. Doon po ako nasasaktan. Sa mga yung hindi naman yun totoo. Yung sadyang ginagawang ganun. And I think that that's what hurts me for them.
1: Ang pamahayag sa actress-singer nga si Frankie Pangilinan ang anak ni Megastar Sean Caneta o Senator Kiko Pangilinan.
0: Diyan siya, babae, laki?
1: Babae.
0: Ah, babae?
1: Oo, oh, ayang tingog is mubo lang.
0: Mubo lang ba?
1: Tingog magdamdawin.
0: Okay, ngayon magungalan, babae, laki.
1: Oo, oh, Frankie.
0: Ngayon tingog, purpurag lalaki.
1: Degog tingog.
0: So, babae din siya.
1: Babae.
0: O, okay, karas to Magnum Sports, mabot sa 464 ka mga atleta ang Bulangkob o Magalangkob sa Philippine team sa kampanya sa nasun sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Sugod karong September 19 ng tuiga. Yung kini ang pinakadakong delegasyon sa Pilipinas sukad niya itong 1994. Yan sa 524 ang gipadala sa Hiroshima, Japan. May mangulo sa Philippine team si Olympic double gold medalist Carlos Yolo. Tennis essential Alex Ayala o Paul Volter player AJ Ubiana. Uban ang tinguha nga malabuan ang upat ka gold medal nga nasakpit sa Pilipinas sa itong 2018 sa Jakarta, Palembang o Hangzhou Asian Games sa 2023. Samtang paningkamutan usab sa Gilas, Pilipinas nga manipisan ang ilang titulo taliwala paman ngawa ang presensya ni Justin Brownlee. Mga eksyon niyo na ba ito kompleto detalye sa itong Magnum Non-Time at News na karong adlawad daw karong Martes, September 8, 2025 o karong sa itong Headline Review. Sa itong Magnum Lokal, lulag usa ka libo ka mga prisyona sa PNPTN ipadala sa barn alang sa parliamentary election. Sa itong Magnum National Ombudsman na magos nga ilang supako na nga ang hangyong hospital arrest sa kampo ni County House Speaker Martin Rivaldez. Sa ato Magnum International, nalukong ng mga pasahero tungod sa pagbuto sa vulkan sa Indonesia, mabot na sa kapig 340,000 ka mga pasahero. Sa ato Magnum Business ihap sa mga Pinoy na walay trabaho niya itong Hulyo, niyang tuiga mas nagkaraghan pa karong panahon na. Sa ato Magnum Entertainment, Frankie Pangilinan, miangkong nasakitan siya sa mga batikos batok sa mga ginikanang na sila si Sharon Cuneta o Senator Kiko Pangilinan. O sa sports, dulag 500 ka mga atleta ngayon padala sa Pilipinas sa Asian Games, andam na. Mga eksulti man lang sa kagawasong katilingpan, katawan ng labing gamhanan. Malaglayan mga atong baruganan hukum sa katawan ng matuman. Hangturug mga kini, ay inyong mga tigbalita. Magnum, Joel Jacobo.
1: O Magnum, Aileen, ako rin.
0: Awas sa mga newswriters, si Quintirina o Gladner Delgado. Dini lamang sa balita o servisyo.
1: Magnum Radio.
3: Inyong debate ang Magnum Noontime News. Dini lamang sa balita o servisyo. Magnum Radio.
4: DTX 500 Health Alert.
5: Madalas na pag-ihi, pagdabo ng mga mata at mamamanhid ng mga paa.
4: Baka
5: may diabetes ka na.
4: DTX 500.
5: Ito'y gawa sa pinaghalongang paraya at the sugar.
4: Sugar cane extract.
5: Na may pinakamataas ng ORAC value.
4: Na epektibo
5: sa pagpapababa ng blood sugar level.
4: DTX 500.
5: Mapalit sa mga butika.
4: DTX 500.
6: Ako sa Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom. DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar, 70 na lang.
4: DTX 500, mabalis sa mga butika.
7: Kung umubos ang blood sugar, mapabrent na to ning blindness, nga dala sa diabetes. Mapabrent na to ning pag-loss at mga limb, kabaton ng diabetic neuropathy. Mapabrent na to ning amputation, paputol mga higala sa mga parte sa lawas na to, nga dili na maayo tungod kay nasamad ta kay natay diabetes. Kung umubos ang atong sugar, mapabrent na to ang kidney damage or diabetic nephropathy. It also prevent us from having hypertension and kidney failure. Diba, nindot kayo mga higala. Makatabang sa atay, makalikay tas magbato ng fatty liver. It lowers the triglyceride level. And also, it make us younger. Why? Anong mubatan unta? Sabi ninyo, ang mga tao bito nga may sakit, daling mutiguang. I-observe ninyo ang panagway sa tao nga masakiton. Dali kayong mutiguang. Pero once nga naanay recovery, ang pasyente mga higalang may sakit, mubatan unta. I-observe nyo, tanan nga mga pasyente ninyo, nga muagig balatian, then maayo, lantawan ninyo mo, batanon sila. Basta maayo na sila. Basta makarecover na sila. It's because, mga higala, ang lawas ga rejuvenate once nga matagaan na ito og enough nga antioxidants ang lawas. Kining antioxidants, makapabata ni. Makapabatanon kining antioxidants. So, ang atong panit, ma-rejuvenate. Ma-improve na ito ang blood circulation. Ma-promote na ito ang maayong nga katulog. Pag kalaming ikatulog, mga higala. Once nga natay balatian, makatulog na ganita og tarong, na mo inindot. Paingon na gidas kayuhan. Pero kung naatay balatian niya, dita katulog, murag na apagitas punto, mga higala, nga kupatag sa gubangon nga problem. Pero kung naa na ganita sa stages nga lami aton tulog, mata na ito, murag satisfy ta, kana mga higala, naa na ta sa stages nga going na ta into recovery. Muli na kanindot higala. Muna nga before bedtime, pwede ta nga mainom sa DTX 500 o Mighty C. Before matulog. And of course, kining aton DTX 500, kita asag antioxidants. Nagkugtabang niyo sa mga higala sa paglikay sa mga inflammation, mga abnormal growth sa cyst, tumor, cancer, mga higala, ma-preventaan ni. So, nindot ni siya ang atong kidney, matagaag pagtagad, atong pantog, ang prostate sa mga lalaki, and many more health benefits, mga higala, sa pag-inom kadaan daw sa DTX 500.
3: My family history ba na kamuusong diabetes?
4: Mag-DTX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-DTX 500 ka na!
3: Ang DTX 500
4: ang may powerful compounds
3: na nagapanubos ang imo blood sugar.
4: DTX 500!
3: Garantisado!
4: Epektibo!
3: Aramis DTX 500!
5: Mapalit sa mga butika.
4: DTX 500!
8: Grabe akong chest pain. Sakit mo. Dagan sa akong left arm and then sa likod na. So, ni-try yun ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super git siya ka-effective. O ako, di man kumupati ang herbal, karon mupati na ko, kay it happens to myself.
4: DTX 500!
5: Mapalit sa mga butika.
4: DTX 500 Health Alert!
9: Cagayan de Oro! Magpakonsulta ng libre!
10: Libre?
9: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
10: By the way, di ay sa mga taga Cagayan de Oro, ang ato ang libre nga check-up alang sa mga magpakonsulta. Ang adlaw mga higala magsugod sa Sunday to Tuesday. Nya, sa Wednesday, wala tay konsulta kaya ato ang consultant na sa Hinguog Clinic. So, balik ta resume sa Thursday to Friday. So, sa mga taga Cagayan de Oro, every Wednesday, wala tay konsulta. Pero, pwede gihapon mo muna sa clinic, magbalit sa ito ang mga klinika products o uban pa nga mga produkto nga inyong ginainom.
11: Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyDC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.

0: kakaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo ng butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, rapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
3: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
5: Nagkala na may balita sa mga panglawas, tagan ang nag-antos sa sakit kaya cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin, usaka pusino substance sa gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o guban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa mong lawas nga mao ihinungdan sa mong balatian. Aromaan ko ng mayong panglawas. Inumutag adlaw sa G-Dox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog!
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
7: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
8: Pag naasiman ka, akin ka.
7: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
9: Playtime Entertainment Born for Happiness.
10: Playtime Entertainment Born for Happiness.
11: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
5: Higinapit na sa ito parang commander sa itong tulumanon. Ang ito may galang Magnum in Action.
11: Magnum in Action.
5: Sa oras may gala sa parang commander. Dapat tayo sunod nga binayarang oras may gala ang Baroga Mindanao. O nagapit ang butang ato iskutan. Mga igsoon, matulad pa din nila. Kaya mga text reaction nila binasa tubig. Oh. Na din yung Magnum Jewel. Magnum Jewel. Og paliog info sa CWY aga sa among tubig din sa Bitana Creek, Distrikto Puntod. Magpista na bang Puntod may gala karong sunod law. Og uban pa may gala. So niya po din eh, niya sa din eh, daghang kayo no, El Salvador. Mao po ni Looy kung magparayon ang hulaw kay ang tuburan nga tubig maoy dangpanan sa tibok El Salvador. Gihimo ng swimming pool sa tuburan. Aron tanang mudagan ang mga sa tao ang panahona. Karuwa, naging kadangpan kay ubayad na karong panahon na.
11: Magnum in Action!
5: Anyway, sa Tumarago, pinasatong tuloy, pikir sa Anos Pegas, pa Tumarago, mas tuloy mo na nyo, lagas kainan, Magnum Jewel Acubo sa Balitaog, Servisyo Magnum Radio.
12: Inyong nabati ang Magnum in Action. Kung aduna ka mo yung mga reklamo o mga suliran, ipadangat ning tulumanon. Magnum in Action. Dinhi lamang sa Balitaog Servisyo Magnum Radio.
5: Oras, ala una, 4.
13: That time check was brought to you by Uno Plus, numero unong alaga.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
1: Ang musunod nga programa ang inyong mabati, binayran. Ang mga hunahuna o opinyon sa tikbamaba, iya lamang. Ug walay labot ang mga tag-iya, tagdumala o gawani sa Magdum Radio.
2: Barug Mindanao, mao kini ang singgit sa katawhan nga mapabarug ang kaangayan, kamatuoran ug kalambuan alang sa tanang katawhan ug mapatigbabaw ang tinuod nga tingog nga panalipdan ang interes sa kinabag-an. Ang sihag nga panggobyerno may kaakuhan ug tinud-anay nga pag-alagad sa katawhan. Barug Mindanao, Barug Mindanao.
3: Mayong hapon, may hapon mga igsoon, may hapon dakbayan sa Cagayan de Oro sa 81 ka barangay, Singunan Sub sa Norwegian sa Misamis Oriental. Sa atong pagpanikuban ni atong programang Barug Mindanao, adlaw nga Martes karon mga igsoon, pizza 8 bulan sa September 2026 mga igsoon. Og happy birthday Mama Mary, September 8 mga igsoon. Og nasayod tang manginaw tang blessingan ta sa atong inahan sa kanunayng panabang si Mama Mary. Og magpabilin tang malinaw din sa atong nasod taliwala pa man ni ining crisis karon ekonomikan noon sa atong nasod. Kumikado sa blagi kini sa wala pa'y paghupas nga problema dito sa may Middle East kung tungatungang sidlakan nga crisis. Mayong hapon, may hapon usab, labi na gyud usab diha ni Mayor Jay Bago sa lungsod sa Opol, ang presidente sa LMP Misamis Oriental Chapter, ingon man usab ni ABC President, ex officio member diha sa may City Council, City Councilor Marlo Tabak. Mga igsoon dinhi sa ta aton ni focusan kay na interesta sa witness kagahapon sa nga gikan sa PSA kun Philippine Statistics Authority. Then, sa mga payers, mga igsoon, sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte, then, based sa record, may kabat kininga to sa 2,669. Og ang 1,685 ni Amy, mga igsoon, wala record sa PSA. Unya ang 37 ni ini patay na. Wala na, patay na. Unya, ang 25 mga batanon. Nakapakurat kini kayo sa tanan mga igsoon kay ingon ali ba di ay? Grabe naman kaayo kini kagarapalam. Sa gipaygayon mga igsoon kagahapon September 7, ang Philippine Statistics Authority finds no civil registry matches sa 1,685 ang mga ngalan nga naa sa record nga gisubmiter ni Vice President Sara Duterte sa iyang Office of the Vice President o sa DepEd nga mga paying sa confidential funds. Og mao kini ang records mga igsoon nga ang Philippine Statistics Authority found no matching birth, marriage, og death records sa 1,685 names submitted for verification from confidential fund payers list of Vice President Sara Duterte. Mga igsoon, ato ning gisgutan kay sa ginaingunan ako, di man pwede kung pangitaon manggani ka na sa mga kumpanya ang pila ka million, how much more kung mukabat na nga to sa 500 million, half billion mga igsoon. Unya ikapila kini mahitabo, suspas nilang di man pwede ingon ana nga pasagdan kini. Di man pwede nga walay exact records or official reset sa mga gi-issue usab sa mga payee. Kay mahimoon niya kining presidents diya sa Office of the Vice President o sa DepEd. Mao kana nga ang gipagawa sa Department of Education, labi na gyud ang Assistant National Statisticians Marisa B. Grande, told the Senate Impeachment Court Monday the total comprises of 1,287 names from the office of the Vice President, 1,992 name na less, and 398 from DepEd's 677 name list. Grandest testimony. So mao kini ang pamahayag nga ni Marisa Grande as a Assistant National Statisticians, mao nga si Marisa Grande. Sa kini nga gidaganon mga igsoon, dili man pwede nga dili kini siya ma-account unya masusi kung tinuod ba gyud kini. Nakaroon na susiyan nga kini walay records nga mi-match dito sa Philippine Statistics Authority for after verifications, including sa separate verifications ni Mary Grace Piatos and the records letter generated for names that produced matches. I don't know how the defense panel ni Vice President Sara Duterte to defend this nga mga narrations ni Marisa Grande, ang statisticians diya sa may DepEd. So, Private Prosecutor Attorney May Divina Gracia, presentations also cited at least 37 names matching people already dead. Patay na. So, sa kining gisayt ni Attorney Divina Gracia nga patay na nga mga ngalan kini, so ang people already dead nga mi match is at 37 unya 25 ang mga bata pa ni ini. Mo kini nga si Grande o subsequently described the death and birth records supporting those categories during questioning by the prosecution. Based po doon sa information na ibinigay at aming pong database, wala pong record ng kapanganakan, wala pong record ng kasal, at wala rin pong record ng kamatayan ang isang Mary Grace Piatos, kini asoy ni Marisa Grande. So, sa kini nga mga testimony ni Marisa Grande nga usa ka statistician sa PSA o sa DepEd, nagpakita kini nga tanan nga gipang-submit sa Office of the Vice President ka mga dokumento is bugos. Bugos. Nang karon kay bugos man, asa man ang kwarta? Sumula nga mga pangutana nga by virtue of command responsibility, the head of office is the vice president. Munang ang panawagan nga iuli, Vice President Sara Duterte ang kwarta. Kay dili man pwede nga ingunan nilang kasayon. Nga himuhimuan lang ang mga ngalan, mga fictitious names, unya mga patay na nga mga ngalan sa tao, wala na records diya sa PSA, muna nga gi-question kini ni Attorney Divina Gracia. Ug si Grande may identified sa PSA's November 25, 2024 reply and accompanying certifications concerning Piatos. She explained that its negative result referred to a separate category of a civil registry document search in the agency civil registry system or CRS. Kining civil registry system ang igsuon, dili man pwedeng dili tanan marehistro di ang tao kay mo naman siya ang sistema. So pagsusi lugar dito, pag-question, na mao kini ang gisulti ni Grande nga walay records ni ini after nga ilang gi-verify, gibalik-balik nila mga igsoon. So, maukini nga ang panawagan na ibalik ang kwarta. Ibalik. Dili man pwede nga dili ibalik. Kay buluhisan in town ka na sa katawhan. Na may nalang ka na nga magamit po sa gobyerno through basic services, delivering of basic services. Nga, the wider verifications followed request from the House Committee on Good Governance, Government and Public Accountability, chaired by Representative Joel Choa, covering the two agencies' list. So, matod pa, dalawa po itong letter request, ma'am, December 5 and December 8, Grandy said, referring to the 2024 request. So, kinilugar sa duwa ka mga letter request sa December 5 o December 8, si Grandy nagkanayon nga gi-refer nga to sa 2024 ang maong request. O sa ilang pagpangita, the searches covered all 2,669 submitted names, Grandy explained. The checking marriage records could account for surname changes, while a death record might exist even when the corresponding birth had not been registered. Based po doon sa listahan na binigay ng mga pangalan, isa-isa namin pong hinanap ito sa aming pong database, gamit yung sa birth records at saka yung marriage at saka yung death records po, she said. So, muni ang pahayag ni Grandy. So, sa marriages records, sa birth records, sa surnames, wala gyud nakita mga igsuon. Wala. So, muingon ta nga bugos ang gisubmit. Na kay bugos man sa ato pa na ara ang kwarta sa Office of the Vice President. Na mao kini nga Vice President Sara Duterte, buwis man kana sa katawan ang confidential fan nga imong gigamit. Pwede man na nimo iuli. Then it's up to the government either they are going to file naanaman na sa impeachment. So, the senator judges magka-decide na niini sa kiningi-presentar karon ng mga ebidensya. Kay dili man kini pwede nga mapasagdan. Na dili po kini nga dili investigaron. Gani, matod pa ni Grandy, distinguished three possible outcomes, a single matching entry and a multiple matching entries or a negative result. So, negative, wala gyud resulta. So, these categories allow the PSA to separate names with no matching records from names shared by several people and names producing only one relevant record. Unsa man kini? For Jason Ramos, the database returned 907 most likely birth record matches, 305 marriage record matches, and 53 death record matches. Grandy explained that the name was common and corresponded to multiple people in the database. So, common nga mga ngalan, unya multiple people in the database, dagan kayo sa database. Nya si Abigail Diumampo, by contrast, produced one most likely birth record match. Grandy described that result against a database containing approximately 143 million birth records. ibig sabihin, kini ha, aso ini ni Abigail. Ibig sabihin po ay nag-iisa na record ang nasa CRS database. Kining CRS mo ning Civil Registry System database. Kumbaga ito po ay unique record po or single match na nasa database, she said. Bispo doon sa na-receive namin na request, nasa 152 po yung aming tiningnan na single match entry. Grandi added when asked how many such entries the agency examined. The PSA transmitted its findings through official replies and certifications. Grandi identified the December 11, 2024 response concerning the office of the Vice President Celeste. So, sa December 11, 2024, concerning the office of the Vice President Celeste, letter correspondence addressing request to verify single matches and produce certified civil registry documents. For the June 25, 2026 request, she said, the PSA checked the last entries again and issued an official reply dated June 26, accompanied by verification results, omnibus certifications, and certified copies. We issued certified copies ng mga corresponding civil registry documents generated from the system, Grande said. Among the marriage record examples, she placed Adonis Mascarenhas and Anselmo Santa Cruz under the office of the Vice President's list, and Jewel Matafloreda, Paulo Fernan, and Ramil Dabon under the Deep Ed list. The document supplied the prosecutions with records for further comparison with the names appearing in the question receipts. The negative findings remain findings about the record search using the information supplied. Likewise, a single matching record did not by itself identify the person who signed a receipt, a distinction the presiding officer later emphasized during the examination. So, kini mga igsoon, human nga gi-question ni Attorney Divina Gracia, pagsusi, sumuuni ang nanggawas ng mga ngalan. Doon ay Fernan, pastil, hindi mo masabot. Unya, pagsusi, wala diya. At the conclusion of direct examination, Divina Gracia asked Grandi whether the displayed summary accurately reflected the certifications he had identified. Based po doon sa mga pangalan na ibinigay sa PSA na amin pong verify at sa amin pong verification at sa summary tabulation po kanina, ang impormasyon po na ito ay 100% accurate. Tumpak po, Grande said. The testimony established the PSA findings the prosecution is using to question the identities recorded in the liquidation of confidential funds under Duterte's end. So, dito gyud mitugpa sa opisina sa Office of the Vice President ni Vice President Sara Duterte. So, kay mga patay naman ng uban mga bata, unya, why recording 1,669, pastilan, ang muna nga may gawas ang panawagan sa katawan nga kay buwis man sa katawan, iuli. Iuli. Na it's up na karon sa, I think, with this presentation sa prosecution's panel, makasabot na gyud ni ini ang senator judges nga i-close na siguro nila ang article of impeachment, article 1. Dito na sad nimo forward sa another article kay daghan pa kayo ni mga igsuon. Oh, labi na ni atong mga bank records sa Sal-in, kana nasab siguro ang pag-aisgutan. Yeah, gani karon mga igsuon, update lang ta sa mga pangitabo sab karon kay ato sang malakbitan nga kagabi at 7:45 giserve ang warrant of arrest dito sa Cardenal Santos General Hospital ang warrant of arrest related kini sa investigation sa flood control projects ni former Speaker Martin Romualdez. Muna nga muingon ta nga, nakita na to ang kasinsero sa presidente nga pag may mga anomalya, it means walang sinasanto. The justice system nato walang pinipili. Muna ni ang resulta sa katong speech sa SONA, sa State of the Nation's Address, sa atong presidente, PBBM, nga masakit man sa kanyang saluubin ng kuno, na-involve ang kanyang first cousin na former Speaker Congressman Martin Romualdez sa maanumalyang flood control projects. Ngunit, for the sake of fairness and accountability, dapat panagutin. Karon na. So, unsa may maistorya karon sa mga DDS nga sige sila ingon nga why only those DDS congressmen, senators being investigated related sa flood control projects. No. Tanan. Nakita na ninyo. Giserve, bisan utua siya sa hospital. Kay siyempre, I don't know ha, kay kasagaran yun nga mga politiko. After may bawaan gani nila nga na ay mga filed nga cases against sa ila related sa corruptions, labi na yun ni ining flood control projects na pag mahiringan nila nga naanay sa iserve na ang warrant of arrest, sus, kalitan din na magkaadto sa hospital daw madeklarar nga nagkasakit. Pero without preempting sa ilang gibati, without speculating or say presumptos kay ta, gumikan sab kay wa man gyud tay nakita sab nga politiko nga pag naanay mga kaso dili magkasakit, magkasakit gyud dayon. Usay ang ato mangung gobyerno, considerate ra kayo, labi na mga politiko. Naana day na diya nga mahimo ng house arrest, hospital arrest, nga di ba, ang ilang temporary sila diya nga i-detain. So, karon hopefully, kung doon na sa mga warrant of arrest, labi na yun kay yung karon ng anasabte na dawat nga report nga duna sa plunder case nga i-file batok ni Paulo Pulong Duterte ang kongresista sa Davao City. So hopefully he will do the same na to face the music of justice like sa gibuhat nga ni Congressman Martin Romualdez, wala mo dagan, wala mo lang yaw, may atubang. Gibasahan siya dito while in his bed sa Cardinal Santos sa General Hospital, yung atubang. So, gani gideklarar ni John Bicrimulya ang Secretary sa Department of Interior and Local Government nga is under custody na sa kapulisan. Guarded na ang iyang room sa hospital. So, hopefully nga ingon anak, okay, ang itong ginaingon lagi nga, no one is above the law. kunuan is above the law. Kinahanglan at tubangon yun. So kamong mga DDS, hopefully, musabot mo nga ang PBBM administration is really sincere to go after the corrupt officials. O naman tay higala, nga, sigig ingon nga, hisguti ang flood control, atong gisgutan, kaya naman sabtay laing programa sa laing radio stations, then, now, satisfied na mo, kay naana. So, patas. O gani, dagan na gulat, kaya nag-ingon man to si Martin Romualdez, nga, Congressman Martin Romualdez before nga, kung siya'y aarestuhin, ma-serve ang warrant of arrest niya, so there will be names will roll, which is mas labaw pa kaniya, mas taas pa kaniya. So kinsa man yung mas taas pa kaniya? Hinoon as a congressman, mas dagan ang taas pa kaniya. Taas pa man sa iya ang mga senador, ang mga cabinet secretaries, apel ang presidente Damor, ang vice president. So kini, kanang giingon niya nga there will be names will roll, na mauna ni siguro. Eh, dagan biya ang mga senador karon nga ni Cagio, tuan na dito sa ang uban, tuan sa France, ang ilang reasons is for medical medications dito sa gawa sa nasod. Kaya naalagi sila gipang bati sa dili maayo sa ilang panglawas. Karon nakita na ang tanan nga mga ebidensya nunya naana daghan na kaayo ug walay pili ang pagukod ug kini magpadayon manginaota nga this is only the beginning of cleansing process sa atong gobyerno para inigabot sa 2028 presidential elections ang katawhang Pilipino makapili sa husto nga lider nga may malasakit sa mga kabos nato ng mga igsuon, mga pubre, na naa sa mga laylayan. Wala tayo kong oras mga igsuon at ang inalang sab sa sunod na itong programa din sa 99.9 FM Magnum Radio. And hopefully, ato na makauban si Bensay Erona Elyuren, gumikan sab, kay sa karong adlaw busy yung kayo siya, huwag na siya mga dagan ng mga yatinan nga mga meetings, mga igsoon. Hopefully, basin makauban na po nato siya sa atong programa, dini sa atong Barug, Mindanao. Sa ngalala lang sa atong station manager, John Albino Kinlog, sa atong mga technicians, o sa kinatibok ang persa, sa Magnum Radio 99.9 FM, kini si Nelo Abrugenia, mingo na lang kaninyo, dagan salamat, ug maayong hapon. Kaninyong tanan. God bless us.
2: Barug Mindanao, mao kini ang singgit sa katawhan nga mapabarug ang kaangayan, kamatuuran ug kalambuan alang sa tanang katawhan ug mapatigbabaw ang tinuod nga tingog nga panalipdan ang interes sa kinabag-an. Ang sihag nga panggobyerno may kaakuhan ug tinud-anay nga pag-alagad sa katawhan. Barug Mindanao. Barug Mindanao.
1: Ang programang inyong debate, binayran. Ang mga hunahuna ug opinyon sa tigpamaba, iya lamang ug walay labot ang mga tag-iya, tagdumalaw gawani sa Magnum Radio.
4: My name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into the pharmacies near you. That's Life Extension Vitamin D3.
5: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Mapadit sa mga butika.

0: Playtime Entertainment Facebook page.
1: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.

0: suplemento. DTX 500, epektibo na suplemento sa pagtakda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmatabo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500, ang health mo protektado.
1: Para sa malimpyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sundo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo og magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo. DTX 500. Mabalik sa pinakaduol nga butik sa inyong lugar. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
3: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balance in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
4: Lami.
5: Yummy.
4: Juicy. Og crispy. Kung ikaw makatilaw, di lang makatagbaw, hurot pa ang bahaw. Guapa. Chika Dora. Ug mamaak ni siya.
6: Papaaka kubi.
4: Pinaakay na. Kauban si Magnum Apple Pie.
7: Magnum Apple Pie.
4: Sa programa Magnum Shoutout.
7: Magnum Shoutout.
4: Shoutout.
7: Shoutout.
4: Dini lamang sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
6: Papaaka kubi.
8: Good afternoon mga Magnum friends, and yay, sabay na pod ta, uban ta, og paak, apil na pod ang kachika ninyo karong hapon. Kini si Magnum Apple Pie og ang pangutana, okay naman ka o diha karon mga Magnum friends? Kamusta ang pagsugod sa inyong adlaw nga Martes? Fresh pa ba? Energized? Ready to conquer the day? Or murag kinahanglan pa og duha ka kape? Usa ka gakus pa og gamay milagro para inyong sugod karong hapon. Adlaw Martes karon mga Magnum friends, today September 8, 2026, no? Tuesday na. We only have

karon ang nakadawat og blessings. By the way ha, mga Magnum friends, pag muingon ganita og blessings, dili biya nabut pasabot nga kwarta na dayon ha. Well, apil na ang kwarta na, but not all. Kun dili blessings nga nakadawat makakaw good news, unexpected nga tabang, kun help from someone nga wala gid nimo gidahom, or blessings sa sweldo nga nanubra. Hinaot na pa hinabilin, or blessings sa sales. Wow, naka-close show deal, or mga new client prospects, or kanabitaw makagana padasig nga mga message inyong na-receive sa inyong cellphones today or messenger or basin. Simple ra nga nakamata ka nga okay ang tanan. Blessing gyapon ha mga Magnum friends. Sige, today karong hapon, atong i-shout out ang mga blessings nato ha diri sa atong programang Magnum Shout Out. Shout out your blessings mga

Pinas. Ug karon pod mga Magnum Friends, atong i-consider nga naapuntay uban karon nga gihagit no kay imbis nakadawat og blessings, ang ilang nadawatan mga pagsulay, contesting no, gitestinga naman hinoon sila sa mga challenges mga Magnum Friends. So kinsa pod ang nakadawat og opposite sa blessing? Shout out gihapon mga Magnum Friends. Syempre ang uban siguro imbis nakadawat og message nga I love you, na naman hinoon nakaingon og pwede ta magstorya unya. Oh, scary mga Magnum Friends, di ba? Oh, napoy uban nga imbis nindot kaayo ang panahon. Wow, hangin, cool ang weather, pero samot naman hinoon kainit. Mura ta giprito karon sa kalibutan mga Magnum Friends. Ang uban siguro no, na yung mga kanya-kanyang ref sa ilang balay. Pero ang sulod tubig ra. Why should an? Sige, shout out mga Magnum Friends. Ayaw kabalaka kay usahay ang atong kinahanglan ra gyud mga Magnum Friends every day. Dili dayon mga solusyon. So dili ipahungaw lang katawa gamay ug kauban nga maminaw. So mga Magnum Friends, kung gusto mo diha nga ma-refresh, ma-recharge ug makaginhawa-ginhawa gamay, it's breathing times.

0: Diri sa Magnum Shoutout atong pabugnawon ang inyong hapon. Meantime, loaded po ta karon mga Magnum friends sa inyong mga paborito kayo nga love songs, mga classic, mga inyuhang theme song, or ang mga present nga mga popular music karon. Inyong mga shoutout, syempre inyong taon-taon, mga updates sa balita, ganap, mga plano, inyong mga mission for today, shoutout ni hapon, especially kung naano mo sa inyong huna-huna karon nga mga mission like work, school, business, errands, boy, or syempre, ang inyong kadate is your mission. Ang importante nga, ang inyong mission karon mga Magnum friends, magka-survive ta, no? Karong adlaw Tuesday. So, katong mga gusto mo connect na sa itong Magnum Live Facebook page, connect na dayon. Meantime, we will pause for a short break sa atong pagbalik. Sabay na ta. Uban ta, paak na. Kay bisan unsa pa ngayong Tuesday, nga mga pagbati, Magnum friends, wala mo karon nag-inusara. This is Magnum Radio 99.9, your news and music station in Sirio and Bisor. Kini ang Magnum Shoutout. Let's go!
1: Kini ang Magnum Shoutout. Uban ni Magnum Apple Pie. Ang inyong kaumanog kasabay. Magnum!
2: Magnum Shoutout.
3: It's 1:46 on Magnum Radio.
2: Oras, hatod kaninyo sa DTX 500.

0: This song is brought to you by Charmy Breathable Panty Liners for Everywhere Confidence.
1: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
2: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
3: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
2: Mga aligot-got.
4: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
2: Oh, feeling in love ka ba karon?

0: That song was brought to you by Uno Plus, numero unong alaga.
1: Magnum Radio time is exactly 2 o'clock.
0: Oras hatod kaninyo sa DTX 500. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, news and music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras, alas 2:00 sa kahaponon. May galang balita karong orasa. Nanawagan si Misamis Oriental Provincial Health Officer Dr. Bibina Casino sa publiko nga magpadayon sa pag-ampi nga sa kawalagalingon batok sa epekto sa kainit sa panahon, ingon man ang haze nga gikan sa nasud sa Indonesia. Mato ni Casino nga proteksyon usab sa bisan unsang sakit ang pagsuot sa face mask.
4: Ang akong panawagan sa atong katawhan nga magpadayon kita nga magbinantayon, walay kumo kung magamit kita sa mask, kung maadto kita anywhere, protection ka na. Maski walay haze, protection ka na sa mga sakit, uguban pa. Binantayon kita, inom kita sa daghang tubig gihapon. Hydrate ourselves, no? And then, kung pwede mo stay ta sa indoors. Dini ta sa atong balay sige, kung dili ta kinahanglan mo gawas, likayan ta. O likayan ta ang paggawas-gawas, outdoors, ng mga sports. Kay makadehydrate kini plus maglisod kino ginawa na apay haze na epekto sa haze.
3: Ang pamayag ni Misamis Oriental Provincial Health Officer Dr. Bibina Casino. Samtang not at this time, Your Honor. Kini ang tubag ni Prosecution Counsel Attorney Lorna Capunan human sa pangutana ng Impeachment Court Presiding Officer Chief Escudero kung isyuhan na sa subpoena si Vice President Sara Duterte. Matod ni Capunan nga ang testimonya sa Vice Presidente importante sa tanang upat ko article of impeachment lakip na niini ang grave threat, misuse o misappropriation of sa confidential fund, ingon man ang expendable o bribery.
5: I understand why you began your litany, counsel, with you have been tasked with a difficult job. So you're asking for a subpoena against the Vice President?
6: Not at this time, Your Honor.
5: Not again? So what are we going to do, counsel?
6: Your Honor, please, the testimony of the Vice President will be material to all four articles. Mm. Article 1, the article on grave threats, Article 4, Article 1 on misuse, and misappropriation of confidential funds, Article 2 on unexplained wealth, and Article 3 on bribery, Your Honor. And that is why, end of all of these articles, we reserve the right to present the Vice President herself.
3: Ang pamahayaga nila Impeachment Court Presiding Officer Chief Escudero o Prosecution Counsel Attorney Lorna Capunan. O karon sa itong Magnum News Hunter, DICT Region 10, may pahigayon sa Spark Training alang sa mga PWD. Sa balita og serbisyo niya si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
2: Magnum News Hunter.
7: May pahigayon sa Spark Training ang buwatan sa Department of Information Communication Technology kung DICT Region 10 na alang sa itong mga PWD din sa itong region na. Isairan ka mong Spark Technical Training o galibring hybrid training alang sa nasang pitag mga beneficiaryo na nakipaisgutan din ang general transcription for PWDs na kung asa ang nakamasayod kini sila mga kinihilahang kinahanglanon nga masairan ka mga teknolohiya alang usab sa ilahang panginabuyana din lakip sabini ang paggamit sa digital nga mga pamaagi aron po gamapa-improve ang ilahang ang ilahang livelihood din inubanan sa kining ICT Literacy and Competency Development Bureau kung ILCDB ang lokal na kagamhanan sa itong syudad kasi naghimo sa pagkiktimbayayong sa nasangpit kabuapan aron nga mapalambo pa ang kinabuyan o panginabuyan sa mga PWD sa itong syudad ikuman sa tibok na Region 10 na kinahanglanon lamang ang mga beneficiaryo nagikan sa siyudad o sa Misamis Oriental ug tisa nagikabutyag na 18 years old or above ang nasang pwede nga mga beneficiaries ug able to pass the English test ug typing test ug committed sa training duration na nagikinanglaron usapa ang pagpatun sa laptop ug sa ilahang koleksyon aron nga maungi paigayon nga training nga to kanila na mas sadali ug mas epektibo. Di na doon ay 25 ka mga slots na pwedeng ma-avail sa nasang pita ka kalihukan na ugiginhanglaron lamang silang mucheck sa DICT Region 10 Facebook page ug doon ay link ug iscan nila ang nasang pita nga kining kalihukan di na pwede sa email sa digitaljobs.ph@dict.gov.ph kabutiag nga kini ang usa sa mga pamaagi o programa nga sabatan sa DICT Region 10 alang sa mga PWDs nga mga katon na gabahimong adunay kalabutan sa siyensya o teknolohiya so mapa-improve ang ilahang mga panginabuyan. Balitagikan sa DICT Region 10 kini si Magnum Hunter 19 medyo kapaktulan sa balita o serbisyo magbadyo.
3: Salamat Magnum Hunter 19, mencho kabaktulan ug karon sa tong Magnum Power Advisory. Gipay bala sa Sipalco ang ilang mga konsumante kalabas sa scheduled power interruption ug mang-adlaw Miyerkules, Setyembre 9 nga tuiga kini alang sa pag-facilitate sa primary polling location. Kini sugod alas 8 sa buntag hangtod alas 12 sa udto, apektado niini ang San Miguel Village lapasan ning syudad. Mga higala bati ang Magnum News Alert. Ating dugangan ay sa balita sa mosunod nga takna. Kini si Magnum 116 Chingintrina Enriquez sa balita ug serbisyo Magnum Radio oras alas 12.
8: Oras hatod kaninyo sa DTX 500.
9: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
10: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
9: Mga aligot-got.
11: Mahal na kayo ang palaliton. Halang na kayo sa budget.
9: Oh, feeling in love ka ba karon?
12: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga nagigdahigda lang. Love kitty ka mwa.
9: I-shout out na na.
13: Magnum shout out.
9: Magnum shout out.

0: That song was brought to you by Pag-ibig. I'm Chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
1: We'll be back in a moment, right after this station break.
2: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
3: Pirmi ka pangihi,
4: hanap ka paranaw,
3: ug pagpaminod sa mga tin.
4: Masin aduna kay diabetes.
3: Mag-DTX 500.
4: Epektibo sa pagpamubo
3: sa blood sugar levels.
4: Di kaya ang diabetes.
3: Mag-DTX 500.
4: Karun dayon.
5: Mabalik sa pinakadul ng butik sa Yulga.
3: DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rina. Pwede lang hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
3: Panahon na naman ang ubo. Si Punch at trangkaso. Pero huwag mag-alala. Dahil andin na ang Mighty. Malaban mo. Mighty C. Na may superpowers. Nalakas potential. At matalinaw. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Mighty C!
3: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkagdaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto.
5: DTX 500, mapalit sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
8: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dulang pag-aslom kagang acid reflux.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
9: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
0: Playtime Entertainment. Born for happiness. Sa musika. Balita og serbisyo. Magdum Radio. Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
10: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
0: Mga aligot-got.
11: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
0: Oh, feeling in love ka ba karon?
12: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka mo.
0: I-shout out na na. Magnum shout out.
13: Magnum shout out.

0: sa inyo ang nakadawat og blessings karon. Pataas daw ang mga kamot.
1: Oo.
0: Kinsa pod ang nakadawat og opposite sa blessings. Si pataas gihapon. Kaya para maka-exercise mo diha mga Magna Friends. Sa mga kamot ba? Anyway, ipahunga na mga Magna Friends ha, para tuloy atong lingaw karon sa mga shoutouts and good vibes na mga music po ninyo nga inyong gusto madungog karong Tuesday afternoon. Kay basin kung atong ipundo atong mga problema mga Magna Friends. Mura na noong tani pressure cooker. Anyway, this is a Magnum shout out. Pwede mo shout out, share online sa inyong mga good news, bad news, funny news, love news. Oy, grabe ha, love news, good. Work problems, mga family ganap o bisan unsa ang inyong gusto ipagawas. Here we go, ato ning basahon ng shout out karon sa itong mga Magnum friends. Sugmatod pa, shout out ko Magnum Apple, opposite sa blessing, akong nadawat. Kay pagmata nako, brown out na yun. Uy, lagi ba? Murag nag-brown out matudapit like amin sa amo mga Magna Friends ganina sa Barangay Balulang. Nag-brown out at least I think ha 10 minutes to no? Atong basahon og padayon gikan sa itong Magna Friend. Brown out kay naputlan mi. Oops! Sorry to hear that Magna Friend. Murag siguro wala pa ka nakapangapian na Magna Friend no? Kay brown out pa man. But anyway, salamat sa imong pag-shout out. Bahalag opposite sa blessing imong nadawa today. Importante bless gyapon ka kay naka-shout out good call. Diri sa Magnum shout out. Anyway, let's have more matod pa. Blessing kay gitagaan kog free lunch siya kong office mate Magnum Apple. Wow! Makasana all taani ha nga shout out. Murag libre na gani ka, busog ka pa Magnum friend. Anyway, thank you sa imong shout out this afternoon. Here's more. Ako Magnum Apple Pie, shout out ko today kay nakadawat ko og blessing. Good news gikan sa akong anak nga nanganak na iyang asawa adtong adlawng Domingo. Wow! Kana gyud no blessing, di masukod og kwarta. Friend. Okay, sab na no? Sige, let's have more shout out on a Tuesday. Matod pa blessing kay nakakita ko kwarta sa akong busa. Mga instances wala kay kwarta ana nga day pero pagkutkuot nimo uy pagkutkuot gid ha pagkutkuot nimo din na or check ba sa imong bitaka sa imong bag or mismo sa imong mga bulsa sa pantalon or sa imong sinina kalit lang nga naa kay kwarta nga napilo dihay naot nga wala pa gid kay na siya nabasa diha Magna friend. But anyway, that sounds like a blessing no, labi na kung need gid kaayo nimo ang money ana nga time or day, di ba? That's what you call unexpected income. O naka-income na gid ka kalit kalit diha Magna friend or kalit nga ayuda hulog ng langit. Maka thank you Lord kay gyud ana Magna friend. Anyway, kinsa pang nakadawat og blessings ug opposite pud sa blessings karong adlaw Magna friends. Then here's more. Ako Magnum Apple, blessing kay after a long time naka-rest na gyud ko over the weekend. Wow, ako pulunta no. Anyway, congratulations gyapon ana Magna friend kay imuhag yung gitagaan og time ang imong body to rest, even your soul, your mind, mind and spirit. So very good kayo na nga blessing. Kay usahay ang blessing Magna friend. Dili lang sa tanan panahon ang lantaw ni mo kay puros na lang kwarta. Kundili pahulay or peace of mind, no? Nga dili mabayluan og kantidad sa kwarta. So mga Magna friends, inyong nabati karon ang mga ubay-ubay nga blessings nga nadawatan sa itong mga Magna friends og opposite nga blessings, no? Kwarta, food, good news, pahulay, gugma or unexpected happiness and more. Pero ang opposite na blessings po mga balay runon or mga natangkong kadiha sa traffic or sa tangkungan baka ha stress overload mga na-cancel nga plano no o kanang naay mo ingon nimo pwede ta magstorya murag scary gyud na Magna friends. Pero bisan unsa pa ang inyong nadawat karong Tuesday, ayaw lang ipundo sa sulod mga Magna friends. I-shout out na gina para tuloy-tuloy ang pagkalma o makahigayon ka nga makasulti karon. But that's okay Magna friends, at least you've tried your best nga ato apong na pa-shout out din sa ato ang programa karon. Okay na Magna friends, no? Sa uban po nga nakadawat og opposite sa blessings, malampasan ra ninyo na og hinaot nga nagaan-gaan pod gamay inyo mga feelings labi na kay naka-chance mo og shout out karon. Og sa mga blessings nga nag-share, mas lami gyud na i-celebrate. In the meantime, aniya natong word of the day, contentment. Meaning daw ani mga Magnum friends, pagpasalamat sa unsay naa nimo karundihan. Bisan dili kumpleto ang tanan. That's what you call contentment. So mga Magnum friends, karong adlawa or any days to come, contentment. Kini nga word nga contentment, nagtudlo, nagpahinumdum kini kanato tanan mga Magnum friends nga mas i-enjoy nato kung unsa ang naa nato karon. Ug padayon lang pud ta sa pagpaningkamot gihapon para sa atong mga pangandoy. That's it for today mga Magnum friends. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw, pagsabay, pag-uban, pagpinaakay sa ato ang programang Magnum Shoutout. Kauban kasabay si Magnum Apple Pie. Ayaw kalimti ha atong Magnum Songs of the Heart unyang gabi mga Magnum friends. Alas 9 naanata diri sa Magnum Radio 99.9. So andama na inyong mga kasing-kasing unyang gabi. Uban inyong mga love notes nga makapakalma sa kasing-kasing. O syempre, ayaw kalimot sa inyong mga feelings. O kasing-kasing. Kay basin karong gabi mga Magnum friends na yung mga awit nga muigo sa imong heart or pwede sa muigo sa imong heart. Kay basin na kay awit nga gusto ni mong ipaabot po sa imong usa ka espesyal nga person in your life. Anyway, sige, musunod na si Magnum Gilbert para sa programang Music Jam. Kini lamang si Magnum Apple Pie nagadasig kaninyo mga Magnum friends. Kataliwala sa mga pagsulay, lahutay kay ang Dios maayog kanunay.

0: lock it in.
1: We'll be right back. We'll be right back. Magnum Radio 99.9.
2: DJX 500 ang tubang kontra sa sakit ng diabetes. DJX 500 epektibo sa pagbububo sa blood sugar levels. DJX 500 ibo sa Disugard Sugar Cane Extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DJX 500 garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol ng butingan sa iyong lugar. DJX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Cafes. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utol na mag-inom sa DJX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilte sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulukan.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
4: Basta Reloading Pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Duna usab sila ikaw galingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto usab sa sporting items sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa relo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telephone numbers 857-4123. Ayaw kalibot, basta original Garelo de Pulso, Wadhos Quality Store.

0: KTC.
1: Ang alkaline nga vitamin C.
0: Nagapalagdurong pala ang imo panulukan.
1: Magandingin pala ang imo nga ulo.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauha.
0: Si may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagapanubo.
1: Sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabahal sa mga butika.
5: Natungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman. Mag-Arrest Adult Diapers na. Adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa Arrest Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka. Mapalit sa nag-unang tindahan sa Dakbayan o Tibuok Nasod.
6: Arrest. Alagang panatag with Arrest Adult Diapers.
7: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
8: Playtime Entertainment, born for happiness. Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Kini nga programa, hatod ka nato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
9: Di lang sa prepaid load ang may anli.
8: Di lang sa kainan ang may eat all you can. Pati sa music, meron.

0: That song was brought to you by Pepsi. Go extra with Pepsi Extra Fees.
1: Mr. Talangsaon.
2: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa.
3: Alright, tamang hapon sa Tanan May Gala, mga Magnum friends. Welcome sa atong programa, ang Magnum Music Jam. Kanang pangako bitaw, mga Magnum friends, daghan kayo ang nailad an. Daghan kayo ang mga Magnum friends atong kana bitaw ang nangako. Pero gipasakitan ra ni gyap. Diba? Duha man ka klase may gala ang pangako. Nay pangako nga nagdayon gyud. Napoy pangako nga gipasakitan lang. O ana man siya mga Magdon friends. So kung dapat nay mangako nimo Magdon friend, ayaw dagtuo dayon. Butang siguro mga 50% lang siguro may gala. Aya dayon kamutuo. Oh, ay kay lisod na kay kadapitan imong i-fool nimong 100% agoy. Kanang pangako, mapako ra gyud na pagadugayan. Di ba mga igala? Imay nga po mga Magnum friends, kanina sab ay inyong higala si Mr. Talagsaon Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa. Mag-uban-uban ta hangtod sa alas 4 sa kapunon na may gala. Today is Martes, Tuesday, September 8, 2026. And syempre, punong-puno na sa mga itong programa karong hapuna. At ay mga nag-una mga musika.

0: Ang inyong mabati sa di madungay. Actually, nagsugo na ta, di ba? And atang isa mga migrant friends ang atong mga segments. Ang talagsaong pangutana. And atang isa may gala, ano ang latest? Ano agad may gala na? O sa atong mga migrant friends nga kanapit ang mga kaslunon na bitaw. Good luck sa yung tanan. Matod sa uban, dili na daw ano kanang pagpakasal may gala, di na daw na guaranteeing forever na ganaang nagugma. Oo, kay sauna, murag okay ra, di ba? Sauna, kung kaslon bitaw ka, murag ma-feel ni mo, ay, gani, ako nagyug ka. Ano bitaw ang dating may gala, no? Wa nagyug makailog ni mo kay kaslon na ta. But karong mga panahon ng mga migrant friends, lahi na. Hindi nagyapod ta makasiguro bitaw nga kanang kaslon na mo niya. Bini mong wa na bitaw yung mga labot nga lain. Karong nga panahon may gala, marag madali-dali ra bitaw nga no? Kada bitaw nga bisan minyo na kay makabulag ra gyapon. Hindi pare ka niya itong basta maminyo ka magdun friend. Kaya ni, ako nagyuga. Wa na pwede manguyab lain. But karon tungod sa dagan sa panahon may gala, galahi mo yun dagan sa panahon mga magdun friends. Hindi no? Pare ya karon kaniya to, okay raman. Karon kay, hindi na, dagan kay mga, ano, mga temptasyon may gala. Maunang hinahiner sa da. Hindi magpalabi sa feelings may gala na. No? Alas 2:53 sa may gala, derita mga Magdun friends, atong talagsaong pangutana.
1: Walay personalan, lingaw-lingaw lang.
2: Talagsaong pangutana.
0: Okay, derita may gala sa atong talagsaong pangutana mga Magdun friends. Pananglitan na kay ex nga uyab nga nag-birthday karon. Atoy balik may gala pananglitan na kay ex nga uyab nga nag-birthday karon. Ang atong nga talagsaong pangutana mga migrant friends, pwede pa ba ka nga mo greet kaniyag happy birthday bisan nga nagbulag na mo? Atoy balik may gala atong nga talagsaong pangutana pananglitan migrant friend na kay ex nga uyab nagbulag na mo may gala. Unya, nag-birthday siya karon. Ang atong talagsaong pangutana, pwede pa ba ka nga mo greet ka niyag happy birthday bisan pa man nga nagbulag na mo? Okay, birthday man niya may gala. Pwede pa ba ka mo greet og happy birthday niya Magdun friend o dili na pwede? Kay nag-split na mo, nagbulag na mo mga Magdun friends. Alright, muna itong talagsaong pangutana. Ato pang ibalik one more time with feelings. Pananglitan Magdun friend nga na kay ex nga uyab nga nag-birthday karon. Ang atong talagsaong pangutana, pwede pa ba ka nga mugrit og happy birthday niya? Nga bisan pa man nga nagbulag na mo? Unsa may mong mauna-una na Magdun friend. What do you think, Magdun friend? Pwede pa ba ka mo greet og happy birthday bisan nagbulag na mo sa imong uyab? Oh, dili na dapat kay nagbulag na mo. Muna may gana ang atong dalagsaong pangutana karong adlaw. Oh, basin dahil no? Na kay katubag may gala karon, itawag na mga Magdun friends sa atong number may gala 0995-322-6237. Atong ibalik may gala atong number mga Magdun friends nga pwede yung tawagan 0995-322-6237. O na mga Magdun friends, sa mga wapakabalo sa itong number day may gala, ato pang ibalik may gala para makatext ka or pwede ka makatawag mga Magdun friends. 0995 0922-622-6237. Alright, siya, aro pa yung nakuha. May gala itong number, mga Magdon friends, no? Ito nang ginahinay para gilok. Ah, gilok! Para nakuha nyo may gala. Para paspas ba? Kanang makasulat mo, ano, dali, dinalian bitaw. Kanang, di mo maglisod. Itong ginahinay. Alright, muna may gala. Ito nga talagsang pautan na pananglitan na kay ex nga uyab. Kung nag-birthday ka ron, pwede pa ba kang mag-greet ka niyang happy birthday? O bisan bulag na mo, dili na. Oh, muna mga Magdon friends, ang atong talagsang pautan na may gala sa atong Christmas countdown. 107 days na lang. Aba, aba, aba. Paskong Magnum na.

0: Mo na may gala ha, pitag yung Pasko may gala, 107 days na lang. Pasko na mga higala ha. At oras mga Magdang Friends, alas 3 sa hapon.
1: Time Check is brought to you by RB Acevedo Optical. Ang presyo dili mahal.
2: The 3 o'clock prayer. Let us pray. You die, Jesus, let the source of life flowed out for souls and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
3: Magnum News Alert.
4: Oras, alas 3:02 sa kahapunon. May gala ng balita karong oras sa nagpahimangno ang DICT Region 10 sa katawahan nga dili gilayon mosalig sa mga post online naron dili Mascom. Matod ni DICT 10 Cybersecurity Focal Person Akmila Makabuat nga siguruhan nga nasusi pag-ayo sa dili pa share ang ma-post sa online.
5: Sa atong mga katawahan, dili ta dapat mutuog yun ng mga online nga ipang post. Dili ta diretsyo mutuo. Dapat maghuna-huna sa ta, maghunong ta, maghuna-huna ta, susihon na to, piripakohon na to, ayha na to i-share.
4: Ang pamahayag ni DICT 10 Cybersecurity Focal Person Amila Makabuat sa undang gibutyag sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD nga 20% pa lamang sa mga benepisyaryo sa Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport kon UPLEP program nga dunay bank account. Mato ni DSWD Secretary Rex Gatchalian nga fully digital ang payout sa walang gutong program ingon on purpose samtang hinahinay na usaba nilang gipahigayon sa uban pa nga social protection na sama sa AX o UPLIF.
6: That's correct, Mr. Chairman. For different programs, iba-ibang strokes po. So walang gutong program, it's fully digital kasi from day one, digital na yun. For peace, ganun din ho. Pero doon, admittedly, doon sa social protection, like AX, which bahagi ang UPLIF, we're still in the process of doing it. Bakit po? Kasi tulad dito sa UPLIF, natuklasan namin, katulad ng pinointed out nyo, napakaraming mahihirap nating kababayan ng unbanked. Wala silang bank account. So dito sa UPLIF, ang goal ho sana namin that entire 2.5 million na group 2, sana digital na. Pero nung nag-payout ho kami for validation para kunin yung kanilang mga GCash account or ATM accounts, only 20% of them ang may mga bank account. So, we've been working with the BSP, Bangko Sentral, si Deputy General, Deputy Governor Bernard Romulo Puyat, to make sure na on this payouts UPLIF, nandun na yung mga bangko at GCash. We're enrolling them already. Nahihirapan ho kami kasi gustuhin man namin na mag-digital, tulad na point out nyo, napakarami sa kanila ang walang bangko at nanganganib na mapag-iwanan kapag kapipiliti namin yung digital ora mismo. Pero sa mga darating na buwan, parami ng parami na ho, 20% na yung may bank accounts. So hopefully we can get more than the 20% para maglipat na tayo sa digital format.
4: Ang pamayag ni DSW Secretary Rex Gatchalian. Ugron sa tong Magnum News Hunter, 12 ka mga barangay lupong taga-Pamayapa sa syudad, gipaubos sa capacity building training sa DILG Cagayan de Oro. Sa balita og serbisyo niya si Magnum Hunter 23, Kaya Abel Yenosa.
3: Magnum News Hunter.
7: Thanks very much po. Capacity building training and Department of the Interior and local government kini LG Cagante Oro. Alas mo bisyal ang miyembro sa lupong at tagapamayapa. Kini nagsumong sa papaligod sa kaibalo, kanas. O kapasidad sa mga nagpatumas mga pambarangay, mitambong sa mong kariupa na mapunong barangay yung barangay sekretary o mga miyembro sa lupong tagapamayapagikan sa 12 ang mga barangay sa Cagante Oro. Lagim sa barangay ng Mepi, lang barangay Konsolasyon, barangay Lumbia, barangay Pagalungan, barangay Patag, barangay Taglimaw, barangay Tuburan, barangay Pigsagan, barangay Tupagon, barangay Bayanga, barangay Mambuaya, dan sa liyan ng tig na puluhan, itutukan sa mga training ang usong o pisyente at pagpataman sa katulungan pang barangay, ilawin na sa pagdumalo at pagsubad sa mga panaglalay sa rin sa komunidad, pinagi sa mga pagawa, kinuman yung mas mapalago ang kapasidad sa mga barangay justice stakeholders sa pagkatag ng accessible, responsible, inclusive proseso sa pag-insurva sa mga panaglalay, kabahin kinigin sa madayang mga initiatives sa ALG at mapaligan ng community-based disability solution o makatampo sa pagbuntinara sa malilang ng kapasay ng mga komunidad. Berita Agikan sa ALG Cagayan de Oro. Kini sa magamayang sa Kaya Abelin Osa sa Balita o Servisyo Magdibadyo.
4: Salamat ta Magnum Hunter 23 kay Abelianosa ug karon sa tong Magnum Power Advisory. Gipay balos sa Sipalco ang ilang konsumante kalabas sa scheduled power interruption ubang adlaw Miyerkules Setyembre 9 ning tuiga kini alang sa pagfacilitate sa primary pool relocation sugod alas 8 sa buntag hangtod kini alas 12 sa udto apektado. Sa upata ka oras nga pagawala sa supply sa kuryente ang San Miguel Village lapasan ning syudad. Mga higal na bati ang Magnum News Alert. Ating dugangan ay sa balita sa musunod nga takna kini si Magnum 16 Chingitrina Enriquez sa balita og serbisyo Magnum Radio.
3: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
2: Let's listen to the music, relax and have fun.
3: Magnum Music Jam.
2: Magnum Music Jam.
8: This is a test of the emergency broadcast system.

0: That song was brought to you by Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
1: Mister Talagsaon.
2: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na. May humor pa.
3: Alas tres, 20 na may gana. Panayin mong naminaw, syempre, sa atong programa, ang Magnum Music Jam. Kamaban pag-iapon si Mr. Talagsaon Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa! Oh, yeah! Nana kita sa atong final hour may gana sa atong programa, mga Magnum friends. Alas tres, 20 na atong oras. I-check yung mga orasan may gana kay Basin, naguba na na. Kailangan na nga ayun may gana para di ka malate sa imong lakaw. Huwag sa mga jobless diya mga Magdun friends, sa mga nangitang trabaho diya, aba, this is your chance may gana ha? Nga magkatrabaho may gana sa Magdun Radio. Okay, kaya ni mga Magdun friends ha? Sa mga jobless diya, nangitang trabaho karong panauna, ang Magdun Radio may gana. Nangitang dugang mga aplikante, syempre. Para sa mga gusto mag-reporter may gala, news writer, marketing staff, music and production staff, IT staff, technical staff, lakip na may gala ang technical manager mga Magdun friends. Atong ibalik ha, sa mga nangitang trabaho diya mga Magdun friends ha, para sa itong Magdun job hunters may gala ha. Ang Magdum Radio nangitag mga dugang aplikante para nining mga musunod nga posisyon may gala. Reporters, news writers, marketing staff, music and production staff. Kabalumon sa trabaho ng music and production staff may gala. Kanapitong kung gusto ka may mong DJ, apil na diya sa trabaho may gala. IT staff, technical staff, apil usab may gala ang technical manager mga Magdun friends. Alright, sa mga looking for a job today, sa mga nangitag trabaho may gala, sa dugang detalya, i-check yung may gala ang detalya ng mga Magdun friends sa Magdun Live. Oo, Facebook na may gala sa Magdun Radio. Para sa dugang impormasyon may gala, dito yung makuha may gala ang dugang mga detalye sa inyong pagpang-apply mga Magdun friends, ha? Oh, dito lang i-search yung Megala Magdum Live sa Facebook para makuha niyo dugang detalye dito mga Megala kung unsaon kanang pagpang-apply ha. Siyempre, kabalo naman taon sa atong dadon, di ba? Magdala tag application letter, resume, anak mitang? Anaram na siya mga Magdum friends. So, kasagaray, inanam yun ang itong pagpang-apply. Magdala tag transcript records nato, ana. Moro na itong ginadala Megala. Di man ta magdala gano siguro. Di man ta magdala birth certificate siguro no. Sa mga interesado nga mahimong kabayan sa Magdum Radio, this is your chance may gala. So apply na mga Magdum friends ha. Eh para mag-uban-uban na ta diri sa Magdum Radio. Grabe yung uban-uban ta diri ba. Oh, pakayahay kayo di ba? Alas trans, 20 trans sa mga Magdum friends. Ang atong talagsaong pangutana karong apuna may gala ha? Sa mga wanaka G. Wala ka apas may gala sa itong talagsang pangutan na karang po na. Pananglitan Magdun friend, na kay ex nga uyab nga nag-birthday karon. At ibalik may gala, pananglitan Magdun friend, nga na kay ex nga uyab nga nag-birthday karon. Ang itong talagsang pangutan na pwede pa ba kang mag-greet ka niyag happy birthday, bisan pa man o bisan nga nagbulag na mo. Oo, muna itong nga talagsang pangutan ha. Pananglitan na kay ex nga uyab nga nagbulag na mo, unya birthday niya karon. Pwede pa baka mo greet niya ang happy birthday o dili na? Kay nagbulag naman ka mo, kailangan pa baka mo greet o di na? Muna may gala itong nga talagsang pangutan ha mga Magdum friends ha. 0995-322-6237 sa inyong mga tubag may gala sa atong talagsaong pangutana mga Magdun friends. Kung ikaw akong pangutanon be, dapat pa ba nga mag-greet kag happy birthday sa imong ex nga uyab nga nag-birthday karon o dili na? Alright, caller, hello.
4: Yung hapon lang nag-birthday.
3: Ayong hapon, si Dan Rainey no? Kusgig ka may mong tingog, Dan Ray.
4: Ay, kusog man.
3: Ipaduol pag yun para madunggan yun.
4: Kana,
3: kusog na. Kana, agrabe. Kutsada ka ayo. Dan Ray, pananglitan na kay ex nga uyam nga nag-birthday karon. Pwede pa ba ka mo greet og happy birthday niya nga bisa nagbulag na mo?
4: Pwede kay
3: eh. Ah, pwede kay apon di ay? Gano man?
4: Pwede eh. Na, ako mag-greet na birthday pa magalit dayong ko.
3: Grabe po na imuha di ay no. Na birthday pag day ka, walang ka. Dili to enough ang pag-greet niya to yung kasalang balay nga na birthday pag yun.
4: Ay, na birthday eh.
3: Ex na to ni mo?
4: Oo.
3: Ano man, nganong wala ba'y problema sa inyong duha, sa inyong panagbulag?
4: Siya man, may problema din mo na ko.
3: Agoy, maode ay no. Oo.
4: Nga, okay na kasi ako mag-birthday.
3: So wala'y problema nga mag-greet ka happy birthday?
4: Wala, wala. Eh, kay lugar ka ng bulag na muna, ginagawa ka mag-greet.
3: Oo, oh, kay... ano naman daw na siya, ano, Dan Ray, disconnected na inyong communication?
4: Siguro ang feeling, siguro ang communication wala.
3: So, pwede ra gyapon?
4: Pwede ra tayo kay. Ang feeling sa mga ninyo ang wala na, pero ang inyong communication na pa gyapon.
3: Depende siguro na sa case, sa pagbulag siguro, Dan Ray ba? Pwede sa mga kanabi to tungod kay siguro ang panagbulag nyo medyo ano ba kanang nagkasinabta na yun mo inani yung nana mo nang bulag ta so medyo wala yung problema marag okay raging mugrit pag happy birthday pero kung nag cheat mang galing ang imong uyab nagbulag mo ano marag medyo lahi siguro nga ano ba senaryo kayo ba
4: hindi mag-ibigay kay siya man na nag cheat
3: siya pero nag-cheat.
4: Wala. Masakitan ko, pero ako lang didawan.
3: Ah.
4: And then, kapag birthday niya, mukha ang gabon ko.
3: Ay. Walang tsada. Maka, ang sana, maka BH, pagig ka.
4: Maka BH, ay, kanang paan sa lipon.
3: Oh, grabe. Yahay ka, ano?
4: I like din ka mo BH nga, diputos naman sa ikubag, dito.
3: That on gidayon kay gibutang di ba sa sudlanan di ba?
4: Mao man.
3: Nganong balibaran pa man, di ba?
4: Oo na. Mana nga kan masing iksan mo. Grip lang gaton kay basta na imbitahon ka.
3: Dobe, kung medyo mo react ang iyang ano, uyab karon. Anong gi-invite man nimo nga uyab na nimo dati? Ano ana bitaw?
4: Bahala
3: mo sinumbaga
4: sila.
3: Bahala sila diya. Basta. Basta busog ko. Bahala mo diya mag-trouble. Importante sa ako, busog ko, maka-BH pag yun.
4: Ay, oo.
3: Ana, no? Ana nga style lugar. So, para sa imong side, Dan Ray, alaw, gyapon, why problema? Nga, mag-greet og happy birthday.
4: Huwag yung problema kay.
3: Wala.
4: Ang feeling sa mana putol.
3: Naputol ang feelings. But ang problema, basin, maka-reconnect bitaw ang feelings?
4: Muna, depende na nasa butabot ba yun.
3: Depende na kung pila katiil hiyatag sa baboy.
4: Oo. Oh. Kung apil lang ko ang USB.
3: Ulo sa baboy. Muna, oh, dahil na.
4: Ulo sa baboy ba?
3: Ayos kaayo. Pahits kaayo, di ba? So, no problema para kay Dan Ray. Oy, salamat kay Dan Ray sa imong tubag.
4: Salamat
3: magdum kibay. Alright, sige, bye.
4: Bye-bye, God bless.
3: God bless you too. Sige, salamat sa tong magdum fan nga si Dan Ray. May problema daw. Ano man da ay, no? Makakaon pagidahan na ilugarang dating na. Alright, ikaw magdum fan. Tawag na 0995-322-6237. If ever na kay katubag may gala sa itong talagsang pautana, ayaw na ikaulaw nga i-express mong feeling, Magnum Friend. Oh, ilabi na sa ato mga Magnum Friends nga kanabitang gapaminaw lang, anak bitang ulagi, no? Oh, lagi, unsa ka, no? Anak bitang naras balay nga, galingkod-lingkod, unya, wala bitang nanawag. Oh, basin di ay, kung makatawag ka karon, eh, mas okay kayo, di ba? Oh, namag-iuban kay ka-comment lang, galingkod-lingkod sa sala, Lagi noon saon ka ano mag-greet ka kog happy birthday sa ang uyam nga bulag naman mi. Okay, na nabitaw nga mga pangutana ninyo. Sa inyong huna-huna. 0995-322-6037 may gala ha. Para sa inyong mga ano ha, sa inyong mga tubag, komento, uban pa may gala sa atong talagsaong pangutana. Chance ninyo may gala nga makatubag ha. Sama ni atong Magdon friend nga si Inday. Inday? Hello, Inday?
1: Hello?
3: Kumusta man ka, Inday?
1: Ay, mawag ni hapon. Namaligya.
3: Namaligya o? Unod?
1: Sorry. Dili, palo. Uy, dili.
3: Kumusta man na yung baligya? Unod nga makarni ba? Babo yan. Na, baligya ka?
1: Dili. Wala na sa mga ina na. Sorry.
3: Mga ano na, mga candy, mga junk food, ana?
1: Oo, ina na.
3: Soft drinks.
1: Mga soft drinks,
3: mga pagkaon nga makadaot sa lawas. Ana, mo mo nang baligya ka sa garan, di ba?
1: Yes, una, makadaot sa lawas.
3: Oh, kana mga candy, junk food, mga soft drinks, gabaligya.
1: Nana.
3: Gabaligya, so di ka concern sa imo mga customer di ay?
1: Baligya, manggut. Dili na kinala ng concern. Sila na nasayot ko. Kwan ba?
3: Kung baka daot
1: pa
3: o dili.
1: Oo, panginabuhian. Magdang Gilbert. Uy, normal.
3: Lagi na. Eh, lisod sa kain ng... Lisod bang kain na Inday nga namaligya kag soft drinks. Niya, na yung nagpalit ba? Ayaw palit kag soft drinks. Ano dahil ka? Ayaw mong palit mag soft drinks. Baka diabetes man eh. Ano? Ano?
1: Ganing. Blind. Okay, namaligya
3: pa. Wala na ko kay Halin. Di ba?
1: Sila nila yung mag-agsa sa ilang gaimnon kung dili man yun angay yun ang soft drinks, di ba?
3: Palit kong junk food. Palit kong junk food. Ano, anong imong ano ba, customer? Palit kong junk food.
1: Gaimnon nga, makahubog, na-adere. Kompleto. Kompleto.
3: Na yung palit kong junk food, may yung rin ka, palit mag-junk food, makadaot mo ng kidney.
1: O sa'yo, may yung mag-inana siya kung mag-nang Gilbert. And mo'y nga, lumapot sila nga, panalagsar, mamput. Wala
3: na. Ano dahil na, no? Yung resulta, wanahalin ang mga baligya.
1: Kasagara, kay doon lang kong barangay. Kasagara, mga taga-barangay ang mga palit. Sa mga idaran. Ingan ako, wala ka, ma'am. Ayaw pala biyan ni ma'am. Kay, sabalo, nabaya ka, anak siya. Ada, sila may mag-inom. Ito naman po kung sugo. Kung sure na juga nga, mainom kagapin. Mainom, pero gamay na. Kaya lahi naman, mana na kung sila.
3: Sama rin ko ng sigarilyo. Sama ko ng sigarilyo, bitaw. Pamaligya kag sigarilyo. So meaning, mura ginapush bitaw nimo siya pag panigarilyo diha. Ano?
1: Ay dili. Na dili gid ko magpapalit og minor di edad magdung Gilbert. Ah, dili, ang gabawalan. Kay natagaan magud mi ordinansa na katong sa panahon pa ni Pangulong former President Rodrigo Duterte, di ba nagpagawas ng gid na siya og ordinansa sa mga minor di edad. So kami diri sa kamamanan tanan nakadawat yun may ordinansa gikan kaya sa City Hall.
3: So dili makapalit ang mga minor de edad.
1: Dili kay kasagara mamalit gyud sila, mangutana man jud ko sa edad. Pilay mong edad, dinana kay ang uban mamakat man.
3: Dobi na may mga dili na minor de edad pero ang height murag minor de edad.
1: Oh, napoy na na ba? Kung paglantaw na ako kay madala bitaw sa height mabata po siya gapil.
3: Murag bata tanahon kay gamay ang height.
1: Oh, may kung apilay mong edad, mo ana inan siya nga 80 naman ko tayo pagtarong.
3: Oh, 18 ako.
1: Mapriso tanin mo. Pero na po yung
3: uwan niya. Kana kaning sa mga sinihan sa una, no? Inday, kanabitang medyo mga R18 yung mga palabas pa, medyo sexy.
1: Oo,
3: Kung tanon ba na sa gardaan ng sulod, pala edad ni mo, nabitang, kung 16 years old pa ka, di pa kayo pasulod, ana mo na?
1: Maupod di rin sa kung hapon, or depende sa tindahan.
3: Lagi na.
1: Basta ako, dili dyan ko magpapalit. Basta ilimnon, yung minor di edad, o mga senyorilyo, basta minor di edad, di mukhaan dyan ko. Na binagwa ko kay ila, gawa sa akong naila. Nga kay bisugo, yun na sa ilang papa. Na. Pero dili kay ila, mga gawas na, dili ko magpapalit. Masuko ganin ang upan nga. Ano nga po papalit
3: ito? Nga, sugo ng anak pero padagkutan daan ng sigarilyo.
1: Hindi po ko masugot magdamang gulubot kay wala po ko ikwanda rin. Dagkot or sa Tagalog sinti. Kaya na may maingon nga kasi dagkot ko. Ang sandi, di saya sa sinti. Di ba dagkot, di saya magyusta. Naana sa sinti pa. Naana, wala ipasabot.
3: Okay. Sige, at least no. Napoy tayo na concern kasi mo mga ano, gapamalit di ay.
1: Oo. Concern ko sa, labi na sa mga batanon kay bawal man yung maglong Gilbert. Bawal sa maligyaan.
3: Mao. Okay.
1: Bawal. Gibawal ko ng padagkot kay masunod sa mga kapatanonan na imo palit. Pwede na din magdagkot dira mo. Nang gibawal sa ng pagdagkot sa tindahan, kay kasagara karoon ang mga batanon, lahi na ang ilang mga binuhatan pa. Lagi sagaraan, pwera sa upan nga maayong nabilin karon.
3: Lagi kong ipadagkot niya mo daan ang sigarilyo niya ang bata. Makasulay siya gamit kay siya may magdalas dito sa balay.
1: Mo nang gibawal git na. Isunod ko sa patakaran pero giwala na daw nakaroon ko. Imposible kay nakakuan na may git na. Di ba? Naka-ordinansa.
3: Lagi
1: na. Patas na may git siguro na siya. Angay, hindi natin tumanon.
3: Lagi. Mudagan ka.
1: Masugot ng sila sa dili. Dili, we?
3: Oy, dirita sa itong dalagsang pautana. Pananglitan na kay ex nga Uyab Inday. Birthday niya karon. I-greet ba niyo siya happy birthday o di na?
1: Hoy, dili na maulon. Basta ano. Ex na baya na niya. Adi ko eh.
3: Birthday man.
1: Bahala na kay wala na min niya. Kaulaw basad nun niya. Gagreet ka birthday. Wala na pag-ex. Wala na yun na pag-birthday.
3: Dobby, mahingon tayo mong ex. Ah, grabe akong ex. Wala namang kadumdum nga birthday na ako karon. Wala na. Ano lugar?
1: Ah, over. Di na sana makinumdum sa imo magdum Gilbert. Uy.
3: Adi na, adi.
1: Na po na siya nga makinumdum. Nakauyap na sa na. So, ang present, gay, ano na na, pero ex ka. Yung may greet-greet ka dito. Kaulaw ra, uy. Wala ka yun, ana. Niya, wanto. Pare sa first caller na mukao. Na, di, iya ha po to. Ako din na ko, uy, ilang wanto mukao niya. Ay, magaan naging kigdagway.
3: Ay, kaon gid ba? Ano gid na?
1: At, dili man mo bay punang away man ng Gilbert. Kung nana siya kuan, uyap na po. May mo siya away.
3: Okay.
1: Muna, ni kayo na lang yun. Pag-aabi kita nagway. Ay.
3: Pag ato ni mo silang balay, unya, nayang uyab, nga bago, unya, naka dito, agoy.
1: Nagpunta na to rin na, anambot lang tagway, tumunga, bahala ka diya. Para sa kuha magdum Gilbert, dili na. Hindi
3: okay.
1: Na. Kalimta na na siya. Bala ka birthday na siya o at least, di na ka mag-apil-apil sa iyang mga present kay mahulog ta na o maragas ni Namok na saan ba. Kabalo ba yung ka-advance mag-isip ang Pinoy, di ba? So ikaw, i-advance lang sa dingin mo na, di pwede.
3: Wala
1: na ba pag ex-ex na gud na, dili na gud mag Gilbert na.
3: Okay. Oh,
1: depende sa upan. Para sa kuha lang ni opinion, wa man tayo kuan dere, di ba? Wala may sayop dere po, man dere.
3: Oh, wa may sayop dere, puro man yung mga bugal-bugal ng mga butoba.
1: Oh. Kali ay na apoy kuan oy, na pay maayo siguro.
3: Alagi bitaw joke ra. Eh. Oh, wala may sayop nga tubag. Oh. Wala sayop nga tubag oy. Importante mga tubag mo.
1: Oh, gani wala sumpay.
3: Kay kabalo man kung ang, kay kabalo kong sumpay kay shout out ra man.
1: Ako dili na kung kumashoutout. Okay, everyday ka shoutout. Murag, sakit sa sadunggan o init. Shoutout niya. Everyday ka tawag. So,
3: tubag na lang.
1: Tubag na lang yun sa ani. Nabito kayo murag, everyday naman ka kadunggan itong mga ngalan na ni. Oy, talang lahi na sa nanak pa.
3: Wala kayo giparog dungugan?
1: Shoutout?
3: Bitaw. Salamat kayo, Inday.
1: Oh, salamat po niya. O ganin niyo. Diya sa Magnum Radio. Ang ting mo tanan. O bye-bye. Thank you.
3: Okay, bye. Mga tatong Magnum friend nga si Inday. Salamat sa iyong pagtubag sa itong nga talagsang pangutana. Si Danray, ingon siya nga okay ra. Nga mo greet o happy birthday. O ato dahin sa balay mukaon. Oh, ana. Si Inday sab. Dili siya. Hindi na siya musugot may gala. Hindi na siya maulaw na siya. Maulaw na siya mag-greet-greet pag happy birthday nga nagbulag naman. Di ba? Oh. Laylayang una-una sa taong mga Magdum fans. No? Salamat kayo. Sa ubang pang gusto mo tubag may gala, let your fingers do the exercise right now. Now, nagyod. Ayun ang ugma. Ugma, kailahin naman itong talagsang pangutana na sa may gala. 0995-322-6237 para maka-avail mo. Avail, yeah? Para mag-promo. Para makatubag mo may gala sa itong talagsang pangutana karong hapuna may gala. Sa mga nagmerienda na karong hapuna, ikiit na lang kung anong gikaon karon, Magdum friend, ha? Ang samagaling, gikaon ka ng panahon ng may gala. Sige, naot pang, okay ramo diyan mga Magdon friends. While naminaw ka ron sa atong programang may gala, ha? Hangtod pagyapunta sa alas 4 sa kapunon, mga Magdon friends. And syempre, tuloy-tuloy ta sa paghataw kalingawan sa yung tanan may gala din lamang sa atong programa. O karong panahon na, diri sa ta mga Magdon friends, sa ano? Ang latest!
5: Uy, mga Marites, unsa sab kaha ang init nga chika karon sa inyong mga paboritong artista, mga trending sa social media, viral nga mga pahitabo ug daghan pang uban. Busa paminaw na.
6: Sa ano ang latest? Unsa na anong latest? Ano ang latest ngani?
5: Sa ano ang latest?
7: Boom na boom, Marites, Marites, di mapakali. Pag walang chika parang may mali. Sa bawat sulok may te.
3: Aba, aba, aba, dari na sa damay gala sa ano ang latest? O ba na yung Magdum friends sa kanginan? Si Mr. Talagsaon Magdum Gilbert. May sense na, may humor pa. Oh yeah! Live na tamay gala sa Magdum Live, syempre ha? Sa ito mga Magdum friends nga wak pa naka-open sila mga radio set o sa ilang mga cellphones. Hala, i-open yung Facebook may gala para mag-uban-uban ta sa Magdum Live. Para sa ano ang latest kauban si Mr. Talagsaon Magdum Gilbert, okay? Ang atong Talagsaon may pangutan na may gala sa mga nasa online o sa atong mga online viewers may gala. Ang atong Talagsaon pangutan na mga Magdum friends ha. Pananglita na kay ex nga uyab nga nag-birthday karon. Pwede pa ba ni mo siyang i-greet og happy birthday? Bisan nga nagbulag na mo o dili na? At ay balik ka para sa mga online viewers na itong may gala karong hapuna. Pananglita na kay ex nga uyab nga nag-birthday karon. Pwede pa ba kang mugreet og happy birthday niya? Bisan nga nagbulag na mo o dili na? Sa mga sa inyong mga tubag may gala, pwede sa atong comment to, diya sa ubos may gala. Pwede mga Magdum friends kung namoy time diya magka-type may gala diya sa ubos sa comment mga Magdum friends. Ha? Para sa inyong mga tubag may gala kay kung ato nang basahan o niya. Ay, labi na kung napatay oras may gala diya sa ubos sa atong comment box atong gitudlo ha. O gitudlo na ako kana-kana-kana ha. Kana ha. Kana o kana-kana. Dalita may gala sa atong anong latest. Usa ka pulis may gala gikan sa Manila nga wala nagduwa-duwa sa pagtabang samtang pauli na gikan sa iyang duty kumanyang magihan sa Malabon City ang usa ka mabdos nga babae nga grabing sakit sa tiyan ni antong September 6 mga Magdum friends. Uy, pulban niya pulis may gala ha. Gilang pulis nga si Patrolman Roselindo De Lima sa Manila Police District MPD, Santa Cruz Police Station 3. Siya mismo ang nitabang sa pagpanganak sa maong babae sa bisan o wala siya opisyal nga medical background. Malampuson o luwas ang nanganak ang maong ginang mga igala. Usa ka himsog nga baby girl ang anak sa maong babae. Uban sa tabang ni Dilima may gala o sa ubang mga residente sa maong lugar. O, nakatabang nga si Dilima, apil uban ang mga yung mga kauban, kanabitang mga taga dito may gala. Si Dilima, usab mismo ang mipara o taxi o daliga nagdala sa inahan o sa iyang bagong na taong anak nganto sa pinakadool nga balay tambalanan o makadawat o dugang medikal nga pag-atiman mga igala. Tungod niini gidayeg ni Manila Mayor Isko Moreno ang maayong serbisyo og kusog o kaisog nga gipakita ni De Lima bisan pa humana ang iyang duty. Usa ka ehemplo nga ang tinuod nga serbisyo publiko dili kutob oras sa duty lamang kundi dili ana bisan unsang oras nga kung naay nang ninahanglan mga higala. Alright, di ba? Muna siya mga Magdum friends. Saludo sa usa ka pulis may gala nga dito sa Manila, mga Magdun friends, nga nakita niya nga nanganak ang nagsakit ang tiyansa usa ka buros nga babae, iyang gitabangan og na ay mong successful ang paggawa sa bata may gala. So after ana, iyang gipasakay taxi, gidala niya sa Balay Tambalanan aron matagaan og dugang ano bitaw medical nga attention may gala sa iyang pagpanganak mga gala sa maong inahan. Okay? Grabe to mga Magdun friends, no? Usa gyapon ka maayong balita. Positive news may gala sa usa ka pulis mga Magdun friends nga adunay maayong kasing-kasing sa isig katao, di ba? Oh, na siya tiyada may gala. Okay, narabay usay ang mga pulis mga Magdun friends. Ginatagaan ng mga laing ano bitaw ka ng interpretasyon bitaw may gala nga madamay na mga buutan nga pulis. Alright, so muna siya may gala atong anong latest, ha? So, sa atong mga Magdun friends, niya, ito ibalik atong talagsamang pahutana para sa mga online viewers, pananglitan nga na kay ex nga uyab nga nag-birthday karon. Pwede pa bang mag-greet og happy birthday bisan nga nagbulag na mo o dili na? Muna itong talagsamang pangutana, may gala, ang mga tubag, basahan na ito na may gala sa comment box, ha? Muna na din may gala. O, dahil ka na abitaw mga Magdun friends, ha?

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmatabo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo, protektado!
1: Para sa matilo nga dugo,
2: DTX 500.
1: Para sa healthy gatay,
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may mataas ka antioxidant.
1: Nga amo naman
2: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo ang atay,
2: happy kanunay.
1: DTX 500.
2: Masaligan,
1: epektibo.
2: DTX 500.
3: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mahigpo bala ang imo dugo?
7: DTX 500.
6: Masamit ka bala ang gina-energy?
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500
7: ang nagatinlo sa imo mahigpo nga dugo.
6: Nga sa masami,
7: amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalain-lain nga energy.
7: DTX 500.
6: Masalikan
7: DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Distang, isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Ganit sa mga amigo po da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
4: DTX Coffee Mix.
9: Mga butika. Mighty C, ang kalain na vitamin C na matulad sa mga eksperto na dunay natural na antihistamine properties. Makatapang para makontrolar ang tanan nyo ng allergies pinaagi sa pagpamubok sa level sa histamine. Alang sa efektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C.
10: High blood ka ba? May history ka ba sa pagtaas sa imong BP? Pag Mighty C kadaan law. Ang Mighty C usa ka alkaline vitamin C nga mo pa-relax sa imong kaugatan, mupaluwang sa agyanan sa dugo ug mopaubos sa imong blood pressure. Kini dili acidic ug kampyon imnon bisag wala pa ikaon likay sa hypertension. Mighty C adlaw-adlawon. Kini mapalit sa mga butika sa iyong lugar. Available sa bang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta ug senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Naimutang sa Market City, Agora, La Pasan, Cagayan de Oro. Tax lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika de Alternativo CDO. Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
11: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
12: Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman. Swak sa bulsa. Kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit. Like so, sobra na to. Go! Woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
15: Sobrang sulit talaga ng fresh ka tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
16: Mataas pala ang imo blood sugar.
17: DTX 500.
16: Ikaw pala ang may diabetes.
17: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
17: Ang may powerful compounds.
16: Yan ang gapanupo.
17: Kagakontrolar
16: sa imo blood sugar.
17: DTX

0: Mister Talang Saon.
1: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa.
2: Balik ta, may gala alas 3:55 na itong oras, mga Magnum friends. Siyempre, happy na alas 4, mga Magnum friends. Oh. Paspas kang oras, may gala. Pero pwede pa mo maka-shoutout sa may gala, mga Magnum friends. Siyempre, kung napakay katubag may gala sa itong talagsaan pauntana, maayong pangpaminaw kay Julie Cabaluna. Muna siya nag-comment may gala sa atong Magnum Live ganina. Si Julie Cabaluna, iyang tubag mga Magnum friends, dili na pero mangayo kog lechon. Agoy, muna patsyada ha. Mangayo kog lechon. Di na niya igrito happy birthday pero mangayo kog lechon si Julie Cabaluna. Alright, salamat kay Julie. Mayang pagpaminaw sab kay Cheska Danril NN. Mm-hmm. Nag-comment gapon siya sa atong Magnum Live kanina. Ang yung tubag may gala, dili na Magnum Gilbert. Oy, labaw na kung puro na mo duwang minyo. Oy, lagi ba? Kung minyo na, dili na mo great o happy birthday. Kay matagaan mo nung nag-line meaning may gala, di ba? Bisod na mga Magnum friends. Likay-likay na lang lugar. Salamat kay Magnum friends yung tubag ha. Napadari may gala, maayong hapon, Magnum Gilbert. Para sa ako, dili na jud na ako i-greet og happy birthday. Akong ex, pass is pass na daw. Alright, pass is pass na gid daw. Gikan kala kay Juniel Gualin from Tablon, Cagayan de Oro. Alright, salamat kayo, Magnum friend. Mm-hmm. Pwede gapon Magnum Gilbert kay pwede pa man gapon Magnum Gilbert kay greet naman ng happy birthday. Hoy, okay sige. Wala day problema, gikan ka na kay Dario Kibol. All right, salamat kay Dario sa imong pagpaminaw diha. Kits pa na dere bebe. Pwede raman mag-greet sa imong ex og happy birthday pero di ka pero dili ko mag-expect kung reply or not. As long as na express na ako saya, ako ang giingon. Gikan ka na kay Kay. Hi Kay! Maayong hapon diya Kay. Salamat sa pagpaminaw sa Magnum Radio. Napadari. Dili na Magnum Gilbert kay pass is pass na. X namang good na. Anong mag-greet pa ka on sa purpose. So the purpose may gala. Sige, salamat kayo. Magnum friend, di ba? Alas 3:58 na itong oras, mga higala. Unsa atong oras? Oras hurot na. Oras itong oras, mga higala. Panahon na ito para mag-goodbye, mga Magnum friends. Saon na lang, mga higala. Mag-bye-bye na ito, mga higala, ha? Kay musunod na, mga Magnum friends, si Magnum Angel Sado para sa programang Magnum Reports. Okay! Mag-uban-uban, mga higala, mga higala, ha? Samang takdaw, samang sibihan, tinilamang siyempre siyang number one FM station sa Cagayan de Oro. Ang Magnum Radio 99.9. Kanina lamang siyempre yung Magnum friends sa kranginan, si Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert, may sense na, may humor pa, ciao, baby!
0: Mga Magnum friends, 107 days na lang.

0: ITC, ang alkaline nga vitamin C.
1: Matag una ug ikatulong nga Miyerkules sa bulan, gikan sa alas 9 hangtod alas 9:30 sa buntag, inyong mabati ang programa Kahaya, programa nga gituyo pagmugna alang sa mga miyembro konsumante sa nag-unang kooperatiba sa elektrisidad, Moresco 1. Programa nga maghatod sa mga labas nga impormasyon ug kalambuan diha sa pagpadagan ug pagdumala sa atong kooperatiba aron ang tagsa-tagsa dili mahikawan sa kasayuran. Kahaya, matag una ug ikatulong nga Miyerkules sa bulan, gikan sa alas 9 hangtod alas 9:30 sa buntag, dinhi lamang sa Magnum Radio. At tangi
0: sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og PTX 500, highly recommended sa mga eksperto. PTX 500, mabalin sa mga butika.
2: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap, parehas ang amarkuso, chia seeds, bisugard sugared cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: VTX Coffee Mix. Mabahal sa mga butika.
3: VTX 500. Mao'y tubag sa diabetes, kundiin kini, makapaubos sa blood sugar, mulimpyo sa dugo, ug mopaligon sa mga ugat sa lawas. Sa VTX 500, kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys o paghubag sa imong atay. Kay sa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag-DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500, mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica D Alternativo Medicine and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
4: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
5: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
6: Pag naasiman ka, akin ka.
5: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa kanlaon. Sundan sa pagkalas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon. O kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa kanlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlong Domingo, may biyahe usab ang Magnum Express. Paingon sa Dayalayan, matag alas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlong Domingo, mudawat usab kami og booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: ang Haze. Nagikan kini sa sunog sa kabukiran o kayutan. Nga dunay sagol nga abog, aso o uban pang nga gagmay nga particles. Nga gidala sa southwest monsoon o habagat sa nagkalain-laing lugar sa Pilipinas. Nga maoy hinungdan sa pagkatag sa hugaw nga hangin sa nagkalain-laing lugar. Makairita kini sa atong mata, ilong o tutunlan. Lakip na ang pag-ubo, sipon o pag-atake sa asma. May musab nga musamot ang problema sa kasing-kasing ugbaga. Ilabi na sa dugay nga exposure. Ani ang paimangno ni City Health Officer Dr. Rachel Delia.
1: Mabala naman ni mo nga ang aso kay imo mang makita no. Meaning kung makita na ni mo ang aso, mas grabe na ang iyang concentration no sa carbon dioxide or carbon monoxide or uban pang mga gases. But ang later mo klaro na ni mo ang aso, ayaw na daan kay makadaot na ang sa imo no, ang effect no. Pero ang din pa ni mo maklaro, medyo kuan pa, pwede ka magawas. You just wear a face mask, well-fitted face mask. Katog yun yung mong gamiton, katog yung N95. So, that's the best na kuhan niya yung i-wear. Although, sakit na siya kung madugay na, no? Muna nga atong gagamiton ka ng surgical, the usual surgical na atong gagamiton. Although, tuluman na siya ka sa layer kasi nalagin sa atong surgical. But that will also help us na medyo maminus-minus ang atong palang hap na uban ng mga gases other than oxygen. So, labi na good ka itong mga tao nga depiktado na or kanang sensitive, for example si kami mga asthmatic or allergy nga kung ano sa kanan sa asthma allergy magkakamu trigger, so muna nga magbikay yun sila nga kung may mo din lang sila sulot sa ilang nalay close na nito ng mga diptana mga aron nga depikay sulot ang mga asthma.
0: Magambing, magpabiling alerto, ug protektahi ang imong kaugalingon ug pamilya batok sa epekto sa haze. Kini usa ka may nungdanong painumdum dinhi lamang sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
2: Kabirni Santo ba kay sa imong panagway mads? Unsa inungdan?
3: Nawad-an ko kung nga kwarta sa akong bank account pads.
2: Ha? Ano man?
3: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog da ko nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumplitong pangalan, address o bank account number.
2: Hala mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report ni mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
0: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC hotline numbers 0977-850-0587 o 858-4800 local 107 o sa Magnum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka may nungdanong painumdum din nilamang sa balita o serbisyo Magnum Radio.
4: Oras, alas 4:12.
0: Time check was brought to you by Fresca Tuna. Go, go, go sa sulit! 27 pesos SRP lang. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
5: Magnum Radio, news and public affairs, pata sa pagservisyo sa katawhan, topic sa kamatuoran, kaangayan ug kagawasan. Magnum Reports, inyong mabati ang labas o dagkong balita ning hapuna. Police o hospital reports, inyong usab nga mabati ang mga positibong balita o panghitabo sa palibot. Kining tanan, inilamang sa Magnum Reports. O karon ang inyong paboritong anchorman.
0: Kining a programa, giatud kaninyo sa DTX 500.
4: Oras alas 4:14 sa hapon. May gala, kumusta may hapon ka natantiran? Welcome, welcome sa itong pagpanaguban sa itong tulumanon ng mga programang
5: Magnum Reports.
4: Ninigadawaan daw ko ng mga higala. Nga Martes, Setyembre 8, tuig 2020 size.
5: Reports.
4: O nini nga itong pagpanaguban sa itong tulungan ng Magnum Reports. Inyo hagi pong masayaran ang mga police reports, hospital reports, developmental news ka nga hipos sa itong mga kauban silang tag sa kalukasyon. O ganiini nga itong nga pag uban-uban sa duha ka oras. Ana sila si Magnum Hunter 19 Metro Kabagtulan, Magnum Hunter 24 Jane Luna, mga balita usab ni Magnum Hunter 23 Kia Abelinosa, o gani Magnum Hunter 16 Ching Interina Enriquez. Og kini si Magnum Angel sa inyo makauban gikan karon hangtod ta sa alas 6 sa gabi ug sa duha ka oras nga programa. Inyo ay pun pong madunggan ang mga update pud no sa mga buhatan sa gobyerno nga ato pud din pong i-follow up. Tangi kay mga dugang balita no dina gikan na sa City Council. Inyo masayran pinagi sa itong kauban Magnum Hunter 19 Metro Kabagtulan.
5: Magnum Reports.
4: Oras alas 4:15 na sa itong pagpanag-uban ining hapon na mga higala. Una sa nato itong mga dagkong uluhan sa mga balita, local, national, international. Uga din dito sa itong pagsugod sa balitang lokal.
5: Reports.
4: Sa itong mga dagkong uluhan sa balitang lokal, duha ka mga tao nang hakabsan sa kinabuhi sa disgrasya nga nahitabo sa lalawigan sa Misamis Oriental o Cagayan de Oro. Una na din sa Maya Upper Puerto, ikaduha din na po sa El Salvador City. Oras alas 4:15 sa itong pagpanaguban, nini nga itong tulong manong Magnum Reports. Dili sa dahin tamang higala kay naa sa dulag o sa kalibo ka mga personahe sa PNP Region 10 o sa mga personahe po na augment gikan sa NSU ang IPA ang gideploy na dito sa Barma Region alang sa umaabot nga parliamentary election. Oras alas 4:16, dugang uluhan sa tuang balitang lokal dinita mga higala kay Global Hand sa mga cross-border syndicates sa gihingos ganusab karon sa northern sa mga kapulisan din sa northern Mindanao. Samtang presyo sa produktong petrolyo din sa to sa rehiyon, apelo sab nga misaka, alayon sa gihimo po nung pag-taas sa crude oil. Oras alas 4:16, lain pa natong uluhan sa tuang balitang lokal, problema sa kakulangon sa tubig din sa tua sa Cagayan de Oro, gipaniguro sa buhatan sa COWD nga mahatagan ng igong pagtagaan. Oras alas 4:17, din sa tamang igala sa dugang uluhan sa tuang balita, balitang lokal kay Comelec Region 10 na mahayag nga ilahang gitinguha nga mahimong malinawon ang eleksyon sa Barma Region samtang ato mga kapulisan gipahinumduman nga mohimo sa ilaha po din pong pagpabilin nga neutral o walay gidapigan alayon po no sa pagsiguro nga magmalampuson ang iyong historic electoral exercise sa Bangsamoro Region. Pinakauna ni mga higala nga Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao Parliamentary Election o gimuon ni karong Setyembre 14 ni ining tuiga. Oras alas 4:18 dinita mga higala kay mga sigig pangawat lagi o water meter din sa area of responsibility sa Police Station 6 Puerto. Klaro po silang wala lagi pasagdan. Ganiman, ang kanipong maong magpangawat sa water meter, no, di rin ni dinis ato sa CDO. Kaya niabot na po dito sa may lungsod sa Taguluan, Misamis Oriental. Oras alas 4:18, dugang pa na itong uluhan, dito sa itong mga dagkong uluhan sa balita na itong national. Dito ito may galas ng mga dagkong uluhan sa balita na itong national kay Yellow Rainfall Alert. Nag-iisa na karon dito sa may Zambales o Bataan Province. Samtang laing uluhan sa itong balitang national kay DILG Gia, pagawas na sa publiko ang mugshot ni kanhi House Speaker Martin Romualdez. Dahil panguluhan sa tuang balitang national kay dinhi sa mga higala giingon co-accused ni House Speaker kanhi House Speaker Martin Romualdez yung wala karon sa ilang mga original address sigon sa investigasyon sa PNP, CIDG, and CR. Lain pang uluhan sa tuang balitang national, dili sa tamang igala kay Senator Marcos, no? Iyon po si Senator Amy Marcos, nga no comment siya. May kalamigitan po ni ining pagka-aresto, namni hospital arrest, sa iyang ikagaw nga si kanhi House Speaker Martin Romualdez. Dili po mga igala.
5: Magnum Reports!
4: Dugang na itong uluhan sa tuang balitang national kay giingon po the corona sa tuang dugang mga balita ng prosecution na mayag na too late na daw ko na. Alang kang Vice President Sara Duterte o sa ihang kampo nga mo ingon nga alias lamang ang piatos pusa o guban pa ang mga pangalan ay gamit o giisuhan sa mga salapi sa kaning giingon nga confidential funds. Samtang niingon usab karon ang prosecution nga ilahan nang itagak o dina nila i-appeal o tangtangon na nila ang ubang mga witnesses sa giingon nga di makatarunganon nga paggamit sa confidential funds. Samtang prosecution tinguha karon nga ilahang ipresenta si Vice President Sara Duterte sa iyang kaugalingon nga impeachment trial. Samtang kampo ni Sara Duterte ni klaro usab nga no ila pong gidepensahan ang ilaha po rin pong baruganan nga di pwede nga ibutang na kuno on trial si Vice President Sara Duterte. No, dili daw kuno compelled nga mo testify sa iyong kaugalingon si Vice President Sara Duterte. No, sa lugar na siya mo duot sa iyong kaugalingon. So mo nag-iingon po sa lead counsel ni Vice President Sara Duterte nga si Attorney Sheila Sison. Yan pa niya, no? Segundo ko na sa Section 17, Article 3 sa Constitution, nga walay tao, no? Nga makumpil matod pa sa pag-witness against sa iyang kaugalingon. Ang maumatod pa ang katungod ay absolute. Di na ko na ni simple nga katungod or statutory right. O sa na ko na kinika fundamental right. Nga katungod nga nag-emanate gikan sa Constitution itself. Nga nag-garantiya po, no? Naghatag po ng garantiya. Nga, basig yapon sa Article 3 sa 1987 Constitution. So, kung ang respondent na ko, no? Dili interested sa maunga trial, di na siya kinanglan ganiyo, di na siya muhimo pa sa pagpadalaw yung mga abogado aron nga depensahan ang iyang kaso. Apan matod pa sa prosecution, kailahag yun, no, nga i-forgo ang presentation sa witness sa Article 1 sa impeachment case may kalambigitan nining alleged nga misuse sa confidential funds. Aras alas 4.22 sa dugang natong uluhan sa tuang balitang national dinis sa mga higala kay giingon po the coron unemployment sa nasuod misaka sa 6% sa bulan sa Hulyo. DSWD giyong tinguha nga makaangkon og 241.2 bilyon pesos nga proposal sa ilang proposal budget alang sa tuiga 2027. Kakulangon sa government database sa mga driver mo hinungdan kung anong daghan ang wala na lakip sa master list sigon sa DSWD. Senator Robin Padilla na hindi o nagmugo. Nga andam niya nga panalipdan ang konstitusyon ang tod sa katapusan, isan pa man sa iyahang kinabuhi. Samtang Senator Ping Lacson na mahayag ang pag-aresto matod pa ni Senator ni House Speaker Romualdez, pamatuod nga nag-aksyon yun ang administrasyon nga Marcos. Samtang Congressman Pulong Duterte naghatag po ng pamahayag ang NBI Director Matibag nga wag kang marites. Wag kang marites daw kay lagi, naghimo ano, sa pagbahad po da si Davao City First District Representative Paulo Pulong Duterte kang NBI Director Melvin Matibag nga magpagwas og mga ebidensya kung duna bagyo diay kani ikapamatuod no nga dunay irregularidad sa mga flood control project sa distrito niini pod ni Congressman Pulong. So kung aduna na kuno ebidensya sa krimen dapat ipagawas aron nga mapapanubag ang kinsa man ang dapat manubag. Dili kay mohimo matod pa sa trial by publicity. Oras alas 4:24 samtang dili sa mga higala kay giingon usab ni Senator Tulfo nga pila gyud ay no ang atuang threshold para ma-impeach si Vice President Sara Duterte. No, di man daw kuno niya tinguha nga usabon ang kaning balaod pero pila UDI no ang ilahang ihap UDI karon ang minus 4 ba o plus kaning kwan yapon same as the usual number sa tuapin pong mga senador kay kung minus 4 so mausab na ang threshold pero kung apil yapon tong mga senador nga nagsakit nasa prisuhan o nga nagtago so 16 gihapon. No, tana si Senator Tulfo kung apilon ba tong kwenta si Senator kaning Marcoleta, si Senator Jinggoy Estrada, si Senator Bato de la Rosa, si Senator Lauren Legarda. Oras alas 4:26, tinidentas tumadag ko na pud mga igala nga mga uluhan sa atuang balitang international dinita sa atua pong pagpanaguban sa tungtulong manong Magnum Reports kay dagko pong mga hisgutanan po no sa mga balitang international nga atua po rin pong isunod. Dinita mga igala kay giingon Duke of Duchess of Success giingon wa paghihapon nila gibuhat ang ilahang mga royal duties sigon ni King Charles. No, kay nagdesisyon manggod si Prince Harry o si Meghan Markle mga igala nga mupuyo sa United Kingdom human silang nipuyo po sa Amerika. So, sa sulat nga gipadala ni King Charles sa Lord Chamberlain sa UK, ang pinaka-senior officer lugar dito sa British Royal Household, nga wa pag hapon nila no, natuman ang ilahang royal duties sa nahisgutang magtiayon. Mato ni King Charles nga para hatagag katinawan kung unsa ang mga papel sa Duke og Duchess sa Success. Mo na ang ihapong gihatag po nga klarifikasyon nga wa pa sila nagsugod yun po sa ilang tahan. Kaya wala pa man gihapon nila naghihupta ng maupong papel. Kaya wa man sila dito po nagpuyo diritso. Oras alas 4:27, dinisada mga igala kay giingon po do koron nga Nepal magpahigayon o day of mourning human sa ilahapong gipahigayon nga halapad nga pagpangita sa mga taong nangaanod, nangamatag, nangamising sa nahitabong flash flood. Unsi ka mga tao ang patay sa nahitabong avalanche sa Mount Minzergi dito sa Russia. Samtang napulo usab ka mga tao ang patay sa pagbusika sa paboto o fireworks sa Osaka Religious Festival sa Mexico. Dugang balitang international dinisan mga igala gibutyag nga dugang na itong balitang international din ito mahigala kay giingon ko rin nga Amazon Cargo nga nag-hagsa. Doon na po 5 po nang namatay. Giimbestigahan ko rin sa Amerika. Dayon, giingon po rin mahigala sa dugang balitang international na ito. sa dugang balitang international to mga igala giingon pud karon nga nalukong nga mga pasahero tungod sa pagbuto sa bulkan sa Indonesia misaka sa kapig 3,000 kon 304,000 ka mga tao. Og Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu gidepensahan ang pagpangatake nila sa Doha, Qatar niadtong milabay nga tuig. Okay lagi. Ipanghimak ako sa Netanyahu nga naka-impluwensya ang Qatar sa Israeli policy sa gubat sa Gaza nga gitawag no nga hostile state sa mga nasud. Kaya lagi nang atake ba po sila nitong last year September gihapon din target na no ang mga senior Hamas officials diin do na gito yung mga nangamatay na ito mga panahuna ng mga official pod sa Hamas. Oras alas 4:29 sa itong apagpadaan sa itong tulumanong Magnum Report sa dinita mga igala sa pakisusi na dayon. Sitwasyon sa itong palibot, lakaw, panahon, dagan sa trapiko. Kanakastanway ko na itong kauban at itong Magnum Weather and Road Hunter, si Magnum Hunter 23, dikan sa area, si Magnum Kia Abilianosa.
6: Yes, sa magdamaan dyan na light to moderate traffic lang ito nga nabantayan sa itong mga nagyaan nga dalan. Particular dito sa mga ising nga bahing ganyan sa mga lapasan. Para sa dito sa mga barangay Puerto, galabi na ito nga pagbalik. Dito sa mga area sa mga Jarbor extension, padrong dito sa mga Kugon, o dito sa mga Nazareth area ning atong asyudad. Dinoon, wala maya dugay git po kaya pagkaginan sa lagas traffic. Galabi na kay dugan magpunta nga mga traffic enforcer kato nabantayan sa palibot aron nga pagman. Sa trapiko, gadiri nagpunta siya ingon yun po nga madugay sa pagaginod kini mga sakinan, labi na ka itong mga nagdali. Ingon man ka itong mga pasahero yun po nga but nga makaabot sa ilahang taxi-taxi ka mga destinasyon. Kung isigat po ito ang alakaw sa paon, nini nga oras na magdamaan siya. Landong-landong na ito nga palibot no, panagpabilin, pagid gihapon, ang kaninga kaalingiing sa kaninga palibot rin sa maya gawas nga bahin. Pero kung ingon kagainot magdamaan siya, wala naman tungkol kay landong naman, ato nga nabantayan diri sa maya gawas nga bahin. Kung may isigat mataan, nga ato nga nasitin karoon nga nagpanayon nga haze po doon naman siya, nagpabilin pagihapon, yun na yan, ipis na mamadayan. Sabi nito sa mga bukeron nga bahin po magnamaan siya o gamit siya lubog pagkid gapon kung nga dirita magalan pagigan diri sa mga sentro syudad at kalabot ni nga nasitin na itong nagpunayon nga isa sa atong palibot. Atong nga pagulagway sa kosmonaon ang sitwasyon sa palibot. Ikan diri sa area sa mga Kugon Market ni atong syudad. Kaya para sa Magnum Road Hunter kini, si Magnum Hunter 23 Kia Abilinosa sa balita o servisyo Magnum Radio.
4: Salamat Magnum Hunter 23 Kia Abilinosa. Oras, alas 4:31. Dinita ni Magnum, kung dinita sa itong buwatan sa pag-asa. Kaya nakaroon sa pikas din niya. So, Sir Kevin Cade. Sir Kevin, maying hapon.
7: Maying hapon, ma'am. Maying hapon sa itong mga suking tagbamanaw as of 2 PM ganihawa. Ito yung observeran nga low pressure area gawas o sulod sa Philippine Area of Responsibility. Samtang dito sa Tuskibok, Mindanao, mga sanati na tas pinalag sa pag-bedroom, nagkanon sa panganura ng kalangitan, inubra sa patak-patak na pagulan, kilat o pagdurug-dugdon at sa localized thunderstorm. Kung napahinay nga tas kasarangan nga hangin magbigikan sa habagat, nato sa habagat ang kasagpang direksyon, ugang kaligatan hapsay nga tas kasarangan ang pagbalut. Ang temperatura sa Tambak Bayan magbigikan sa 26 degrees Celsius, dito sa 34 degrees Celsius. At ang heat index sa Samsarintal ay abot sa 40 degrees Celsius. Atong adlaw, mas nalapon niyang 5:46 sa hapon o masidlak o mga 5:33 pabintag. Atong Philippine Standard Time, 4:32 PM ang kanan ng maritang panahon, gikan rin sa DST Pagasa. Kini si Kevin Cadiz. Salamat.
4: Salamat, Sir Kevin Cadiz, itong weather forecaster sa Pagasa.
8: Magnum Weather Alert!
4: Oras alas 4:32, karoon ka tayo mga higala, mabalik na ang mga sikla kapahinom na buhay niyo. Ano din po mga sayaran, ang mga balita ang nangahipo si Magnum Hunter 24, Jay Nunag, Magnum Hunter 19, mensyo ka magtulan sa itong pagpanag-uban sa itong tulungan ng Magnum Reports. Kauban po ni Magnum Hunter 23, Kia Abilianosa. Oras una alas 4:33 na sa hapon.
9: Time Check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gaduga? Permi ba nga dunay hangin ang imong tiyan? Basig at dunay diferensya ang imong liver. Mag-DTX 500 ka na. Ang DTX 500 adunay polycosanol ugban pa nga phytochemicals gikan sa extract sa desugar-sugared cane na pamatudaan sa mga pagtuon ng epektibong pangontra sa mga toxins nga mo'y may daot o miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa. Mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan di Oro og Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa Klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan di Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
2: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
3: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
4: Mas klaro na ba bisan gabii?
3: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Mga higala, kung plano na ninyo mag-ilis ug ligid sa Motormate na diretso, available ang premium motorcycle tires nga Pirelli, Michelin ug Eurogrip, kasaligan sa grip, performance, durability ug safety sa matag biyahe. And here's the good news. Free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin ug Eurogrip tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amo ang branch? No worries. Kay naa pud ang Motormate sa Shopee, TikTok Shop ug Lazada. Busa ayaw na pagdugay. Visit your nearest Motormate branch today. Motormate, 35 years nga kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories ug premium tires.
1: Mga higala, unsa nga mga balatian nga pwede natong makuha sa kainit sa panahon? Aniya si Dr. Maria Bibina Casino, Provincial Health Officer sa Misamis Oriental, para sa tubag.
7: Here sa PHO, nangandam kami sa mga epekto sa mga panglawas.
1: Oo.
7: Kaya ang inyong hili man lang sa dehydration, nagdala, nasa kani sila yung mga risgo. Nagkikaingon na ni Dr. Adilia sa City Health, no nga, dili lang ang high risk sa dehydration, kung dili, kuan gihapon kita, magbinantayon kita, nga mo taas ang atong kaso sa waterborne diseases, diarrhea, no, vomiting, kalibanga, plus dengue, kaya ang tendensiya, tungod sa kakulangon sa tubig, mag-stack, mag-gayod kita. Ang tendency, daghan ang atong dengue cases because mag-stack man ang atong mga katawhan, labi na gayod dito sa kabaranggayan nga minus ang supply sa ilang tubig. So ang tendensiya, no, dili nila ma-stack ang ilang tubig sa gusto nga pamaagi, pinaagi sa kinahanglan atong takluban, usahay mapabayaan, labi na magkuha ang mga bata, magkuha sa tubig, makalimot sila nga ilang siraduhan. So, mao ka na ang role sa ginikanan, sa pagsulod gayod, tan-aon, kung ang mga tubig nga gistak nato, no, limpyo, luwas sa mga kagaw sa kalibanga o matakluban gayod para dili mga mangitlog ang atong mga lamok nga nagdala sa dengue. Ang stacking sa tubig, makadala ka na sa sakit nga kalibanga, suka kalibang. Tungod kay ang pagkinahanglan, make it sure nga atong mga container nga atong pangsudlan istakan sa tubig nga mainom, no, limpyo.
8: Limpyo.
7: Gawas ni ana magnom jun kinahanglan kung ipabukal gayud nato 30 minutes nga pagbukal-bukal and then ipabugnaw, no, ayha dayon nato mainom para luwas kita sa sakit nga magdulot sa dehydration tungod sa kalibanga.
2: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
3: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
4: Mas klaro na ba bisan gabii?
3: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
1: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon, sundan sa pagka alas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon. o kada oras na gilayon gikan sa alas 5 sa kadlawon hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes ngadto sa adlaw Domingo, may biyahe usab ang Magdum Express. Paingon sa Dayilayan, matag alas 9 sa buntag ug mobalik sa Cagayan de Oro pagka alas 4:30 sa hapon. Lunes ngadto sa adlaw Domingo, mudawat usab kami og booking niatong buot mo adto sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magdum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall alang sa dugang kasayuran. Text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magdum Express.

0: Mighty Zinc, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatawan para makontrolar ang tanan nyo nga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na ang Mighty Zinc.
1: Gapanakit ba ang joints sa mga tudlo? Nang hubag ug nang bukol ba kini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo mo hinungdan sa gout attack. Busa pag Mighty Zinc na. Kini usa ka alkaline vitamin C nga mupaubos sa uric acid sa imong dugo ug manalipod kanimo batok sa gout attack. Ang matag adlaw nga pag-inom sa Mighty Zinc muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo ug mopalig-on sa imong immune system. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika D Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika D Alternativo CDO.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
3: Let's go. Go with the flow.
4: With Charmy cottony napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
3: go with the flow.
4: Charmy cottony napkin for heavy flow.
3: Charmy.
5: Charmy breathable panty liners for everywhere confidence.
6: Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
7: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman. Swak sa bulsa. Kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit. Like so, sobra na to. Go! Woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
10: Sobrang sulit talaga ng Fresca Tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
1: Oras alas 4:43.
6: Oras hatod ka ninyo sa DTX 500. Kini nga programa hatod ka nato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
11: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
1: Balik ta mahigala sa itong pagpanag-uban o dinidinta mahigala sa pagsugod sa pagdawat sa balita ni Magnum Hunter 19 kay giingon nga 30th National Convention sa Vice Mayor's League. Ang atuwa po rin pong dakbayan ang magsilbing host. Report atong nga paminawon kay nakasanbay si Magnum Hunter 19 na Mentro Kabaktulan.
12: Nagandaman sa parang sa mata na sa City Council ni nga tubig sa Cagantioro ang kalabot sa Gipaygayon na puri pahigayon nga 30th National Convention of the Vice Mayor's League. Di sa tuwang nasud na kansang nga usa sa giga andama ang giga pasigarbo sa tini sa atong lokal na kagamhanan sa atong sidata o labinasa sa konsiho nga pinagi sa pagpanguna ni Vice Mayor Jose Leon Pepe Rodriguez kakini ang pinasay tungod kay kita mismo ang mag-host sa nasangpit ka kalihukan na kini ang dakong kalipay gawas lugar sa Kalipay ug pagpasigarbo kulba sad tungod kay kini dili basta-basta ang pag-host sa usa ka national nga kalihukan din nagabutyag nga apil niini ang mga dagkong opisyal sa tuang lokal na kagamhanan ug sa national government sa tuang nasud. Kini ang gisgutan ni kagawad Edgar Cabanla sa majority floor leader ug sa majority o man sa tuang plenary sa mga konsiho, sa tuang mga konsihal sa nasang ka regular session inubaran ni Vice Mayor Jocelyn Pepo Rodriguez. Sa to sa paminaw.
13: The full support the 21st City Council, Cagayan de Oro City, for hosting the 38th National Convention of the Vice Mayors League of the Philippines on November 10th to 13th, 2026, with the theme One Legislature, One Digital Future, and urging the full coordination, participation, and support of all offices of the city government, Cagayan de Oro. I think it should come from all the members.
14: Yes, all members.
13: All members. Jointly move and jointly seconded.
14: That is second. Objection. Hearing none, motion is hereby carried.
13: Move to approve with second final reading.
14: Second. Objection. Hearing none, motion is hereby carried.
12: Matutong nabati sa nasangpit ng regular session magdumaan si kagahapong at lawa in gikalipay ni Vice Mayor Jocelyn Pepo Rodriguez ang nasangpit ng pribilihiyo kung usasab kini ka challenge labi na sa itong siyudad sa Cagayan de Oro nga dili basta-basta ang ilang ginahost or atong ginahost. No, gano? So, dinagko nga kalihukan mga nasangpit lugar ng mga vice mayors, mga councilors na nga na magtipok o magkita lugar anang sa nasangpit nga dakong nga conference nga ipahigayon. Siyempre, usasang ikalipay ni Vice Mayor mo ang interes sa nasangpit ng good gamit.

0: interested in Cagayan de Oro because they're curious how is Cagayan. It is a very safe place. Nanay ko mamaligya. Please, it's a safe place. It's a family place. So anybody can just come around and just enjoy the beauty of Cagayan de Oro and its scenery.
1: It was a very beautiful video sailing Cagayan de Oro. You are a very good sales lady.
0: Attended by 700 Vice Mayors of the League of the Philippines that time when I presented. So that was, I hope it's going to be a success, no? And I need your support, your help in this endeavor. Okay, so I am the only vice mayor in Cagayan de Oro, ako ra. Then Miss Ordy can help in a little way. Pero more good than ako. So I need your help and your support. Thank you very much.
1: We'll have your back, Vice Mayor.
0: Thank you.
2: Sumatot na ba ting regular session sa City Council kagahapon at lawa ba ni Vice Mayor Jocelyn Pepper Rodriguez ug ang majority floor leader kagawad ni Carlo Cabanlas. Bisa bang Magnum Hunter 19 Mencho kabagtulan sa palitaong serbisyo Magnum Radio.
3: Salamat Magnum Hunter 19 Mencho kabagtulan oras alas 4:48 na sa hapon. Dili ta mahigalas balita ni Magnum Hunter 23 Kia Belenosa kay gibutyag Police Station 6 Puerto. Miklaro no kaagit pud sila nagpasagad. Dili po mga sunod-sunod nga mga insidente sa pagpangawat og water meter sa ilaha pong area of responsibility. Report atong siren na sa iyahang detalye si Magnum Hunter 23 Kia Belenosa.
4: Yes, sa magdamaginaw, wala matapalagpasagad ang kapulisan sa Police Station 6 na Puerto sa pag-aksyon ining mga magingol nga naghihitak na insidente sa pumawat o gamang water meter na silang area of responsibility gani usa sa mga giingong gahimo sa mga kalihukaran na dakpan at sa ilang gahimong operasyon nga drug purpose operation na diha mismo sa barangay Puerto. Nagpahigayon naman sa pang tropa sa pagpungunan ni Police Major Jason Felicilda, ilang station commander, mas ipalaman ng investigasyon aron masuta o may ilang mga lain pang responsable nining gahimo sa pagpangawat o water meter. Nanutinig pa yung mga noon niya nga publiko na kung may magbutang ang mga kandado o CCTV likit na ang pagbutang ang mga iro aron makasignal kung doon ay magahimo sa pagpangawat o makatagaan sa pagduduha sa mga kawatan nga padayunon ang pagpangawat. Alayan nila na pamayag ni Police Major Jason Felicilda kalabot sila naghihimo po ng mga aksyon aron nga masulbad. Kani nga naghihitak nga kani nga pagpangawat o water meter niya sa yung area of responsibility.
5: Sir, mayo nga hapon, no? Sir, unsay gihimo ninyo nga aksyon regarding ani nga naghitak nga pagpangawat sa mga water meter diha sa inyong area of responsibility sa may barangay Puerto, sir?
6: Mayong hapon, ma'am, no, og sa inyong suking taga-Paminaw diha. So, this is Police Major Jason Felicilda, newly designated Station Commander of Police Station 6 Puerto, Grande Oro City. So pagka-receive na mo sa maong balita, ma'am, nagpa-blatter magod ang mga nakawatan ni ini nga abot lagi sila og mga 15 ka buok nga sunod-sunod gyud og ano nat sunod dungan pagkuha sa maong metro kay gabay-abay ra man kaning 15 ka metro. So pag-report nila tong September 6 sa buntag and na find out namo nga September 3 pa dai kini nahitabo sa kadlawon, so medyo ano late reported gyud ang panghitabo, no? Pero og katong pagka-report dito namo na bantayan sa amo ang desk officer nga maoy nag-record ni ining maong insidente or nag-cater sa complainant nga katong insidente is naami nadakpan atong adlaw pod nga mga alauna imedya sa kadlawon September 6 nga katong upat nga among nadakpan nga involved sa pagpamaligya paggamit sa ginadili nga droga is sila pod. Ang isa ni adto is usa ka kawatan sa maong metro, o ang isa pod ato ang ikaduha is kawatan pod og mga wire. Bronze, ana. So, mo to nga na connect na mo ang maong complaint ang katong nadakpan nga tuan. Sila gyud ay ang isa sa mga nangawat. So then gi-verify first interview na mo sa iya ato is wala pa siya nitug ano nga siya ang nangawat. Pero naamang

0: Good may confidential informant nakaingon nga siya gyud. So motong nag-conduct mi og follow-up nga interview sa iya ha. And amin siya nga siya ang nangawat atong maong metro.
1: Okay. So sir, sa unsang pamaagi niya sir nga nalaras niya og kawat ano sir? Sa sir siya lang isa nagahimo ani or grupo ni sila sir?
0: Wala pa siya giingon no nga naa siya kauban kay sa among pangutana pud saya is wala siya dili siya motug ano. So posible gyud nga naya po ni siya kauban kay sa pila ka minuto nga na siguro pila ka minuto lang nga na perform nila ang pagpangawat and 15 ka buok and siya lang isa. So posible gyud dili mi motuo nga wa siya kauban, pero pag sa kakaron wala pa, dili pa gid pud siya mo tugan kay siyempre mo ikaw nga imong kauban di imo gid po nang kuanan depensaan.
1: So sir, aha niya gidala daw ning gipangkawat niya nga water meter sir. Na-recover na ba ni sir?
0: Wala na siya ma-recover ma'am no, kay mao man gyud na nga siyempre masabot man puna nila kung kinsa ilang baligyaan ana nga dili gid mo tugan kay madamay ang pud siya sa anti-fencing law ang katong ilang gipang baligyaan no. So then kabalo man ta nga ang kaning water meter kaning pagpangawat is gamay ra gid kayo na siya nga ayahang penalty an ano gamay lang, so magagawas, so mabalik na pod ang possible nga mahitabo nila. So mo nang liligin na nila isaba yun kung kinsa ilang gabaligyaan kay mabad record sila dito, then so no dili na pod sila sa ligan, dili na pod sila pabaligyaon, so ana gid ang kamatuoran ani.
1: Okay. So kani si nadakpan nga suspect sir, ni admit ba siya sir nga dugay na siya aning kalihukan nga pagpangawat og meter sir, og dili lang ba niya siya sa Puerto ga operate sir kating nga sa makasikbit nga barangay ga pangawat magyapon niya sir?
0: Oo dam, pati sa Bugo ga pangawa gyapon niya sila no. So moabot gani gyapon niya siya og matud palagi ngon nila nga moabot gyapon sa may kaning Nazaret og Makasandig and kaning malakbitan po nga mga barangay sa maong area sa Police Station 10.
1: Okay. So, sir, since ni Angkon man siya, sir, nga involved gin siya itong pagpangawad sa meter, makasuhan po ba siya ito, sir, if mo file itong mga complainant or katong drugs lang may ma-file sa iya, sir?
0: Makasuhan gyud gyapon ano. And mo po na itong gihimo karon nga lakang, katong mga complainant, katong mga nakawatan, is mo complaint gin sila again sa iya ha. So para ma dugangan nato ang iyahang kaso. Og matagan po nato og justification ang maong mga nakawatan sa maong metro.
1: Siguro sir, lastly imong moraga pahimang no or panawagan sa atong mga residente diya sa mga area of responsibility sir aron kaning maminos og dili man gid siya ingon totally gid nga mawala sir, maminusan ang kaning mga instances dili na makawatan og mga meter sir. Unsay ma-advise nimo aron nga dili na gid pud sa dali-dali nga makawatan sila mga water meter sir?
0: Sa publiko no nga naminaw, magbantay kita permanente sa atong mga gamit no sa atong panimalay at yung kung pwede magbutang ta og CCTV kung sa atong metro mas maayo kay naa magyuna sa gawas butangan na to og padlock ato ang butangan og rehas para at least man lang dili madaingan na gyud ka dali sa pagkupanguha nila pagputol. Or kung natay pwede ta makabutang og animal barrier like iro kung buhaton para at least maka inform lang sa tuwa ba maka hatag sa tuwa o warning kung naay mangawat manggaling. So magbantay kita kay sa panahon karon daghan gyud kayo ang one pod kay tungod sa crisis sa panahon mangawat na lang gyud ang uban kay para mabuhi ang uban pod mangawat kay para sa bisyo. O kining maong illegal nga droga, magit po ni isa nga hinungdan sa tanan nga problema. No? Kaya musanga-sanga siya o mga krimen nga pwedeng maitabo. Like, kung mugamit ka, then wala kay kwarta, siyempre, mangawat ka. Kaya para mga kwarta ka, manulis ka. So, para makatalit ka ng illegal nga droga. And pag nakagamit na ka, kaya na, nakapalit na ka, nakagamit na ka, so posible po, di rin na po kamo paingon sa physical injury karon pagpang-rape, pagpamusil. So mo na nga kaning illegal nga droga ato gid po ning usa nga likayan kay unay isang rason mo ning daghan kay nga kahitabo nga krimen sa ato ang palibot. Kay kung magpa-addict kita ani nga illegal nga droga, lisod na gid kayo nga pila na gid ka porsyento na lang ang mabilin sa to ang maka lingkawas kita ni aning ginadili nga droga. So mo na nga ubanan sa pag-ampo, mag-amping para maayo ang ato ang panginabuhian ug dagan sa kinabuhi. Daghang salamat.
1: Salamat, sir.
2: Kamu tama magdaman sa nga pamayag ni Police Major Jason Felicir na Station Commander sa Police Station 6 sa Puerto. Ola yun ini, nagayon mo na po sila sa pagpagay ng follow-up investigation o nga maila o nga madakpan na gilayon kining mga responsable sa pagpangawatog gawit water meter diha sa ng area of responsibility. Balitagi ka sa may Police Station 6 sa Puerto para sa Magnum Reports. Kini, si Magnum Hunter 23 Kia Belenosa sa balita o serbisyo Magnum Radio.
3: Salamat Magnum Hunter 23 Kia Belenosa. Oras alas 4:58 sa hapon.
4: Oras hatod kanato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.

0: Mga higala kung plano na ninyo mag-iris obligate sa Motormate na diretso. Available ang premium motorcycle tires ng Pirelli, Michelin o Eurogrip. Kasaligan sa grip, performance, durability o safety sa matag biyahe. And here's the good news. Free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin o Eurogrip tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amuang branch? No worries. Kay naa po ng Motormate sa Shopee, TikTok Shop o Lazada. Busa ayaw na pagdugay. Visit your nearest Motormate branch today. Motormate, 35 years nga kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories o premium tires.
1: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at to lamang sa bugna ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
4: Ang basura, usa sa mga problema sa atong katilingbana, usa usab sa mga hinungdan sa pagkaylap sa mga sakita, pagbara sa mga kanal, ug dali nga pag-apaw sa tubig, resulta sa pagbaha. Kini ang mga pamaagi sa pagminos sa atong mga basura. Ginadili ang paglabay sa basura labi na sa mga suba, kanal, daplin dagat, ubisan asa nga dapit gawas sa basurahan. Ilain-lain ang klase sa mga basurang malata o dili malata. Maghimo og compost pit alang sa mga basura kung aduna kay bakante nga lote. Paghimo og curbside collection system sa mga pagkolekta sa mga basura. I-maintain ang kalimpyo sa palibot ug i-manage ang mga basura nga dili mukatag sa dalan. Iputos og maayo ang garbage bag o sudlanan sa basura. Magbutang usab og garbage container sa mga sakyan alang sa mga basura. Kung mahimo, i-reuse o i-recycle ang mga butang na pwede pang magamit. Ilain ang mga butang o equipment nga di na magamit sama sa daan ng stoves, refrigerator, washing machine o uban pa. Kung mahimo, i-recycle kini. Butangi o gagmayng bangag o yuta ang dako nga sudlanan sa basura aron dili kani mapuy-an sa lamok. Mamahimo kitang responsable sa mga basura aron malikay kita sa mga unsamang trahedya nga posibleng mahitabo. Kini usa ka mahinungdanong pahinumdum sa Magnum Radio sa Balita o Serbisyo, Magnum Radio.
5: Iksoon, pagpagabana. Itaho sa Magnum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents, ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Din nilamang sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio.
6: Grabe na ang kainit sa panahon karon tungod sa taas nga heat index. Aron mapanalipda na imong kaugalingon ug pamilya batok sa peligro, ani ay mga importanteng painumdum nga dapat nato nga buhaton. Mag-hydrate kanunay, mag-inom og dagang tubig, 8 to 10 glasses kada adlaw. Mas maayo nga moinom bisan wa ka giuhaw. Limitahan uli kayan ang pag-inom og kape, soft drinks ug ilimnong makaubo. Kay kini, dali ra maka-dehydrate. Limitahan ang paggawas sa balay o mga buluhaton sa gawas gikan sa alas 9 sa buntag hangtod sa alas 4 sa hapon. Kana nga mga oras, ang pinakainit nga siga sa adlaw gamit og mga luwag, hamugaway o gaan o light colored nga mga sanina aron dali makagawas ang kainit sa lawas. Kung kinahanglan gyud nga mugawas, gamit og payong, kalo, sunglasses ug pwede usab nga mugamit og sunblock. Ania ang mga sintomas sa heat illness. Malipong, magluya, maglabad ang ulo ug magsuka, panakit sa kaunuran, mawad-an sa panimuot ug kalit nga pagtaas sa ilanat ug pagpamula sa pamanit. Unsay first aid nga buhaton kung adunay nakasinatig health illness? Ibalhin ang pasyente sa landong ug bugnaw nga lugar. Pabugnawa ang lawas,
2: gamit ang ice packs, pamaypay ug tubig. Ug tawag dayon sa emergency 911. Ania si City Health Officer Dr. Rachel Delia.
7: Kaning kainit karon dili po mo siya kaayo bulat atong masinat sa una ng bulan mo lang karon kay extremely mas init gyud siya compared sa other years lugar no sunod gyud ang mga tabo ug init sa nan kay magsige nang taog sigur kung pagsunod na to manggawa sa ato water apil na ang soul so mo na the more na manggawas ang soul makakuha na din taog muscle cramps. Muna nga, ang suggest din nato is, well, of course, ayaw ko kaayaw pang pa-expose mo kana mga ginagib sa inyong. Okay naman, mainit pa water, pero hindi ko ipadayon, mas hindi lang yung tubig. Mas maayaw yun na tagulan ng may mga asin. Muna nga, ang kanalita ng mga orisol or hydrated ka ng solution, mas maayaw. O kuan ka ng makuha sa init, first yun magda ng heat cramps. Sa secondary yun na sa inyong food. Paggawas, mas singot. Yung uban sa singot, manggod is ang mga salt sa ating gawas. So, sunod na lang, mga heat exhaustion, ang padayon na yun na. Mas grabe pa inong singot. Then, siguro, sakit sa ulo. And then, kapoy, mong pagmalipong. Kung sa kung ang heat exhaustion na ka, kaya mong kapoy na yun kaayo, pabugnog ka, no? And then, yung reach, yung mga old periods, kaya medyo mawala. Business, no? Kaya ng tungod, anya, ang circulation sa atong otok video affected na. Ang sunod na rin, Ana, is heat stroke. Ano na time, hindi na ka mag, hindi na magkamusingot. Tungod kay mag-hydrated na ka. So, kung hindi ka musingot, musamot kataas ang body temperature. And then, ang sunod na Ana, confusion na rin, kuyapin ka na yun. Ingon Ana, nga, grabo na kay, sintomas sa stroke, balik sige na sa hospital kay emergency din siya, that's a medical emergency.
2: Kini usa ka may nungdanong painumdum dinhi lamang sa balita og serbisyo Magdum Radio.
8: Ang imo blood sugar. Ato na ka may diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa charantine, nagkapamubo sa glucose, visine, controls blood sugar, o polypeptide. Nga parehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto. Sabi na nga butikin sa iyong
9: lugar. DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
10: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
11: Sirio and Cebu. Ready na ba? Ang naang may libre balik promo ang Line Ferries. Kung mapalit ka og one-way ticket gikan sa Cagayan de Oro paingon sa Cebu o vice versa, nakay libre na return ticket. Oo, libre ang imong pagbalik. Perfect para sa imong naag, negosyo, pamilya o weekend getaway. Available ang promo gikan August 21 hangtod October 31, 2026, Cagayan de Oro to Cebu. Visit Line shipping page sa Facebook ug sakay na sa Line Ferries. Line Ferries, sailing with a smile.
12: Oras, alas 5.07.
13: Time Check was brought to you by Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
14: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
12: Balik na mga higala sa itong pagpanag-uban sa itong programang Magnum Reports. Oras alas 5.08 na dinita ni Magnum Hunter 19. Mensyo ko magtulan kay yung annual budget alang sa 3-month salary differential sa mga personahe po doon din sa Roger. Sa JR Borja General Hospital, ang giuyuna na sa Members Konseho ning atong dakbayan. Hatong Siron, detalye sa nahisgitan nga report ni Magnum. Mencho ka baktulan.
15: Giuyunan karon sa Konseho ning atong Masyarakat sa Cagayan de Oro ang pagdatugot sa nasang pita ng mga salary grade or increase. Uga ingon ba na ng mga salary differential sa ang mga tunol la. Ngadto sa kabutiag ng mga personahe sa General JR Borja General Hospital, Kunda City Hospital, dinisato ang syudad. Tubos sa proposed ordinance number 2026-394. Doon ay pag-salary grade increase na usag kining nurse attendant. Huwag pipilasap ka mga nurse na nadiha sa nasangpit ng hospital. Huwag doon na po usag ka government assistant department head na nasangpit ng hospital. Doon ay siya ay salary differential. Tulo ka bulan, nagigan sa Mayo, antod sa Agosto, din kini ang nasangpit ka mga amount nakansay nga mo abot sa kining 6,000 ang monthly niya. So gamot yaga tulo ka mga nasang pit lugar ng mga bulan ang mahatag na ito kaniya pinagi sa nasang pit ng annual budget proposed ordinance ang pagtuso ni Konsyal Yan Lamlim chairperson sa Committee on Finance Budget and Appropriation sa Konseyo ng itong siyudad din lakit na nini ang pagpatun sa Certificates of Availability of Funds ugang resolusyon nga gitmugna nini aron nga masulbad uga matuno ma-release ang sampit ng mga annual budget alang sa mga personahe. Pagdaan ang sampit ng regular session.
16: To Section 30 of Republic Act 7305 Magna Carta of Republic Air Workers and for this purpose appropriating the sum of 6,324 pesos from the savings of the item personal services, salaries, wages, regular item number 2, City Government Assistant Department Head 2 of Yarborough General Hospital, the city for the period May 1 to 5, 2026, in the 2026 annual budget, to be made available for the payment of a 3-month salary differential. May I request Councillor Janjan Rodriguez.
17: Councillor Janjan Rodriguez, recognize.
18: Move to approve proposed ordinance number 2026-394.
17: Any second? Objection? Hearing none, motion is hereby carried.
16: Move to approve and second final reading.
17: Second? Objection? Hearing none, motion is hereby carried.
16: Item 9, proposed ordinance number 2026-395.
15: Okay. Tutututo na bati nga regular session, pagayan nga regular session sa City Council, takbayan kagapong atlawa, si Gagawan Janjan Rodriguez ang siya nga nag-motion, but ni Akwan Sabani, uban ni Gagawan Ian Lamlim. So para ito nga naipos nga ripagkikan sa City Council, kini sa Magnum Hunter 19 na mensyo kabaktulan sa palitaong serbisyo.
12: Salamat Magnum Hunter 19 Metro Kabaktulan. Oras alas 5:11 dinidenta mga higala sa balita ni Magnum Hunter 23 kay giyong jewelry owner na agpakita bang human na wag tangan matud pa kini mga higala.
19: Magnum Reports.
12: O gadulag usa kami ng kapresos tungod sa online scam. Detalye tong siren sa tong mga report po mga higala nung nahipos nung kauban si Magnum Hunter 23, Kia Abelianosa.
20: Yes, sa Magnum Hunter ng Eagle na nag-iit sa paghihilak ang kakaring usa ka negosyante kang nag-iaw ka jewelry store na nag-imutang din sa may barangay Bayabas ng atong syudad. Dumatod pa nga na-scam kini isa dulag usa ka milyon ka pesos nga kandidad sa kanyang mga alaha sa ihapon din nakatransaksyon sa online. Matod pa nini nga usa ka kanyang jewelry store owner nga si Mama JL pa matod pa Magnum Angie isa dako iya nga pagsalig nga gihatag nito nga usa ka nakatransaksyon niya labi na kay siya nga pagtuo muraga legit gitbud siya uga muraga nakahatag gitbud kini uga igo gitbud nga kaninga mga dokumento aron sa pagpamatuod nga legit pud ang iyang pagtransak ngadto sa iya ngadto sa maong suspect nga Magnumaan gingon nga nagasugod matud pa ang ilang nga transaksyon naman nga kaninga si suspect is na matud pa kini naka-base sa Manila Magnumaan gi uga buot lang niini nga ipa-deliver lang unta pinagi sa kaninga courier ang kaninga nga gipang order niya nga jewelry nga mukabat nga to sa 910,000 na pesos. So diha nga kaninga nga putos na ang item magala din na po nga ipadala nga to sa kaninga Manila nga magbineray nung taas sila Magnumaan G na kung na napadeliver na nini nga si Ma'am JL kaninga mga alahas gid po nga to sa iya nga customer samtang nga nagpabot po kini kaning nga gibayad po nagi pinaagi sa bank transfer. So sa diyan nga niya po tamatot pa ang kaning nga pag-bank kwarta, nagi bank transfer po Magnumaan G. Nakurot kini nga si Ma'am JL tungod kaya katunga kwarta, wala na abot sa iya nga bank account. Tugatali wala pa man nga grabe iya nga pagbalik-balik sa pagkakontak aning nga nakatransaksyon sa online nga naila sa pangalan nga si Rhea po Magnumaan G. Dili na matutpain kini ngon nga makontak. Samtang ang katunga mga alahas git po, napadala na po niya pinaagi sa kaning nga courier, nadala na to sa kaninga kauluhan Magnumaan Angie. Mayroon son nga igaw na nagyadin taon sa pagkutala sa kapulisan kaninga si Mama Jay alingon man sa kaninga pagdungoy ngay o gilak. Kaya wala siya makatuho nga kaninga nasa kadugay niya sa pagahimo aninga iyahapon nga pagkanegosyo na scam kini sa mga bot ka, sa bot sa dulago sa kamilyon ka peso ka dinada sa kaning alahas. Kaya may karoon ang hinahot na lang unta si Mama JL. Nga unta, madakpa ng katawangan na sa ang pipod nga scammer. Ginapod kiniingon nga makapambiktima paglain o gado. Kung po niya nga panginahot, unta, mabalik pa ang katawang items nga nawag tanga gika na kaniya. Ito nga na-post ng balita, gika niya sa Maya Police Station 4, Carmen. Para sa Magdum Reports, kini si Magdum Hunter, Jonathan K. Abilin, o sa balita o servisyo, Magdum Radio.
12: Salamat Magnum Hunter 23 Kia Abelinosa. Oras alas 5:14 na sa hapon. Balik sa tani Magnum Hunter 19 Metro Kabaktulan kay giingon po diya mga higala. Doon na po mihimo no sa pagtap ang buhatan sa DepEd Region 10 sa mga PTA o sa LGU sa pagpatuman lagi sa hugot nga seguridad sa mga eskwelahan kay di po natubot po no nga mahitabo dinhi po sa tuas sa Dakbayan o dinhi sa to sa Northern Mindanao ang trahedya dito po sa Maya Tacloban o dito po sa Maya Zamboanga. Atong paminaw na itong kauban. Sayang report, Magnum Metro, Kabaktulan.
15: Kinahanglanon ang pagtap sa PTA ng mga kining nasa eskwelahan na o ingon man sa ito ang lokal na kamahana sa ito ang syudad o ingon man sa mga barangay sa ito ang syudad ang usa sa mga para mapatuman ang seguridad sa mga eskwelahan din sa ito ang rehiyon. Kini ang gibutiag ni Dr. Ricardo Dragon ng Chief Education Supervisor sa DepEd Region 10 na gigabutiag ng pagpatuan sa hukot ng seguridad dili sa ato ang mga eskwelahan. Dili lamang ang kapulisan o baka ang mga security guard o security personnel ang ilahang gigabutiag ng mapahasan sa nasangpit ng pagpatuman sa seguridad kung dili nakita sa ang barangay ug ang mga parents mismo sa nagbatag kining na PTA members da sa sampit ng mga eskwelahan aron nga matabangan usab ang mga kabataan-unan labi na nga magiyahan ug ma-check gilayon sab dito pa lang sa Panimalay ang mga gamit niini sa dihang musulod kini sa mga eskwelahan dindugang pa niini nga matabangan ang komunidad mas mapaktibo umay mo nga coordinated labi na sa pagpatuman sa seguridad sa ilahang mataga estudyante. Ato sa pabinaon si Dr. Ricardo Dragon.
0: Sina ang suporta o gikan sa barangay. So, ato nang gipa-reinforce nga dili lang gikan sa MOE but kung kaya sa PTA nga mo source out sa community, sa barangay o sa LGU kasi karon nga panahon, importante kayo ang security. Sa una, we might have overlooked that nga dili kayo necessary but karon because we cannot afford nga naay another nga kinabuhi sa estudyante nga makalas because of this.
15: Ito nabati si Dr. Ricardo Dragon, Chief Education Supervisor, Step Ed Region 10, na sa tipik niya nga pamahayag nga paginabi sa ipaigayon nga National Anti-Poverty Commission Multi-Sector Dialogue on Basic Sector Empowerment din sa atuang syudad. Kini si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan sa Balitaong Serbisyo.
12: Salamat Magnum Hunter 19 Metro Kabaktulan. Balikan sa nato Magnum Hunter 23 kay giingon nga negosyante may reklamo human gikawatan sa MPSU Wi-Fi. Suspect giyong nasa pon sa CCTV. Aliya si Magnum Hunter 23 naka-standby na. Magnum Kia Abelianosa.
20: Yes, sa magdamaan siya, nagpatala sa kabalisan sa Police Station 4, Carmen. Kini nga, usa ka na nag-iya o piso Wi-Fi. Yung man matod pa, nga ipugsanon. Nga gikawat ang nga gipanag-iahan ni nga piso Wi-Fi. Adiha, sa may barangay kauswagan ning atong asyudad, giingon. Nga matod pa, sa kanina tag-iya nga si Sir John magdamaan siya. Nga kanina nga, samta nga tulog kini sila. Sa kanina, tulog kayo kini sila. Uban niya nga pamilya pat magdamaan siya. Mupay, gihimo nga kanina oras. Kung na mag-opportunity sa kaning usa ka suspect na sa punpun sa CCTV footage ang paghimo sa pagkakawat sa ilang piso Wi-Fi. Gani, dili lang ito siya ngayon nga simple nga pagpangawat magdumanji tungod kay ang kaning ilang piso Wi-Fi is nakabutang ni siya ibabaw sa kaning muragad kaning water vending nga machine apan natungod lagi kay kani po nga suspect at tinguhagid po niya nga makawat ang katong nga piso Wi-Fi inun man katong mga sulod po nga sinsilyo ani nga na-accumulate gikan po sa kaning mga hinulog po sa kaning mga customer po sa nga kini nga gibunlot gikan sa butanganan ganyan iya nga pagabunot, natumba pa ang kaniya water vending machine sa isang pitbull nga kaniya tag-iya nga si Sir John. Kuman sa mga insidente nga nabunot na niini ang kaniya piso wifi pod nga machine pod ng Jumanji. Dali matod pa kaniya ni si Bata, uga gani, wala po kaniya na nagana po sa pagatago siya nga dagway. Kaya nasa pungid ni siya sa kaniya CCTV footage, ingon man sa iya nga dagway pod nga walay mask, walay kalo, wala naga-helmet. So makita gid ang iyang dagway, visible gid po sa CCTV footage nga nakaplastar diha sa area sa balay nila ni Sir John. Gani sa samtang nga nakapuman sa pagkasibat ani nga sa Supreme Anji, ang iyang mga nagpakabana na lang mangpod niya mga silingan ang kani nga nagpatindog sa kaning ilapon ni water vending machine. O gani doon po yun sa toko po si Sir John magdumanji nga na piso wifi lang ikaw, may pag-i-appel na lang po daw ilang router kaya uso daw po doon sa itong wifi kung wala po daw ilang router. O so kaning yun na nangyayot siya nga pinagi sa kaning pag-post nila sa social media. Man kini sila nga madakpan ingon man nga kani nga mabuhi ito ilang piso wifi machine pud magdumaji labi na kay usa ra pud ni sa inang source pud sa panginabuhian gani nagakatag na pud ang dagway ni nga suspect labi na kay naka-share na pud kini sa social media labi ang lakit na ang gimo ni nga pagpangawas sa kapiso wifi machine diha sa may barangay Kauswagan ning ato ang syudad. Balita gikan sa may Police Station 4 Carmen para sa Magdum Reports kini si Magdum Hunter 23 Kiabilinosa sa balita og serbisyo Magdum Radio.
12: Salamat Magdum Hunter 23 Kiabilinosa. Balik-balikan po nato si Magdum Hunter 19 Metro kabagtulan kay giingon nga wanted sa kasong attempted homicide ang naarasto sa tuang mga kapolisan. Atong siren ang detalye kalabot nining wanted person nga nadakpan. O katangatay, balik-balikan po nato si Magnum Hunter 23 Kia Belenosa. Dahil na right after Margala, dinidintas ato nga Magnum Operation Tabang. Aron po na mahataga na ito po doga hinabang. Kini nga usah, kaning duha, ka mga kaigsunan po nato nga mi delikat din is Magnum Radio. Aron makapanawagan sa kanginan sa tingwa po nga basin, no, makatabang po mo sa ilapong problema ng iatubang. Dinis na ni Magnum Hunter 19, giingong wanted person sa kasong attempted homicide, nadakpan. Anes Magnum Metro, kabaktulan.
15: Dasi ko pa sa mga balitiba sa Police Station 4 Carmen, kining usaka lalaki kansaga na katupang sa kasong attempted homicide. Manahimong wanted ang isang pita nga lalaki diha sa usaka area sa barangay Carmen, ning atong syudad. Kadi na particular kining nagpuyo sa Sayas area. Hindi to ibigayon usap ang isang pita nga mag-serve sa waranta. Di na malampuso na nasikop ang 30 anyos nga suspensado kung nakatubang sa mga kaso kansa ang gihaw na sab ni Judge Pritzi Pilye nga Mike Moy Kuruwa, RTC Branch 19, 10th Judicial Region na tinisatong syudad sa Cagentiro o sabi-sabi sa rental na dinubusa sa nasampit ng kaso attempted homicide nga crime dito na bail bond mounting nga 36,000 kansaga patong sa iyang ulo tungod sa nasangpit nga kaso. Kansang karoon na makatumang sa baong tutukmang proseso nasangpit nga suspeka tungod sa gikatumang nga sraud. So nga nahipus nga balita gikan sa Police Station 4 Carmen, kini si Magnum Hunter 19 na bensyo kamagtulan sa balitaong serbisyo Magnum Radio.
12: Salamat Magnum Hunter 19, Metro Kabagtulan. Dinita ni Magnum Hunter 23, kay Giyong Adunay nasa poon, tungod na matod pa sa paghimo sa illegal mining. Ang nahisit ng suspitsado na aresto. Aniya si Magnum Hunter 23, Magnum Kia Abilianosa.
20: Yes, sa Magnum Hunter na balo karoon, sa binanggawa ng usang lalaki man matod pa, nga nasa poon kininga nga naghimo, o gani nga illegal nga pagmina. Diha sa Maya Zone, Tobarangay Limunda, Upol, Misamis Oriental, pinaagi ito nga kapulisan, gikan sa 2nd PMFC, Region Mobile Force sa Battalion Region 10, 88 Infantry Battalion, nga yun man kaya ito nga Task Force Upol, o ga Task Force Kalikasan, o ga Kalinaw sa mga gingon nga mga MGB deputy sa personnel. Gingon nga maong dinakman na sa ka 29 anyos kami niyo, nga residente usap sa sangpit po nga dapat samtang ato sa operasyon na kuha gikan sa kani ang suspect, ang kani nga gisuspitahan nga mga mineral ores. Uga kini maabot nga 210 ka mga balde likit na nga dunay nakuha usab nga 16 ka mga sako sa kani nga wala pa na proseso nga mga mineral ores pag magdumajid kini doon matutpay estimated total market of value nga maabot sa 280,000 na peso. So diha nga ipakuta na kini nga suspect kung nga kinsa pa ang iyang alain nga mga kauban ingon man ang kani nga pasiugda sa mga kaliuka na wala pag o nga nagpabilin po nga nagpakailo mahantol sa nadala kini sa katunga kapulisan. Gani man, ang maong nga suspek ginak ng pasakahan sa karinga kaso nga pagalapa sa Bologna Republic Act 7942 o karinga gitawag nga Philippine Mining Act of 1995. So, tangkaroon mga nakumpiska, gikan sa iya nga posisyon na temporaryo nga gidala diya sa may barangay Limundo o Pulbisa Miss Rental o gitak na po kining i-turnover nga to sa Mines and Geosciences Bureau sa DNR Region 10. Ito ang balitang na ipos, gikan sa Opol, Misami, sa Oriental. Para sa Magdum Reports, kini si Magdum Hunter Gunatri Kiabilin o sa balita o serbisyo, Magdum Radio.
12: Salamat Magnum Hunter 23 Kia Belenosa. Mamati sa mga pahidumdum o sa itong pagbalik mga higala itong Magnum Operation Tamang. Oras sa 5:25.
1: Let's go! Go with the flow! With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy Pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
21: go with the flow!
1: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
21: Charmy!
22: Charmy breathable panty liners for everywhere confidence.
23: DTX 500 mo ay tubag sa diabetes kung diin kini makapaubos sa blood sugar, mo limpyo sa dugo ug mo paligon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500 kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys ug paghubag sa imong atay. Kay sa DTX 500 sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativa o Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
24: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativa logo.
25: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
26: Playtime Entertainment, born for happiness.
27: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: Mga higala, unsa nga mga balatian nga pwede na tumakuha sa kainit sa panahon? Aniya si Dr. Maria Bibina Casino, Provincial Health Officer sa Misamis Oriental, para sa tubag.
1: Here sa PHO, nangandam kami sa mga epekto sa mga panglawas. Kaya ang inyo hili man lang sa dehydration, nagdala. Nasaad ka ni sila yung mga risgo. Nagkikaingon na ni Dr. Adilia sa City Health, no nga. Dili lang ang high risk sa dehydration. Kung dili, kuan gihapon kita, magbinantayon kita nga mataas ang atong kaso sa waterborne diseases, diarrhea, no, vomiting, kalibanga, plus dengue. Kaya ang tendensiya, tungod sa kakulangon sa tubig, mag-stock mangayon kita. Ang tendency, daghan ang atong dengue cases because mag-stock man ang atong mga katawhan, labi na gayo dito sa kabaranggayan nga minus ang supply sa ilang tubig. So ang tendency, no, dili nila ma-stock ang ilang tubig sa gusto nga pamaagi, pinaagi sa kinahanglan atong takluban, usahay mapabayaan, labi na kumakuha. Ang mga bata magkuha sa tubig, makalimot sila nga ilang siraduhan. So mao ka na ang role sa ginikanan sa pagsulod gayod tan-aon kung nga ang mga tubig nga gistak nato, no, limpyo, luwas sa mga kagaw sa kalibanga o matakluban gayod para dili mamangitlog ang atong mga lamok nga nagdala sa dugo. Ang stocking sa tubig, makadala ka na sa sakit nga kalibanga, suka kalibang. Tungod kay ang pagkinahanglan, make it sure nga atong mga container nga atong pangsudlan isakan sa tubig nga mainom, no, limpyo.
2: Limpyo.
1: Gawas ni ana magnom jun kinahanglan kung ipabukal gayud nato 30 minutes nga pagbukal-bukal and then ipabugnaw, no, ayha dayo nato mainom para luwas kita sa sakit nga magdulot sa dehydration tungod sa kalibanga.
3: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, EQ continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
0: EQ Pants. From day one to dandler, EQ tinyo mo!
4: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports!
5: Balik ta mga higala sa itong pagpanag-ubaan sa itong programang Magnum Reports. Hindi nila itatakuha po mga Magnum Operation Tabang. Unang sa nato ni mga higala, paghatag, pagtagaan. Ang atupunin po ng mga midalikyat din po sa ito sa CBN sa CBN para po nga makahimo po sa pagpanawagan din po sa kahanginan. Atong sayro na mga istorya po silang kinabuhin.
0: Magnum Operation Tabang.
5: Anita ni Sir Antonio Yara. Sir Antonio, maying hapon.
6: Ma'am.
5: Okay. Sir, live ka sa Magnum Radio. Andiyan usado di ay pud ni mo makauban. Sir,
6: ma'am, may hapon, ma'am.
5: Oo. Sir, taga-asa gid gani ka, sir?
6: Taga-asa nung ando sa lapasan, ma'am.
5: Okay. Dayon, unsa may sitwasyon, sir? Nga naabot ka din eh.
6: Mama, nagtatabang ta ko, ma'am, sa kwan sa akong awas, ma'am, bahapos Manila, na-stranded ko sa Manila. Kaya, nag-abroad man ta siya. Nga karon pag abroad kay wala man siya makakuha ng yang passport mo na nakuan siya na delay wala siya maka plot kay wala man yang passport
5: ang imong awas sir lucky
6: na sa Manila siya pagkaon nang gusto na siya muli diskar yan.
5: Okay.
6: Nga naglisod na siya og pamasahe pag pauli kay wala man siya income ito. Muna nga, ako na lang magliyok din sa, kagayan kay, sa gani, kasi ako lawas, ako lang liyok din kay, naluwi man ko kay namay, ang dua kabata din sa ako, ako'y nagbantay siya, mga bata, dua. Ang isa kapintas nungay, yung isa, niya, maglisog gani, pagpalit, ugatas po, lagi si, yang bana kay na mayroon siya income sa yung bana. Na ako di apagin ko sa ina nagkaon. Na lisigit kay ma'am. Na akong gusto nga patabang lang ko ma'am. Manawagan ko nga tabangan ko nini nga makauli akong awas ma'am ba. Dinis ka ganyan di uro.
5: No, okay. Sige sir. Nakatry na po no sir panghangyo no sa barangay.
6: Oh dito ko sa barangay ma'am pero wala man sila kaya po yung maimo ma'am kay Kaman ko sa Manila, ko akong awards niya. Dili Manila man, ko nang dini. Niya, dito sa ko sa kanyang city. Si SWD. Kulagi ako niya. Dito sa ko ilang upo. So, dagan akong ituan man, pero lagi ko na kung lugar nga, bisag gamay na langit nga, ihatag sa ko, bisag pumakay na lang, papakulin ako. Okay. Yun nga, nakahukom na langit ko nga, mabalik ko din kaya din naman kung ika na itong Lunes. Balik na lang ko din para manawagan na lang ko, ma'am, kay, lisot mo ika, ma'am. Lisot kayo sana lang akong pag-aboy, gusto ko'y trabaho. Huwag na lang ko'y trabaho, ako na lang bahala, unta mo, sagot na lang, ipamaklay pa pa ulit din eh. Pero wala yung desert time, ma'am. Kung nawagan na lang ko sa mga katawan, linis ka ganyan yung yung ta, matabangan ko, sa gamay na lang, gagmay lang na ito nila. Basta, ulit siya.
5: Okay. Sige. Sir, try lang na ito, no? Basin po, hindi ta makapanghangyo po sa itong mga kaigsunan po karon nga namina. So, atong hangyo lang po sila. Pero di ta makapasalig, sir, no? Kung unsang yun ka na ko, ang mahatag po na ito din na po sa inyo, ha? Right after na lang, kung makahuma na po ito sa itong pagpanawagan. Sige. Sir Antonio, latulati lang sa din, ha? No? Dili sa dahin ta. Balik po ta, mga igala, no? Sa pagdawat.
6: Salamat kayo, mamang!
5: Sige, sir. Balik ta sa pagdawat unya ni Sir Antonio kung makatigyo na po ta, no? Uga salapi para po sa iyang sitwasyon. Dili ta ni Randy Guanson. Sir Randy, may hapon.
2: May hapon po, ma'am.
5: Sir Randy, taga-asa ka, sir?
2: Ako man dayo baga kung meron pa. Inigris ko rin po.
5: Sir, kadit lang, sir, ha? Sir, kadit lang. Sir, i-plaster lang gamay, sir, ang imong ka-answer. Imuhang kahimanan, idoldo lang po sa imong baba inig-istorya para magdungog ta. Sige, sir. Taga-asa, gani ka?
2: Taga-basa, ma'am.
5: Sa asa man ang lugar gaya dapit, sir?
2: Negros, ma'am.
5: Okay. Sir, nga naabot gani ka din, he?
2: So, naabot ko din, ma'am, kaya nanarbahan ko. Ma'am, ang goyo ko, idala ko sa mga kulit, ma'am, baka pinalo siya sa truck, ma'am.
5: Para mahimong trabahante?
2: Oo, ma'am.
5: Dayon, ang nagdala ni mo, dinikin sa'yo, nagdala ni mo?
2: Silingar mo na muna, ma'am, kaya driver mo sa truck, ma'am.
5: Okay, ahaman imong silingan karon.
2: Pero sa ma'am, mawala mo ko yung goyo niya, ma'am, kaya tungod siya, kung pugi, ma'am, nagsawat na akong tirko ng akong parta, ma'am. Mawala na, ma'am, nauna ko sa abang, sa ulit ko sa mo.
5: Kadit lang, imuhang kauban, asa siya?
2: Imo
5: ulit
2: na
5: ito,
2: ma'am. Kaya
5: ang katong
2: kauban
5: ako,
2: ma'am,
5: taga Cebu, nag-auto
2: siya.
5: Aha, man, yun ta, yun din yung direction. Din sa CDO,
2: Cebu? Din sa Cagayan, ma'am. Kaya din man ang among gilider, ma'am. Okay. So,
5: ang iyong sabot, din mo manarbaho kamong duha sa CDO?
2: Oo, din. Oo, pero lahi mag-track, anak, ma'am. O, sir, mag-tulungan.
5: Nya, di ba kanila, kau naman siya. Ikaw, wala kayo na trabahuan.
2: Ah, dili ma'am, wala na po yung toilet na kung wala na po yung toilet sa truck, ma'am. So, nagdalas ko na, ma'am.
5: Nga naman?
2: Ito sa kapagulong, ma'am. Ngayon na nga, kung kwarta, gawin ko yung lapang gawat pa sa mga kaoban, ma'am. Nga, maulit na ako sa maulit na lang sa amin.
5: So, wala lang ka ni Dayon og trabaho?
2: Nakatrabaho ko, ma'am, o mga simana, ma'am.
5: Dayon?
2: Ikawat ka naman ng akong kwarta.
5: Lagi, nakatrabaho ka, niya, nakawatan ka, so di na lang ka motiwas og trabaho.
2: Dili na lang, ma'am. Ulit nang gamo, ma'am. Mga ito na kong gamo, ma'am. Sa gamay lang, ma'am. Ilo sa abot sa mga, ma'am.
5: Okay. No, Amerika, arang-arang datog nga ni trabaho ka, at least ba makasuldo ka, mga anak kay assurance nga na, yung kayo mabit-bit nga kwarta po.
2: Okay na, ma'am. Sir. Makaulit ko sa mga, ma'am. Maka ka nila. Makaulit ko nga, ma'am. Sa wakang kulit, ma'am. Kaya ang kapili ko kong gilitana na, ma'am. Pili din gamay. Kaya
5: sa pili edad ni mo, sir?
2: 35 na, ma'am.
5: Na kay asawa?
2: Wala pa kita, ma'am. Wala pa kita, sigado mo, ma'am.
5: First time naman abot din ng CDO?
2: Oo, ma'am. Karang pag ito nang hindi. Ganun pa niya ako rin. Doon na sa upan, ma'am. Garden mo niya. Kaya nangat man ang garden. Nabalik sa pili.
5: Lagi. Pero first time naman din. Kinsa nagtultul sa imo din, sir?
2: Ang tanar ko, ma'am. Nagasa ko nga pa. Doon sa estasyon ng pamanang direct, ma'am.
5: Pero katong imong gitrabahuan, sir, aha man to dapita, din sa CDO. Katong sa truck.
2: Ang katong truck mo, taga Negros, sa dito, ma'am. Pero ang layo na sila biyahe, ma'am. So, ang ilang biyahe mo to, din sa ilang biyahe, ma'am.
5: Pero aha man ka, atog yung nagtrabaho katong inka, di ba? Din man ka mo CDO, aha man dapita sa CDO mo, ikaw, gikan.
2: Dili, CDO ang akong gitrabaho, ma'am. Truck ang akong gitrabaho, ma'am. Pinanti, ma'am.
5: Ha?
2: pinanti ang kontrat ang nakadiliver mi sa kuan habaw tapos balik ako ni sa gayan kasi big na magpakarga na na ba na magpakarga lugar pagkiawan mo na ma'am na ito pagkiawan mo na ito wa na ko ibo yung mao na nga ako sa limo na nawala ito wa niya ito wa mo ba yung nana ako sa limo na porta mo na wasin ko yung manangin lang
5: oh idol-dol lang gamay sir ang kanang concert ang kanang phone pod sir sa imong baba so pero pwede yun takamu padayon ato nga trabaho.
2: Pwede raw tama pero wala na niubos naman ko mga nanginana naman.
5: Kay ang katong nagkawat katong ragya pong kauban ni mo.
2: Oh, kauban na
5: katong dili mo katong ya pong kauban mo sa truck lugar. Pero katong ni uli di ay kinsa man to?
2: Mao to inakuha sa si Cebu man.
5: O di layo at di na mo maguban kay na naman siya sa Cebu niya.
2: Dili na man
5: tracking mo ka.
2: O di og maguban ba mi makuan sa kuha kay kuha ang dami kuha on na ko.
5: Makulong pa sa dinin. Lagi, di ba, niyon ka nga, niuli mong katong Cebu?
2: Niuli, dito mong katalabing.
5: O, di ba, niuli mong kag Cebu, di na mo mag-uwan sa trabaho.
2: Dili mo, usap pa sa yung ulit Cebu, nga nakuha na niya yung cellphone.
5: Mau gani, akong pasabot ba, di ba, kung nagpadayon kag trabaho, at least naka-income. Dayon, di ba, niuli naman tong laki sa Cebu, kay taga Cebu mong ka ato, di ikaw lang mahabilin sa yung trabaho.
2: Ano, wala naman, nanangin, makatanangin, ako mga mo-out na lang, mga ulit na sa amin,
5: no, sige. Ani na lang yun, sir. Paimang, no, alam na po na ako ninyo, sir. Ay, glayin na lang pagsabot. Pero, kaning mga inaniging lagyo kayong mga lakaw, no? Kabalong kong nakawatan ka, wang po ni mo dam, ha? Ay na lang yun, pahinayak. Kung palitan, no, nga, lisod kayo para sa imo, ha, ang kanang manimpad yun para sa mga inani, no, nga sitwasyon. Dayon, sir. Karon no, kay manawagan man ta, try na lang nato atong hayuon na itong mga kaisunan na karon no, nga naminaw. At least na po kay mga affidavit po no, nga nahuptan po karon pamatuod nga ikaw yun po na biktima rin po nga kawatan ni mong kauban. Sige sir, try na to sir, manawagan.
2: Sige ma'am, salamat ma'am.
5: Sige, hangyuan sir itong mga naminaw karon basin makapangayo ta sa ilahan o pwede ni mong madugang para pamplite paingon dito sa Negros.
2: Tamo yun daw ang mga silingan na kuhan
5: sige. Okay, sige. Ako dala tiwas kay napalong-palong imong tingog, sir. So, subli mga igalon na din si Sir Randy Gonson, kanipod siya na biktimas kawatan po niya nga kauban. So, na siya mga kaning dokumento man hinun po nung ipasa po din para suporta yun po sa naitabo kaniya. Gani man na kini siya mga igalon na siya sa iyang NBI, sa iha po din pong affidavit of loss, kay lagi kini siya mga igalon na kawatan. So, sa itong mga kaisunan po karon no, nga nag-monitor sa itong pong programa nga Magnum Reports, basin pwede niya siya matabangan mga igala aron makauli po dito sa may Negros sa Oriental. Kaya nada ko na sa mga 2,000 pesos ang iya pong nga gikinanglan po nga pamplite para makaabot yun po. So sa tuwa po din pong atuwa po din pong pagpanawagan po da karon ang inyo ha po din pong kaluoy po no, nga mong gihangyo. Basin pwede mo makashare bisa ginagmay lang nung financial blessing aron masulbad ang problema nila ni Sir Antonio Yara o ni Sir Randy Gonson. Puros na ipamplite para po makaabot sila sa ilha pong or no, makauli ni sa tag-satag sa kadestinasyon ang ilha po din pong gihangyo po da
7: karon. Magnum Operation Tambang.
5: Oras alas 5:43. Balikan sa nato Sir Sir Antonio. Sir Antonio, may hapon. Subli. Yes, sir. Okay. Sir Antonio.
6: Sir?
5: No, okay. Sige. Sir Antonio, no, naata karoy na dawat po noong hinabang gikan sa itong paglusad sa Magnum Operation ng Tambang. Doon sa kalibu ka pesos para po na pandugang ni mo sa imong tigubunon po noong asarapi. Aron makauli ito imo pong awas. Unsa itong mensahe sa itong mga benefactors, sir?
6: Ma'am?
5: Ang sa itong mensahe, sir, sa naghatag nini pong salapi para pandugang sa imo ang...
6: Salamat lang ko, ma'am. Salamat kayo sa naghatag, ma'am.
5: Okay.
6: Thank you, ma'am.
5: Okay, sige. Salamat po, sir, na sa mong pagsalig po sa Magnum Radio. Salamat po sa ito po benefactor. Ma'am. Dayon din hita ni Sir Randy Gonson. Sir Randy, may hapon subli din na nimo.
8: Yes, ma'am.
5: Mm-hmm. Sir Randy, no, sa itong pagpanawagan, doon ay nihatag din, itubag sa imo po din pong panginahanglan. Pero di gini, no, to, kaning kanipong amount nga ibo pong gipangayo. Naalang tayo 1,000 pesos din ni at least na mapandugan-dugan mo basta na doon pa yung mga madangban po din mo ang makatigom ka para pamplete po pa uli dito sa inyong probinsya. O kini Sir Randy no, na himong posible tungod sa itong mga benefactors. Basta doon na kayo mensahe po sa mga naminaw karoon nga mihatag na inipong donasyon.
2: Sige ma'am, salamat yung taong kayo. Nga nakalintag mo sa kuwa. Salamat.
5: Okay, sige. Salamat no sa itong mga benefactors nga naghatag po nini pong amaong hinabang. Sila si Madam Anonymous, Engineer Anonymous of Pinikitan Barangay Kamuana ning atong Dakmayan. O din na po mga higala po no sa ato po din pong uban pang mga benefactors. Salamat din ha sa inyo.
7: Magnum Operation Dambang.
5: Oras, alas 5.45 na sa hapon sa itong pagpadayon sa itong tulungan ng Magnum Reports. Balik-balikan sa nato ang mga reports po sa itong mga kauban sa natag sa tag sa kolokasyon. Unahon na ito, Magnum Hunter 23, Kia Abelinosa. Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan sa Diayta. Kagiyong aduna po ay silingan no, nga, ng gubag koral ng bahad pang mupatay. Sa iya hapon din pong kaning, oh, sa Usakatag Balay, ang ginakop. Hindi lagi manginana, mga igala, kaya posible yun po na nung magresulta po sa inyong pagkapaslak sa bilangguan. Atong paminaw na itong kauman naka-standby, si Magnum Hunter 19, din pong silingan ng gubag koral, ng bahad nga mupatay sa Osaka, kaninga residente din sa ito sa syudad. So, karon mga igala, na siya karon sa bilangguan. Ang ito ang kauman naka-standby na lang sa paghatag ka na itong detalye ni inipong nadakpan no, nga ng bahad, ng guba o koral, mupatay pa. No, di na maayo, di na maayo mahigalo nung mag-iwan ana ta sa tuwa pong isig kaingon. Ilabi na kung pwede naman gidunta no nga mo ginhawa ta, dayon na magkalma.
7: Magnum Reports!
5: O gato din po nga buhaton mga higalo no, piliyon na to. Ang pakig-istorya. Aniya si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
8: Sana gusto ka lalaki yung manak nga nagahimok kini sa paglasong nga. Deso sa ka-area sa kining barangay Carmen ng itong syudad na din nakalabot sa usa ka lalaki na hingko ng painaron nga gikabutiag nga nakahimo sa pagkapaglasong dayon nga gibaharan pang patyo na nung siyang silingan. Kabutiag nga ang nasangpit nga tagiya sa balay nga mo'y nasuko kinitaon sa gibuhat aning suspek ngay mga umana. Ipagguba nini ang kural nga made of bamboo. Dan kining usa ka ginang nga bidangop sa kapulisan nga to aron sa pagreklamo patok pa rin usa ka lalaki inundana sa pagkasikop niini atol sa nitabo

0: isa suspitsado. Walang tulipos nga balita gikan sa Police Station 4 Carmen, kini si Magum Hunter 19, menso kabaktulan sa palitaong serbisyo.
1: Salamat Magnum Hunter 19, Mentro Kabaktulan. Dinita sa balita po ni Magnum Hunter 23, kagingong adunay duha kalalaki ang arestado. Human makuhaan og dagkong kantidad sa gituuhang shabu. Report atong nga paminawan Magnum Hunter 23, Kia Abilionosa.
2: Pesta magdamansin ako, malukuroon sa bilagwa ng aduha ka mga suspek man matutpangan na dapat gaya sa drug by bus operation. Gipay gayon sa Provincial Drug Enforcement Unit sa Misa Metrital. Inabanaan sa Guluan Municipal Police Station diya sa may Purok Tubi, Barangay Kasinglot at Guluan, Misa Misa Oriental. Ando ka mga dinakpan nila sa pangalan. Nga sila si Arias Kulot o si Arias Iksan nga rigit giingon nga street level individual nga puno sa insidente sa isang pit nga barangay. Nakuha gigantua ka mga suspek upat ka mga shay. Sa ito ang iligal na droga kung nalakip ng usa ka cellphone, usa ka belt bag, uga ang 500 pesos na gigamit isip drug by basa money. Mabot niya to sa 40 kagramo ang katita kung nagibuga to sa ito ang iligal na droga kung ito na estimated na drug price ng 272,000 na pesos. Siningatong wala palag na sa binangguhan kini nga doha ka mga suspek kaya di as may nagluwan ng supervision. O gitagdang pasakaan kini sa kasong paglapas sa Balawag ng Republic Act 965 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Manatagi ka sa PDEU, Misa Misa Oriental. Para sa Magnum Report, kini si Magnum Ricky Abilinosa sa balita o servisyo, Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter 23, Kia Abilinosa. Oras alas 5:49 sa hapon. Nahibalo ba mo nga naay mas barato nga paagi para magbutang og kwarta sa inyong GCash? Karabang walay patong, walay fees. Duha ka paagi ang pwede ninyong buhaton. Una, kung namoy paryente gikan abroad nga magpadala og kwarta o kung namoy online job og makadawat og sweldo gikan sa laing nasud, pwede diretso sa inyong GCash wallet ang kwarta. Basta verify GCash user ka, likay forms, likay pila sa remittance center ug libre ang pag-claim sa remittances gikan abroad via GCash kun via cash in sa GCash app. Ikaduha, pwedeng magpa-cash in sa official partners nga libre sama sa Pure Gold, Lawson, Palawan Pawn Shop, LBC, Bayad Center ug uban pa hangtod 8,000 pesos kada bulan. Yes, walay patong nga fees. Mag-cash in na, mag-GCash na. Visit the GCash Help Center or call 2882 for Globe and TM or 02-7213-9999 for other networks. Fees may apply to know more. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas. GCash, zero cash in fee, walang kaltas. Free cash in up to 8,000 pesos monthly at GCash Partner Merchants Nationwide.
3: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-Rest Adult Diapers na adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa Rest Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka, mapalit sa nagunang tindahan sa dakbayan o tibuok nasod.
4: Rest, alagang panatag with Rest Adult Diapers.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
5: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
1: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, usa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian. Ug puno sa nutrients nga mupaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Wag taga ang mga toksin sa imong lawas nga mo hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs aron maangkon ang maayong panlawas. Inom matag-adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Maumipadayong kog tumar, ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na

0: regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
2: Ang Haze, nagikan kini sa sunog sa kabukiran ug kayutan, nga adunay sagol nga abog, aso ug uban pang mga gagmay nga particles nga gidala sa southwest monsoon o habagat sa nagkalain-laing lugar sa Pilipinas, nga maoy hinungdan sa pagkatag sa hugaw nga hangin sa nagkalain-laing lugar. Unsay mga posibleng epekto niini sa panglawas? Makairita kini sa atong mata, ilong ug tutunlan, lakip na ang pag-ubo, sipon ug pag-atake sa asma. Mahimo sa mga musamot ang problema sa kasing-kasing ug baga, ilabi na sa dugay nga exposure. Kumugawa sa panimalay, pagsuot og face mask, mas maayo kung N95. Pwede usab nga mugamit og basa nga panyo, pugaan ug itabon kini sa ilong ug baba. Kung wala importanteng lakaw, pabilin lamang sa sulod sa balay. Kutob sa mahimo, sirad-i ang bintana ug pultahan. Inom og dagang tubig. Kung adunay air purifier, gamita ug siguraduha nga limpyo kanunay ang filter. Likayin ang mga outdoor activities, ilabi na sa mga bata, senior citizen ug mga adunay kondisyon sa panglawas. Kung makabati og lisod nga pagginawa, padayon nga pag-ubo, pagkalipong, sakit sa dugan, grabe nga sakit sa ulo ug uban pang mga sintomas, adto dayon sa pinakaduol nga balay tambalanan ug health center sa iyong lugar. Aniya ang pahimangno ni City Health Officer Dr. Rachel Delia.
3: Mabalaan naman nimo nga ang aso kay imo mang makita, no? Meaning kung makita na nimo ang aso, mas grabe na ang iyang concentration, no, sa carbon dioxide or carbon monoxide or uban pang mga gases. Patang litan mo klaro na nimo ang aso, ayaw na gamat kay makadaot na ang sa imo, no, ang effect, no. Pero og dili pa nimo maklaro, medyo kuan pa, pwede ka magawas. You just wear a face mask, well-fitted face mask. Sakto yun yung mong gamiton, kato yung N95. So, that's the best na kuhan niya yung i-wear. Although, sakit na siya kung madugay na, no? Muna nga, atong gagamiton ka ng surgical, the usual surgical na atong gagamiton. Although, tuluman na siya ka sa layer, kasat na lang sa atong mga surgical. But that will also help us na medyo maminos-minos ang atong palang hap na uban ng mga gases other than oxygen. So, labi na good ka itong mga tao nga depiktado na or kanang sensitive, for example si kaming mga asthmatic or allergy nga kung sakalan mo sa asthma, allergy magdaan mo trigger, so muna nga magbikayin sila nga kung may mo din lang sila sulot sa ilang nilay close na din ilang mga bintana mga aron nga bikayin sulot ang mga ayon.
2: Mag-ambing, magpabiling alerto ug protektahi ang imong kaugalingon ug pamilya batok sa epekto sa haze. Kini usa ka may nungdanong painumdum dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio. Nag-antos ka ba sa hinay nga internet ug sa lousy nga serbisyo? Sulbad na imong problema. Kay niya na sa atong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, at imanon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Aniya ang tipik sa mga lugar nga available ng linya sa Converge Fiber Internet. Sa East CDO or District 2, nakini sa mga barangay Consolacion, Puntod, Makabalan, Nazareth, Makasandig, Indahag, Kamamanan, Lapasan, Gusa, Kugman, Apilang Alwana, FS Catanico, Tablon, Agus, San Puerto ug Bugo. Tipik lamang kini sa dagganang mga lugar nga available na ang Converge Fiber Internet. Busa, tan-awa na ang inyong kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pakunek na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan na imutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa Corner, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge mudawat karon og mga aplikante, isip salaried field agents og mga installers nga kabalong mo drive og may professional driver's license. Binta kung eksperyensyado, isubmit lamang ang application og resume sa Converge Fiber HR Department. Second floor, Captain Vicente Roa, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro, Sere.
4: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at to lamang sa bugna ug hamugaway nga auto profile smoke emission sensor sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Sa auto profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. pusa, adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
5: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
6: Balik na mga higala sa itong pagpanaguban sa itong tulungan ng Magnum Reports. Oras alas 5.58 na napupos na ginang itong oras alam sa pagpanaguban sa itong programa. Apaan sa di pa ito magtapos mga higala. Ito sa pasalamatan na itong mga kaisunan karoon nga nakatutok sa ito apong tulungan. Gikan kagriyang buntag hangtod din yung orasan. Nagyapon po no din sa Magnum Radio nag-monitor sa ito apong pag-sibiyan.
5: Magnum Reports.
6: Oras alas 5.58 na, dinita mga higala sa itong pagpanag-uban sa itong tulumanong Magnum Reports sa ito pong pagpanimbaya.

0: Mahingapon din ako kang Ilani Aguiz, kang Atoy Pagkaluya Angko, kang Sir Dexter Dawes, dinapunin po kang Sir Randy Santisas, nga nagmonitor karon kang Marvin Sorella, dinapod kang Tataguno, dinapod kang Drama, kang Jasper de la Peña Laban, nagmonitor po daw ko na sila dinaog. Greet po dinapod no sa mga naakaron sa may barangay Bugoning atong syudad sa DMPI. Nini po nga ilahap po nga pagtutok sa tungtulunan. May hapon din ano kang Tomas Kamumot, kang Karen Cortez, sa Adonis Sistoso, Glenn Shotiron, Junel Boris, Jobert Luwang, dinapod kang Giselle Buhayan, kang Junjun Kainoy o kang Gina Sison. May pagpaminaw sa din na sa kang Teodoro, kaibigan Junior. Wado ko ni Agas, Bitanag Creek, din na sa may District 2 sa may barangay Puntod. Noon, tamahatagan o pagtagad sa topo din pong buhatan sa COWD kay gikinanglan din kanila karon ang tubig. So, Sir Junjun na meron din na sa may barangay Bugoning atong syudad, ang Gloria Hostel Mugot. Salamat din na sa inyo ha. O sa uban papunod nga nakamonitor ko roon, ay mo pagbiya mga higala, may hapagpaminaw sa din na ni Ma'am na Teofreda Rama, kang Merlin Taliktik din na sa may barangay Lapusan ng atong syudad. Sa mga taga-barangay Tablon, salamat to sa din sa inyo ha. Oras alas 6:00 na o gamahigala nini nga tong pagpanamilit sa tuang nga programang Magnum Reports atong nga pahinumdum lang pud sa inyo nga pwede gihapon ninyo nga mamonitor ang ato apong mga programa dinhi sa Magnum Radio sa tong official Facebook page Magnum Live, official website www.magnum999.com. May pagpaminaw pud din ni Sir Joel De La Cruz, salamat din na sa imo. Og sa tuang mga kaisunan, musunod na ang balitang Magnum. Kauban si Magnum Joel Acubo o Magnum Ching Interina Enriquez. Dayon unya sa gabi mga igala, naapod si Magnum Mencho kabagtulan. Alang sa iya po nga mga trivia. Kay knowledge is power. O ang mga musika din po ngayon ipabati kaninyo. Na maghatag og lingaw sa inyong kagabi. O sa mga Magnum News Alert at ang ating mga higala, si Magnum Ching Tirina Enriquez. Saya po rin po ang mga update at sa mga balitang nasudnon. O dayon si Magnum Hunter 23 Kia Belenosa, Magnum Hunter 19 Metro Kabagtulan. Sa mga balita po mga higalang lokal din sa Toscagayan de Oro. O bunya po dahil mga higala sa Lams kagabi yun hangtod sa Kadlaon, Magnum Hunter 19, Magnum Hunter 21 Lani Delgado. Og kay napupos na nga tong oras atong nga pagpanag-uban ini nga adlaw. Salamat, salamat, salamat subli sa inyo hapon din po nga paghimo no sa pagsuporta kanunay sa Magnum Radio. Og hapit na gyud ta mga higala no nga mohimo na pud sa 100 days nga countdown. Kay kung mag-countdown ta karon ana sa 107 days before ta mohimo sa pagsugat sa kadud-anan sa tuwa pa na yung pagsaulog sa Pasko. Murag dali ra kayo na good sa Weir months mga igala na ta no September 8 na ta karon, September 8 na ta, di madugay mo pa clear yan punta sa tong kalendaryo mag November din ta na di na to da humuno nga after November 1 og tong mo ay tingdag sa anong po natos cementerio mo adto na po din punta no sa October din po mga pinianan mag celebrate mag gift giving no Pasko na sa unta maayo ang inyong mga sitwasyon sa inyo po din pong kaning mga Pinoy anan karon kung dili man oy ampo ninyo kay para po nga panahon sa Pasko magkaiusa mo maguban-uban mo nga malipayon ug kaning maayo no ang inyong
1: Magnum Reports
0: pag sa ulog yun po karong tuiga. Uga mga higala no, niini nga itong pagpanag-uban sa itong tulungan ng Magnum Reports. Alam po din po yung pahibalo po no, sa itong mga kaisunan na po da din ha. Nga, ato po din pong ang ato pa din pong kaning buhatan po no, sa DSWD na mga pahimang no, sa itong mga kaisunan na binaka itong mga naamoy mabasa na online. Hindi magpataka po. No, kaya daggan lagi karon ang mga mangingilad. Dayon, susama po. No, nga pahimuslan ang mga programa sa ito apong buhatan sa DSWD alang lang po no, sa mga personal nga interest na ini po nga mga pipila no, nga gusto yun makapamintaha. Amping-amping no, di magpataka mo din ako na mo yung mga mabasahan o na mo yung mga link nga makita. Dili sa official website sa itong pumuhat na sa DSL. Dayon, ugma, ugma mangigala ang CSC, ang Civil Service Commission Regional Office 10, nag-imbitar kaninyong tanan no sa pakigaduyog sa ilang kasaulugan sa ikasinto 25 nga Philippine Silver Philippine Civil Service Anniversary kon PCSA. Pinag-agi sa ilang pagdusad sa trabaho at serbisyo atid sa bayan 2026. So kung nangita ka o government career o nanginanglan ka no sa mga essential frontline services, mas mapaduol nga doon sa publiko, ang inyo po din po nagikinanglan kay dadon nila mahigala sa Osaka venue ang job fair. Ang kani frontline services po na yun, o government services opportunities. So, ugma, alas 10 sa kabuntagon, hangtod sa alas 5 sa kahaponon, din na sa may SMCDU Downtown Sky Park sa Level 5, din kinanglan lang dadun ninyo nun yung mga updated nga PDS, certificates, scholastic records, o eligibility if applicable. Kaya, ugma, may gala, ang kanyang mga partner po sa CSC. Sa trabaho at serbisyo hatid sa bayan 2026, ang participating government agencies mao ang CSC, ang ato pa rin pong job fair, no, gikan sa CSC, tapos sa LGU, sa DTI, sa Northern Mindanao Medical Center, na din po ang mga frontline services po mga higala, no, din na po sa kaning botan sa pag-ibig, mga na po sila, mga pili sila, pag-ibig, COWD, sa LTO, sa kaning SSS, sa PhilHealth, na po din ang PSA, ang PRC, no, Professional Regulation Commission, sa yun na po'y booth po din ang Department of Labor and Employment, na po din po ang Bureau of Internal Revenue, o Department of Education. Kini, ugma, o hangtod sa Setyembre, Jess, ang diining tuiga. So, i-avail na ninyo mga gala. If ever no, gusto ninyo nga makatrabaho sa gobyerno, make sure lang po nga makamit mo sa ila po mga requirements. Labi na no, sa inyong mga PDS ninyo, updated dapat. O doon na gid po mo inyong mga eligibility. Mas may itong na-eligibility kay for sure na mga gala nung na-ikaning taas nga chance nga makasulod. So, for example, na may PRC, no, kung nakapasar mo sa mga board exams or baka ha, sa civil service po mga higala, no? Professional or sub-pro. Nabasin da ay, no, na mga opportunity para sa inyo, ha? Nga inyo, ha, pa din pong masudlan na po, hon. If ever nga maghimo mo sa pag-apply, ugma, sa ikasinto 26 nga Philippine Civil Service Anniversary Trabaho at Servisyo Hatid sa Bayan 2026 nga programa sa CSC na dalo niya din, ha? SMCDO Downtown Premier. Og sublim mga higala, no, salamat sa ato pa rin pong manahimong kabahin po, no, kaabag sa ato ang paglusad sa Magnum Operation Tabang. Larry Madam Anonymous of Adela Subdivision Barangay Kamamanan og Engineer Anonymous po mga higala. Salamat yun kayo sa inyong kanunin na pagsuporta. Og sa uban pa po, no, kung gusto mo mahimong kabahin permanente sa itong Magnum Operation Tabang, bukas sa Magnum Radio sa pagdawat sa inyo pong donasyon. Dili ra man ta panahon sa sunog mga higala, doon na po tayo Magnum Operation Tabang. No, dili ra panahon nga doon yung mga nangabahaan, nangasunugan. Apan nakip na nini pong mga nanginahanglan, no, og mga tabang pinansyal para pambayad sa hospital, para pampalit og tambal, pamplite, no, ga himo ta o ga pamaagi pod nga sila matabangan pinagi sa paghatag kanila ga kahigayunan nga makapasibya pod no sa ilaha pong problema kay nagtuot ano basin na nagpabilin paghihapon ng diwa sa Golden Friendship din sa yung kasing-kasing kay lagi na mga kagayanon so basin pwede ninyo nga maka-extendin pod mo sa mga hinabang pwede bukas sa gid kay pod mino if ever nga duna mo yung mga donasyon para sa tong Magnum Operation Tabang. Okay, napupos na gina nga itong oras. Alang sa pagpunan sa itong programang Magnum Reports. Ugma, mag-uban-uban yapunta. So sa mga oras, so sa mga istasyon, 99.9 gihapon ang dial sa radio. O sublino, pwede ninyong tutukan sa itong official Facebook page, Magnum Live. O official website, www.magnum999.com. Kahit 24/7 mga higala, ang ato po din po nga pag kaning broadcast po din. O simultaneous, gid po na no, kung sa mga programa po din, he, nga inyo po madungog sa inyo po mga radio. Mga po na inyo po masayran din sa mo ang website. og timani ayaw kalimti nga sa usa kagawasnan nga katilingban katawhan ang labing gamhanan managlahi man ang atong baruganan hukom sa katawhan ang matuman kini si Magnum Angie Alzado dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Inyong nabati ang labas ng mga reports o positibong balita ning hapuna, paabuta o mga lawa ang laing hugna sa Magnum Reports. Tinhilama sa balita o servisyo Magnum Radio.
2: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Mahigo bala ang imo dugo?
6: DTX 500!
5: Masamit ka bala ang gina-allergy?
6: DTX 500!
5: Ang DTX 500!
6: Ang nagatindlo sa imo mahigo nga dugo.
5: Nga sa masami,
6: amo naman
5: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
6: DTX 500!
5: Masalikan! DTX 500!
7: DTX Coffee Mix!
8: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata.
7: DTX Coffee Mix.
9: Mga butika.
10: Ang DTX 500 adunay powerful extract sa tubo o gapalia. Duha ka compounds nga mopaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mulimpyo usab sa gagmay nga mga ugat sa mata nga nadaot at tungod sa taas nga blood sugar. Protection ni kadadlaw ang imong mata batok sa diabetes, retinopathy o pagkabuta tungod sa diabetes. Mag DTX 500 na. Ay napagdugay pa mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagendoro ug Misamis Oriental. May mo usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa klinika. Delta Antibo Medicina and Wellness Center, Market City, Aguila Bus Terminal, Lapasan, Cagendoro. Take your call sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
11: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
1: Ito balit ang Magnum Toganato sa Jags Commercial, nimutan sa 12 Set Nazareth Dolls at Twinland, Cagayan de Oro City.
2: Balitang Magnum, tayo tagagutlong hanay sa mga balitang lokal, national o international, showbiz, sports o guban pa. Balitang Magnum o karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
1: Alas 6:14, gala kumusta may gabi na karon ang uluhan sa atong Balitang Magnum. Oras Magnum Lokal, si UWD. Gihangyo ang BFP nga sa suba na lamang sila mukuha og tubig og dili sa mga fire hydrant kun na mas mugrabi pa ang epekto sa El Nino dinhi sa Rakbayan. Sa atong Magnum National Impeachment Court, magpatawag sa MEC Kuray sa voting threshold sa atong Magnum International. US President Donald Trump malaumon nga magkasabot ang Russia og Ukraine sa atong Magnum beses 104.8 billion dolyares sa gross international reserves sa Pilipinas sa katapusang bayan sa gusto ning tuiga ang bisaka. Sa atong Magnum Entertainment, Pilar Pilapel, may katawang nagingon nga tanan niyang leading man kaniadto nang ulitaw nga to kaniya. Sa atong Magnum Sports, the defending champion nga Team Liquid Philippines sa Mobile Legends Bangbang Professional League kon MPL Philippines 18 mipalik ang standing.
2: Balitang Magnum.
1: Mga Exxon, kumusta may gabi karong lawad na karon nga Martes, September 8, 2026. Kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Jewel Jacobo.
3: O Magnum Chingindirina Indiques.
1: O karon sa retailers to Magnum Lokal. Gangyo karon sa CWD ang Bureau of Fire Protection nga kuna mas mugrabi pa ang epekto sa El Nino sa atong dakbayan. Sa suba na lamang kini sila mukuha og tubig og dili sa mga fire hydrant. Kini kuno galing ang tubig gamiton sa laing katuyuan gawas sa adunay sunog nga respondihan. Matod pa ni CWD Board Chairman Dr. Jerry Canyo nga kabayan kini sa ilang mga gihanay nga plano aron sa pagsiguro nga dili mapektuhan ang mga konsumante sa tubig sa Dakbayan.
4: Pwede man nga dili lang hilabtan ang fire hydrant sa ilang panginhanglan, mas ma-priority unta nato ang gagamiton gayud sa pagluto, sa pag limpyo diha sa balay o pag mainom usab nga tubig, no, uga usab nga atong gaihangyo, no, ining atong mga fire department, ining mga fire truck ato sa fire department nga kung pwede naa may capability kanang ilahang mga fire truck nga mo extract og tubig sa atong suba, kung pwede dito na sila mokuha para nga ang atong fire hydrant, no, maka focus lamang, no, dito sa pag supply sa panginahanglanon sa atong mga konsumante, ilabi na kung naa natay challenge sa kining ni ang supply. So mo kining ni ang atong gilatag usab nga mga preventive measures nato og aapil usab kana sa atong plano pagpangandam ni ining humalabot tuha na gyud dapatian na nato ang epekto sa El Nino.
1: Ang payag ni CWD Board Chairman Dr. Jerry Canyo.
3: Gibot yag ni PNP 10 spokesperson Major Juan Navarro nga napasaka na og kasong rape ang duha ka mapulis nga gingong nang lugo sa kauban nilang pulis gawas nini gikasuhan na usab sa Act of Lasciviousness ang usa ka opisyal sa Cookpog, usa ka police corporal nga gingong nagbinastos sa criminal intern. Mato ni Navarro nga gawa sa kasong kriminal, nagatubang na usab sa kasong administratibo ang upat ka mga pulis.
5: Sa itong duha ka pulis, FTP personnel nga nahilambigit sa kaso nga pagpanglugos, napasakaan na o kaso nga 2 counts of rape. Diin ang maong kaso anaana sa ato ang korte and anaa sila karon, no, sa provincial Pisamis Oriental Provincial Jail nga nahimutan. And katuusab duha ka personal nato from PS7 Bulwa nga na-involved, no, sa insidente sa lascivious conduct. Napasakaan na po kini sila o kasong acts of lasciviousness. And kini sila tanan atubang na, no, sa kasong administratibo. Ang kining duha lamang ka katong na charge, no, o acts of lasciviousness, anaana kini pud sila karon sa buhatan sa Police Regional Office 10 under restrictive custody and armahan na pud kini sila while ongoing ang ilahang criminal and administrative nga kaso, kay ongoing pa man pud ang pag-hearing ni ana mag no adunay arraignment nga paghimuon.
3: Ang pamahayag ni Police Major Juan Navarro tigpamaba sa PNP.
1: Alas 6, 19 na sa Tadugang Balitang Lokal. Gagat ko ni Comelec Carjog, Director Attorney Renato Magbutay, ang kapig 900 ka mga personay sa PNPTN nga gipadala alang sa barn preliminary kung parliamentary election nga buhaton ang ilang tahas nga dunay kaikag dungog o pagkatawhanon. Mato pa ni Magbutay nga nakong butang nga ang pagsuporta sa maong mga pulis sa makasasayanong piliay sa Bangsamoro Region.
6: Perform your mission with courage, honor, and humility. May the Almighty God guide you, protect you, and give you wisdom and strength throughout your mission. Go forth as professional police officers, go forth as guardians of democracy, and go forth as protectors of peace. And go forth knowing that your service becomes one of the important contributions of the Police Regional Office staff to the historic democratic journey of the Bansangmoro.
1: Ang payag ni Comelec Regional Director Attorney Renato Magbutay. Alas 6:20 na o karon sa atong Magnum Road Hunter.
2: Magnum Road Hunter!
1: Pinata may kala karon sa Magnum Kia Villanosa diya sa Ladalan Luna Villas ng atong nagpayan. Magnum Kia, kumusta ka rin diya? Tundaga sa trapiko.
7: Sa mga major no so pa sa pagulog sa dagat sa traffic diri kan dis lokasyon sa Veres and Street ng atong stad light mo diri traffic lang atong nga city ano gulag manggit po ingon nga dugay nga pagaginod sa dagat sa mga sakyanan ni nga oras sa kung isgun pod ang atong mga sa panahon dula maya nga balakad kay ramot na kasi pod sa mga pagatotality o di makapod mga senyales pod nga sa pagulan gani man kung isgun pod sa kaning atong city and nga is magna major diri na kay atong makaro labi na kay gabi ina karon na wala pod ingon nga visible pod alang sa atong mga mata ang kaning atong sa Terry Hayes, karo nga mga panahon na magdama, Joel. Itong pagulagway sa kosa panahon o sa sitwasyon sa dagas traffic o gikan dito kosyon sa may very soon na streets ning atong syudad. Para sa Magnum Road Hunter, kini si Magnum Hunter 23, kaya bilin o sa marita o servisyo, Magnum Radio.
2: Magnum Road Hunter!
1: Alas ay isa bayan dito na para sa mga balita karoon sa Magnum National. Magpatawag ang impeachment court sa mga Ami Curay. O friends of courts nga mao ang maghatag og katinawan sa sugyot sa pagbag-o sa voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kinaman gyangyo ni Senator Judge Erwin Tolfo nga gilayong sulparon kini sa impeachment court. Mato ba ni impeachment court presiding officer Chief Scudero ang pagdungog sa mga amis si Curay sa September 16 samtang sa September 23 sab gitakla ang oral argument sa defense o prosecution ingon man sa butuan sa senator judges sa maong isyu.
8: We will be enlisting the opinion and assistance of amici curiae or friends of the court, so to speak, in order to give their opinion with respect to this issue, and we'll be scheduling as well oral arguments from both of the parties so that they will be heard on this matter. During the break as well, upon consultation and accession of the parties, both parties for the prosecution and the respondent, we will try to schedule the calling of the amici curiae on September 16. We will not have any trial on the 16th, and instead we'll hear the amici curiae on this matter. And we will schedule oral arguments by the parties on September 23, the following week, affording the parties more than 2 weeks to prepare for this matter before we put it to a vote on September 23 as well. In regard to the amici curiae, the parties can course their queries or questions or interjections through the presiding officer. Senator judges can, of course, ask questions of the amici curiae on this matter. Yeah. Amici curiae, the plural form, would be friends of the court. They are found in Rule 10 of the Internal Rules of the Supreme Court on amicus curiae, where the court can invite amicus curiae or amici curiae to advise the court and guide the court. This also finds basis in several Supreme Court decisions where by favor, grace, and not by right, the court can call an amicus curiae or amici curiae to advise the court with respect to complicated matters that it seeks guidance. So literally translated, it is a friend of the court that we will be inviting. And we're looking at, we already talked about some retired justices of the Supreme Court, but I'm not yet at liberty to state their names because we have not yet gotten in touch with them. I hope that satisfies the Senate President.
9: Paano po makakatulong?
1: Ang payag, an impeachment of court presiding officer Chief Scudero. Una nini, formal lang ang bihang niyo si Senator Judge Erwin Tolfo sa impeachment court sa Senado nga klarohon ang ikilang lang gidaghanon sa mga boto alang sa conviction or acquittal sa Vice Presidente sa nasud.
10: Thank you, Mr. Presiding Officer. Mr. Presiding Officer.
8: Yes, what is the pleasure of Senator Judge Erwin Tolfo?
10: We'd like to make a manifestation and perhaps a motion now. The prosecution has forgone several witnesses in its list, even those who were recently subpoenaed by the court. Our calendar keeps changing with the effect of expediting the process proceedings. Some of our members have said that the goal is to end trial before Christmas season. Yesterday, counsel for respondent has hinted at the possibility of not presenting its case. These developments, Mr. Presiding Officer, could bring the court to the final question sooner than expected. The present reality, however, is that some of our members are beyond the coercive power or jurisdiction of the Senate. One is on medical leave abroad, with the date of her return still unknown. The other is in hiding. Two are under the custody of the Sandigan Bayan or the Bureau of Jail Management. My question, Mr. Presiding Officer, is this. Considering the changing calendar and expedited proceedings, if we were to cast our votes 2 or 3 months from now, or next month, or even tomorrow, who among our members can validly cast their votes on the final question?
1: Ang payag ni Senator Judge Erwin Tolfo.
3: Dugang Magnum National, nagmanifest prosecutor og Bayan Party's Congressman Jill Jokno sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte aron hangyoon og kumpirmahon sa depensa ang authenticity sa bank account record og panawiliya sa account ang halatid sa mga dokumento. Matod ni Jokno nga tumong niini nga mapadali ang pagdungog og malikayan ang dili na kinahanglan sa pagtestigo sa mga witness.
11: Madaling salita, Your Honor, simple lang po ang hinihiling ng prosecution. Hinihiling po namin sa respondent na kumpirmahin, una, kung genuine o tunay ang mga bank records na isinumite ng mga banko alinsunod sa subpoena duces tecum na inisyo ng impeachment court. At ikalawa, kung ang mga bank accounts na tinutukoy sa mga records na yon ay pag-aari ni Vice President Sara Zimmerman Duterte individually or jointly with others. These are matters, Your Honor, which respondent is particularly well-positioned to know or can readily verify. As to whether the identified bank accounts belong to her, respondent necessarily possesses personal knowledge of that fact. As to the bank records pertaining to those accounts, respondent has immediate means of verifying their accuracy and genuineness through her own records or directly with the banks that produced them.
3: Ang payag ni Prosecutor og Bayan Party's Congressman Chill Jokno.
1: Alas 6:27 na samtang adugang balita na sudnon, nagangyo ang depensa sa igong panahon para matubag ang kagustuhan sa prosecution sa pagpresentar kang Vice President Sara Duterte sa witness stand. Mato ba ni Defense Spokesperson Attorney Michael Poa nga kini aron ilang makonsulta ang ilang kliyente nga si VP Sara.
8: I'm sure you have a response, Attorney Poa.
12: Thank you. Actually, Your Honor, my response would be I would like to thank, of course, opposing counsel for not making any conclusions of law or fact in his quick statement. And our response would be, Your Honor, again, we will file the proper response as requested by the prosecution at the proper time. And again, we were asking because the request asked for 7 days, if we could at least be given 15 days so that we could also consult and coordinate the matters with our client, Your Honor.
1: Ayon pa yag, ang defense spokesperson, Attorney Michael Poa. Alas 6:29 na, karon sa atong Magnum Health Alert.
13: Magnum Health Alert!
1: Nagmamanok nasunod ng health expert na batok sa risko nga dala sa mold sa atong panglawas. Mato ni General Precisiam na Vaya Galvan nga ang mold sa posibleng magdala o sakit ilabi na kung kini masimhot. Tungod na din eh, giingona ni Galvan nga dili ang iyang kumpiyansahan nga kung adunay mold sa panimalay o sigurohong mawagtang ang tinubda ni ini.
9: Pinakatatandaan natin, nagre-release siya ng spores. Spores na yun, yun yung health hazard. Kasi nga, nai-inhale natin siya. No? Pwede siyang pumasok no, sa respiratory system natin. So, pwedeng mag-cause ng irritation. Mm-hmm. No? Kaya minsan, no, inuubo lang tayo, binabahing tayo kada umaga, or minsan, nagkakaroon tayo ng allergies. Hindi natin alam kung saan nanggagaling. Mm-hmm. Maari pala na ang bahay natin ay may mold infestation or inaamag. No? Kaya tayo nagkakaroon ng respiratory problems, allergic problems, kaya siya nagiging health hazard.
1: Ang bayang sa General Physician nga si Vaya Galvan. Alas 6:30 na karon sa atong Magnum International sa Amerika. Masaligon si US President Donald Trump nga magkasinabot ng Russia o ang Ukraine. Kaya bayag sa US Envoy Jared Kushner atul sa pagbisita sa Russia. Matuman ni Kushner nga tingwa ni Trump nga himpit na ang kalinaw sa Ukraine o Russia alang sa kayuhan sa mga civilian.
13: There's no such thing, you know, in the world as you know, forever enemies or forever allies. And so, you know, we have to start with a first principles idea of what the best outcome could be and what benefits all people. You know, President Trump comes from the business world, which in the business world, you think about things in the context of win-win. You know, how do you create opportunities for both sides to do what's in their interest?
1: Ang payag ni US Envoy Jared Kushner.
3: Sa Nepal, mabot sa kapigmil 300 ka mga taong patay samtang 5,500 ang missing sa halapag na pagbaha dito sa Nepal. Tungod nini nagpahigayon sa National Day of Mourning ang nasud, di nagibutang sa half-mast ang flag sa Nepal nga makita ang mga opisina sa gobyerno o lakip mabang mission sa office sa ubang nasud. Ging wala usab na hitabo ang mga programa tungod sa kadaghan sa mga rescue personnel nga padayon ang ilang pagpangita sa mga missing nga mga biktima.
1: Alas 6:30 karon sa tong Magnum Business Bisaya sa 104.8 milyones dolyares ang gross international reserves sa Pilipinas sa katapusang bayan sa Agosto ng tuiga. Subay sa Bangko Sentral ng Pilipinas kung BSP nga kini tungod sa pagsaka sa valuation adjustment sa gold holding nga gumikan sa taas ka presyo sa gold sa international market o net income gikan sa investment abroad. Mato sa BSP nga ang foreign currency buffer igo aron na ma-cover up ang angtod 6.8 ka mga bulan nga kandidat sa import goods o gamabayran ang serbisyo o ganagunang income. Isairan nga ang gross international reserve sa Pilipinas sa atong Hunyo miabot sa 104.7 bilyones dolyares. Sa atong forex rate ang usa ka US dollar nagbalaw karon sa 60 pesos 69 centavos, Canadian dollar 45 pesos o 30 centavos, Hong Kong dollar 7 pesos o 99 centavos, Australian dollar 45 pesos o 24 centavos, Taiwan dollar 1 peso 99 centavos, Korean won 4 centavos, ang euro 72 pesos o 88 centavos.
3: Ogron sa tong Magnum Entertainment. Nagkatawa nga gibutyag sa actress nga si Pilar Pilapel nga tanan niyang leading man kaniadto nang ulitaw kaniya. Matod ni Pilar nga medyo sexy siya kaniadto busa dili niya mabasol ang nakaparehas niyang aktor nga mangulitaw kaniya. Apan wa nagibutyag sa veteranang actress kung aduna kini gisugot nga mga aktor nga nangulitaw kaniya kaniadto. Hisairan nga pipila sa mga leading man ni Pilar sila Comedy King Dolphy, Fernando Po Jr., Rolando Valdez, Christopher De Leon, o uban pa.
1: Alas 6:33 na, karoon sa itong Magnum Sports. Ibalik ang standing sa defending champion nga Team Liquid Philippines sa Mobile Legend Bang Bang Professional League. Kone MPL Philippines Season 18, hinuman ang mayong kampanya sa Week 3 sa Liga. Gibildi sa Calvary ang atin kung TNC Pro Teams score 2-0 nga gisudan sa 2-0. Nga kadaogan batok sa Twisted the Minds sa Philippines aron na makabalik sa unang pwesto sa 5 ka puntos sa league sa best 9 game differential. Dugdol nini ang kani naguna sa standing nga unique Philippines midaog sa ikaduang pwesto sa ilang 5 ka puntos. Isaraan nga ang regular season mabalik karong Biyernes tali sa Smart Omega batok sa Twisted Minds nga sundan sa Aurora Gaming Philippines batok sa AP Brin. Mga isogin na bata, itong kompleto detalye sa atong balitang Magnum Malakarong Adlao na karoon ng Martes, September 8, 2026, o karoon sa itong headline review. Sa itong Magnum Lokal, si UWD, hangyoon ang BFP nga sa suba na lamang sila magkuha og tubig. Pagdili na sa mga fire hydrant kung mas mograbi pang epekto sa El Nino sa itong Magnum National. Impeachment Court pagpatawag sa kung ami si Correa sa voting threshold sa atong Magnum International. U.S. President Donald Trump malaumon nga magkasabot ang Russia o ang Ukraine sa atong Magnum pesos, 104.8 bilyon dolyares ka gross international reserves sa Pilipinas sa katapusang bayan sa Agosto ning tuiga misaka sa atong Magnum Entertainment. Pilar Pilapil nagkatawang nagingon nga tanan mga leading man kanito sa batanon pa siya ng ulitaw nga ito niya. Kaya batanon pa man siya karon. Guwag-guwag na, kaagi na lang. Mag-imagine na lang ka sa mga kaagi ni mo. Sa ato Magnum Sports, defending champion nga Team Liquid Philippines sa Mobile Legend Bang Bang Professional League kung MPL Philippine Season 18 may balik ang standing. Mga eksulti man lang sa kagawasong atilingban katawan ng labing gamhanan. Malaglayang mga atong baruganan hukum sa katawan ng matuman. Hagdurugma, kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Jewel Jacobo.
3: O Magnum Chingintarina Enriquez.
1: Bawa sa mga newswriters, Lani Delgado, News Media, Elena Corrine, dini lamang sa Balita o Serbisyo,
3: Magnum Radio.
2: Inyong nabati ang Balitang Magnum, Hagdurugma, dini lamang sa Balita o Serbisyo, Magnum.

0: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet ug sa lousy nga serbisyo? Sulbad na imong problema. Kay niya na sa atong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, ati manon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ani anang tipik sa mga lugar nga available ng linya sa Converge Fiber Internet. Sa Cagayan de Oro City proper, nakini sa mga numbered barangay ug sa barangay 40 sa lower ug uptown areas. Nakini sa Carmen proper, Upper Carmen, Lower ug Upper Balulang, including subdivisions ug sa barangay Gay Lumbia ug Bayanga. Tipik lamang kini sa daghan ng mga lugar nga available na ang Converge Fiber Internet. Busa, tan-awa na ang inyong kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pakunek na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan na imutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa Corner, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge mudawat karon og mga aplikante, isip salaried field agents og mga installers nga kabalong mo drive og may professional driver's license. Binta kung eksperyensyado, isubmit lamang ang application og resume sa Converge Fiber HR Department. Second floor, Captain Vicente Roa, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro.
1: Sirio and Cebu. Ready na ba? Ang laak? May libre balik promo ang Light Ferries. Kung mapalit ka o one-way ticket gikan sa Cagayan de Oro paingon Cebu o vice versa, nakay libre na return ticket. Oo, libre ang imong pagbalik. Perfect. Para sa imong laak, negosyo, pamilya o weekend getaway. Available ang promo gikan August 21 hangtod October 31, 2026. Cagayan de Oro to Cebu. Visit Light Shipping page sa Facebook o sakay na sa Light Ferries. Light Ferries, sailing with a smile.
0: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa balita og serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
2: Sikat ba ang hanap nyo? Magnum Hit.

0: panggiitan. Kanabuhi panahon pa sa humusapin. Ang liminhon ng Cagayan de Oro. Ani ana ang mopalingaw sa inyong gabi.
1: Let's get ready to rumble.
2: Magnum Hits Sika
0: with Magnum Mentor.

0: Tibuok Kalibutan, pinagi sa tuang www.magnum999.com. Good evening diha, maing adlaw, unsa ba inyong oras diha ron? Ug sa mga Magnum friends nga naa sa Lagyo, pinagi sa social media, di nakatanaw sab sa tuang maanyag sab karon nga panagway. Maanyag lagi, way tulog pod. Maning mga bilar nga way tulog. Okay, so mga kaigsunan na ito niya nga naminaw, hala sige, dirita sa tuwa nga programa Magnum Hit Sikat.
1: Magnum Hit Sikat with Magnum Mental.
0: Og sa itong panag-uman, mga kaigsunan, para sa tuwa nga mga sikat na music hit songs. Og sa mga Magnum friends nga gusto sabog mga kalingawan, labi na sa tuwa ang tagna-tagna question. I-standby mga higala unsa itong pangutan na karon kinsa na pud ka ang ato ang next nga winner. Mananaog sa tuang tagna-tagna question for tonight. Og sa mga Magnum friends, gusto sa makahibalo, gusto kasayuran, labi na sa tuang mga pagtulunan o guban pa nga mga informasyon nga sagara, talaga sana kayo nimo magkahibalaan para sa tuang programa. Minaw sa tuang Magnum Knowledge is Power. Kabalo ba mo mga Magnum friends? Ako na lang ni Ikwan ha. Kabalo ba mo mga Magnum friends nga naay mga prutas nga dili na nato dapat kaunon pag-abot na nato sa isinta? Kabalo ba mo nga naay mga prutas nga di na nato dapat kaunon? Or kung mukaon mang galing ta, pila rin ka percent na small lang siyang amount. Unsa ni nga mga prutas? Ato nang isbalanon niya tataon sa itong pag-uban-uban. Okay? Para sa mga senior, nato ang isgutan ha. Sa mga senior. Okay, in town po ning mga senior ba yan? Mausap ba po nilang mga panlawas? Alas, standby sa itong Magnum Knowledge is Power. Sa itong panag-uban karon gabi una. Ginagmay nga mga informasyon, makahatag ka na itong kalambuan, labi na sa itong mga kaalaman sa itong kinabuhi. Okay, sa itong panag-uban, kinilinggi hapon ng banggiitan na buhi pa sa panahon ng Homo sapien. Magnum Mencho, kabaktulan, limino ng Cagayan de Oro. Mayong gabi kaninyong tanan. Og sa mga Magnum friends din ha nga na busy. Mopay pag kuan ninyo dia. Mopay pag lakaw gikan sa ilahang mga kanang gitrabahoan. Ha? Sa mga Magnum friends nga na karon sila mga panimalay ug sa silingan nanabi pa nanabi. Imbis kay magluto punta. Tabi man silingan, wala na nakaluto. So, ang anak nga gisugo sad, tuwa na naglaag na yun noon. Naglaag na yung silingan, wala na gini noon, naitabo, kabalik, wala na palit ang kinigisugo. Sa mga Magnum friends, nato din ang agabiyahe pa karoon na lang, good evening, amping lang mo diha, haha. Kay ang atong dalan, aside sa usahay pag disgrasya, di ginato madala, matabalan, pag-abot gani og mga bangga-bangga, medyo marag lingo-lingo yun ang tanan. Kaya ang tanan nga bisag dili sa lat, mahimong sadan. Ang tanan nga imbis kay gatinarong og drive, mahimo na yung salao, doon ay salaod. Ang tanan nga mga naningkamot, lugar gagabiyahi, gainamping, sahir mo, mabiktima po sa karahasan. Chart lang. Karahasan lugar. Biktima sa mga katanga sa uban. So may na lang bisan sa kadugay-dugay po na to sige drive po po biya punta na kwan ba. Sa amping lang yun ha. Amping-amping lang yun kanunay mga kiksunan para sa tuwang kinabuhi. Okay. Tungod kay I love you all. Charot lang. Sa itong panaguban, standby katotawad sa tuwang Magnum tagna-tagna question sa tuwang oras alas 6:52.
1: We'll be back in a moment, right after this station.
2: Magnum Radio 99.9, news and music. News and music.
3: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Magnum Opinion.
7: Si Congressman Antonio Tinio sa iyang mensahe ug opinyon.
8: Ito na naman po tayo, may motion na naman para sa parliamentary courtesy para sa Office of the President. Ibig sabihin, hindi na daw magtatanong ang Kongreso tungkol sa budget na ipinepresent ng Office of the

0: President. Alam niyo po, katulad ng sinabi natin last year, dapat ibasura na ang kongresong ito ang parliamentary courtesy, lalo na sa usapin ng budget. Ang gusto ng taong bayan ay transparency. Kailangang patas. Dapat patas ang kongresong ito sa application ng prinsipyo ng transparency. Lakas ba ka-demand ng kongresong ito ng transparency para sa Office of the Vice President? Dapat ganun din para sa Office of the President. Lalo pa ngayon, dahil ang taong bayan gustong marinig ang paliwanag ng Office of the President sa pagkakasangkot ng presidente at ng mga cabinet officials niya mismo hinggil sa issue ng flood control. Kailangang magpaliwanag ang Office of the President kung bakit halos kalahati ng kanyang budget ay confidential and intelligence funds.
1: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Hit Sika
1: with Magnum Mental.
2: Alright, mayong gabi ka rin tanan mga Magnum friends. Mga kaysa na natudyan ka ng aminaw karoon sa tuwang panag-uban sa tuwang tagna-tagna. Question rita legal, may gala sa tuwang tagna. Atong pangutana.
1: Kunti na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna question.
2: Ang mga luha sa imong mata, diin mo ba kinikuhaa?

0: unsay tubag ani? Ang mga luha sa imong mata, diin mo ba kini kuhaa? Wow. Ala, sige. Sabakay tubag ani sa tuang pangutana. Ang mga luha sa imong mata, diin mo ba kini kuhaa? Bow. Asa? Bow. Sabaw. Alas sa mga Magnum friends, ato niya nga naminaw ka na nasigil sa itong taklatak na question kin sa mga tubag niini. May gala makadawat sa itong 100 pesos nga low. And syempre kung di gyapon nga makatag na, di may problema. As long as nag-try, try your best. Try your best until you can answer and succeed. Sa tanan mga Magnum friends din ha. Okay. Unsa man di icon no mga higala? Ang tubag ani atong pangutana. Larga. 0917-169-1199. 0917-169-1199. 0917-716-1899. 0917-716-1899. Sabay tubag ani. Tawag lamang kan tanaw na to kin sa makatagla. Congratulations daan kung sa makatagla. Ala, sige sa tuang mga Magnum friends nga gusto sad nga mukuan. Mo try. Try lang mo diha, try.
1: Kunti na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna, tagna, question. Tagna, question.

0: Hello, Kang Teresita. Teresita.
1: Hello, Sir Mencho.
0: Mayong gabi, may gabi idea. Taga-asa man si Teresita?
1: I am from Patag, sir.
0: Patag?
1: Oh. Yes,
0: Patag.
1: Sir.
0: Dugay-dugay nakadiha sa Patag. Dugay-dugay nakadiha, nagpuyo sa Patag.
1: Yes, sir. Since 1978, I am a retired public school teacher from Camp Edubistan High School.
0: Wow. Retired public teacher.
1: Nakikinig lagi ako sa program mo every night.
0: Wow. Salamat talaga, ma'am. Ha? Salamat sa pakikinig mo.
1: At saka nag-ano na ako to. Nag-try lang. Bakal.
0: Sige.
1: Makasabot sa mga riddles mo.
0: Sige. Tingnan natin kung masasagot mo. Tingnan natin kung matagnaan mo, ha? Yung itong ating ano. Sige. Ang mga luha sa imong mata, diin mo ba kuhaa? What is your answer?
1: Ano yan? Sa feeling?
0: Ano po?
1: Ay, yung bang garlic?
0: Garlic. As sibuyas siguro.
1: Parang ganun, sir.
0: Sibuyas.
1: Para makaiyak, hindi ba? Makakaano yan.
0: Oo nga, tama nga naman. Ano? Makakaiyak talaga.
1: Ayoko ko, tama ba yan?
0: Sige, tingnan nga natin kung tama kaya ang tasagot.
1: Idol kita.
0: Sibuyas, salamat kayo.
1: Mali.
0: Ang imong sibuyas is...
2: Mali ka niyan, kapatid.
0: Ay, sorry, hindi po sibuyas.
1: Okay, ito kayo, Ma'am Sir Mencho. At least narinig ko yung boses mo.
0: Yes, wow. Salamat sa pakikinig po.
1: I'm one of your fans.
0: Wow, salamat kayo. Maraming salamat.
1: Manny Agustero and Joel...
0: Jacobo.
1: Mm-mm. Yes, sir.
0: Yeah. Salamat po, ma'am, sa pakikinig po.
1: Yes, thank you.
0: Tawag lang ulit kung may answer ka na.
1: Yes, po.
0: Huwag kang magsawa ng ano, ha? Sige po, maraming salamat
1: totoo,
0: po.
1: Totoo, sir. Uh-oh. I'm not kidding.
0: Wow, you're kidding because I'm not a kid.
1: You are.
0: I am.
1: Thank you very much.
0: Thank you.
1: Sir.
0: Maraming salamat. Okay. Bye-bye.
3: Kunti na mo'y hunay inyong tubagon.
0: Salamat sa to mga listeners di Aspatag. Question. So, saan mo itubag, Anibe? Tanaw na to. Ang mga luha sa imong mata, diin mo ba kinikuha? Ah? Ay, pag-ibig. Saan ka na ba sinisinta ko? Sarap. Ano? Dili sibuyas. Dili sibuyas. Tana sa ning mata sa mata gikan asa ning gikan ni mata. Correct po di ba? di mata. Gawa sa mata. Ang mga luha sa imong mata. Diin mo ba kinikuha ah?
3: Tagna question.
0: Baka may Tagalog diyan sa ating mga ano. Baka hindi nila naintindihan ang mga luha sa iyong mga mata. Saan mo ba ito kinukuha? Ano? Marukap ka. Rhyme po na yun. Rhyme po na yun. So, mga Magnum friends na ito din nahanaminaw karon labi na nagbiyahe, nagunahuna, naghinuktok baka di karon. Tanaw pa silang ilang mga kuan di silpon. Uy, naidagan utang karon bayaran agi kini. Number one, number two, utang na sad. Number three, utang na sad. Puro na tayo utang dito. Hurot na dahil yung balakwandain sa swildo. Tayo ay nagtatrabaho para sa utang. si Lidiem may gabi eh. Lidiem.
4: Mayong gabi, Limingho ng Cagayan de Oro.
0: May gabi eh. Good evening sa atong Donya.
4: Tuwada po ng Donya.
0: Donya. Donya Linda. What? Hada tayo paminaw na? Doña Linda. Ang pangutan, ang pangutan na asa ang hasyenda. Aso hasyenda, lasdap ng dagat. Oh. Ah, sige. Kamusta man ka, LDM?
4: Okay ra.
0: Okay ra, gapon. Manaman imong kwan ba? Imong ano? Sitaw ka ni? Si tanalimot na ko storm noon.
4: Ang sa?
0: Ang imong ano ba? Bitoy. Alimot, tabi na ko storm noon. Sige. Niya, balikan tanaon niya kung madumduman ako. Sige.
4: Ay, kalimot. Pag-bitrig banyo.
0: Nagintarin, tigulang naman tayo noon.
4: O gano'n, pag-bitrig banyo.
0: Tumara tanaon, isa kagarapon. Para, kwan ba?
4: Yes.
0: Para apil ang utang.
4: May kalimot mo na.
0: Sige, Lady M, unsa manin mong tubag?
4: Naghaling og kahoy.
0: Naghaling og kahoy?
4: Oo.
0: Kuya po, kay mag
4: naghaling ka ng magkuhan ka kung magluto ka ba?
0: Lagi, kay mag-aso-aso.
4: Siyempre, ang aso, mukhaan man ito sa iyong mata. Mukayaan naman ito. Makaluha-luha ka.
0: Laga.
4: Kapagkan, pagsuyop, pagsuyop.
0: Suyop, suyop sa sana, sabo?
4: Dili, pagsuyop.
0: Paghuyop, lukar. Sige.
4: Dili, pagsuyop, paghuyop ba? Pablo, English.
0: Sige. Ang imong tubag nga nagbuga, ay buga, kining naghaling og kahoy. Naghaling og kahoy is...
2: Mali ka niya!
0: Dili man, dili man haling
4: na. At least, nagsa.
0: Sige, shout out na lang, shout out.
4: Okay, shout out na lang lang kota ng mga magnum natics na namin na gatanan. Mga fans na ko, Ate Heider and Kuya San Tabasan, the Wendy Isabella, Ate Rowena and Alexander na Kalaban, Ate Vicky Kabaktul and Kuya Dodonggye, Maria Isabel and Ruben Casilac, Ate Selena. Hi, Ma'am Delama! Kumusta? Karun pa ako nakakuan. Pasensya na wak ko matapikin sa ninawa ko, Lord.
0: Pasensya kayo, Ma'am Delama!
4: Ngayon kayo. Ate Baby Dira sa May Bugos, si Ate Inday Dira sa May Balolang, si Inday Villamar, pinakagwapa dahil sa kamamanan, Dayon Lisita Gagadas and Angie Tumampok, and then especially sa akong my one and only na nagkapakapa o nakatato na forever in my heart, Teacher Chowe.
0: Nakanawa ng buwak na lagi. Mara.
4: Mara, salamat.
0: Okay, lumingyo. Salamat.
4: Salamat. Lumingyo ng Tagayas Aero and sa ng mga co-pilot ni Moderas, ang mga technician na mga banggiitang gwapo, di ba?
0: Salamat kang Lady M. Si Sir Fernando. Fernando, may gabi eh.
5: May gabi eh. Magrobito.
0: Sir Fernando, taga, asa ka, Sir?
5: Ah, balik sa
0: Ay, ikaw itong nakatubag yapon?
5: Nakatubag po gabi, pero mali man yapon.
0: Ay, mali.
5: Try lang.
0: Ah, sige, tanahan na ito. Utsak tubag yan ni mong kanya.
5: Okay.
0: Sige, ang mga luha sa imong mata, diin mo ba kinikuha?
5: Gika na sa imuhang emosyon sa imuhang kasing-kasing ba? Damdamin ba?
0: Emosyon?
5: Yes.
0: Emosyon?
5: Damdamin ng puso.
0: Damdamin ng puso. Ano sa magyot? Kaya duha man ng damdamin.
5: Sa ako ang isa magdumiso.
0: Duha man ng damdamin.
5: Damdamin lagi sa damdamin.
0: Damdamin. Okay. Imong damdamin. Yes!
5: Malo. Salamat. Ay, gapon. Malo, gapon.
0: Gapon. Anyway. Sige, naka-shout out niya, sir.
5: Ah, kanira ako ang mga sakop dere sa balayo. Si Carmilla o si Kwanciana. Okay.
0: Salamat kayo, sir.
5: Salamat.
0: Sir Fernando, salamat. Ngayong gabi.
5: Ngayong gabi.
0: Okay, bye-bye. Kunto na mo'y huna-huna inyong tubagon.
3: tagna, tagna, question. Tagna, question.
6: Ay.
0: Oh, ang damdamin. Sarot lang. Damdamin na sa imong head. Oh, kaya nga nagdamdam kayo. Nagdamdam ka sa imong head na. Okay. Ang atong mga macron friends. Tuman. Wala na, wala na. Wala na diya. Oh. Ito na to. Kinsay ba siya napay mo tawag diya? Wala na di. Mayong gabi di ay kang Auntie Rowena Villaflor. Uy, mayong gabi naminaw di karon. Si Auntie Nida. Kumusta mga kadyate? Okay pa ba di ay mong mata? Oh, dayon si Auntie Gagang. Si Auntie Palanggi nga nasa Lubihi daw. Oh, mayong pagpaminaw ninyo diya. Ito ang mga senior na biyapuntaw ni sila. Pero grabe ni sila grabe makapaminaw eh. Madumduman ang tanan istorya na ako eh. Maayong gabi magnomensyo sa imong sikat na programa. Praise God. Merlin Taliktik. Uy, salamat kayo. Salamat kay Ma'am Merlin ha. Good PM sir. Si Violeta Almohalas Uhaga. Wala na ko'y luha magnomensyo kay dili na ko gusto mag... Uy, kasano kaayo kasakit may kasigibati. Oh, sakit kaayo sakit. Si other foot oy gab in town. Lain kay nang gusto ka mo hilak ba pero di nakakahilak no? Oh, na yung mga cases ing ana. Karami ito gusto ka mo hilak kay sakit yung gibati. Unya di nakakahilak. Tusukon ka na ng mata. Tusukon ko na lang ng mata. Na yung mga ingana nga mga cases nga kalab itong tungod sa kagahi na sa imuhang damdamin or sa kagahi na sa imuhang ulo na gusto ka mo hilak, hindi nakakahilak. Manang mga I don't know, expert o mga doktor siguro yung makakuan anak. Nga nung dili makahilak. Napoy uban nga dili niya tuyoon, makahilak siya. Oh, labi na katong emosyon. Emosyonado kayo, no? Oh, good evening, Magnomencho. Ang akong luha diri nagikan sa akong heart, Magnomencho. Oh, gaya. Nap, with cry dahil. Nagay, ginoo ko. Tabangi in town. Tabangi. Sa ilang mga problema in town, kanya to ang mga listeners. Singgam ampo na nagitaan eh. Ginoo, tabangi in town kinya to ang mga listeners kay nagsakit in town sila mga gikabati sa kasing-kasing charot lang. Oo. Mutsa na ni mo nang tagmaalaala mo kaya na ni ron. Kung sakit akong dughan Magnum ay ha pa ako muhilak sa tago. Kay Ginoo ko tabangi in town. Tabangi in town niya to ang mga listeners. Matong mga viewers kay murag ka nang naa sila karon sa in-depth emotion charot lang. Oo, ang naa sila karon sa kining kasakit. Look. Kasakit. Unsa man ang iyong gipang sakit tinha karon may lang may lantag ka nang mauli-ulian ra. Oh, grasya sa Ginoo gid sa Ginoo nagmataga kasulbaran. Ang pinakasakit ra ba mga kaigsunan binibitaw? Ang pinakasakit bitaw nga magakabatian sa tao kanang makabadungog ka og kana bitaw grabe nga pagpanglait or sakit nga ginadown gyud ka. Sa imo hapag yung pamilya. Ba, paitasab kayo no? Muna usa sa mga pinakasakit kaayong gagabation labi na og kanang anak ka bagong tubo o kang anak. Or ulitaw, dalaga na ka. Wakay pulos, bataa ka. May pagwat ka, panganak. Halo ka, grabe sa ganyan. Wakay ayo. Di kabalo mo lukuan. Mudiskarte. Halo ka, grabe sa ganyan. Nanaon lagi kaya ba ito? Mga bata in town, sakit in town, naguol. Nagilaka in town. Sa kalipay o kasakit. Sama ni? Si Hinji Hanji Rasalo. Sa kalipay o kasakit. In town niya ito ang mga listeners din niyo. Ito mga viewers sa Facebook in town. Tabang in town kini sila. Ayaw in town ni sila pasag di Ginoo nga mga malubong sa tanan nga mga kasakit silang gipangbati. At least nga mahuwas-huwasan in town o mawala, mabawas-bawasan ilang mga problema. Katong mga walay problema dito ihapak ang katong katong mga walay problema, dito sila ihapak tong mga gipangkuha nga mga problema gikan sa problemado. Grabe di kayo. Alas sige sa itong pagbalik kung natataad sa itong tagla-tagla question na ito oras alas 7.30.
7: We'll be back in a moment right after this station.
8: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
9: Studio and Cebu. Ready na ba? Ang laang may libre balik promo ang Line Ferries. Kung mapalit ka og one-way ticket gikan sa Cagayan de Oro paingon Cebu o vice versa, nakay libre na return ticket. Oo, libre ang imong pagbalik. Perfect para sa imong laag, negosyo, pamilya o weekend getaway. Available ang promo gikan August 21 hangtod October 31, 2026, Cagayan de Oro to Cebu. Visit Line shipping page sa Facebook ug sakay na sa Light Ferries. Light Ferries, sailing with a smile.
10: Ay hala, sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess free si baby. From day one, EQ continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
11: EQ Pants from day one to dandler. EQ-tin mo.
12: Galabad ba ang imo ulo? Gapanglospad, galuya, walay kusog o galisod pagginhawa? Basig may iron deficiency ka na. Inom o Mighty C. Importante kini sa pagporma o red blood cells o sa pagtransport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron nga gikan sa utana, lisod maabsorba kung kulang sa vitamin C. Hinungdan sa iron deficiency, anemia, busa, tumara o Mighty C. O sa kapotent alkaline vitamin C nga dunay 100% nga bio availability. Ibalik ang kalagsik. Mag-Mighty C aron kanunay abtik. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available sab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio alang sa libreng konsulta o senior citizen discount. Duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod sa Biyernes na himutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 o bisita sa ilahang FB page Clinica de Alternativo CDO.
13: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
14: Alang sa mga biyaydor paingon sa Lagindingan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip alas 3:30 sa kanlaon, sundan sa pagkalas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon, ug kada oras na gilayon gikan sa alas 5 sa kanlaon hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes ngadto sa adlaw Domingo, may biyahe usab ang Magnum Express paingon sa Dalayan, matag alas 9 sa buntag ug mobalik sa Cagayan de Oro pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes ngadto sa adlaw Domingo, mudawat usab kami og booking niatong buot moadto sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall alang sa dugang kasayuran. Text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Din lamang sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Sa musika, Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: uban karong gabi una sa tuwang tagna-tagna question.
1: Kunto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna-tagna-tagna-tagna-question.
0: Ang mga luha sa imong mata, diin mo ba kini kuhaa? Kung na'y Tagalog da karon, ang mga luha sa iyong mga mata, saan mo ba ito kinukuha? Tama ba? Baka... oh, so mga kuandiha. The tears of your eyes. Where it came from? Charot lang. Ala. Nagsakto ba? Ala, sige. Unsa man daw ko na magkiksunan na bitag na. Tagnaaw na to, be. Ang atong hint, mga kiksunan, siyempre, naaragod niyo sa lawas sa tao. Kamu nalay bahala diag huna-huna asa nga lawas sa tao. Sige, tanaw na to, mga kiksunan. So, asa nga part sa lawas sa tao? Pwede, ambot, muhilak man siguro gyapon ning mananap. Pero mananap rin, di mo siguro kabalo magluha ng mananap ba? Magluha ba gyapon na? Mag-uol man ang mananap. O muhilak, sad na sila. Kundi isa sila pares tao. Lahit mo ganyang pares sa tao. Kay. Unique mo ganyang tao sa kung saan. So, muna. Ang mga luha sa imong mata, diin mo ba kinikuha? Ano na to, be? Si Vicky daw, kayo mag-shoutout daw. Vicky, mga bidya! Oh, mga bidya, Vicky!
2: Ang gabi eh!
0: Oh, mga gabi. Kumusta? May pang-harvest diyan ang mga humayan.
2: Ah,
0: sige. At least maayo gihapon na to ang mga pamahampahon.
2: Lagi kay listen kay nga binang sa maka istorya nga ko an. Kay nagatubag na sa dilang sa makatuan na.
0: Di na tama.
2: Pero okay man. Okay man ka nga. Matubag yata ko lang sa inyo ang kontinuod ng mga answers.
0: Ah, pwede man ka makatubag gyapon. Pwede man ka makatubag ka answer. Kung gusto ka mo answer, pwede magyapon ka mo answer.
2: Ala ko ito ba? Kung okay ba? Kaya kung ugan sino, ako an, correct, di, yata ko sa inyo.
0: Depende og kanang kwan pero naay nakaung-ong diha nga no di ba? Oh, priority nakadaog naman ka. So siguro next week ana.
2: Oh, mag-shout out lang ko.
0: Sige.
2: Mag-shout out lang ko sa mga kwan, ko lang mga mega sa LDM. Og si Kwan Hideron. Og si Isabel. Maria Isabel. Og ni John Belenuba, og sa emo lang yung minso, og sa emo yung technician.

0: sa atong pangutana. Shout out ko sa Magnum. Shout out ko Magnum Mencho watching from Hungary. Hadjus Zubuzlo. Og sa BMW Group kay Jingtoy George. Og Razalo family sa Taguluan. Lanog-lanog inyo ang Magnum danhi sa among accommodation. Salamat. Uy, salamat kayo. Ni Hent G. Razalo. Imbis na unta Magnum Mencho akong saad. Og panumpa di na kong buot. Muhilak pa. Alaka. Imuhag yun pakupukaw ng mga kasakit nga akong nasinatian. Ako'y ginuo ko. Ginuo ko. Tabangin taon. Tabangin taon. Kini sila. Ah, hehehehe. Oh, so, salamat po kayo. Hello, diya kang Joy Martinez. And then, sa mga kiksuna na to, diya nga namina. Okay? So, kinsama ka ang makatubag sa atong pangutana. Ang atong pangutana, mga kiksunan, ang mga luha sa imong mata, diin mo ba kinikuha?
1: Kunti na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tag na question.
0: Itong hint mga kaigsunan is nasa part sa lawa sa tao. Ha? Huh? On sa mandi ay kuno mga kigsunan ng atuang tubag ani.

0: Alright, ito sa Monday ay mga kaisunanbe. Ang sa tuang kuan sa diha. Mga Magnum friends nga naminaw karon. Lumayang pagpaminaw diha sa mga naka-comments at sa tuang ano ha. Sa mga higala na to diha nga nag-monitor sa tuang Facebook. Tawag lamang 0917-169-1199 katong mutubag sa tong pangutana. Pwede sab sa 0917-716-1899 para mutubag sa tong pangutana. Basig ikaw na makatubag karon. Congratulations na daan. Okay? Kinsa
1: kunto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tag na question.
0: Kinsa'y makatubag, kinsa siya, nganong nagluib ka, unsay anak ka niya, nawalay ako. Sa mga Magnum friends, si Chen, may Chen, may gabi, Chen.
2: Good evening po.
0: Good evening, the from Lapasan. Pilay edad mo, Chen?
2: 20.
0: Ha?
2: 20.
0: More like 12 years old, no? Oh, 20. Ah, sige, ano sa may tubag ni Chen?
2: Ano lang, ganang. Sa mata mo.
0: Sa mata. Sa mata. Sa mata makukuha. Ang imong tubag nga mata, final answer?
2: Yes.
0: Imong tubag nga final answer, mata is...
3: Mali ka niyan, kapatid.
0: Sorry, dili mata. Nice shout-out ni Mo Dia Chen. Wala na?
2: Apo.
0: Okay, salamat kayo sa pagtawag, Chen.
2: Thank you.
0: Okay, bye-bye. Si Loloy, Biloloy, may gabi, Loloy.
4: Chairman Joe, may gabi, Isa. Tubag, tagot, pagkutana.
0: Sige, Loy, on sa mani mo ang tubag?
4: Singot.
0: Singot? Oy, singot. Final answer, singot?
4: Singot, sir, singot.
0: Okay, imong tubag nga singot is...
3: Mali ka niyan! Mali ka niyan, kapatid! So...

0: Sorry, dili gihapon si Ngo. Wag.
1: Salamat sir.
0: Sige, salamat kay Sir Loloy. Maayong gabi, bye-bye. Unsa magikay tubag ani be?
2: Una-una inyong tubagon.
0: Sa mata, sa mata na nun. Sa mga luha sa imong mga mata. Diin mo ba kini kuhaa? Hey. Itong nagtubag kanina, hapit na gigay ito. Hapit na gigay ito. But anyway, gusto ko ka ng word, good nga, exact nga word. Okay? So, unsa man daw kuno kini mga higala, ang mga luha sa atong mata, asa man nimo kini kuhaa. Unsa man daw tubag niini? Mga Macron friends na tayo ang gusto mo tubag, hala sige tawag 0917-1691-199. 0917-716-1899 samtang may oras pa. Ay, wala na di. Wala na di. Hala sige. Mubalik tayo man lamang pipila ka mga pahinom doon mga kisunan. Sa tanan mga higala na today nga naka-monitor, hala sige ito, napatay chance unyo tataon, mabalik ta sa tuwang tagna-tagna question. Magmagnum News alert sa taas sa tuwang oras, alas 7:55.
3: Mga Magnum Friends, 107 days na lang!

0: This song is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Magnum Radio Time is exactly 8 o'clock.
0: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras, alas 8:01 sa kagabion. May galang balita karong orasa. Giawhag sa CDRMD ang katawhan nga proteksyon ng kaugalingon batok sa kainit sa panahon nga nahimo nang new normal ning panahuna. Kini humaan na masinatian na ang 40 degrees Celsius ingon man 41 degrees Celsius kainit o heat index gawas niini. Apektado usab ang mga mag-uuma labi na sa hulaw sa ilahang mga tanom sa umahan matod ni CDRMD Head Nick Habagat nga ipangandaman usab sa lokal nga gamhanan ang mga posibleng epekto sa hulaw.
4: Hinaot masabtan pod sa tanan sa atong real nga kaninga panahon karon muna ni atong new normal sa atong gignon na the average sa pod tag 41-42 sa atong heat index every day. Umurag kana bantayunon kay na dili lang kay nato makuhanan siguro tungod sa atong kabisi but ana hinaot nga magdamping pod ngon ni atong mga kaigsoonan and sa atong of course atong mga kaigsoonan na mga farmers na pod na atong apog katutukod sa ila and kuan na yun ang pinagod kanon ay especially kanin sa sobra kainit para malikayan ko nato sa mga kadaot niya ni and of course salamat sa guidance ni Mayor Tarex na hindi niya ginakuan sa ito. Bisaging ani pa lang sugod na gina itong imugingon na itong pagpangandam sa possible impact ni ani.
3: Ang pamahayag ni CDRMD Head Nick Habagat, samtang supak ang grupong Child Right Network sa sugyat sa social media. Sa sugyot nga social media mandala sa mga bata nga wala pa 16 anyos na nasud, matod ni Angelica Reyes, official representative sa PH Legislature Committee on Population and Development to the Right and Network, nga inaydid-an ang mga bata sa social media, mas mayong himuong mas luwas kini sa online environment.
5: Naiintindihan po namin kung saan nang gagaling yung concern ng ating mga mambabatas. Totoo naman po, meron talagang mga serious risks online. At nararapat lamang na magkaroon ng batas na nagpoprotekta sa mga bata laban dito sa mga online harms na ito. Pero malinaw po ang posisyon ng Child Rights Network. Tinututulan po namin ang blanket ban on social media for children or for teenagers under 16 years old. Hindi po ito dahil gusto nating pabayaan na lamang yung mga bata online. Exactly the opposite. Gusto po natin silang protektahan, pero protection should mean making the online environment safer and not simply removing children or teenagers from it.
3: Ang pamahayag ni Angelica Reyes, official representative sa PH Legislature Committee on Population and Development to the Child Right Network. O karon sa itong Maggie Muse Hunter, tulay sa paglaya program, gilusad sa mga PDL sa Cagayan de Oro City Jail Female Dormitory. Sa balita og serbisyo niya, si Magnum Hunter 23, Kea Abelianosa.
2: Magnum News Hunter!
6: Sa Integrated Bar of the Philippines kung IBP may sa Mesendal Chapter ang tulay sa paglaya program isip kamay sa nationwide jail decongestion initiative sa IBP. Ipayad kini sa Cagayan de Oro City Jail Female Dormitory din gisundan o legal aid clinic alang sa mga person of private liberty kung na PDL. Tumungo sa programa ang matamangan ng mga PDL mga kwalipikado na alang sa pagpagawas sa panagpabiling detenado tungod sa pending ang mga dokumento. Clearance sa gubat pang administrative requirements. Pinagi sa programa magtinabangay ang mga volunteer lawyers o mga student practitioner sa pag-follow up sa mga kinanglanon ng koordinasyon sa mga korte, probation and parole officer, BJMP, guban pang may kalabutan, nga ehen siya aron ng mapadali. Ang pagpagawa sa mga kwalipikado nga PDL, kabayo sa kaliwkan ng legal consultation o case assessment alas sa mga PDL, isip pagpaligon sa access sa legal assistance at pagtabang sa pagunod sa jail congestion. Pero tagikan sa IBP, Misamis Oriental Chapter, Chris Magnum News Center 23, kay Abelino sa Balita o Servisyo, Magnum Radio.
3: Salamat ang Magnum Hunter 23 Kia Abel Hinosa. Mga higal na bati ang Magnum News Alert. Ating dugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16 Chicken Trina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
7: Sikat ba ang hanap nyo? Magnum Hit Sikat! Magnum Hit Sikat! Hit Sikat!

0: Ang programa karon mga Magnum Friends, mga kaigsunan, karon nga gabi una para sa tuwang Magnum tagna-tagna question o Magnum Knowledge is Power. Standby sa tuwang mga gusto sad nga mga makasayod o masayod sa tuwang Knowledge is Power karong gabi una. Standby mga Magnum Friends para sa tuwang okay? So, atong pangutana kaganina, ang atong pangutana kaganina mga higala is atong palikol na atong pangutana. Ang atong pangutana mga Magnum Friends, mga kaigsunan is na ang mga luha sa imong mga mata, asa kini, diin mo ba kini kuhaa? Oh. Mga luha sa imong mga mata, diin mo ba kini kuhaa? Hala, sige, kung naapay mo tawag diha karon atong tagaan o gamay. Ihinay po dahi na ito ang background diha. Ba? Atong background diha ba? Busy mo niya itong teknika. Atong background diha ba? Hinay po na itong background ba? Wala na gini. O sa mga Magnum Friends na to din ang anaminaw, hala sige, good evening! Kinsa makatubag sa itong pangutana, may gala mga luha sa imong mata, diin mo ba kini kuha? Nga. Standby lang dayon, tawag lang ha. 0917-1691-199. 0917-716-1899. Pwede sad mga gala sa kuan sa tuwang 0908-820-6211. O ba sa tuwang mga numbers nga itong ipang-mention, tawag lang mo kinsay gusto mo tubag sa itong pangutana. Okay? Okay, para sa tuwang tagna-tagna question kinsa makatubag diini mga higala. Ang mga luha sa imong mata, diin mo ba kini kuha? Di ba? Kuyaw kayo? Alright, tuwang color na to karon. Hello, si Rico. Rico?
1: Sir Magnum po.
0: Oy, may gabi ik. Asa, taga-asa man ni si Rico?
1: Taga Kulambog.
0: Taga Kulambog, Lapasan. Ay, ikaw tong sakop ni Kuan, ni Kia?
1: Kia.
0: Sakop ka ni Kia, ikaw tig Kuan, tig haplas sa yang dagway?
1: Awayin ko yan.
0: Oh, sige, unsa may imong tubag, Rico?
1: Kuan, yan ang kuan ako sa gugma pa at kasing-kasing. Nag-uol lang ka, di ba, muhilat ka sa imong kag-uol. Or, dibiyaan ba ka sa mga tawa? Anak, maura.
0: Okay. Final answer, kasing-kasing?
1: Kasing-kasing, kay nag-uol mang ka. Sige, final answer.
0: Basiga dudua pa. Basi gano'n hapa ka ba?
1: Ayan ang mag-uol dito ta. Ayan din ang humilak.
0: Sige. Final answer is... Is unsa to? Asa to? Ang kasing-kasing or gag-uol?
1: Heart kay nag-uol pa.
0: Okay. Imong tubag nga kasing-kasing is... Hala. natagnaan gito. Congratulations!
1: Salamat sa Magnum all tanan.
0: Congrats kay nakatagna gyud sa kasing-kasing. Kaguol sa kasing-kasing.
1: Goal
0: ba? Goal ana.
1: Sige. Kung wala tayo goal, di tayo hilak.
0: Dibiyaan na biya ta ba? Dibiyaan man ka no?
1: Una.
0: Sa una?
1: Oo. So, karon wala.
0: Wala na.
1: Dapat mabay karon.
0: Bita oy. Sige, on sa may shoutout sa shoutout. Kinsa mo i-shoutout mo?
1: Sana ko shoutout ako, mga Baaklo family, o Gulango family, o Griko family. Puro apel ang kabakulang.
0: Ay,
1: ato manang bayaw si Roelia. Kabaktulan Rico family to plaza sa Kuala Lumpur.
0: Wow. Oh, may gabi di ha. Okay.
1: Tanan taga Magnum.
0: Okay, mura.
1: Okay, salamat.
0: Okay, salamat kayo. Congratulations kang Rico. Nga taga Barangay Lapasan, Kulambog nga sakop ni Magnum Kia. Tigkalot dito sa Bulawan. Alas, sige Rico, salamat kayo. Di harang ka, istoryahan sa kasa. Ano. Okay, congratulations sa mga Magnum friends na to din hanga na minaw sa katong mga mitubag. Congrats gihapon mga higala, ha? And syempre, dirita sa tuang Magnum Knowledge is Power. Atong Knowledge is Power karon.
2: Magnum Knowledge is Power. Ang kahibalo bililhon atong tigumon tungod kini magamit sa tanang panahon. Magnum Knowledge is Power.
0: Kabalo ba mo mga kingsunan, doon na tayo dapat mahibalan about sa ato ang mga prutas. Bakit? Ang prutas is good for health or for our health. Vegetables also good sa atong health. Prutas and vegetables are very essential sa atong health. But, depende sa edad. Nga naman, pag muabot na gani kag 60 or 70, ing ana nga mga idara, ang mga prutas nga imong ginakaon sa una, dili na nimo pwede kaunon anang mga idara. Yan. So naay mga prutas nga it's really good for health, but it depends of age. Pag aging na gani ka, meron ka nang iiwasang prutas. Ala. Ang tanong, anong prutas ito? So, this is pahimang no, alang sa atong mga senior citizen. Kung dili pa ka senior, ay kabala ka ani. Pagkaon banat prutas kay makaayo na sa imuhang mga panglawas. But kung senior citizen ka na, kini ang dapat nimong mahibaluhan. Unsa nga prutas ang dapat dili na nimo banatan o kaon? Okay. Una, ang mangga. Si. Nga naman, bakit mangga? Tungod kini sa nutrients nga makuha sa mangga na taas ang sugar nga made by glucose na kung asa makahatag ka nato ug dugang pataas sa atong sugar sa lawas. Kung taas ang sugar mga kaigsunan, delikado sa imong lawas sa sakit ng diabetes. Muunang hinungdan mga kaigsunan sa mga senior citizen nga basin nakabaton sila og diabetes or diabetic baka sila tungod kay hingaon sila og prutas nga mangga. Okay? Dapat limitahan ang pagkaon sa manggang hinog. Unsa pa man? Saging. Ang saging nga lata or kining sobra kahinog. Ang saging nga medyo dili pa kay siya lata or kining mopay kalabanghan baka siya kalabanghan. Good pa na siya sa mga senior citizen. Wala pa na problema, dili pa na makakuan sa senior citizen. Pero gani og hinog na gani kayo. Samot na og sobra kahinog no nga halos ga itom-itom na no. Dili na siya dapat makaayo sa mga senior citizen. So ang saging depende sa kahinog, dili na siya pwede sa mga senior. Pero o kalabanghan pa siya, why problem? Okay pa na makatabang pa man ang potassium. So, sobra na gani ang potassium, taas ang potassium o calorie makadaot sa kidney sa mga senior. delikado. Okay, ang ubas. Ubas. Hindi pa pwede ito para sa ating mga, hindi na pwede po ito para sa mga senior. Napakataas ng element content nito para sa magka-diabetes baka. Taas ng content nito. Okay? So, wala na tayong magagawa. Orange. Taas sab kini og potassium, labi na ang acidic niya ni nga makadaot na sabdayon sa imuhang kidney. O kasing-kasing. So basin sobraan kay kamukaon na. Limit na lang. Munay lisod lagi basta senior na ganita. Senior na kita. Magkasakit-sakit na gidayon ta dayon. So munay ngi kabutyag lagi dayon nga hindi lahat ng bagay ay para sa atin. So naay pay mga nangka. Ang langka or nangka mga kaigsunan. Dili pod sab na pwede para sa mga senior citizen. Ngano man ang nangka pool o taas gihapon na siya og glucose o taas pod og sugar. Di pod sab ni pwede nga himo ni mong kuan snack. So sa mga senior, wag na muna ha. Wag na muna ang kining itong ano. Apil ang grapes tungod sa high glycemic index nga makapakuan gyud sa ato ang kinabuhi. Nga madaot ang imong kidney. Delikado. So limitahan sa nato mga kaigsunan ang nasangpit nga prutas. Labi nag senior citizen ka na. Okay? So, pasensya ay nalang gid in town. Pinya! Samot ng pinya. Mas taas maning pinya o sa acidic pa yun. Makabato, mabutol-buturan pang tigulang in town. Ani. Taas pigid o ka ng taas o ka ng kuan sa vitamin C. Sobra sa acid. Di na maayo sa tiyan sa tigulang. Magka heartburn disease din siya. Magka ano siya sa iyahang ano. Kasing-kasing. So di siya pwede. So muna ay mga butang prutas nga di na nato pwede kaunon. So unsa pa ang para kaunon? Unsa ba nga prutas ang para kaunon sa atong mga senior? Papaya. Avocado, kiwi, watermelon but depende sa amount. Ang pineapple, actually pineapple, okay siya, dili siya okay kung hinog kayo. Parihara sa kining saging. No? Oh, di siya okay. Pero kalabanghan lang siya. Ay, dili kay siya ingon makaigo. Pero gamay lang, limited lang. Gamay lang kayo. Dili siya ingan na kadaghan dapat. Okay? So, unsa ning mga butang na pwede kaunon sa mga senior citizen? Katong mga fiber. Itong naay vitamin D, calcium, vitamin B6, vitamin B12, fiber and protein. Na ay mga nutrition para sa mga senior. Gatas, calcium para sa buto. Itlog. Pero dili sobra nga kwan sa itlog. Wa pa toy ano. Dayon ang avocado pwede ra. Papaya pwede. Ang berry, na ay mga berry nga dili pwede no. No. Pero naapoy berry nga pwede. So, ang naay blueberry, pwede siya sa mga senior citizen. So, naay mga berry nga dili na siya pwede. Okay. So sa tong pagbalik ko na itong dugang mga kaigsunan na itong mga tips o mga ban pa na itong may balan. Itong oras alas 8:30.
3: We'll be back in a moment right after this station.
4: Magnum Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindingan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip alas 3:30 sa Canlaon, sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlong Domingo, may biyay usab ang Magnum Express. Paingon sa Dahilayan, matag alas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlong Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: sa kainit sa panahon karon. Dili lang kita ang apektado, apan apektado usab ang mga tanom ug panginabuyan sa mga mag-uuma. Aniya ang mensahe ni Regional Executive Director sa buhatan sa DA Region 10, Jose Apollo Pacamalan.
1: Kita tanan sa kuyang diuro na katagamtam sa grabe kainip o kaigang. Kung mong tanahon sa atong palibot, wala namang yung mga kahoy o paon namang yung kabukiran. So, resulta kini, o sa akin kasi ito kumat na kitawagan climbing pain. Ang medyo subo lang kay inip yung dayo. Dili sa kinimayo nga talanaon among tanaw sa agrikultura kay kung mag-ingani nga permanente usab, doon na sa kinipikto sa pagmabungahon sa atong mga tanom. Nanglitan, kung sobra kayo ang kainito na kami monitoring niya na umabab sa 35 degrees centigrade ang heat index, maglisod sa atong mga tanom o pag-pollinate. So kami, kabado kami niya ng pag-usab sa kahimtang no, sa kainiton. Ang among limon karon nga sabi sa unsa kahimtang sa panahon, matabangan ang mga mag-uuma nga ang ilang kayutaan mamahimong healthy o buhi aron ang itanom makabetter response sa unsa man ang kahimtang sa panahon. Ang bisan mga mag-uuma kami sa Department of Agriculture, wala kita'y control sa kahimtang sa panahon, aban doon na tayo pwede himuon aron ma-improve ang yuta, aron mamaayo ang pag-response sa atong mga tanom dito sa kahimtang sa panahon. Ang ato pagyapong inakalako nga pagpangandam dito nakabutang sa unsay pwede matanom na pagkaon o lagotmon bisan pa man sa kakulangon sa ulan. Giyagat kinato ang patag mag-uma, pamilya din sa syudad, bisan asa nga nakamuldo na nga yuta nga pwede matanuman sa basic nga lagotmon nga panginahanglanon sa panimalay, kalamungday, pagkaayag, talong, tangkong, kung sa ba magtanom kita bisan kung magginagmay karong dili kayo kita dependente dito sa pagpamalit sa merkado o gamay ang supply kung resulta kini sa pagmahal. So kung kita magpreparar among giaghat ang katauhan sa lain-lain na lugar sa Northern Mindanao pagsayon sa mga municipal agriculture bisan kung mandi sa regional office kaya nakita yung mga binhi sa utanon nga pwede itanong-tanom ay ang kasulbaran sa pagdaon nagsugod sa panimalay. Kung naay luna, isang mga parts na irasan nga pwede tanuman, karon tong panahon nga magsugod o tanong-tanong, aron dili tanang lagot mo sa panimalay atong gapaliton. Kasi nakita ang masasidad nga dependent kayo sa unsay dalot sa pagluktugikan sa kabukiran.
2: Kabirnisan to ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsa inong dan?
3: Nawad-an kog dako nga kwarta sa akong bank account, Pads.
2: Ha? Ngano man?
3: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw kunukuog dako nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
2: Hala, Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report ni mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
0: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC hotline numbers 0977-850-0587 o 858-4800 local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka mainong danong painumdum din nilamang sa balita o serbisyo Magdum Radio. Sa musika, balita o serbisyo, Magdum Radio. You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: This song is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Magnum Hit Sika
2: with Magnum Mental.
3: Alright, balik tayo sa ito ang programa karon Magnum Hit Sikat sa itong panag-uman may gala karoon kami una. So, dito sa itong pagpadayon sa ito ang Magnum Knowledge is Power.
4: Magnum Knowledge is Power. Ang kahibalo bililhon atong tigumon tungod kini magamit sa tanang panahon. Magnum Knowledge is Power.
3: So, ulitin pa nako. Ang utron pa nako kadyota, review lang tagamay. Fruits and vegetables are good para sa atong health. Walay question ana, walay problema na. But pag abot na nimo og 60 na ay prutas nga di na nimo ni kinahanglan kaunon. Okay? Unsa man ni? Ang mangga, pinya, ang saging nga sobra ka hinog. Depende sa saging nga, kanay saging nga dili kay siya hinog. Pwede pa na siya kaunon, no? Pero sobra na siya ka hinog, delikad, di din siya pwede. Orange. Nina sobra sa watermelon. Pwede rata sa watermelon but masobra na ganita na. Delikado na sad. Nga naman, kini nga mga content or mga nutrients ni ini. Although it is good para sa atuang tanan but sa mga senior citizen, ang sugar nga content ni ini makadugang sa imong sugar. Makaboost sa imong sugar. Taas ni nun imong sugar. Diabetic in the thing. Paminaw ang katong broadcast. Dayon na ang atong kuan ang mga muna siya ang mangga, pinya, kaysa taas nga acidic pud ni siya, medyo maka heartburn na nagdaot imong kutukuto ana. Basta kay sakit ni na. So makadugang sa acid. Medyo maka ano gyud sa imong tiyan. So di siya maayo, labi na makahatag sa og sa sakit sa kasing-kasing, ano. So delikado kayo. So unsa ba nga mga pagkaon ang pwede nimo? Okay, sama ka ganina itong gibutyag. Once again, ang avocado, papaya, blueberry, kiwi, sama sa ingon, watermelon, but dili daghan na na. Gamay nga watermelon, pwede rin na. Limitado lang. Ang mga pwede pang mga pagkaon na ito, syempre ang kining ato ang mga blueberries, mga tabang, mga nisa sa kana nga antioxidant then so ano po sab ni siya maka na potential nga mga ano no maka lower sa mga kasakit-sakit antioxidants anti-inflammatory properties dayon na mga insulin sensitivity ano doon na po gitawag nga anthocyanin so ma-improve ang atong brain. So naapoy kining dili pa kani uban kini pwede na tong kaon sa mga senior citizen no senior citizen meron na po tayong ano dapat ka hindi nakainin

lagi sobra. Limit coffee consumption lang. Dili taan ng coffee sa hawa, coffee sa buntag, coffee sa unto, coffee sa hapon. Naku, makasira na sab. So di dapat pwede. Okay? Isda. So anong isda? May isda kasi na ang content niya, contain siyang ano, protein mas taas. So naapoy makadelikado, naapoy makaayo. But anyway, naay vitamin D, omega 3 fatty acids. So beneficial sa ato ang mga 16 taon na. Pero gani og mo sobra na sa kanang yahang calorie, protein, makakos na siya og kanang dugang calorie. Makadugang na sab siya sa imong taba-taba na gininon. So mo na gwar mga kiksunan nga reduce lang sa gamay, gamay lang gyapon. Okay? Pwede sad ta mo kaon na po'y best lugar para sa mga senior citizen. Kining gita, kaning ilha, kaning ano, kining fiber, no? Kining na food nga na fiber. Ang grains, whole grains. Ang mga grains, kaning mga essential carbohydrate source na containing dietary fiber, o dietary fiber, vitamin B, antioxidants, mga essential sa mga aging. Anang mga kuan na to, diyan, mga grains, mga whole grains. So, kung nakumukaon ka, okay na. Itlog, pwede na sab ka mukaon itlog. Pero depende na sa si mong doktor. Pag kayo mong doktor, maingon ganing, ayaw pagpalabig, itlog na. Kataas kayo mong kalori. Ayaw na. Okay. So, consult your doctor. Mahapagin na ang imuhang pinakaano. So, mulukan na mga kaigsunan ha, nga to ang mga gipangisgutan karon nga mga panahon na. So, meaning, so, dili di ay tanan nga mga prutas karon. Pag abot na nimo sa isinta, dili di tanan prutas na pwede nimo kaunod. Nanay prutas nga medyo murag makadaot na gitpon nimo. Labi nagmarang, o kanang nangka, o durian, na. Basta kay atakihon kagyot. Pag-abot na sa isinta. So, pag bata pa ka ni Kaway, problema na. Kauna na tanan. It is good for your health kung bata pa ka. Very, very good na siya. So, naday, kuan lagi. Kinanglan na maintain. Okay? So, kauna lagi apong ka. Mga dark leafy greens, mga vegetables, mga sa mga klase sa mga vegetables, broccoli, cabbage, saman, mga sprout, Brussels sprout, mga sa pamandya, mga kalamunggay, the best king kalamunggay. Actually, ang kinibitong kalamunggay, mga kiksunan, mura ni siya og kanang mura ni siya og naay, no, naay gahom. Mura naay gahom ba? Talag sa di man sa ingon nga ko ano, pero pag makainom ka ning kalamunggay, basta kay kaingon gyud ka nga ang imuhang pagkabata ni taas ang period sa imuhang edad, meaning dugay ka matigulang, kulba kayo, murag na igahom ba? Ang blueberries pwede sab, no? Okay, so ang itlog mga kaisunan sa mga diet kinahang na may diet gud ani gud depende sa kolesterol nga imong gikinahanglanon. So dip mo nang gikaingon ko na nga kinahanglanon gyapon ng doktor. Okay, salmon fish to mga patty fish, but syempre makahatag man risgo sa katong heart disease. Pero kinahanglanon ang consult sa imong doktor. Okay. So ano tigong oras mga kaigsunan para sa tuwang panag-uban karon gabi una, sa tuwang mga magkahibalan karon, sa tuwang mga pagkaon prutas. Syempre, gikinahanglanon ang ampo kanunay, health

0: tier, kung lang lang kinahanglan dala og exercise, dinan dala og kanang maintain exercise. Warm up kada buntag, inom tubig, dayon sleep well. Okay, sleep, exercise, eat. Balik-balik. Balik-balik pag humani mo kaon. Exercise dayon. Pag mag-exercise, tulog. Pag magtulog, mata, kaon saan. Nanarigil, cycle rigil ba? Ang ato kinaboy. Okay. So, wala tayong oras, mga kaigsunan. Salamat kayo. Kinilingi hapon ninyong banggiitan. No? Nga nabuhi pa sa panahon na home sa PN Magnomenso, Kabaktulan, Liminhon ng Cagayan de Oro. Thank you so much. God bless. Bye-bye.
1: Mga Magdon friends, 107 days na lang.

0: Magnum Breaking News.
1: Oras, alas 8.59, mga galas, sa dilipat tumamanindot na bosikato sa The Watton Carolan Report, kalabot usab gini. Usa matod ba, kataw gidunggab, gingong nakabsa na sa kinabuhi. Diya sa Barangay Bugo, atong The Watton na report, di Magnum 123 Kia Belenos sa Magnum Kia.
2: Labi tadi karon sa Maya Zone 5 apay din nagbarangay buguning atong syudad kung adin usa ka sabing incident ang natigayo no gapatay ang usa ka 47 anyos nga lalaki kung adin din ay ila sa pangalan nga si Joe Edward Aimbate magdumaching kini human makangkot sa ubay-ubay ka mga sama din ang gaban sa iyang lawas pinaagi pod sa kaning iyang silingan nga si Vicente pa Vicente Panorde alias B-Boy Pud Magdumad.
1: Magdum kaya kayo ito ha? Vicente Panobi?
2: Panorde ang suspect Magdum Ching. Well, ang kanyang victim mo si Joe Edward Imbate. Kanyang residente kayo din sa Maya Zone 5, Upper Lino, Barangay Buguning, atong asyudado. So, pagkakaroon, gumulo pa sa big process atong mga tinagyan ng sasoko. Ang kanyang crime scene po Magdumad Ching. Ito nga po ko tanon, iyang papa ni
1: Edward.
2: Joe Edward Magdumad Ching. Kung unsa ang nahitabo prior kaning na
1: so kana nga area na hitabo Magnum Kia unsa man diha ra gyud na sa balay na sa biktima or unsa ang sitwasyon?
2: Actually magdamatching no ang nahitabo is kaning nga suspect daw is kaning nga gitulong dire sa balay sa maong biktima unya sa pag-aapri sa portahan dito rin hansak daw dayon magdamatching sa kaniang Moraga Putsilyo. So karon human ang pagadunggam magdamatching dali matutak kini nga di si Batgika na sa maong incident mo tanan na dire magdamatching nga base nato dire ang kaniang mga kabanay sa maong biktima.
1: So ang suspect karon magdamkiya asa naman?
2: Ato nga plasa sa gamay magdamatching.
1: May gala no, napaminaw ka mo sa itong coverage ko ng kalabot kini sa naitabong at stabbing incident diha sa Zone 5, Linog, Barangay Bugo ni atong syudad. Kundi no, sa kabikti mga laki na kamsan sa kinabuhi karong mga panahon na mga higala. So ito pa rin pagkasutaon no, kung ang sospek nga gila matod pa nga si Vicente Panorde ang sospek. So ito pa rin nga piho no, kung unsa bagay kining hinungdan nga nagresulta man yun nga doon ay kinabuhi ang nakalas kalabo sa naisgutan nga panghitabo. So makita nato no ang uban po makatawan sa itong Magnum Live Crew may gala sa insidente nga hitabo diha sa
2: pag-apanggap.
1: Sige, Magnum Kia.
2: So Magnum Ching no, balik ka itong nga makauban diri ang inahan sa biktima nga si ma'am. Di pa nga nato no, ma'am?
3: Hilda.
2: Ma'am, kani nga si Saig, ma'am, kakabalaman ng mga paisubo lang yun, ma'am, nagigyan sa magdamalad. Ma'am, sige, nahitabo aning imong anak, ma'am, buga ka nang iyang nakabikil nga silingan ninyo.
3: Ang primero ana, gaganina sa buntag, ang iyang bata nga babae, nag-asa batugikan, nahulhulugan ang shirt pan. Nag-iun din si Bubong, di aras sa balay nga, siya, isa-kasaka na imong panti, kay naara ba diya ang baho, di ako ginas Bubong ngayon pag kuan sa bata kay dili maayo. Pagkatantao di ana ang inahan. Na nakabubong, di mong gibastos akong anak, diin ko nga kanang dang naibaw naman gid ka na sa iyang utok na ikaw nalay pasensya kung kuan ka, ipatawag sa uwa man sa tsokwan, uwa man sa siya ingon nga gihikap, baon sa ikipanghikap-hikap niya na mutong pagka hapon, sayo man minan ni hapon, akong ginjan nga, Bubong. Painom na nagtambal, Ayaw na pagtiaw-tiaw sa mga bata. Na, umanamog pa ni hapon, mga alas 6 pasado, naglingkod-lingkod lugar mi, kay kamera mang upat niya sa balay. Ay, sa kagit lang. Na, nag-aga-aga-aga. Sa gamay na magamsing ha. Nagmaayo siya, ayo! Ayo na si Bubong. Di si Bubong ka nagigdahin daman at yung sopa. Siya, oh, pagsulod niya, darito siya sa suntok, iyan ang gidunggab din sa sala na matingala ko kay nagtulo-tulo namang dugo. Sige, kaya pa sila sumbahan sa isumbagay. Ang iya sumbag, dalahansak na mutungin ko nga, nakatindog ako ko, kagabi basag kaayo. Na may langgay, huwag itong gipatawag. Na, dili man ingnon nga wala mo masad. Unsa siya sa klase sa pagkatao. Huwag ito magkuhan din na nga bukag kay Camila mag-upat. Nakatindog iyang amahan. Sige kaya po gansak, sige kaya po si Bubong usukol. pag dito na niya gihansaki din hidapit, muto wala na si Bubong naka nakabakod na tumba na upat na din kasama din ni gilakaw din siya kung kakagrabe wala man sukad na din din nakakita nga na yun di pasakitan kundi li siya yun di pasakitan kaya ang iyang behavior yun anak nang limpyo na siya mang limpyo man nindahin nga ayaw pag parking niya kaya akong gilimpyuan ha akong gisingyasan sila nga anak di man sila mutuho kay nagpa pabuang-buang ko noon kung ano ay iyang certification sa PWD yung pa iyang ID. Mag-inana lang mo kay dilim ka mo natundan sa inahan na mutong tuwa nga ikaw nga wala man kung magkuhan kung unsa man kayo na may ginuo pero basta surasan kayo gagsulod siya ni abrihan siya ang tarong ngayon at doon imo nakita ikaw ka ay nakita din mo inana bisag unsa ka tingali kakuha ng imong anak di ka sa tingali malipay.
4: So ma'am, human lugar niya pagadunggab sa imong anak dari si Bate so na sa gibidin nga istorya
3: wala dili nakaw din siya dari sumurang nagdali dali nanaraman iyang balay daan sa Rio inko siya ro nagpatawa ka sa barangay kay wala man sa nasya suka din nga nay nasakitan nga nay hindi pang suntok wala man magsingita naman na usay magkanta usay magdupa-dupa na atong miaging si Mana gidala nila dito sa barangay kay mula ginaa so di man sa nasya manulong inunungun dalit ni namunungun ginagawa may buot nagignan sila ni Sir Kanoy nga inana ang behavior niya din ninyo singkasingkahan kay dili lalim nga kumutusin siya noon sabi na kaon sa iyang ulo yung ko nga ipatawag sa barangay kaya ako gusto saan ko nga mahipo siya kaysa ginana ninyo sa may batasan kayo.
4: So, ma'am, unsa gid yung ibati nga sa kaning balatian na ni mong anak, ma'am?
3: Schizophrenia sa uso.
4: Schizophrenia?
3: Schizophrenia.
4: Dugay na niya rin nga gihambin, ma'am?
3: Dugay na siya. Di sinuibi anyos pa.
4: Pero gikan na to nga pagsakit niya, ma'am. Wala gina siya yung kitag-away or gubot rin niya mga silingan.
3: Wala. Kana bang magiging siya nga? Sumaka. Saman. Hindi na sa daingon nga mo. Doon siya kay... Kuhan, hindi ka na lang imo siyang hilabtan. Ngayon sila nga napamikil. Ayaw na lang inyo nagtumpangi. Ngayon na yun nga, ha? Singka-singka ka. Gudili man na inyo ngayon. Ano, ayaw lang. Ngayon tabo. Ayaw ninyo tumpangi. Kaya dili man sa nasya mo. Kuhan kong dili ni mo. Hanggato. Nagagangatan man ni mo. Di kisuko ako siya.
4: Kanya, ma'am, katong si alias B-Boy, unsa may record niya ani Denise sa inyo hawa na to siya ay nakabikil? Or wala, nagkabikil ba niya sukan sila sa mga anak?
3: Wala, uy. Ibigo man na sila. Maamot na yun. Katulang lagi nga istorya nga, gignan nga.
4: Sabi niya gibasin.
3: Oh, siya, nang ipakuan ang imong pa, shirt pa, ipasaka, kay narabang baho niya. Mula na yung nasukan. Tingko, patawag ninyo sa barangay, ayan ninyo ginana kay, wala man saan mo hilabti. Okay, katong una sa simana, ikulata kaya po na siya. Ikaw ikulata man, ilang mang kong ipasunod, na di mang kung siya musunod. Itabangan nilang kulata niya, nagsumbong sa barangay, digignan sila ni Sir Kanoy, nga inana ang behavior niya, inyo yung tumpangi.
4: So, ma'am, kad imong anak ma'am, pinakabuksa ma diyang na ang konbisay niya natin.
3: Kung nakita, wala ilabot sa uban.
4: Asa madapit ng upat ma'am?
3: Daan eh, dinhi, nagsunod-sunod niya. Huwag ko kabalo sa uban pa kayo. Dito naman ako nakitain ko nga nabungod sa akong tamali mo na sirte ang ginura mag-igo.
4: So, ma'am, asa man kaning, asa gano'n sa particular na tumbas yung portaan or nag-libo?
3: Sa kusina.
4: Ah, kanyang sumbagay pa man.
3: Oo, yung pagsumbag ang iya, kaya naman ang ginsakan sa inaanak kataas nga kutsilyo. Kanang para lap-lap bitaw sa isda.
4: So, sa tong kutsilyo, ma'am, iyaha tong gidaladaan?
3: Iyaha, gidaladaan.
4: Kay,
3: wala, yung gidala. Kaya pag sulod niya, sumbag, dalit suhansak man, nagtulo-tulo mo naman dito pag sinumbaga nila.
4: Pero ka na siya, ma'am, amigo na sa inyong pamilya.
3: Amigo! May mo pa nang gisugon sa akong bata kaysa ako man ang anak ng ipuyan. Pagpa, ito na, gipataas ang, gipailisan ng plursin, gasugusugoon na sila sa akong bata, asa na iyang asawa.
4: Ani, ma'am, kay wala mo gi-appeal.
3: Apit na gid, kaya mo ma ako, di man ko makatindong ni ang akong bana mo ag, kuhan, awagit siya nagpatuo na, si Bubong sige, siyunto ka na, huwag man kay bawat kinagdala naman siya kutilyo daan. Tingko kung sinunto ka, sinunto ka. Abang babugi, mabungi. punya na pagit sa sulod kagabi wa mo nakabalo nga gakakita maninyo na magdupa-dupa dia magkantaha magluhod-luhod wa mo nakabalo ngayon man sila nagpabuang-buang o oh, kanawa o agto mo dito sa provincial unsay record anak niya kada buwan ko anak magkuwag tambal kada buwan ko magkuwag tambal
5: legal sa pagkagbaklay siya mong
3: kana ko di ko makanto kay napiang man ko kanang among pensyon may among ipalit sa iya ilang tambal
5: kamara ba tulo diha ma'am sa imong bana ug kato si Bubong
3: upat ni kana sila duha man akong PWD kana siya ug katong isa kay kani siya o nabid isa bidbid yang sakit na pero dili kay pare kang Bubong nga magsabaay ato si Bubong kay saba man kaayo
5: imong bana ma'am napoy kabilinggan sa panglawas ma'am
3: wa na stroke man siya naapay blood clot sa iyang ulo mundong nakuan ko nakatindog ko kay unyag maapil siya kay sige na maghansak si Biboy sige ghansakin ko nga kagrabe basad kay di mo bura man kagwa makaila in ko nga siyaro dito magkuha mo pangayog kuan sa dito sa kangikik unya in ana unin niyo bisag restito na lang siya kay gibastos ko na iyang anak kung gibastosan ka ipatawag sa barangay na may barangay.
5: Wala po yung maragkatong nagagubot, nagakomotion, wala po yung mga nakatabang nga silingan?
3: Wala kay dunggab-dunggab raman siya na kami. Amosang paninguhaon nga dili na iyan na maging ipaspasan pag dunggab, sumbag, sunggab, dala, sunat, na natumba na si Bubo. Uliin ko nga, pag uman niya katumba, lakaw din siya darit. Nadya man iyang balay, mutabok kayo na may yung mutong isa kapulis nga. Biyag to siyang iksuon kay mulayas man na siya kay toaman dito. Ang ilang kuan sa Agusan o dito sa Bukid no na iyang kaatuan dito nang balay sa asawa niya kay kanang iyang bana o kanang asawa ni Chrismar iksuon toa sila sa Valencia
5: iyang asawa ma'am naka ani na pud diri una din siya una may nagistorya ang ko nga dang anak ramang ka ang kuan ni Bubong nga gignan nga ayawa na mong pante ipataas kay nadya ang baho gamay na gid kay no kay balo naman ka ana gawas kong gihikap ang part sa ang lawas
3: dire ito yung bata ma'am
5: size
3: yagi ra tong bata dire
5: yagi ra ang bata diya na si Bubong na sa balay nagkuan siya iwan na imong kar mong sherpan imong karsuni ipataas kay nara ang baho mura so iyan na pungtan ka nagingon ko no nga baho
3: susaya in mura gabi na gibastos yung anak
5: kung gibastos gani gihikap ang part kana pero inan anara si Bubong diya.
3: Pero kana si Bubong ma'am, wala na siya eh. Ipagkaning normal iya ang paminsara na dirigin na siya nga nga mag-singgita or mag-ibigil.
5: Dili, po. Habis nagpakainom na siyang tambal, magkanta-kanta na siya party sa Ginoo. Ayaw lang na, pasagli lang na diyang magkanta. Kaya mo nang badlungon nga, ayaw pagpalabing kanta, kahit nakatulog na, anara, dili na siya. Magingon nga, mangita o, minsan mangitag-bikil. O, pasagli siya, kaya inyo mag-ignon nga. Kuan pabuang-buang pabuang-buang ipakita na bitaw na mo kay katong bitaw pulis nagana nga unsay katibayan na nga nasay sakit sa iki supreme ya akong ipakita tong iyang PWD nga ID ug ang iyang kan enroll card sa PWD na mayon sila kay naglaban wala man ko naglaban ako gusto kay nako siya nga mahipo sa angayan sa
3: siguro ma'am, unsay mo nga minsay karon kang biboy to siya ma'am no? O karon nga nagtago-tago human siya yung gibuhat si mong anak?
5: Iko nga. Aupoy, wala ko nasuko sa imo. Kaya ginuray masayad sa imo. Kagamay ra kay anang diferensya. Nahibalo ka nga si Bubong muna ang sakit. Patawag niya mo sa barangay. Kaya ako gusto sa nako nga mahipo siya. Sa imong gibuhat, ang ginuray magigo. Wala ko nagdumot sa imo. Naara na ni mo.
3: Salamat kay Mama Bay. Subo, subli. Ma'am Hilda, ma'am, no? Moto siya magdamatching, no, ang inahana ni Biboy. I mean, ni Bubong. Bubong, yung bate magdamatching. Kato nga, biktim sa kaninga nahitabo nga pagpangdunggap dire sa Maya Zone 5 upper dito ng Barangay Bugos. So, karoon na, okay, sa makita sa nga magdamalive.
1: So, magigiya, sabdo na to, nga kaning si Biboy at large karong panahon na human sa nahitabong pagpangdunggap.
2: sa Magdamatsing kaya karon gani ipangita kung may dire magugka sa area Magdamatsing nagdagan sa kasibatan kay kung ka dire mag di mong kung makita sa tong Magdama live karon pwede sa mo agi dire sa kiri kay na maya marag drainage man ni Magdamatsing unya marag ngit-ngit kayo ba aside sa ngit-ngit marag dagan pud sa marag matag-uan o kaya taga dire mga balay sikit-sikit so pwede kayo sa makatago-tago ani nga mga balay well kani nga kamulo siya sa pagkasibat pero nagapaigay na pud
1: kani si Biboy na ni record sa barangay or sabay mga kinaiya na niya diha Magdamkia nga sa katong mga katulang isgutanan.
2: Sa mga tanahan na tayo rin Magdamatsing.
1: Mga barangay tanod. Basta imposible baka doon ay record or wala baka ha Magdamkia kaya ito mga barangay tanod mo maging nadiretso mo respondin no kung doon ay mga pangayon assistance alabi na sa mga residente niya sa barangay Bugo Magdamkia kung sabay involvement ani may tao ba ni siya or sabay or katulang magiging siyang ato nga itong ura kaya medyo nasuko siya nga sa istorya sa isgutan na biktima na ito ang yung gibasto sa yung anak.
2: So, sa mga pagpangutanaan din yung Magdamatsing, wala matutpan na siya. Ngayon nga, grabe nga record. Kaya doon na siya taga diri. Malinag, bagway lang sila. Bagway lang sila nagabasa diri sa Maya Barangay Bugo. Unya, last niya nga record ng Magdamatsing is maraga nakabang, or nakalaris o nakabangga baga Debersica na tungod kayo sa Kahubog. Pero kung may ngon kaga ka ni mga bayalente nga record, so ramang po na Magdamatsing, unya, maraga, kanaragi siguro katarag yung part nga abin niya ginabastos iyang anak Magdamatsing. Marag mo ito yung nakatrigger po sa kaniang suspect nga himuon ang kaniang pagpanglupa sa maong biktima. So karon kung itong soko, maraga, kung itong makita Magdamatsing, maraga, i-turn over na usap ni nila ang kaningilapod niya, kaniang resulta sa ilang investigasyon, kaya nakikigaya-istorya naman sila aning investigator po gikan sa Maya Police Station 6 sa Puerto. Unya, ang kaniang po doon, ipalapdan manggod po nila Magdamatsing, kaya basin doon ay possibility nga ginalabay nga gigamit nga kutsilyo o narabaka to diri karon sa palipot
1: Magdamatsing. So, wala na-recover niya Magdamkia? Wala diya sa area?
2: Wala na-recover Magdamatsing na. Wala na-recover ang kaning murder weapon. So, ang sigurado sa pagkasi niya Magdamatsing.
1: Okay, you know, mga higala na paminaw ko mo sa itong cover. Coverage kalabot usab kini mahigala no sa stabbing incident nga nahitabo diya sa Zone 5 Linog kaabugo Cagayan de Oro City so biktima gilang si Joe Edward Embate alias sa Bubong so medyo ada na siya diferensya mga higala no sa iyahang paminsar pero kontrolado matud pa kay naman maintenance mahigala subay sa payag sa iyang inahan samtang ang suspect nga si Vicente Panorde para yung gipangita karong mga panahon na kagingong taga Valencia ba to taga Bobenya sa Bukinon wala po sa Agusan so balikan nato Magnum Kia.
6: So kanya Magnumasyon niya medyo plasta na gito nga linya ani nga panahon na so nga kaning balay ani nila kuan magod Magnumasyon nilang Bubong medyo gali po kung nakita kay Force Military B pag kuning mga involved Magnumasyon. So, gikan kada to sa Maya Centro, bakay kada medyo sa kaon sa Magdamatsing. So, kani mo kita og siyang upper linog tungod kaya medyo distansya po.
1: Pero na siya sa Pasaka po siya di ba Magdamkia di ka ng area.
6: Pasaka gyud sa Magdamatsing. So, tuyo unon gyud pod kaayo ang kaninga area sa kaninga balay. Pero kung mayon ka og mga silingan, daghan pud kayo
1: Magdamatsing.
6: Oh, daghan gyud. Mga balay.
1: Daghan di Magdamkia.
6: Pero kato na siguro tungod kay gidali-dali og hansak, sumbag, hansak, anya kani nga dai rapot kay nga pangita bo, syempre wala na ka-react Magdamatsing kay ang
1: hadlok po siguro mga silingan kay nagdala biya og mahait
6: ni nimo. Katong gingan pa nga palaplap sa isda sus ginokuhait kayo na Magdamatsing no. Unya ang kripong kauban
1: ni sa isda, isda Magdamkia. Or nalagyan sila siguro inaanang amatang sa hinahiban.
6: Nalagyan siguro sila ginadala-dala nga kanina. Ito ba nga pakutunan po doon sa background magod ani Magdamatsing, no? So, ang maragnaglisod po sila gari, kaya nga dili sa ilang abalay, katong mag-iksoon nga PWD, katong si Bubong, o katong ilang iksoon, niya yung papa, doon na po'y kabilinggan, kaya maraga stroke po gikan.
1: Niya yung
6: mama, nag-wheelchair gali itong Magdamatsing.
1: Ay, wheelchair, ito siya. Paraplin na to, itong pag-interview ni mo.
6: Katong yung gingkurat, wheelchair to Magdamatsing, o niya agay-agay, pagalito siya kay Margeri.
1: Oh, dito, sige siya, agay. Halo, ay pag ginanayin tao. Labi kayo ang kinabuhi, Magdamkia, dagan kaysa na ma-plus unon niya. Karun, no, namatay ang anak, napay ati manon, yung anak pa yun isang, doon ay kabilinggan. Samot pag yun, kay stroke yung bana, siya pag yun, Magdamkia.
6: Maulagi yung margali. So, good po kayo, may agang pag-process ani Magdamatsing ba? So, at least naman hinaon si mga kabanay nga marag mo'y mutabang po sa ilaha nga kaning maplasta.
1: Hindi sa siguro siya pasagda ni barangay captain din ha, Spencer Kailing. Kaya marag naman sila yung mga programa, bahin na ani mga sitwasyon Magdamkia, di ba?
6: Oh, diligid po na ni kalimod kay kabalo mo kitang update mo kina si Kapitan Spencer Kailing basa ingon ani nga mga panglanon sa iyahapon nga mga constituents pod magna-matching. So karon ang ginahimo pod sa tong tinugyanan sa Soko diri sa area murag nag turnover na sila sa kaning mga dokumento, mga papeles gud pod bali mga resulta pod sa ilang imbestigasyon sulod sa kaning panimalay ani ni Bubong pod magna-matching kay una ta diri sa gawas nga bahin dili magitingon nga visible ang kaning mga dugo kay kato nga sila nga panagamahulog nga panagsumbagay panaglayog so maragam nag-moving pa sila gikan na diri sa pag-abri sa portahan niya paghansak so naabot sa matud pa ni ma'am niya abot pa sa gisla sa kusina iya gid pod nga kaning natumba hingpit nga natumba ang iyang anak. So dili pa to matataw magdumatsin no kung nagakulob or naghayang or nagkilid baka ni nga biktima or unsa ba kay ang plaster sa so, diha pod nga natumba na ni siya gumikan sa ubay-ubay ka mga sama dinong gaban nga iyang anaangkon agi po dali ni iya pagdunggap sa iya raunta nga silingan lagi magdumatsing. So kumon sa side pod sa kaning biktima mo pod sila sa so, auto punta kung nga madakpan or masurrender manggaling ang kato nga si suspect nga si B-Boy at least makuhaan pa to siya wag aside kung nga makitungon. Sige, pinaka-unod yun po at pinaka-hinungdan nga nung nga nahimo yun po niya ang kaninga pag-dunggap aning iyahang nga silingan nga intawo narabaya gihambit na mga balatian nga kaninga gitawag nga schizophrenia po magnumatching kay kaninga schizophrenia isa to nga gamay lang po nga maraga knowledge regarding ana no kani bitaw ning marag na sila ay marag hallucination sa ulo bitaw magmatching o na sila ay marag kakita man, pero kani daw si Bubong dili man gud ni siya gapang hilabot do na rin mga episodes nga motokar siya magkanta-kanta siya or kani bitaw mukalit sa uga kani nga marag mo singgit pero dili daw siya gapang hilabot sa iyahang mga silingan diri so kay niya maintain po siya nga nagainom sa iyang tambal kay ginakuhaan magin siya ginatuyuan magin siya gakuha siya nga mama kay sige kay ngon pa ni Ma'am Hilda kaganina gikan diri bisan to na siya na sila kabilinggan mo maningkamot kay sa kada bulan mo kuha gid og tambal aning iyang mga anak pait kay magmasing no kay duha gid niya ka anak ang kaninga PWD nakip na pud iya nga banang aduna pa yung balatian nakip na siya unya karon pagyod nga muraga namatyan pagyod sila ganak tungod pod lagi aning gamay lang pod nga panagalalis sa mga silingan nga mirisulta yung taon sa kamatayon nini nga usa ka lalaki diri sa maya zone 5 upper Linog barangay Pugo pod magdamatching so samtang ato nga mga police pod sa police station 6 sa Puerto particular na atong mga operatiba pod magdamatching nagahimo sa kaninga hot pursuit operation ron yung madakpan uga sa dili madugay ma priso kaninga naghimo aning sa laod magdamatching no kay bisan pag maingon ka nga naapo siya sa side story pero ang kaning iyang agihimo dili po siya maka-justify gid magdamsing kaninga mupatay gid po siya sa usa ka tao so karon nilagi pa ning kamutan pod nga madakpan o ga inahapon nga makuha ang kaninga suspect gid po sa pagpanglupa diri sa maya Upper Linog samtang napoy mga presensya man sa tong mga barangitano diri sa barangay Pugo pag ilang naging na-secure, gid po ng area magdamatching, kaya basin baka simbako na bubalik baka to, or basin baka maigo to siya nga konsensya, magahimo po ni siya sa pagtahan or mo surrender baka siya datos kung kakapulisan po magdamatching. Dabi na kay, siya, matut pa siya nga mama, wala man gido sila idumot, wala sila kaninga away, prior pa ni nga nahitabo po magdamatching. So siguro, dalalagid po to sa kapungot or kaninga kaulit baka basin po ka isip po sa kamahan, ba, pamati po niya, nabastos po niya nga anak, gumikan po ito mga pulong na gilawatan po ato ni Bubong po magdamatching.
1: Okay. Oh, sige. So, pero ang nawas na pa, susunod na bahin magnum kaya? Or na
6: pa nga pa magna-matching. So, ipo, ginaprocess pa ni Karon sa itong soko. So, totoo, Dani. Oh, ang nagipaabot
1: pero katong magnum kaya, to sa putlo na gamay. Kanang balay at itong suspect, di hata napita, luyo ang balay nga
6: di luyo ra. Luyo. Balay, ilang balay. Unya, kita ka na sa live itong magna-matching. Marag at bang. Dari, kanina di ka na makita sa itong live. Naradira, dapit magna-matching ang balay at itong suspect. So, tungod lagi kay grabe po ang itong paningkamot po sa mga police nga makita siya. So, gika na din magna-matching, gipaabot na naman po ang kaninga po ni Raria. Kaya matod man sa iyang mama, possible din na sila, din nila ipadala sa ospital, labi na kay patay na mag-git magna-matching.
1: Taod-taod na po, di ba?
6: Kaling naisigutan git po nga.
1: So, sila git mismo magna-matching, di ba? Nakakita git sa pangitabo. Ang giunsa git pag dunggap, ang kaning naisigutan na biktima.
6: Oo, oh, kita git sila. Ito nga, di siya nagdoon si Kapitan Kailing magna-matching. Kap, mayo nga gabi, ino, kaya sa magdamarasyo. Kap, kung sa'yo mga nabalaan, nga background, ada nga suspect na to karon kap?
7: Actually, base sa na report na to, kay ako lang gi-check karon sa record sa Lukmon, inana din siya kanang mga pagbahad o pag kuan sa mga bata nga maoy yang kakabiktima. So based sa report nga akong nakuha karon na naay murag pagbikil sa biktima sa suspitsado. So ang amahan sa bata wala na naka agwanta sa pipila ka higayon nga gihimo niya nga pagpambastos, pagpamulistiya base sa kay nagprocess na mi ani sa kwan niya sa iyang mental health, no? Gani ang request sa neighboring nag-sign na sila kay para unta ni sa Davao, dili nagpaabot ko sa action ni Kong for taking a sponsors ba. So wala na gyud, wala na abot.
6: Asto sa katong part nga pagpangmulisyon, like unsa yung mga instances to work up? Like kapila po siya na report ang kaning victim?
7: Ikaduha na ni karon. Katong miagi na priso naman ni, gipapriso man ako ni. No, and basis sa present nga problema karon is mauto. Kining naay pagpangbastos nga sampungi ang private part kay gapanimaho. So muna ako nakita ug nakuha kana report basis sa atong information.
6: So katong nga nahitabo nga pagpang pabase sa katong victim cap na, I mean sa katong nahitabo nga na report sa inyo ha sa barangay, same victim ra ba gyapon ta or nga bata?
7: I think dili murag maora man siguro ni siya kay maora man niya papa. Oo. And katong isa ug kani murag maora ni sila. Mo pa ni akong gianingan jud diri ko just to verify. Kaya doon mag ka angulo, either katong pagpapriso na ko sa iya o kinikarong bata nga mahimong na biktima sa kuan sa pagpangbastos.
6: How about kaning si suspect ka? Unsa iya background ni ani?
7: Normal lang siya. No? Katrabaho, kapanginabuhi, and for sure na lagi bikil o putong na siguro ang amahan ani. Nanay balana. Base sa sa suspect, mga 40 plus siguro, almost 50.
6: Yeah. So, kapon sa assistance nga ihatag sa itong barangay, ani nga namatiyan karon nga pamilya ka?
7: Yes, naghatag na taog financial assistance prepared, no, number one magita sa atong kampanya. And nagtawag na ko sa Sumo, and nakikontaan ni sila, nakikonek, and ato ihatag sa iya ang libre nga funeral sa biktima nga naanak karon. Ipahimutan na to yung patay nga lawas, and of course sa basis sa atong naibawan na walang wala po di sila, so tabangan na to sila sa funeral nga gikinahanglan o guban pa nga mga expenses o posible nga malibre sila sa lubong dito sa ato sa Bugo Silicon.
6: So kap, ako lang balikan gamay kap, no, confirm ba gito nga naagid sa problema sa iyahang pangisip kap?
7: Duha ka angulo. Kay usahay sa under sa akong pagpatawag sa iya, this is 4 times, mutulong siya. Deny time nga usahay basis sa giingon nga dili mutunong. So sa ikatulo pod naay mo gamit sa iya nga mahimong magmonitor o matingala na lang ko nga naa sa ma-meet up nga mga dagkong posisyon sa gobyerno nga mo feedback ani na isumbong kalit lang inana. So there's something alleged of that report nga mayo yang pangisip, no? Siguro that is part of the strategy of being an unpaid or gibayran nga magsumbong asa dapit ng mga droga uban pa. So gigamit pud ni siya base sa atong report nga nadawat.
6: Pero kap katong nga gi-mention sa yang mama nga naay mga documents siya na ni siya PWD ID.
7: Yeah, actually bao pud na ang gihatag sa ato as per as sa iyang sitwasyon. But mula gina, dili man po pwede nga mag-inunta nga ang PWD, dili man nato na sila makaminusan. So, there's something good nga intentionally nga usahay mag-normal, usahay dili. Depende na po sa tao. Mula gina nga, nag-petition ang mga silingan, unya, nadawat na to ang mga petition and we process para sa iya. Pasi sa report nga itong naabot sa buhatan nga tabangan siya. So wala na gyud nakaabot.
6: Sa mo ni sa Balloon Cup, no?
7: Yes.
6: Thank you, Kap. So moto siya magdamaching si Kapitan Spencer Kaili nga kapitan sa Barangay Bugo. So karon na nga kani nga to ang sakyanan gikan sa JM Funeral Services naman sila magdamasyong nagikan sa kaninga sumo. So, dito na po ni Pahiro na ang kapating ilawas ani nga biktima. So, agikan din rin magdamasyong ato na po ta sa police station. Aron po yung masuta na ito kung nadakpa na ba o nitahan na ba ang kaninga suspect. Ano po nga magapadayon. Kaya ito nga coverage po doga makakahatag ito ga kaninga dugang detalye kung unsa naman gali po yung kalambuan gini ng maong pangitabo po magdamasyong. So, agikan din rin sa maya panimalagyan sa mga biktima. Proceed po ito karon sa maya police station. Ano po ito nga masuta kung surrender na ba ang kaning suspect nga si alias B-Boy nga humanyang nagidungga ang kaning usa ka biktima nga si Bubong Pod Magdamasyong. So, gikan din sa itong lokasyon sa maya Zone 5 Upper Nidog, Barangay Bugoni nga itong syudad ko ba si Magnum Hunter 18 na Rudy Katapang kini si Magnum Hunter 23 kaya Abelino sa balita o servisyo Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter 23 kaya Abelino sa kalabot ko tumahigala no as nahita mo nga stabbing incident diha sa Zone 5 Linog Bugoni nga itong syudad. So, sa gyud kakinabuhi ang Mikalas Mahigala human kini madung gabi sa suspect nga gawas doon karong panahon na matod pa si alias B-Boy. So tangi may gala no kung unsa karon ang update kay gipahigayon pod ang manhunt over hot pursuit operation alang usab sa pagsikop aning naisgutan nga suspechado aron pod na makuhaan pod nato siya no sa iyang kabahin sa iyang aside kung anong nabuhat ni ani mahigala nga mismo siya misulong sa panimalay aning naisgutan nga biktima nga si alias Bubong o Joe Edward Mbati. So, saksi ang iyahang mga gidikanan sa nahitabo nga pagpangdunggab kanya patok na sa usanisgutan nga suspechado. So, doon ay mga panagbikil, gumikan lang sa giluwatang pamahayag, medyo nabastos ang amahan ng higala, gumikan usab sa dili maayo nga pulong nga giluwatan sa nisgutan nga biktima, nga dosab sa iyang 6 anyos nga batang babae. Pero itong nasairan, pinagyo sab ni Kapitan na puno nga barangay Spencer Kailing nga doon na day record gihapon mahigala no kalabot na usab nga doon ay mga pagpamulisya o karon bikil na po ang amahan kahit gikasakit niya ang dili maayo nga pulong nga tong gibungat si biktima nga to sa iyahang anak nga babae. So itong pagkastaon ni alabi na sa investigasyon sa itong otoridad kay kamulo sab nga nagkuha pa sa dugang ebidensya nga to ang ginsakpan sa SOCO team karong mga panahon na diya sa naisgutan nga lugar. Pero ang murder weapon or katong giingon nga mahaik nga hinigiban ko chelyo matod pang igamit wala matod pa na recover diha sa nais gutan pod nga location. So gihatag na ni Kapitan na Spencer Kailing ang assistance para pod sa pamilya ni ini nga mahigala no pamilyang Imbati kay sa ilalabi ng estado silang pamilya medyo kuan gid mahigala no medyo nagit sa kabuas nga hutong gutan pod na pamilya. So financial assistance aron usab nga tanya ma-avail nila ang tanya nga libreng funeral aron mapablastar o mapahilona ang patay nga lawas sa biktima nga si Bubong nga usa matud paghihapon kagi konsidera nga PWD gumikan sa iyahang sitwasyon dahil problema sa paminsan sa iyahang pangutok. Kini si Magnum Hunter 16 Chingintirina Enriquez sa balita og serbisyo Magnum Radio.
8: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
9: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

Yung Tuesday evening, kamusta po rin inyong hearts karon? Okay pa ba ang ato mga puso? Or medyo gikapoy na sa paghuwat? Gikapoy na sa pagmahal? O usahay? Ka-give up po na yun sa pagpaabot sa usa ka tawo nga basin? Wala kahibalo nga siya di ay ang rason nganong sige kag smile karon. Anyway, welcome to another beautiful evening here on Magnum Songs of the Heart. This is Magnum Radio 99.9, your news and music station in Sirio and Misor. Of course, kini si Magnum Apple Pie, ang inyong kauban sa gugma ug musika. Inyong kauban sa mga awit nga usahay, mas makasulti pa sa atong gibati kaysa sa atong kaugalingong mga pulong. Busa mga Magnum friends, be with me until later. Another evening date na pud ni nato. Ikaw, ako, ang atong mga love songs dini lamang sa Magnum Songs of the Heart. So kung nakaitapad karon, sana all nakatapad. Ayaw gina siya pasag diha. Tanawa siya or basin mauna na siya ang dugay na nimong gipangita. Kung nakay kauban sa balay pud karon mga Magnum friends, sa trabaho, sa biyahe, or nagtinanawa mo karon sa usag-usa. Nanong di lang manimo siya sultihan karon og mga tamis nga mga pulong sama sa sweetheart. Salamat sa pagpailog o pagsabot kanako. Or maybe you can even say, love, thank you for loving me even on the days nga lisod ko sabton. Diba? Or na pa, honey, I'm happy you're here. Oh, laban lang, diba, sa mga pagbati. Or even you can say this simply, but heartily, thank you for staying with me, daddy, or mommy, or dada, or unsa man kay inyong mga endearment karong gabi una. Usahay magud mga Magnum friends, usara ka sincere nga pag-ingon og I love you. Usa ka paglitok og ampi. Or even that simple nga moingon ka, naaro ko diri. Kana nga mga pulong gamay ra kay paminawon, pero kung gikan sa tao nga atong gihigugma, makapakilig or makapapuno gid na sa atong kasing-kasing, di ba? Sige, move on na ta mga Magnum friends. Love songs sa takaron ha. Hangtod unyang tunga.

0: Magnum Radio Time is exactly 10 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras, alas 9.59. Mahigala ang balita karong orasa. Gibot yag ni PR10 spokesperson Police Major Joanna Barong ang maghatag sa seguridad o magsilbing Special Electoral Board ang 901 ka mga pulis sa gikan sa PR10 nga gipadala sa Lanao del Sur alas sa first parliamentary primary election. Matod ni Navarro nga maong ihap nga 850 niini organic members sa PR10 samtang 51 gikan sa National Support Unit.
4: Total of 901 ka mga PNP personnel ang atoa ang ipadala karong adlawa dito sa Lanao del Sur no for the first BARM parliamentary election. Mukomplement ni sila as a security forces ug ang uban niini Devil Act as the Special Electoral Board and kaning sa 901 na 850 dinhi ang mga organic member no sa Police Regional Office then og 51 kabuok no from the National Support Unit like kining ato ang Regional Explosive Ordnance Disposal and Canine Unit Regional Highway Patrol Unit 10 Regional Medical and Dental Unit 10 og aduna pud kita gikan sa Maritime Unit 10 380 kabuok will act as the Special Electoral Board. No? Maokin ni sila ang mo-facilitate sa ato ang mga police precinct. Aron i-mo-facilitate no? Even ang kaning paggamit sa ato ang mga automated counting machine no? During election. Ang uban ni ini, security forces, ang uban no? Is mo-support operationally no? Sa uban pang mga aspeto sa seguridad.
3: Ang pamayag ni PR10 spokesperson Police Major Juan Navarro samtang ibutyag ni Department of the Interior and Local Government kun DILG Secretary Junvic Rimulya nga gikonsider President Ferdinand Marcos Jr. isip igsuon ang ikagaw niini nga si kanhi House Speaker Martin Romualdez matod ni Rimulya nga walay kamanduan si ang presidente nga usbon ang pagtagad o tagaan og special treatment human maaresto si Romualdez sa kaso nga plunder kalabot na sa anomalya sa flood control project sa gobyerno. Samtang atong nawaton sa karon report, kalabot na sa update sa suspects pagpangdunggab yas bugo na sikop na. Sa balita og serbisyo niya, si Magnum Hunter 23, Kia Abellanosa.
2: Magnum News Hunter!
5: Yes, sa magdamat signal live natin karon sa maya police station 6 sa Puerto kung nga din nadakpa na ang kanang suspect sa pagpangluba diha sa maya zone 5 ang pwede nagbarangay Bugo nga mao si B-Boy Panorde Magduma. Sigingon nga misipat matod pa ang kanang suspect nga si B-Boy dito nga po na duol sa balay sa kaniang biktima kung diin maraga pila lang po katikang o pila lang po kabalay ang distance sa po magnamasing. Kaya ito dumatot pa kini siya ingon yung tago sa iyang balay siya nga igsuon. So karon ang maong biktima magnamasing ang ana diri karon sige kusuliya po sa kapulisan sa Police Station 6 sa Puerto. Huwag karon ito ang ang suspect niya magnamasing no? Itong suwayan po sa kanina paginabi. Aram po makuha na ito yung side po magnamasing. Kaya doon naman po yung mga istorya nga dili lang dumatot pa kini ang unang higayon nga nabastos iyang anak. So posible baka ha nga na puto.
3: So gihapon na bata itong size anyos or lain na anak?
5: Oo, aside dito magnamatching, naputo yung mga nakakuha nga inisyal ang mga detaling. Dili lang daw kini ang kaning murag atraso ani nga ni Bubong magnamatching. Kaya uban po sa mga silingan ani, na imuha na po damatot pa niya og atraso. Sama na lang ang magyani nga manglapwa og kape, kaning mangbuno og bato magnamatching. So, kana ato ang i-verify po kung unsa gid po ang record ani kaya matagpang kaninga biktima daw matagpang si Bubong magnamatching na dalaga daw ni kani ato diri sa may police station sing sa Puerto uga na reklamo na pud ni sa pipila ka mga higayon. So ato nga sutaon gikan sa kaninga suspect nga si B-Boy magnamatching kung unsa ka tinuod nga kapila na matagpang nakasisting ang pagbastos iya nga anak uga aron pud nga makuha ato siya uga side labi na kaya sa wala madugay magnamatching na wala ra gidingon nabtag isa ka oras or duha ka oras baka or isa ka adlaw nga pagpangitaan ni nga suspek kidakpan ra pud gilayo na pinaagi po sa paspas pod nga pagalihok o nga pagaresponde sa mga kapulisan sa Police Station 6 sa Puerto Rico padakpan ingon man nga makuhaan gyud pud nga kaning mahataga na gustisya ang kamatayan ni nga usa ka biktima nga si Bibo I mean si Bubong pod magdamasing so ato nga sunayan karon labi na ato pong kuhaan pod ang side ito nga kapulisan diri pinaagi pod sa ilang deputy station commander pod magdamasing aron pod nga makuha pod ato ang resulta sa investigation ingon man kay para gyud makuha ang tanan side magdamasing side sa biktima pinaagi siya nga mama ang side sa suspect ug side pod sa mga pulis kung kumusta pod ang investigation aron pod nga kompleto tong detalye pod nga mahatag uga atagid po niya ma-disclose ato ang mga susunod kami na po mag-damaging. So karoon, wala pa man siya din sa may detention cell, kaya kamulo pa siya ang booking uga ikuhaan po ang mga details niya din sa may usaka this investigation na area sa Police Station 6 sa Puerto. So tawag-tawag dani, makuha tawag din taligikan po sa iya mag-damaging. Wagi ka na din.
3: So diya, mga pamilya na Magnum Kia, kaning nisgutan nga si Bubong, na po yung mga pamilya di akaroon, asawa ba ka, kamera gatong sabton, unsa pod ba sina po yung mga support system niya no wala pa man nga suspect siya kang iyaha mamugiran niya bali sa iyahang kuan na iya pong gi depensa yang anak kay matud pa na bastos na matud pa Magnum Kia.
5: Kung may siguro sa iyang pamilya magdamatsing na ito ay maraga isa ka batalyon siguro nga pamilya niya magdamatsing no nga ni Anhe din ni Dalikyat o ga kaninga niya tagis po nga pag-suporta sa iyaha kay siyempre yun namang po nga kabanay po magdamatsing pero din hindi kalimod nga nakahimo magit po siya o ga sa laot po magdamatsing doon na po yung sakatapon nga namatay gumikan po lagi aning nga maraga panagalali sa po ka mahulog na magandang nga lali sa mga silingan po magdamatsing kay kumayon ka o ga doon na sila idaan nga kaninga dumot ato po na nga masayran karoon kung ato na po nga maistorya personally kaninga si B-Boy po magdamatsing. So wagi kang dire sa mga lokasyon sa Maya Police Station 6 sa Puerto Kinis Magnum News Hunter 23 Kia Belenosa sa Balita o Servisyo Magnum Radio.
3: Salamat Magnum Hunter 23 Kia Belenosa. Mga ikalabati ang Magnum News Alert at ang dugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum 116 Chingintrina Enriquez sa Balita og Serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

0: n'ai istoria, n'ai kilik, n'ai gugma. Magnum epo pae. Ang inyong kauban sa gugma, ug musika.
1: This is Magnum Songs of the Heart on Magnum Radio 99.9. We're back, mga Magnum friends. I hope nag-enjoy mo sa itong first batch of love songs tonight. Here with Magnum Apple Pie, inyong kauban sa gugma ug musika. And for tonight, we have a very special request from Leo. His song request is I Can't Fight This Feeling Anymore. And ang iyang message, mga Magnum friends, is that this song is for himself. In the meantime, atong basahon ang iyang message or note to self na relate kaayo sa iyang request nga song. Here goes the message. Dear self Leo, usahay dili na ko kinahanglan pugngan ang akong gibati. Kung nagyoy feeling nga lisod na pakigbiso basin panahon na nga dawaton og paminawon ang tingog sa akong kasing-kasing. Thanks Leo sa imong message ug sa song nga imong i-request tonight para sa imong kaugalingon. Maybe no, tonight na yung mga Magnum friends pud nato nga makarelate sa imuhang gibati. Mga feelings nga lisud isulti, lisud sabton, pero tinuod. Whatever you're going through right now, laban lang, Leo. Praying that you remain strong, find your peace, and most of all, remain happy. Leo, kabalo ka? There are times nga kapoy nagit kay tag-pretend, no? Nga okay rata. And there are times nga ato pong pugnan ang ato mga feelings. Usahay itago nato, atong likayan, pero eventually, moabot gyud ang panahon nga kinahanglan nato dawaton kung unsa gyud ang naa sa atong heart. Sometimes, you can, no? You can fight your feelings for a while, but you cannot fight what your heart truly feels forever. So Leo, tonight this one is for you. And to everyone listening nga naapod gipugngan nga mga feelings, maybe ha, kani nga awit is for you too, mga Magnum friends. Sa mga feelings nga dugay nang gitago, para sa mga pulo nga wala pa masulti, para sa someone special nga basin, sa usara ka awit.

0: Exactly 11 o'clock on Magnum Radio. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas 11:01 sa kagabion. May gala ng balita karong orasa. Gitambagan sa Department of Information and Communication Technology kung DICT Region 10 na ang katawhan nga kung doon ay mabantayan nga fake news. I-report kini imato ni DICT Region 10 Cybersecurity Focal Person Akmela Makabuat nga mahimo usab nila kini nga i-report sa PNP Rako apan nakinanglan usab ug link sa post, profile, screenshot ug uban pa aron maimbestigahan.
3: As an individual, aside sa katong report, we can immediately also report it over to PNP Rako. But naa sila mga kailangan ana. For example, ang link sa post, ang profile link sa tag-iya sa post, screenshots, ana. Importante na siya nga makuha na nga information para ma-investigate nila. Kay kung screenshot lang, lisod yun kayo po siya. Kung link lang po, wala evidence ka na ay inana nga posting, lisod po ka.
2: Ang pamahayag ni DICT Cybersecurity Focal Person Akmela Makabuat. Samtang nagtuwa nga usa ka constitutional law expert nga si Attorney Domingo Cayosa nga dunay gahom sa pagdesisyon kuna pagdesisyonan sa Senate Impeachment Court ang hisgutanan pag-abot sa voting threshold apan mato ni Cayosa nga kung galing dunay maagrabyado nga partido sa rule sa Senado sa maong hisgutanan mahimo nga isa kuna duol sila sa Korte Suprema.
4: Pagkakasin natin, the Senate Impeachment Court as supreme decision maker pagdating sa impeachment at sila mismo merong kapangyarihan sa Constitution to promulgate their own rules. Sa tingin ko, parte ng kanilang rules yung usapan kung yan ba talaga within their power. Pero kung meron mang partido na agrabyado dun sa gagawing rule ng Senado by majority vote, maaari naman niyang dalhin ito sa Supreme Court sapagkat it involves the interpretation of the constitutional provision na two-thirds of all the members of the Senate.
2: Ang pamahayag ni constitutional law expert Attorney Domingo Cayosa. O karon sa itong Magnum News Hunter, pag-amenda sa ordinance kalabot sa pag-impound sa mga trisikada gipatuman sa RTA sa balita og serbisyo ania si Magnum News Hunter 19 Mencho Kabaktulan.
1: Magnum News Hunter.
5: Gipatuman sa botan sa Road Traffic Administration kon RTA ang ilahang pag-amenda ordinance sa kalabot sa pagpang-dakop o pagkuha sa mga pag-impound mismo sa mga trisikat nga madakpan sa usa ka operasyon or intensive road clearing operation sa nasang pintubotan sa mga kadalanan. Sige po tiyaga ni Sir Engineer Benedicto Ramiro sa maong botan na kalabot sa aron nga tungod sa kining amenda sa nasangpit nga ordinansa, papil makuha ang ma-impound ang mga trisikat na ginakababang sa daan na at sa maong operasyon na. At sa Panginoon, si Sir Benedicto Ramiro.
6: Sikat mga itawag na to sa other illegal unauthorized vehicles. Apilo na lang natong bao-bao, sir, sa gibutan na i-mention na to. Usa sa among concerns, manggod, number one, amo nang i-amend karon ang ordinansa, ongoing ang amendment sa ordinansa o matong pa ni Kagawad Eric Salcedo. This will be hopefully passed by October of this year. So may tabo ka ng mga unauthorized or illegal operations sa bao-bao, appeal na niya siya ma-impound. Again, we're talking about illegal operations. So kanang pamasahiro nga walay pangkisa, sa masaon na tusulti, illegal magina siya. So you have to go through the process kung gusto ka mahimong legalize ni ini. Ang amo pong hangi usab regarding sa motorsikad, labo na diri sa atong mga pamaagi, hangyo utas ato mga Motorola operators and drivers na dili utas sa gigpalipad sa ato mga pasahero.
2: Magdamensyo? Okay, magdamensyo.
5: Matutuwa na pati gikan ni Sir Benedict Ramiro, engineer OIC. OIC the manager sa Buatan sa RTA ni Katong Siyudad. Kini si Magdumanto 19 Medyo kapagtulan sa palitawag servisyo Mundo Radio.
2: Dagang salamat Magdumanter 19, Mencho, kabaktulan. O karon sa itong Magdum Power Advisory, gipay balo mga konsumante sa sipal kung dunay schedule power interruption ug mang adlawa September 9 ning tuiga Miyerkules sugod sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 12 sa udto. Kini lang sa pag-facilitate sa primary pool relocation ang mga kon ang apektado nga kon ang apektado sulod sa 4 ka oras nga pagkawala sa kuryente mo ang San Miguel Village lapasan. Mga higalang na bati ang Magnum News Alert at ang indugang hanay sa balita sa musulod nga takna. Kini si Magdumante 21 Lani Delgado sa Balita ug Serbisyo Magnum Radio.
0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

Sinha tungod sa love song sa in love na mo. Or basi na remind mo nga, single di ay gihapon mo. Anyway, it's time for our heart tickles, mga Magna friends. Mga linya nga gamay rag katawa, gamay kilig, gamay pagilok good. Pero basin sakto ra kayo na sa imong love life. Sige, try down nato ni mga Magna friends be. Tickle your heart. Kung tinuod nga, love kaniya. Di na kinahanglan nga sige kag pangutana. Love, asa ka? Kay siya na mismo muingon, naara ko diri love, ayaw ka bala ka. Pero kung imong message kay Sinzone 2 hours ago, aww. Naarapod siya diha sa imong imagination. Gitika ko, heartbeat. Unsa daw ang pinaka-sweet nga love story? Matod pa, dili ka nang sigin mo ingon og I love you. Pero, kanang kada kapoy ni mo naa siya. Tickle your heart. Kada problema, naapod siya. Kada gutom ni mo muingon siya. Asa ta mukhaon love? Kana, practical love. Maunay,

0: Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas 11:57 sa kagabion. May gala ng balita karong orasa ang nanginawad si Kagawad Roger Abada ay chairman sa Committee on Public Utilities sa syudad nga magkasinabot na ang driver operator sa traditional taxi nga nagdagan na din sa syudad. Mato ni Abada nga dili sila supak sa modernization apan kinahanglan usab ang pagkikoordinar sa lukang nga pagkagaman aron malikayan ang kakubot.
3: Ngayon nga sa LP Parvin, provisional lang ang ilang franchise. Dry run. Pero ang itabo, good as permanent. So muna ilang concern. Muna ilang istoryahan niya itong Wibis mo siguro. I hope nga magkasinabot sila ang drivers, local taxi drivers association o ang LT. Urag, doon na sila kasabutan. Uban sa atong mayor. So hope nga, masitol na ni ang atong kanailang concern. Kaya na-treaten sila. Kaya ibintaan ka sila. Kaya pagbihan niya, electric apps, di ba? Muna atong estado. So we are not against modernization, we are not against LTFRB kay sila lang ng doktor. Ang ato lang, dunay coordination sa local government unit. Kaya naman sa tayong mga ordinansa nga, ilasang pag-asundon.
2: Ang pamahayag ni Kagawad Roger Abada, chairman sa Committee on Public Utilities sa Konseho sa syudad. Samtang gibamgos ni Senator Judge Proben Padilla nga ang konstitusyon dili angayan nga tandugon, mato ni Padilla nga but niya nga panalipdan ang kalabot ni ini.
4: Ang konstitusyon ay hindi po pwedeng galawin, hindi natin pwedeng gawan ng paraan. Kaya nga po tayo, mayroong komite ng constitutional amendment. Kung gusto natin ng pagbabago sa konstitusyon, dumaan po tayo sa tamang proseso. Ako po ay hindi nagmamagaling dito. Ako po ay ex-convict. Isa lang po ang gusto kong malaman po ninyong lahat. Hindi po ganyang kataas ang pinag-aralan ko, pero ipaglalabang ko ang konstitusyon na ito hanggang sa dulo ng aking buhay.
2: Ang pamahayag ni Senator Judge Rubin Padilla. Ug karon sa tong Magnum Night Hunter, ginung usa ka lalaki gitabang human kuna malambigit sa disgrasya sa balita ug serbisyo ania si Magnum Night Hunter 19. Mencho kabaktulan.
1: Magnum Night Hunter.
5: Usa ka lalaki karon nagagi sab gitabang sa mga rescuer dinhi sa tuang nga siyudad sa Cagayan de Oro kumana. Na disgrasya kini sa iyaha nga motorsiklo na indapit sa usa ka dalan o highway din sa barangay Kusa ni atong syudad na ang nasangpit nga biktima nga nagpuyo sa barangay nagpuyo sa lungsod sa Bidina nilalawigan sa Misamis Orientala daw gikamutiag nga kalitlawang nga na-outbalance sa iyahang gisakyang motorsiklo nga XRM na color black ka daw sa dihang pagka-outbalance nini na tikalbong daw na tumbling kini o gahantod ga napadulong sa daplin na. Gagamot yag gado na nakangkon kini o yahang piang o portion sa yahang wala nga tiil o yahang kamot. O gagamot yag nga nakangkon sa o kanang mga puno o pasasing lawas atul sa maong disgrasya. Apan sa karon, iatiman naman siya sa mga rescuer atul sa maong nga pag tambal kaniya di nawa pa'y gikabutiag na unsa ang inundan sa iyang pagkatumba apan una niining na gibut na suta sa kini nga mga rescuer nga doon na nakatulog ang sampit na biktima samtang nakadrive sa iyang motosiklo padulong sa Medina nga direksyon gikan sa Balulang na iyang gikabutiag gagiatinan nga usap kakaliukan dito sa Balulang na sa iyang pag-abot niya din sa nasampit nga area na tigalbong kini tungod sa pagka-outbalance sa nasangpit ka biktima. Wala na inadamay ng mga kasakinan tingon man ang mga kining residente o individual din sa nasangpit ka area. But self-accident lamang ang naitamo o analisab siya karon sa kamot sa mga eksperto sa palawas nga di ang rescue kini sa or rescue ang nasangpit ka biktima karon ng mga panahon na. Balitagi ka na sa dito sa syudad kini sa Magnum Hunter 19 Mencho kabaktulan sa Palisbisyo Magradio.
2: Dagang salamat Magnum Hunter 19 Mencho kabaktulan. O karon sa itong Magnum Powered by Sorry Gipay Baloma Consumante sa Sipalco nga doon na scheduled power interruption karong adlaw September 9 ning tuiga Miyerkules sugod sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 12 sa udto kini alang sa pagfacilitate sa primary power location. Ang mga apektado sulod sa 4 ka oras kapag kawala sa kuryente mao ang San Miguel Village barangay Lapasan ning siyudad. Mga igalay na bati ang Magnum News Alert at ang yandugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
6: Oratio Imperata, labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot, maoy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami og pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon ug mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.
0: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music. You're consistent. An undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.

0: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, ala una sa kadlawon. May gala ng balita karong orasa. Gibutan ni John Gilbert Acto, tig mababa ni City Mayor Orlando Clarisoy. Nagisiguro karon sa lokal ng kagamhanan nga anaa sa luwas ang katawahan sa syudad. Kini taliwala pa man, kanunay mga kakatala nga pagpangawa o uban pa nga insidente. Mato ni Acto, nga padayon ang koordinasyon sa lokal ng kagamhanan sa kapulisan. Ano masiguro ang seguridad sa katawahan?
3: Dili na na makaingon nga kanabi taong alarming gigay tanan kay tungod sa kadaghan sa tao. Kamalo man ta ang ratio sa police og sa atong population, di na gid magkaigo, no? Daghan kay population unya nagkadako, unya ang atong kapulisan medyo limited ra kayo ang numbers, pero makita man nato ang paningkamot sa atong mayor nga duna gyoy maayong relasyon ang kuktog ang atong mayor, no? Apil ang atong local government unit kay sabi na sa mga kabarangayan na mutabang isip mga force multipliers na to. So, sa seguridad nga aspeto, may man ang daga, no? Kanang mga petty crimes lang ni, unya, usahay, ma-sensionalize lang ba? Kanang...
2: Ang pamahayag ni John Gilmore Actub, tigpababa ni City Mayor Orlando Clarix Uy, samtang gipasabot ni UP College of Law Associate Dean o Assistant Professor Attorney Paulo Emmanuel Tamase nga palisiya sa korte nga ihanay sa pag-ayo ang tanan nga aligasyon o gidebenko na depensa sa matagapanig aron dili matago kuna dili kini mataguan.
4: Mababalikan niyo po yung proseso kasi doon sa impeachment, no? Meron po silang ginamit yung tinatawag natin na pre-trial. Doon po kadalasan sa pre-trial, maging doon sa antas, yung stage ng tinatawag natin na answer, na bago naman ng pre-trial. Yung polisiya kasi ng mga patakaran natin sa korte ay ilabas niyo na yung lahat ng depensa niyo, ilabas niyo na lahat ng allegation ninyo sa magkabilang panig upang siguraduhin na pag pumunta na sa paglilitis yung kaso ay hindi magkakaroon noong gulatan, no, yung surprise. Mahalaga yun kasi yung concern naman natin sa proseso, but lalo na sa impeachment, ay hindi yung pagalingan, yung tagisa ng abogado, but yung palakasan ng kaso batay sa ebidensya.
2: Ang pamahayag ni UP College of Law Associate Dean of Assistant sa Professor Attorney Paulo Emmanuel Tamase. Ugras itong Magnum Power Advisor, gipay balong mga konsumante sa Sipalco nga dunay scheduled power interruption karong adlawa, September 9 in Tuiga, Miyerkules, sugod sa alas 8 sa buntag, hangtod sa alas 12 sa udto. Kini alang sa pag-facilitate sa primary pool or relocation. Ang mga apektado, kung ang apektado sulod sa 4 ka oras ng pagkawala sa kuryente, maong San Miguel Village, lapasan ng syudad. Mga igalay na nabati ang Magnum News Alert at ang indugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio.
0: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum Radio time is exactly 2 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 2 sa Kadlawon. May galang balita karong oras sa Agipay Mangko na Agipay Manguan ni Miss Oriental Provincial Health Dr. Bibina Casino. Ang katawan nga sa lalawigan nga likayan ang mga aktibidad sa gawas labi na karon nga nasinatian ang kainit sa panahon o haze. Mato ni Casino nga makasamot sa balatian. Ang mga nasinatian ang mga nasinatian karon labi na nitong dunay sakit sa kasing-kasing.
4: Kung kita magkumpiyansa magtungod sa kainit. So, kining kainit, no, makahatag kini kaning non-exhaust gihapon nga makahata, makadugang sa haze. Kaning mga brake, mga tires, sa ato mga sakyanan mo, nga morab sa dalan, mo kaimit gihapon ka na sila o mga particles. So, nga makadugang. Kung init sa kay magmupaspas man ang atong kasing-kasing, pull down atong body. Na kung naa kay diferensya sa kasing-kasing, makatrigger kini.
3: Ang pamahayag ni Misamis Oriental Provincial Health Dr. Bibina Casino, samtang gikumpirma ni Prosecution na Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr. nga natapos na sila sa paghisgot sa confidential funds mata ni Tolosa nga nakabot na sa prosecution ang evidentiary target rason para dili na kona padili na mapresentar pa ang ilang mga nahabiling testigo.
5: So tapos na ho tayo dun sa confidential funds for now, no? Dahil nga sabi na ng presiding officer, we requested, don't rest your case first with respect to confidential funds. Ibig sabihin, huwag mo muna siyang saraduhin dahil nga sabi niya para meron pa rin silang option kung sa tingin ng senator judges, pagkatapos magpresenta ng ebidensya ng magkabilang panig, kung sa tingin nila kailangan bang patawag, for example, sila Colonel La Chica, Colonel Lasco. So huwag muna saraduhin. But in so far as we're concerned, tapos na kami paglatag ng ebidensya. So by Monday, magsisimula na kami sa unexplained wealth.
3: Ang pamahayag ni Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr. Og karon sa itong Magnum Power Advisory, gipabalo sa mga konsumante, sa Sipalco nga dunay scheduled power interruption karong adlaw September 9 nito iga Miyerkules sugod sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 12 sa udto. Kini alang sa pag-facilitate sa primary power relocation ang mga apektado sulod sa 4 ka oras nga pagkawala sa kuryente mao ang San Miguel Village barangay Lapasan ning atong syudad. Mga igalay na nabati ang Magnum News Alert at ang indugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum 121 Lani Delgado sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio.
1: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum Radio time is exactly 3 o'clock. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita Ong Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas 3:01 sa Kadlawon. May gala ng balita karong orasa. Gibutan ni CDRR ang bihada ni Kabaga at nga nagkaroon ng ilang koordinasyon sa Cagayan de Oro Water Distribution OWD ug sa uban nga mga volunteer alang na itong mga nagkinahanglan o supply sa tubig maton na bagat. Ang gikinahanglan nila karon nga mas mapalig-on pa ang koordinasyon ilabi na sa posibleng epakto sa kainit sa panahon.
3: Ang ato mga coordination with Kaudi, hindi lang si Kaudi, pati ang ato mga volunteers, no? Kaning ato mga napi, mga water tankers, ongoing man naman every time na yung mga water interruption, na ay kanang medyo hinay ang ilang supply or na ay mag-request for water rationing sa ato mga kabalanggaya. Naan naman ni siya ang place na ito lang istrikte ng atong tanawon ang kinatibukan na epekto in case na adyo'y pag-ubos sa ilang water supply.
2: Ang pamahayag ni CDRRMD Head Nick Bagat, samtang ibulong ni Department of Social Welfare and Development ng DSWS Department sa Cagayan na kakulangon na sa government database sa mga driver ang usa sa rason kung ano nga daghan ang dili gilayon malakip sa master list alang sa ayuda. Mato ni Cagayan na ang kuno naglaom lang sila sa mga listahan gikan sa LTFRB o LGUs na dili permi at kuno permi updated tungod sa pagbago-bago sa mga driver.
4: Wala akong database ang gobyerno pagdating sa mga drivers. We were given lists by different sources like LTFRB, LGUs, pero kulang-kulang po in list. At hindi naman dahil hindi nila ina-update in list, pero yung relationship ng, let's say in the case of jeepney drivers and tricycle drivers, napaka-fluid ho ng relationship. Maya't maya, nagpapalit ng driver, pero hindi na-update yung LGU or hindi na-update yung LTFRB. That's a sad part of it. Nakakapakabilis ng relationship na yon. Doon sa hearing na yon, nilathala rin namin na kahit yung akala naming madali, yung mga TNVS, yung mga two-wheel na ride-hailing at saka yung mga service delivery, akala namin lahat yan updates. But lo and behold, nung lumabas yung mga listahan, napakarami sa kanila pala ang ikinukubli ng kanila mga platform dahil they already exceeded.
2: Ang pamahayag ni DSWD Secretary Rex Gatsalian o kratatong Magdong Power Advisory G5 Balong Makonsumante sa Sipalco nga rescheduled power interruption sa mga karunga adlawa September 9 nito iga, Miyerkules, sugod sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 12 sa udto. Kinialang sa pag-facilitate sa primary pool relocation. Ang mga apektado sulod sa 4 ka oras ng pagkawala sa kuryente mao ang San Miguel Village, barangay Lapasan ning atong syudad. Mga igalay na bati ang Magnum News Alert at ang indugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Ante 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
0: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum, buntag na Pilipinas! Katawhan, angay kang masayon sa mga pangitabo sa palibot, sa nasud o sa tibuok kalibutan. Magnum, buntag na Pilipinas! Tulumanon, namupukaw kaninyo sa labas ng mga reports, pinaagi sa mga ma-uptick ng Magnum Hunters o Magnum Snipers. Magnum, buntag na Pilipinas! Og karon, ania ang inyong anchorman. Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Ikaw na kumusta mayong buntag sa iyong kabuntagon? Kabuntagon, may gala. Halamata na muna ni sa'yo sa kabuntagon. Matatag sa'yo, ade. Ah, matatag sa'yo. Kaya mga dilita mang mangunsa ko na yun. Mamuga sa sabta.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Alas sa tanan na ito, magkala mga suki na ito sa 80 kapatagay sa Rakbayan sa Turo, Misamis, Oriental. Bukiran, Bohol, Kamigin, Kapatagan, Pagkadaan, o Dindote, Samis, Ugalikan. Para po ito, mag-CPA, karabuntag, lamayong buntag. Welcome ta din may gala sa atong programa, Buntag na Pilipinas. May buntag sa tatanan di ato mga higala na to abroad. O gato higala na to kanong mga drivers na to kanong 24 oras mga drivers. Grabing winadwara eh. Mura man mo og lima kabog yung asawa, grabe mo kayo mga drivers na to. Mura man ilang lima kabog asawa, lima kabog ang gibuhing asawa. Grabe mga hindi lang magilang pamugas. Piyawa sa di ato mga drivers na to eh. Digin matabas-tabas di ato mga drivers na to. Diba? Diba tabas-tabas kay natabas na daan?
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Hala sa tanan na ito mga drivers na ito ha, mayong buntag sa tutanan! Sa mga pangutana, may galang ha, madayon bang eleksyon? Wapay siguro! Ay, hinoon, aprobado na mag-eleksyon sa kini bang ato may galang Congress ang 5 years mga suking tingawinaw. Ha, labi na niini may galang atong eleksyon. Pero wala pa siguro, nangingon mga wala pa siguro eh, kapag manaprobahan. Diba? Kani mga igunani may gala, gipaspasan nila ganun. Ah, gipaspasan, napike na kayong uras may gala, gipaspasan pag ayo. So, kung ilag yung paspasan, napasin may gala, mahuman nila ni mga suki ito kami nagkarog yung sunod simana. Diba? Nanay desisyon sunod simana, pero mas mayo yung nanay desisyon para di na ito magkabuang ba, no? Kaya ang uban, no? Kakabuang na kung sila, kung sa ilang buhaton. Diba? Kakabuang sila unsa magin ni dayon kita ni o dili sa tama dayon. Mao na may kalakaron kalibog kita ni uban kay moingon man nga dayon na kita. Out madayon gyud kay wala pa may balaod nga nagpugong nga di ba dayon. So moingon man sa dayon na gina pre. Ah sige ah, mangandam sa ta pre. Ah magkuwad daw niya, kaukos daw niya, kaukos. Ah madayon na kita pre, adik lagi pre. Namo man mga igala karon nga wa pa siguro ha sa manangutan wa pa siguro inoon. Aprobado na mag-igsoon sa kamara may gala. Nga kiribang 5 years mga sukit ni Kaminaw. Pero pagabot o niya anak dito may gala sa ato presidente, siya na magyapon magigsoon ang kuan, magdesisyon ani. Di ba? Pagbingon ng presidente nga, mag-eleksyon ta kay sigurad tagsaan ani nga mag-extension. Mag-eleksyon ta. Mag-eleksyon yun na. Di ba? Ibito niya may gala, ah, di, dayon, mag-eksoon na kayo mag-alay pili ay. Pero bingon siya nga, ay lang sa kay mora ba ning gustos mga kapitan no mo ilang hangyo nila nga di lang sa ah di sama dayon di ba so inana lugar nga dagan may gala oo magdepende na lang yapon taan ni magigsoon sa ato mismong dagan may gala sa kinibang atong gobyerno di ba pagbuingon ang gobyerno nato nga di lang sa away mahinayon mga gala sila lang gid ang nasayon ni ini mga sugit gumana kung madayon o dili ning atong eleksyon napagandam yapon ta di ba smile smile yapon ta ngatos ka barangayan. Ayaw gyapon ta pag-is na biro. Di ba? Smile gyapon ta. Smile. Gyapon ba? Pare! Pare! Asa ka ba pa iling, mare? Ah, di mare. Di na sa palibot, mare. Kuhan na kita, mare. Panayon kita gyapon panginabuhi, mare. Ah, sige, mare. Panayon niya, mare. Kaya mo panayon sa gudin ni mare. Oh, lagi, mare. Panayon niya, mare. Kaya magpanayon na sa gudin ni mare, ha? Ah, ana ra siguro mare. Ayo ka bala ka mare. O pare, hain ka man padilig pare. O pare, basin dai pare og imo sa kumari humduman di pare karong kung madayo ng election pare. O dili magina kalimtan pare ka amigo magkita pare. Apila po si Marie diha pare. Igna po na yun nga ayos at kalimti pare. Away problema pare. Basta ikaw pare, walay problema. O, pinwinti ka na kung madunduman pare. Ani, ana ba? Saan na daan mintras may galawa pa eleksyon? Ano man na siyang politika mga sukit ng Kabinao? Saan na tunaan ang ato mga silingan, di ba? Oy, Mare! Ayaw ba yan magkalimot ba yan, Mare? Ha? Karong mo kumana yun ang eleksyon, Mare? Ayaw yun magkalimot sa ako, Mare. Kay sigurado yun ang tabang, Mare. Unahon yun mo na ako sa mga lista-lista, Mare, sa mga hinabang, Mare, sa barangay. Sus, so, mo na akong ganahan ni mo, Pare, kay imo yun may i-priority yun mo, Pare. Ako na yung ingkod, Kapitan, Pare. Walay problema ka na mga ayuda, Pare. Namiruan ka muna ko ilista. Ah, namiruan mo na ko ilista. Dili mo pwede nga ma-ataw-ataw mo sa listahan, Pare. Amo na kong ganahan, Pare. Basta ganin mga ayuda, Pare. Ayaw kami kalimti, Pare. Kay kami bayab yun namiruan ni mga botante, Pare. Ay, kabalaka, Mare. Ako na yung bahala na, Mare, ha? Sa lista-lista landaan, Mare. Ay, kabalaka kay namiruan na kamulaan sa akong listahan. Wala ipatsada may galang silingan. Unahon yun din mo imong silingan nimo, imong mga pareog mare, unahon yun animo sa mga linistahanay. Ayaw huwag ipaulahin na unsa masabday ka. Diba? Alam na siyang matirada diha. O ayaw pag ipaulay-ulay sa pareog si pare. Kaya mauran ng atong pag-asa na itong pag-abot sa eleksyon, sigurado na ang buto na di ba? O sureball na, may kitawag ba gala nga sureball na ang buto sa itong silingan. Basta kay unahon na ginatos mga ayuda na, unahon ginatos na sila sa ayuda, di ginatos na sila i-ulay-ulay kaya si magmahay ba, di ba? Magmahay yun niya. Delikado kaya magmahay. Lain kaya magmahay-mahay yan na.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Dito maglaka may galaw sa paragumans ng pura magkarabutaga buntag na Pilipinas ang magta maglaka magkakunguluan sa mga balita karabutaga may galaw balita ta balita balita may galang lokal.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Balita lokal tagi ngayon mga sukit na kuminaw nga usakuro may gala ka lalaki ngayong PWD. Patay human giluba may gala sa silingan na Zone 5 Linog, Barangay Bugoni nga itong syudad.
1: Magno, buntag na Pilipinas.
2: Samtang mga balita at may gala People's Day may gayon sa karoon magigsoon sa Barangay Puntod ng atong Dagbayan.
1: Magno, buntag na Pilipinas.
2: Samtang sa ato mga balitang National Prosecution, tinguha ko nung may galangay pa sa puwi na magigsoon si Vice President Sara Duterte. Samtang sa ato mga balita-balitang international, ingon sa mga sukit na puwinaw nga kagubot may gala sa Russia o Ukraine, magpadayon may gala, wan mo ha, magkasinabot, magigsoon silang peace deal.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Samtang sa ato mga balita, may gala balita-balitang sports. Ingon sa mga sukit ko na sa ato mga balitang sports, gikan may gala sa kinibang dula may galang basketball, dinita may gala sa atong dulang tennis, Pinay tennis star Alex Yala o Carlos Yulo, nangunas mga atleta nga musalbot sa 20th Asian Games sa Japan.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Ano na kong uluan sa mga balita ka na buntag ang magalang Magnum News Center sa tama. Magnum Lani Delgado, kumusta ko sa ato na kong uluan ka ron? Sa balita o servisyo na si Magnum Hunter Lani Delgado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Yes, Magnum President, ito mga top stories si buntag ang karoon ng pag-atangan sa itong asuking Tig Paminaw. Direta ka sa itong Magnum National kay House Committee on Appropriation Chair Mika Swansing. Gikalipay nga on track ang kamara sa gitakdang timeline para sa pagtuki sa proposed sa 2027 national budget. Sa kay Kumusan Jonathan Kiet Flores, suportado ang planong pag-imbita sa impeachment court sa mga eksperto alang sa pag-ila sa husto nga threshold sa trial humana nagduso og motion si Senator Judge Erwin Tulfo na klarohon ang gikinahanglan ginaghanon sa mga boto alang sa conviction or acquittal kon acquittal ni Vice President Sara Duterte. Ito sa itong Magdum International kay United Kingdom Foreign Minister Ed Miliband formal nga gi-anunsyo ang pagpahamtang og silot o sanction batok sa mga illegal Israeli settlement nga kontrolado sa West Bank. Dito sa itong Magdum Business, Magdum President kay Malacanang, gisiguro ka na dunay igo makita ang gobyerno aron mabayaran ang mga utang sa Pilipinas. Dito sa takay Federation of Free Farmers, nibutya na dili limitado ang epekto sa strong El Nino sa lokal na produksyon sa Humay. dili po sa itong Magnum Sports, Magnum President kay pag-apilar sa 4.10 milyon pesos ng multa ni Coach Taba Baldwin o Ateneo de Manila University sa kuna sa Ateneo de Manila University sa tungod sa walay valid AEP nagpadangat na sa buhatan sa kung napadangat na sa buhatan sa presidente. Mana Magnum First na itong mga nagunang balita karon nga angay pag-atangan sa itong suking tigpaminaw. Gikan sa Magnum News Center para sa Bundag na Pilipinas. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa Balita ug Serbisyo Magnum Radio.
2: Salamat Magnum Lani Delgado. Mangumusta sa tamay galas gawas karon, kumusta ang palibot sa gawas? Kumusta baka magilay dagan sa atong panahon ini may galang sayo sa kabutagon? Iliyon sa nato may galang si Magnum Hunter 20. Iya may galang pagulagway may galang sa atong gawas nini may galang sayo sa kabut nagon. Stand by sad may galang sa atong isgutan ang labitan ng karabutagan nini may galang sa atong panaguman. Stand by kay i-update sa nato nini may galang ning usa ka PWD. Naunsa ba ni may galang giluba mangkono may galang sa iyang silingan? So, importante gid may galang ang kinibang magsilingan, mag-inamigyuhay gintang mga silingan. No, mag-kuan gid ba? Magsinaptanay gid may galang magsilingan, mo gani dapat mga suki iti kaminaw. O, di gid dapat pwedeng ang silingan mag-away-away. Dapat nga migoy gid ang mga magsilingan. Diba mo gani patsada may galang, migoy ba? Migoy! O, ano gid ang dapat na magsilingan? Dili nga mag-away-away ang matag silingan. Di maayo may galang ng inana eh. Diba? Silingan na taon niya mag-unay pagkita silingan. Di maayo. Dapat nga silingan maginigog maay. Iliyan sa natong ulagway sa gawas karon sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter ang G. Alzado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
3: Yes, mo diba, pasin na ni mga orasa o atay ang ikabalak ka kung mata naka-experience o pag-ulan o gilabi na no, ni hindi po nga itong mga pagtataliti kung pulitan pagsugod pa lamang kung magdumapasin na sa pag-usap sa itong sitwasyon sa panahon. May magyapon ng tempo sa itong nga pag-monitor apan na digid na malikayan magdiba first din ng amurag at tungod lagi kay pag-abot sa kaning kabuntago na gayon ng mga lasutso hayag naman po na magduma first din hangtod sa hapon init kayo lagi uban po nung naka-experience po ng mga pag kanang sipon-sipon o kapag-ubo tungod din ini po nga itong sitwasyon sa panahon nga grabe kainit then kinanglan po ang uban po nung makainom po din po ng bugna so doon na yung mga gipang peace lang o yan na pa uban siguro po magduma first din ng epekto gyapon sa giingong nga haze nga naa din eh no ang presensya sa ito sa dakbay sa Cagayan de Oro ni ini pong mga panahon na dahil kumuhisgit po din ito magdumaparsin sa ito po din pong sitwasyon na sa itong kadalanan, makalahos-lahos naman ang dagan na sa ito pong traffic kumanggod karon kay maayor po magdumaparsin ng ilubinan niya ito pong gusto na makaabot sa tagsa-tagsa sa destinasyon nga dali kaya hawan man kaysa ipo man sa kabuntagon. May ang ngay kabalaka, ilubinan niya ito pong muagi na sa dalan din sa may kaning din sa may CM Recto, din sa Corrales, din sa may Likua, din sa may Veles, din po dyan sa may corner po dyan sa kaning Captain Vicente Roa, ning ato nga syudad. So kung pa yun po kasi may Marcos Bridge, so sa mga yapon po magdumapasin no, mga kalaw sa rahang nagkaring klase sa mga sakinan, nunot usab ni hindi po nga ito po nga pag-observa nga limitado pa no ang ihap sa mga tao nga naghimo karon sa ilaha po din pong pag-maneho sa mga sakinan, pribado pang publiko, dinis sa Iskabuntagon, dinis sa ito sa sentro kabahin sa ito ang syudad. Makulit itong pag-monitor, sitwasyon sa itong kadalanan, ako ang lakas panahon, lakip na itong haze update po, magluma first aid, dinis sa ito sa Cagayan de Oro. Kinis Magnum Hunter 20, Angie Alzado, sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
2: Salamat Magnum Hunter, Angie Alzado. Alas 4.14 na may galang atong oras. Hoy, katawang wala pa ng mata, dapat na nabong kay butang ng mga maninay. Nanay, tatay na ito, katawa pa ng mata, ha? Oo, hindi eh. Asa mag-atuga. Okay, standby lang. Sa ito mag-a, di sa tas pag-asa. Ha? Pag-asa? Ah, okay. Saan ba yan sa itong mga isgutan na labitan ng karabutagan din may gala sa itong panaguman sa itong programa? Nagatay mga pag-isgutan ka ron, labi na mag-igsoon ng eleksyon kay nagana excited. Ulat lang mo, relax lang ta ha. Relax lang ta kay wapa mag-igsoon gyapon eh. Siguro, oo. Wapa-yapay siguro ni, pero sunod si mana, sigurado na may bala na ito niyo sa itagan na ni. Diba? Madesisyonan na ganin eh. Aka na. May desisyon naman. So, ano tayo mahimaw kayo nag-desisyon na. Pero karon wala pa may desisyon. O, sulat-tulat lang sa ta. Kalma-kalma lang sa ta, ini. Kalma-kalma lang sa ta, ini. tawag ka kalma-kalma lang sa taini. San may ka-update sa nato mga igsoon ang kinibang iluba may galang ang PWD. Pastilan pa ita mga igsoon. Diyan sa Zone 5 Upper Linog ba, Barangay Bugo. Matod pa mga igsoon nga kinibang nagkasumbagay daw kuno ang duwa may galapan na lupi kuno kining matod pa usaka ipagbubong. Na tungod ana, ay diyan na dahil mga igsoon na drugawan kuno mga sugit na kabinaw. Oo, nasuko ko nung mga igala kining matod pa suspect ko man matod pa may gala bastusa ko nung sa ang iyang 6 anyos nga anak. Ay, pastilan pa itaw ah. Standby lang anak may gala unya tatod. Ato na may galang ilabyog may gala ng kinibang isukutanan sa patay. Bakit patay man gidunggab-dunggab ang mga igsoon. Grabe sa din pagdunggab-dunggab ay kakuyaw sa gayo. Kuyawan sa dani mga kasos pagdunggab-dunggab. Kuyaw kayo, kuyaw, may gala. Oh, kasos dunggab-dunggab ang egsoon. Tayo pa lang ana, may gala, tutod. Bulyara sa ta, may gala. Unaon sa nato, may gala, sa Magnum Hunter 20, Magnum Hunter Angel Sando. Kay matod pa, may gala, nga duha ko noong kakarnapir, nga dakpan ko noong skugon. Ah, mayra. Standby ha, sa itong report sa mga kauban, dani may gala, ang kaso, may gala, sa pagpangluwa. Kaya ito na nag-i-update sa inyo karong taon pag igsoon yung kaso may gala sa luba. Dine sa takay, duha ko noon ka mga karnaper. Nangadakpan ko noon may gala karon duha ka karnaper. Sa kay ila mismo mga pangkawat ani, basig sila mo ni mga suspect sa sunod-sunod niya pagpangawat. B-check sa nato report, Magnum Hunter 20. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter Angie Alzado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
3: Ano ba pa si Noon ang malampusan kayo ng atuwa mga otoridad sa pagpatuman sa balaod, ilabi na ang pagbawi sa mga butang na kinawat o pag-aresto sa mga mihimo po sa pagpanghilabot po niini magdumapasin gikan dito sa mananag-iagit po niini nga orihinal. Kinitukod lagi kay Gia Pahigayon sa atuwa po rin po mga otoridad sa Police Station 2 Kugon ang pagpangita niining usaka sakinan nga giyong gikawat sa wapamailan ng suspitsado sa niagi po nga mga panahon apan na karon magdumapasin na bawi na gitpod noong na-identify na kung kinsa kining nahiskitan ng mga nalabigit sa incident at pagpangawat din na silang area of responsibility sa mga kasipit pang lugar. Gibot niya kinimatod pang nga arresto ng mga individual na himo nga positibo ang ilahagi pong pagkasikop tungod lagi kay naglusad man o mga follow-up operation ng ato pong mga otoridad. So na-track nila ang kanina duha ka mga suspetsado nga naghimo sa pagpangarnap din sa may barangay kamamanan ng ato nga syudad kumaligi na kanawat usab sila o gataho sa saka concerned citizen o sa biktima. So giingon nga usa ka representante sa kumpanya sa kanipong atuwa pa rin pong kaning residente pa din sa ito sa Dakwan sa Cagayan de Oro ang mihimo no sa pag-report. Kaya doon ay usa sa ila po mga unit magduma first aid nga usa ka Toyota Hilux sa nga metallic orange ang color nga gikan giparking din sa may buntong barangay kamamanan ni atong syudad ang kalit lamang nga nahanaw o gagibutyag butyag nga kini magduma first aid no gikuha kini sa wala nga ma-identify ng mga suspitsado. Yung gihimo ang investigasyon sa tuwa po mga otoridad na sita, nasuta magduma first aid nga ang kanini po nga maunga sakyanan, gikuha kini siya magduma first aid, ini po nga duha ka mga individual. So, giingon pang Setyembre 5 nga ang sakyanan, gikuha ni mani gikuha na siya magduma first sa usa ka empleyado sa kumpanya uban sa Kapikas nga parehong residente sa barangay Indahag ning atong syudad nga wala matud pa pagtugod o kaning wala matud pa authority gikan sa tag-iya. So kini nahisgutan pud yung mga individual magduma first aid giingon nga dapat daw kuno na nanghit pud ni sila kung kika ila rawan o base na aduna pud sila kaning ka kani po nga kasayuran kung kinsa ning tag-iya pero kani sila mahimo gid pud sa pagkuha nga wala pa yung mga pagpananghid. So nagahimo og follow up operation ato mga otoridad so kagahapong adlaw nagresulta kini sa pagkasikop sa nahisgutan nga duha ka mga individual ug nabawi ang gikawat nga sakyanan. Matud pa sa tuwa pong mga otoridad pinagi ni pulis Major Peter Tahor nga naghimo gid pud sila og mga follow up operation gipangsubay mga CCTV aron masayran kung kinsa kini nahisgutan nga mga nalabigit sa maong insidente. So diha dayon pud lang magduma first aid nga nasayran nga duna di ay puya dinarya pud po da sa iya lahang area of responsibility nga nagapahigayon po di ini po nga nahisgutan nga
4: sayop nga biyohatan sa mainundan nga gilan pa sila nga miadto pud magduma pa sino dinha sa maiya kaning nga barangay Indahag ug dinha pa sa barangay Kamaman ani atong syudad aron susihon kung kinsa kining nahisgutan pud nga nakalapas sa Balaod ug gadiang ila kining nga gituan dito pud na kumpirma pud sa tuwa pong mga awtoridad ang maupo nga paghukot nining duha ka mga individual sa nahisgutan nga Toyota Hilux so dihang ila hapong gituan pud magduma pa sino ila din pong gipaybalo nga sila igo lamang nagpatuman sa Balaod ug andam lambawi yun po ang maupo nga sakyanan tungod lagi kay di manigipanagihan yun sa nahisgutan po nga mga individual nga naghupot po dyan ini ni kagahapong adlawa. So ilang gi kuha magduma for seed in good condition man po dinoon po ang nahisgutan nga sakyanan. So giaresto, gipusasan yun po ang duha ka mga individual human lagi nga kini na kumpirma sa mga otoridad ang maupo nga taho nga kaninga usa ka Toyota Hilux kinawat kini so maatawad na kikordinar din po dyan ini nga duha ka karing ni punta iya sa mga pong sakyanan aron nga ma-turn over ni nga to kaniya o gagi presenta po gyapon magduma for seat ang mga dokumentong gikinahanglan aron nga ma-confirma yun nga kini nga maong sakyanan kinanglan din ma-turn over nga to sa mga pong biktima nga nag-report nga to, nga to kanila sa pagkakuraan naghimo pagdugang investigasyon ang nga tumong otoridad kalabot din po nga maong insidente ilabi na nga ang karni po nga mga nasikop anak karon din sa Maharlika detention cell kasamtangan nga gibilanggo ug ang kaning kaso nga ipasaka nga to kanila mao kining kaso nga kriminal nga kaning nga carnapping tungod lagi niini pong ilaha pong nga gimo nga salaod ug posible pud man duma proceed nga makaangkon gyud pa sila sa lain temporaryong kagawasan if ever nga sila pud mo duma proceed anda mo piyansa ug duna na pud kapasidad gyud pud nga makiga mukuha ug ila pud mga abogado o baka mag representa og gapaw aron nga madepensa nilang kaugalingon Michael Bigitan ini nga illegal nga paghupot nila sa maong sakyanan nga may panugot sa tag-iya din sa barangay Kamaman aning ating atong syudad o din sa barangay Indahag po wag dumapar sino kay dito yun una ang nahisgutan po nga o din sa barangay Kamaman o dito po sa barangay Indahag ng atong syudad na nga sikap ang maupo mga individual. Mukha na ito na ipos nga balita gikan sa Police Station 2 Kugon kini si Magdum Hunter 20 ang siya sa balita o servisyo Magdum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Salamat Magdum Hunter Angie Alzado. Inabati magla-report Magdum Hunter Angie Alzado. Ito maglangay magla-report ni Magdum Hunter 24. Dito maglangay magla Jane Lunata kay matod pa magaigsoon nga duha sa kuno ka motorsiklo. Ikawat kuno magla sa wa mailing suspect. Gikan sa lokasyon na watot ng report sa balita og serbisyo na si Magdum Hunter. Magdum Hunter 24, Jane Luna.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
5: Duha ka insidente sa pagpangawat ng motorsiklo ang natala sa mga kapulisan din ha mismo. Sa Police Station Tihagora, gigabot siya ganis. Butan po niya mga individual mihimo sa pagreklamo sa milabay paghihapon nga adlaw magdumal for seed apan nihini po nga tungura wa pa yun gihapon kini anakit eh pero ano na matod pa yung mga sinyales nga mihimo na matod pa noon sa pagkasaw isa o yung siyudad tingin di oro ang naisgutan po nga kini nga unang motorsiklo nga ato nga ibut siya kini nga Honda Click magdumal for seed nga gipanagiyahan po di po nga si Raymar sa Ibanez Rupio din na sa may ilapas uno barangay lapasan nga ito nga siyudad sa buod siya, gado na matutay nakabantay nga kining mismong ihapong plate number o ihapong lugar nga motorsiklo. Matutay nga gigamit nini pong wala may ilipon niya individual nga gamaneho matutay sa palibot na gihapon din ha sa may terminal. Sa buod siya ka magduba proceed no nga dili pa nila mapiho karon kung kinsa ba ito nga individual pero nakahudi matutay kini. Pag-gray nga na ipagka-blue, unya naka-short pa nila dahil niya nga lalaki, magduba free seed no, unya naka-gamit pa to sa kinisya o chinelas, naka-helmet, ang iskutan usap nga lalaki, rason nga dili yun no, mapiho pa nila. Pagkin sa pagyod, ang iskutan po niya individual, labi na nga mandatory, bedyo din yung magduba free seed no, di oro, ang pagsuot o ka-helmet, muna nga di yun masairan, kung kinsa ba ang individual nga gamaneho ni ini pong naiskutan po niya motorsiklo, pero kuminsido ang naiskutan po niya biktima sa Raymark nga ang maong motor, iahagyod po diba first day, labi na nga sakto ang plate number. Nga gigamit lugar ni ini pong naiskutan po niya, wala may linga motorista niya, maupod gihapon ang unit po diba first day, pero kung siya nga posibleng baka nga nabaligya na to, napangit na yun diba first day, niini nga wala may linga tao lugar no, ang naiskutan po diba motorsiklo. Kaya galing mo diba first day, kito mo yung motor, na pili niya nga nakatangag ang yabi. Magamit ito pag umapresid, hindi po lugar nga makakuha lugar na ito, ilagi na, nga naarangan po ng yawi mag umapresid. Pero kung sigurado ito ang mga papers matod pa, wala accurate sa mga sumuha ng motorsiklo. So hapon no mahilhi o gamakit iro kinso bahanes pusable ngamihi mo sa pagasakay sa kayo pagsya gamit tugay po no ang computer siklo sa o tikit po no nga nawala ano sa nihin niya lahi na pong insidente po sa kawa kinita po po siya gabihi magibang prisis o sa kanarapi gihapon ang nabiktima ni hili po nga kawatan nga Honda Wave matusta sa hapon lugar nga motor siklo dingon nga giplaster matusta niya diya sa may mambato ni atong syudad iskutan po lugar nga motor o kung naging po niya mapiho na tumutuligay kay daggan kay tao labi na nga doon po sa terminal na po niya na iyo bako yung minsa bako niya mo sa pagpukaw niya medyo nipigil po sa portion niya yaha po nga dibilinan pero kiklaro niya mag-iba po yung sige niya walang matagpay yati ang naiskutan po yung motor sige siya yung iyakin yung dibilin niya walang lang po niya gilak tuwad po lagi kay giingin na siya magtagpas sa orad ko nga dili lang gilak tuwad kinahay kasunod gawas po ng mga individual o kaangay matuspa nga isibok ang naiskutan po lugar nga motor sige kaya na minaw siya mag-iba po yung sige wag po niya no gilak sa po nga Honda Wave po na isutan po sa motor siklo. Tugod na po di ini magtubang prison na isutan yung kinino sa pagkakawat o po lugar nga motor o karon ini panahuna wa pagyapon magbiho kung kinsa bang individual na mihimo sa pagkawat sa mga ka motor siklo. Nanon si ini, na-refer natin sa video sa unit na isutan ng sabino insidente aron sa mapadayan ng investigasyon pagbiho kilayon o kinsa ba ang responsable nga nagpulihon sa isutan po nga kawat sa motor siklo. Ito po, di na sa ngayon barangay Lapo Saan para sa masaglang Pilipinas.
1: Magnum Buntag na Pilipinas.
2: Ito ba ito report Magnum 24 alas 4.27 na ang atong oras magalad hindi magalad sa iyo sa Kabutagon. Anay sa tamagalad ni Magnum Hunter Faith Villas. Ito sa natong may report karong buntaga. Stand by sa Magnum Kia Villanusa. Matapad pa ni Magnum Kia nga mushroom cultivation training. Magayon alang sa training irrigation association sa Region 10. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter Kia Avellanosa.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
6: Nagpaigayon matod pa ang National Irrigation Administration kung niya Region 10 nagtulok adlaw nga hands-on training sa mushroom cultivation para sa mga miyembro sa Irrigator Associations o IAs sa Misamis Occidental, Misamis Oriental o Lanao del Norte. 14 ka representante gikan sa Kareyang Irrigators Association ang may appeal sa mga pagbansay nga gihimo sa pagigtimbayayong sa Lamisca Irrigation Management Office ug sa Agricultural Training Institute Digital Training Center 10 o ATI RTC Region 10. Tumong sa training ang matudluan ng mga mag-uuma sa hustong pamaagi sa pagpatubog uhong ingon man ang paggamit sa mga nahibiling agricultural materials isip alternatibong materyales sa produksyon. Gipaambit sa mga resource persons ang inakahibalo bahin sa oyster mushroom o straw mushroom production lakip ng pag-andam sa mga materyales pagatiman sa uhong, pagpugong sa sakit o hangtod sa pagproseso o pagdumala o human sa ani. Sumala sa ni Region 10 o sa kinisa ilang mga programa aron matagaan ng dugang kagayunan ang panginabuyan sa mga mag-uuma o mapaligon ng ilang mga irrigators association. Gilaw man usab nga pinaagi sa mga training masapuslan sa mga mag-uma ang mga available nga materyales gikan sa ilang uma ug makahimo sila og dugang nga income pinaagi sa mushroom production. Balita gikan sa NIA Region 10. Kini sa Magnum Hunter 23 Kia Villanosa sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Salamat Magnum Hunter Kia Villanosa. Gikan may gala sa iyong lokasyon karong buntaga.
1: Magnum Buntag na Pilipinas.
2: Ika sa report ni Magnum Hunter Kia Villanosa, standby sa dugang pa nato mga report. Dini magalan sa iyo sa kabuntago na katawa pa naman tanaman tanaman mo kay bunta ng mga maninay. Dili sa takay kasong pagpatay may galagi takdang ipasaka magigsoon murder na ning adlawa batok sa lalaki bilubas yung silingan sa barangay Bugo. Sus, grabe sa pagkaya di eh. Dapat magsilingan lagi, maginigugmaay tamang tagsilingan. Dito magpatay mga silingan kay siyempre kita na may magtinabangay magalang mga silingan. Diba? Kita na may magtinabangay magalang mga silingan mga igsoon. Basic sa nato ng report Magnum Hunter 20. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter Angie Alzaro.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Ano ba pa sino kaso nga pagpatay ang gitagdang ipasaka karong nga buntag dini po nga usa ka lalaki nga mahimo sa pagpanluba sa ihapon po nga silingan dinha sa barangay Bugoning ato nga syudad ibutya nga ang pamilya nini kung nakita nga biktima nang inaot yun ta pud magduma pa sino nga mangko nang hustisya pero sila po nga bahin na wala man pud sila pud nga bati gid kuno og kani pud lagi nga kasuko kay batod pa sa inahan nini po nahisutan nga biktima nga
4: kining nga unta na lang unta magduma for sino ang nahitabo dili gihimo ang pagpanluba gihimo na lamang ang pagreklamo formal din po sa barangay din sa police station na Siksa Porto, may kalabigitan po sa iyapong gikasukaan po din ay nahisgitan nga lalaki nga suspitsado sa iyapong din po nga gihimulay po nga pagpanluba sa iyapong nga silingan. Ibut yan, doon kining nahisgitan mga individual mong dumaproceed nga sigit sa mga insidente. Mungkin na sila si Bubong Imbate, nga mungkin na captions kinabuhi. Samta ang suspect mo si Biboy Panorde, nga silingan rin kay po sa mga upong nga biktima din sa may Zone 5, Upper Linog, barangay ning Barangay Bugoy ning atong syudad. Giingon nga, ang kaling nahisitan pong lalaki nga nakapsan sa kinabuhi mag dumapersin, no, gihugon-hugon nga doon nga po kini siya iha po nga diferensya sa pangisip. So, gi-considera po diha po na siya nga PWD din sa nahisitan na sa mga area. So, sa mga komunidad, doon na mga nakamatikod dyan, nga doon po na siya kaling naagit po na sa hustong panghuna-huna ang mga pong lalaki nga biktima. Apan, wala gi-damha nga kaghapong adawa, kalit kini siya mag dumapersin, no, nga gihansak sa kutsilyo sa kaling suspitsado po nga si Mr. Biboy Panorde. Kinsa na nakaroon sa kasidiya sa itong police station na Siksa Porto. Matod sa itong kapulisan, nga gilawin po na mga dumapersino ay pasaka kini nga mga kaso, isip ka bahay po na sa standard operating procedure po na nila, bisan pa man nga kaning mga hisgitan po nga insidente, posible po mag dumapersino kung palalitan na doon yung panghinang UI, tali sa duha kapartido nga mag-amicable settlement, pero ilagi po ning himuon mag dumapersino, isip pa kaning nga kabahin sa ilhapon din pong SOP. Kani kagabi, naghimuon yung report sa pag-delikyat, dumapersino gikan na sa Soko, si Inam Tukwab Superatives, arong yung po nga ma-check kung sa may sitwasyon sa nahitabo po nga insidente nga gikamatay na hindi po nga usaka lalaki na si Mr. Bubong Imbate. Sa ato ang nasayron mga dumapersin, ubay-ubay no, kung mga samada, ang ihapon din po nga naangkoy niya. Nagsinunong bagay pa ning duruha, sa iwa pa ning mga dumapersin no, na himo ang pagpanunggal. Gusto mo nga nadungan po niya, no, gawas nga kanin nga naghimo pa sa nga pagpanunggab, napikipin po yung kaninga panaglayo po din po nga duha ako mga individual, lagi kay kanin po nga maupong biktima, nag-try po po naman pa sino nga madipinsahan ang iha po nga kaugaliyon, kay gihimo mo po ang maupong nga pagpanunggab magduma pa siya, dinarigid mismo po sa pinianan po din po naisit ang biktima nga si Mr. Bubong, kay sama pa sa, o subay pa sa kanin po nga pamahayag, so nahan po din nga naisit ang biktima nga si Bubong, giingon ni ining kayahang inahan niya si Miss si Ma'am Gilda Imbate nga kalit naman ni sulong kini po nga maupod laging lalaki nga suspitsado nga si Biboy ug nangita nga na mas din si Bubong pag dayon magduma persino nga nakita niya pag abis pultahan iya din po nga gihimo din po ding daotan niya intensyon nga mo kini paghansak sa kutsilyo ug kapag pag sinabagay ini po nga maupong lalaki giingon magduma persino nga nagsubikad ang maupong nga insidente may kalamigitan sa reklamo ini po nga maupong kaning anak, no, anak ni ini pong maong suspitsado magdumapersin. Kaysa adlawan pa lang daw, ni Agi kaning nga maupong sa isinta, size anyos nga batang babae, o gagiingon nga naghaluwat o gadi maayong mga pamahiyag, kaning nga maupong suspitsado, kaning nga maong lalaki nga biktima. Giingon magdumapersin nga nag-ingon mag-good nung ipaplastar o suot ang iha pa rin pong shorts o yung underwear kay lagi na naghisgot o gabaho magduma first aid. So, diha matod pa nga nadawat kini sa maupong sa isaan niya sa maupong pamahayag, mihimo kini siya sa pagsumbong sa iha pong mga ginikanan. Pero nagtong mga panahon na magduma first aid na wala pa nahimo gipod nga kaning ni sulong ang suspitsado nga si Mr. Biboy Panorde. Dito pa sa mga kagabihon na gitmang dumapersin kay na possibility nga ulangin na siguro po din nga nakahibalo ang nahisgitan sa mga amahan ini po nga sa isa anyos. So di nga kini siya mga dumapersin no, naghimo lagi po ng nga maupong lalaki sa pagsulong dito. Di nga naman ganda yun nga nagsulta gid sa krimen nga mo kini nga pagpatay ang nahitabo kagabi. Kaya lagi, grabe nga kasuko ang ibati po din po nga maong lalaki nga si Mr. Boy Panorde nga to sa silingan niya namatay nga si Bubong Imbate. So giingon nga naghimo pa sa pagkarayon ang inahan ini po nga biktima mga si Ma'am Hilda Imbate nga pwede man ireklamo unta to kay sa adlawan magduma persino giingnan man to ang ubang members pamilya ni pong sa isa anyos ka bata nga ipa-file og reklamo din na lang sa barangay o din na baka sa police station 6 sa parto. Pero ang nga ito bukong duma persino no, di ang naulahin man siguro po din sa pag-inform or na ulahin no sa pagkalbalo ang kanipo nga
5: Pang lalaki nga suspitsado, so dihang iha kiningagituan sa panimalay, ang nahisgit ang nga biktima, gilayon na niya nga gimo, no, ang iha po nga pagpanunggal ni ini nga nahisgitan nga giingong nga PWD. Gidugang pa sa tuwapong mga otoridad nga kaning nga maong nga suspitsado, mga gaduna na pagyud po ay lain, o naanay lain, o dugang, no, nga mga kaning kasinatian, o di maayo po nga mga kasinatian po din yung nahisgitan po nga biktima. Kaya mga isang nilabay nga panahon po mo lumapersid, na ayapod po hindi maayong taras. Kaya ipakita kanyang nahisgitan nga kanyang biktima, nga ito po dahil sa ilahag po nga bata. So mga na tigong na siguro po diyang kasuko po mag lumapersid. So kagabi, dihang yan nasairan ang dautan nga mga pamahayag lugar, nini po mga biktima nga ito po dahil sa iyang anak. So wala nila kapugong sa iya po dahil pong emosyon. Sa susama po mag lumapersid na po yung mga pamahayag po dahil si Kapitan po Sir Kailing, sa niagi po nga mga panahon, doon nagi po yung mga nagreklamo, lagi po din yung mga allegation lang po mag-demoposig nga subject to be confirmed, kaya kalamigitan lagi din yung alleged ng mga pagpamolestia, pero di po na makumpirma po mag-demoposig, no, kaya wala mong po yung mga formal pa ng mga ebidensya po, kalabot po dahil ni ini pong nahisgit ang mga istorya. So, giingon nga, ang kanilang nahisgit ang biktima mo, kini ang gibang reklamo mag-demoposig. So, di ang nasayanan kini sa mga pong suspitsado, nga amahan, so posible mag-demoposig daw sa pwede sa mga nakatrigger kaniya, kaya lagi background daw ko, no, kinigyan, nahisgit ang PWD sa paghimo, no, o sa pang-molestia matod pa, pero kana, subject to be confirmed, o kanilin din po mga pamahayag niya kagahapong adlawa, nga giingon, nga di po maayo para isulti, nga to sa usa ka size anyos nga bata. Ang nahisgitan nga lalaki nga nahimo sa mong krimen, nga si Mr. Biboy Panorde, kasabtangan karon nga nanos ko sa diya sa itong kapulisan, o gamang depende na po ni Magdama Farsid, no, kung unsa may mahimo sa putanan po din, kung nga doon ay makam-up nga amicable settlement, ang pamilya po din po nga maong biktima, o pamilya po din po nahisgitan nga suspitsado, tungod lagi kay magsilinga naman po ang duha nga nalambigit sa maong po nga insidente. Makalito na ipos nga dugang update sa may presidente din sa mga barangay Buguning atong siyudad nga gikamatay so sa kalalaki kagabi. Balita na hipas kika sa may Police Station 6 Puerto, kinis mag 220 Angel Sados, balita og serbisyo, Magnum Radio.
7: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Salamat Magnum Hunter 20, Magnum Hunter Angel Sado, Magnum Jean Luna sa ta. Dua katindahan, biktima may galas pa pang lungkap, so may lang suspek. Yan yung tali daw ato na magilay ang report karong buntag alas 4.38. Sa balita og serbisyo, ano si Magnum Hunter 24, Jane Luna.
7: Magnum, buntag na Pilipinas.
5: Duwa ka mga tindahan ang biktima ni ini po nga pagkaglungkab sa ulang mailing ang suspect sa managlahi po nga barangay diri sa siyudad sa Cagayan de Oro. Ang una po nga reklamante din sa may barangay Kugman, Magduba Fersi, diin ang maupo nga pamilya nga Ramirez. Ang mihimo matagpa sa pagreklamo tungkol po lagi kay ang ilapong tindahan. Giya Abrihan, Magduba Fersi, no, ni ini po nga ulang mailing nga suspitsyado. Gali, wala mo si CCTV po sa naisutan po nga tindahan or kanabitong nakaatubang sa ilahagi kasi lang po nga silingan. Muna nga di kinila mapiho kung kinsa ba ang nisgutan po nga tao nga mihimo no sa pag-aabri po sila nga tindahan. Giingon nga ang ilahang nga tindahan Magduba Fersi doon na matod pa ya bangag sa kilid. Nga dito matod pa giya lugit-lugit po di hindi pong nisgutan po nga suspetsyado. Aron usab no nga muda ko kini o dito no maabrihan yun yung Magduba Fersi ang katong lock with us subangan kung asa ginapasulod gawas ang mga bayad po di hindi po nga mga customer giwa po di produkto po nga ginakuha. Gali Magduba Fersi, dan isikutan po nga kawata, nakakuha matutog ni siya o valor 4,000 pesos. Nga ilahan lugar nga halin Magduba Fersi, nga wala nila nakuha. Kaya lagi, gipang kapoy naman noon sila Magduba Fersi sa papangipos. Igo na lamang sila nandirado o gali no, ginakuha tumagin matut pa nila ang pagbilin po sa mong kaha. Sabi pila po ka mga higayon, ilagi na nga wama po sila sukat po. The victim ang hini po nga kawata, napahan kining pamilya nga Mira sa may kumahan. Biktima na gindoon po sila ni iningunang giyon nga nakuha agad ang ilapong bolor 4,000 pesos nga ilapong halin ni kanusab ni ini po lugar nga paglungkab no ni ining wala mahiling nga suspensyado sa ilahapong tindahan samtang sa laing bahay din sa may barangay Makabalan laing na po nga pamilya ang biktima gihapon Magduba Fersi tuhod kay tindahan gihapon nila punter yan ni ini po wala mahiling nga suspensyado ikabutsag Magduba Fersi no nga dito matod pa nagikuha ang ilaha po lugar nga aning pamilyang ito magduba per se, nakuha matod pa ang ilaha po nga balon na 3 pesos na halin magduba per se no o galigingon nga dito matod pa gihapon sa ilaha po nga kahakahang ngayong suksok po no, kauban usab sa mga ring po sa sagarilyo ang kinilugar nga naiskutan po nga nakawat, ikabot siya pagduba per se ganito matod pa nila kinigibutang ilahong mragyod kung asa po lugar no ang ilaha po nga per se na di inilugar ng ilaha po nga tindahan nila so nga dali nagyod siya kuhutan magduba per se kung ikaw lugar na kay idea ko asa gibutang mo ni siya makuot po no ugali ni kuha matod pa o mga dilata pa yun ang naiskutan po nga suspechado sa so, diyang ilaha po natairan nga na pangag naman noon ang ilaha po nga tindahan sa tubangan nga bahin posible matod pa nga ubay-ubay yun ka mga kan nga inilugar nga sardina sa ang nakuha nini pong wala mailing nga suspechado ngali magduba first no ang naiskutan po lugar nga pamilya nagdudag yun sila kaya nga nung paspas kayo glimpyo kaya naiskutan po lugar po nga pagapangawat pero naamang yung traces po nga kini gisulayan doon sa pag-aabri magduba first no tungkol kinahamay mga kinilugar na guba po yung mga portion sa ilaha po nga tindahan ilagay na sa tubangan nga bahin rason nga kini po mismo pong naiskutan po lugar nga pamilya nagtuo po sila no nga posible nang giling-giling baka magduba first aid or na agay kasayuran no ilabi na kanibitong mabantayan bitaw sa mga nagpakaroon din nun baka niya siya nga mupalit yan nabantayan po niya mga first aid kung asag ako ang sukli asag inabutang po ng bayad na no nga kini lugar na iskutan po kini po lugar nga kini lugar na iskutan po nga na kini lugar nga tindahan kaya daling po kailan tungkulan ni hindi pong naisipan po lugar nga suspechado. So karoon po ni Ma-Percy, nagpadayod ang investigasyon po no sa tuwa po nga kapulisan. Kalabot po ni hindi pong naisipan po ni insidente nga surud-surud po no nga pagpanglungkaw po sa mga tindahan sa nagadayang barangay diri sa syudad Cagayan de Oro. Para sa buntag ng Pilipinas, kini si Magnum 124, Genio na sabay taong serbusyo, magigradyo.
7: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Alas 4.42 ang atong oras. Standby sa Magdum News Center. Pinagin Magdum Lani Delgado. Standby na Magdum Lani Delgado. Dili sa tamay gala sa report. Pinagin ni Magdum Hunter Angie Alzado. Kay matod pa may gala nga kinibang Honda CRF nga motor o gikawat. Kusugra ba kayo ng CRF sa mga bukid-bukid? Oo, mandot kayo ni padaganon sa bukid-bukid. Kay unkuhan ka ba? Kinibang hanutoy kayo. Sa tanan ko may gala karon ng mata nga wapa nagkakape. Oy, mata na mo di ake. Bunta na, kape na mo. Kaya buntag na. Stand by lang taon. May gala sa lugar pa na mga report. Iskutanan din may gala sa iyo sa kamuntagon. Oy, mata na mo. Kaya buntag na. Dawatos na sa magdamantaran si. Atot pa may gala motorsiklo. Gikawat sa balitaog siya. Bisa na si magdamantaran si Alzado.
7: Magnum, buntag na Pilipinas.
5: Padayon karon nga gipangita ang usa ka motorsiklo magduma per se dinhi sa barangay Nazareth sa aning atong syudad kini gyud gikuha apan ang tuni mga panahon awa pa gyud pud ikita tungod lagi kay gikuha kini sa wala po da mailang mga suspetsado gibutyaw sa nahisudan pud mga komplainan dinhi po nga mao nga insidente nga sila pud magduma per se nagbalaumon nga mabawi nila ang nahisudan pud sa unit sa motorsiklo tungod kay bago pa gyud pud kini na ila pa din po nga gipanagiyahan ang usa ka Honda nga CRF black and red color combination nga aduna pa ino Fumi Exhaust 5 ug dapat ni siya kanipong timailan pag magduma for sale kaya doon na ni Gagmay UP sa ang gas tax silbi matupa na timailan po sa nanagiyan ni ini nga si Mr. Biboy Matugas iingon nga ang nangis ng motorsiklo iparada niya din sa may kaning pabayo corner sa Tumasaco Street sa Barangay Nazareth ning ato nga syudad apan kini siya magduma for sale sa iya po nga kanunay nga pagparada po din ha huwag man daw po nila utang po na hitapo sa ni Agi ni Agi mga panahon, na talaga ni Agi nga gabi, alas 7 ang tap na, dihang siya, mihimo sa pag-plaster siya po nga motorsiklo sa maupong nga lugar, nga dihang nibalik ko siya, wala niya ikita ang maupong nga sakyanan, matod sa nahisgitan nga biktima ang kini nga maupong motorsiklo, kaning gabay pagit nga panahon po magduma pa sino nga nakaservisyo ni nga doon po na sa ila tungkol kay bago po lagi ni sa ila po din po nga posisyon so may nagdahom nga kini mawala po na silang nga kaning kamot tungkol lagi kay giparada kini magduma pa nga nakalakman po wala man po dyan pasagdan lugar nga daling ma-access po sa mga naay dautan nga intensyon so gilakman po din magduma pa sino before po ni Bia ang nahisutan po nga biktima na si Mr. Vivo Yamatuga so wagit po gidahom nini po nga maunga biktima nga madala kini mo inundan nga nag-aking coordinate din po na sila sa itong mga otoridad ikan din sa police station na Naina Nazareth o lakip na sa mga establishment po nga nasa doon aron nga masairan kung kinsa kini nga maunga kawatan nga mihimo sa pagmaneho ni
4: the CRF ng motorsiklo, nga doon ay plate number na 351KVX 351KVX. Iingon magdamaperson no nga posible nga nagdudag po daw mo nga mga kaning reklamante po ini particular na sila si Sir Bibo nga tugas ug iya po din po mga ikala nga sila si Mama Musende nga pasinara da din ano palibot sa may Nazareth area ning atong syudad ang nahisgotan po nga presensya sa mga upo nga motorsiklo. So sa ila po din po nga pagtingwa magdamaperson nga bawi gila yun to dang mao po ngayon eh. Pwede na na po.
2: Sige, sabitin sa itong kahimanan.
4: Sige. Niyang nahisutan po nga ripo, sinasabotan sa LTO, aron nga ma-trap po ng gumapresid. If ever nga doon na po yung mga checkpoints, kaya lusad po ng atuwa po rin po yung mga personal sa LTO, gawas nga doon na po yung mga pasalig na po ang atuwa sa Station 9 na address nga kumuagi sa ilaha po rin po mga checkpoints. Ang nahisutan nga motorsiklo, gilain po nilang i-hold, aron mabawi o mabalik ni mga tuwa sa tag. Iya, balita na hipo, sige sa Station 9 na address. Kinis mag 220 Angel Star sa balita o servisyo Magnum Radio.
7: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Salamat Magdamater Angel sa nabalikas na itong mga reports dugas ng kaupan. Bakta ni Magdamater 24, Magdamater Jean Luna. Mato pa magkala ni Magdamater Jean Luna siyang report. Karoon nga buntaga. Tindira ko ng magkala sa bakery, mireklamo man yulga ko sa customer. Yan itali dawato itong magkalagigan sa lokasyon. Hindi magkala sa iyo sa Cabon Tagon. Sa balita o servisyo na si Magdamater 24, Jean Luna.
7: Magnum, buntag na Pilipinas.
4: Reklamo sa mga kapulisan ang usap katendera sa bakery yung mga ginigingon nga gihulgang patsyo tuwit palagi kay nasayop lang matod pa kini magdaba first aid kay matod pa nini po nga mismo po nga tendera na ila sa pangalan nga si Anika gingon nga wala gid matod pa niya na bantay magdaba first aid nga nibayad na matod pa og 1,000 ang iyang customer kay galing magdaba first aid kamulot ni siya upo og tinapay. Ipo siya mini po lugar nga customer na akong sukli. So na ngayon na siya sukli magdaba first aid. Yan ating halapod kinilugar nga iskutan po gatindera. Kaya siyang pagkadumdum magdaba first aid. Huwag yun siya natawatan nga kwarta. O ga dito no, giyahag yung nga gingos gan nga. Huwag makagitunol sa kong nga kwarta. Dito magdaba first aid. So po matod pa ha, kini nga usap yung lalaki. O giingan siya nga, kung di ko niyong mong suklian, pat yun taka. Gingnan siya ni ini magdaba first aid. Rason nga nawala ka tao ng maong tindera. Tugod kayo siya po pagkahibalog, siya po pagkadumdum. Nga kamulo po siya ukuhan niya tulugang mga tinapay niya. Ipang order ni ini pong isutan po lugar ng lalaki. Huwag yun siya nadawat po niya 1,000 pesos ka cash. Magdaba first aid no, isutan po niya mga tinapay niya. Niya po nga napalit. Ubay-ubay biya kita magdaba first aid. Mauna nga posible nga siya po mismo no. Nga mura bitag nahulog batod pa halang kaniya. Gilibog-libog siya ni inilugay naisikutan po nga customer o modus baka posible ang naisikutan po nga gihimo ni inilugay nga maonga lalaki. Magdaba first aid, wa manoon kinigi pakita po nga arma sa dihalugay nga mibungat kinigo istorya nga patyon matod pa niya ang maonga tindera sa bakery apa na nabalak agitaro mong tindera kay base ni simbako no nga kinisya mahinay kan yun ilabi na nga halang kaniya iham yung gingos gan nga wagi siya nadawat po nga cash sa dihalugay nga nagtransaksula ni inipong naisikutan po niya nga customer. Magdaba first aid, ang mga po lugar nga babay mireklamo gila yun nung nagpagitabang sa ihapong mga manager tagot po lagi. Gidahadlok yun siya no sa naisabuusab nga pagpangulga nga to kaniya. Wagin niya sa kuli yung magdaba first aid kay gitanaw po niya sa kaha. Wala gid matod sa iya 1,000 pesos nga cash gid. Check na po niya siya pong bulsa. Wala po'y 1,000 pesos nga cash. Usahon niya pag-sukli nga mahugpod magdaba first aid nga makatapal siya. Ang usuklian matod pa niya. O niya usapan, maghatag pag-idugar siya. O gato mga gipang order lugar na tinapay. Inilugar niya iskutan po niya customer. So gali naagi siya una-una nga posible baka ha nga modus ang naisgutan po lugar no nga insidente nga nahitabo kaniya. Magdaba first aid, mihimo matod pa sa pag-sibat regihapon ng mong lalaki, labi na, mihimo matod pa sa pag-adto po ng ihapong uban niya mga kauban, kilagidagan niya sa branch positions kang ngayon di oro, gi mahulog bitaw ka, gimakapan gi siya dito, tugod po lagi, mahupon niya insidente, kaya huwag din matod pa ni hawa ang mahupon niya lalaki niya, tumod mong good food, magdaba first aid, kaya nakapalo ang mong good siya niya, sige siya dungo, di kayo makuha sa CCTV ang ihapong dagway, nakamask pa gi siya magdaba first aid, labi na, karon nga uso na po doon ang magmask tugod po lagi ni ini pong ahi so gali siya po mismo nagmask po siya pag diba first aid surgical mask po doon ang iha po lugar ang gigamit
5: nga naka-cover gid ang ihapong dagway ug dili gilayon po nga mapiho po ang ihapong identity. Tungod po dili mag-give up for aid no ang nisugutan po lugar nga insidente gid reference ng kapulisan aron sa no nga dali po mapiho. Ma-trace pa lang no kung asa bigid kini na paingon kung kinsa ba nisugutan po ng lalaki tungod po lagi wala ka po ang tindera po sa ihapong safety. Dali po mag-give up for aid basin nga salain nga mga tindahan na po kini nga mga bakery makahimo po dili po nisugutan po mabodos gumayo ug supli bisan tungod nga wala kini gihatag ang korta. Nga usapan ni ini magduba prison manghulga ra bagyod nga mupatay ko pananglitan pod no nga dili kini suklian pod sa maong tindera sa Pilipinas kini sa magduma dito ni Forge Luna sa bitaw og serbisyo madugrajo
7: Magnum buntag na Pilipinas
2: alas 4:50 tag oras ato ta magala ni Magnum Hunter Minjo ka magtulan sayang report kay matod pa niya CDO franchise activities sa DTM sa Misuntan ni Paygayon. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Minso Kabaktulan.
7: Magnum, buntag na Pilipinas.
8: Gipangandaman karon sa botan sa Department of Trade ang industry kon DTI Misamis Oriental ang ilahang kalihukan kag gitawag nga franchise negosyo Mindanao kag kayan tiulo nining bulan sa September 11 hangtod sa 12 ning tuiga sa SM CDO Downtown dinhi sa tuong siyudad. Alang ini mismo sa paghatag og higayon ngadto sa mga batang usa o sa mga negosyante sa giingon nga mag-franchise og mga produkto og mga businesses og mga negosyo din ang individual nga maka-establish og businesses pinaagi sa franchising sa maong kalihukan nga ano na pay orientation nga ipahigayon og lakip na ang mga presentasyon sa mga nagkadaiyahang produkto gikan sa mga partners agencies og ang mga businessmen diin sa maong pamaagi og kalihukan ngadto sa mga industry leaders nga makabaton sa ilahang mga giganahan nga mga produkto o establishment diin lakip na usab diini ang pagrehistro sa mga kaigsunan nga gusto magnegosyo sa mga kandidata nga barato ug partners sa mga programa sa DTI Misamis Oriental. Balita gikan sa DTI Misamis Oriental. Kini si Magnum Hunter 19 medyo kabaktulan sa balita og serbisyo Magnum Radio.
7: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Salamat Magdum Hunter, Minjo. Dito maglangan may galit sa report ni Magdum Hunter ng GK. Usus, pingros, papanghulog ang maglas sa sigulan sa hingog. Dadak pa na. Ay, mayo, dadak pa na. Biyado sa nawato, mag-isokin sa maning suspect kang gidakop. Nangulog naman daw sa espilahan. Sa balita ako, sir, visual na si Magdum Hunter, Angie Alzado.
7: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Ay, sa mga galaplas, okay, sa maglansya, sige, pareho.
5: Yes, sa mga dumapartiid ang kanilang nag-isigan na incidente sa pagpanghulog sa barangay. Barangay, o kundi na sa mga barangay sa Hingog City, Misamis Oriental, na nag-resulta niyo sa pag-aarap na tungkol lagi kay Gia Bariguro sa ni Kapitan na ang nikag kaning Mayor El Canosa. Mapapanubag, kaning nag-himo matod pa sa pag- Kapag o gatering kabalaka sa mga residente po na dina sa ilaha po din po mga komunidad o nilagin na sa mga magtutunga tungkol lagi kaysa ni aging mga kaninga siwala magduma first day, nabalita naman po nato ni mga dunay ng hinadlok na muhiwa matupa sa pag kaninga buhat o gadi maayo pagkapatay no o kanin po nga pag hadlok na posible nga takihin po niya ang usas sa mga tunghaan sa gadi na sa mga po nga kaninga syudad. So, mahinungdan nga si Mayor Eric Canosa nag-imagin po na sa pag-i-coordinaten po sa itong mga kapulisan o gato po rin po mga otoridad gikan sa Hingog CPS na gahimo silang dugang investigasyon pero wala po man nga online lamang ang nahisitan ng mga pagpangbahag ng ilahap po nga nasairan. So,

0: mga tunghaan. Ang pamahayagan ni Mayor Eric Caniosa.
1: O, mga eksoon, sa atong mga tigpaminaw, kay kung atong mahinumduman, bahin kini sa usa ka hulga nga gihatag dinha sa social media. Kabahin sa usa ka certain nga ginganlan og riri-ray nga nagpost dinha sa Facebook o sa social media. Sa maong pagpanghulga nga nagaingon, andam mga tagahingoop, students, GCC, CKC, GI, ug uban pang elementary school. Niabot nami sa inyong lugar, nagkalat nami sa inyong mga eskwelahan, ug planado na tanan. Andam na mo, kamusunod, pamusilon, ug dunggap, pili lang. Tungod niini, nihatag kita og direktiba sa atong police station dinhi sa siyudad sa Hingoop, sa pagpangulo sa atong chief of police na si Sir Dennis De Los Santos, ug pagkahuman ni ana, ni-aksyon ang atong kapulisan. Pagkahuman dayon ang atong lokal nga pagamahanan, pinaagi sa atong executive order dato gihapong August 19 kung atong mahinumduman, atong gisuspenso ang klase sa tanang levels dinhi sa atong syudad sa elementarya, high school ug college. Tungod kay dili sayon ug dili lalim ang pagpanghulga kay naglangkob man kini sa kinabuhi sa atong mga estudyante ug apil na usab sa atong mga magtutudlo. Nakahatag kini og kaguol sa atong mga ginikanan ug sa mga magtutudlo ug sa mga estudyante as a whole. Datong panahuna, aduna na usay post sa usa ka social media sa usa ka certain riri-ri na account. Nagpost siya ug way klaro mayor, isuspend naman noon, sige, ikaw na lang ang target. Kung atong mahinumduman kini nga mga pagpanghulga, dili kini maayo kay nakahatag kini og kaguol og anxiety sa atong mga ginikanan, sa tanan natong tulunghaan, apil na sa atong mga estudyante. Ug amo lang ipahibalo karong gabi una, nga tungod sa pagpaningkamot sa atong police station dinhi sa Dakbayan sa Hingoob, sa pagpangulo ni Chief Dennis De Los Santos, uban sa suporta sa Regional Anti-Cybercrime Unit sa Region 10. Ania na karon sa kamot sa atong kapulisan ang suspensado sa maong pagpanghulga diha sa social media o karon kamulo ang investigasyon. Ato kining gipaabot sa tanan natong katawhan na dili gayod maghimo o bisag unsa nga mga pagpanghulga, bisag unsa nga makadaot sa kinabuhi sa matag usa ka nato, ilabi na sa mga pamilya dinhi sa Dakbayan sa Hingo. O mga ex-
0: Mano mag naman pa sa pamahayag ni Mayor Eric Caniosa sa Hingo City, misami sa Oriental. May naman niya din po sa Dakbayan sa Kagayan de Oro. Sunod-sunod po mag naman pa sino mga pagmambahan na dawatan po sa mga tunghaan din sa tuwa sa syurado. Gani, doon na na-arresto o na kaning kustudyan sa mga kapulisan sa niagi dito sa may Lumbia Police Station o din po sa may Carmen Police Station. Kaya usap po itong kababae po mag naman pa sino na minoridad gihapon yung mahimo no, sa mga post. O gati mga maayo po ng mga kaning po nila din ha, sa social media, particularly na sa Facebook, na naghatag po ng kabalaka sa mga ginikanan, sa mga estudyante, o sa mga magtutudlo, tungkol lagi niini po nga posibleng tinuod yun po nga buhatag po nila ang ilahapong mga gipamsulat sa ilahapong po mga social media account. Pero may nunggan, nga karoon po natuwa po ganit po mga otoridad, nagimugin po noong mga estrikto, nagimugin po estrikto nga pag subay sa kaning mando po dahil sa kanagkuhan gikan sa Department of Education o sa PNP nga katong mga nagimo nini po mga malisyoso mga makahatag matupag kabalaka kamakapos dapat yun po maimbisigahan o aron nga sila maaresto. So kanin siya magduma po si notipik lamang sa mga na himong kalapusan ko sa itong PNP aron nga mahatagan o kahupayan ang kabalaka nga dalaan ini po din po nga mga pagpanghulga nga nabasahan po na saan po na sa kaning social media sa ating pong mga kaisuran din sa Mayog City misami sa Oriental. Kini sa Magdum 120 ang Diyang Ustado sa Balita og Serbisyo Magdum Radio.
2: Daga salamat yung mati report Magdum Hunter ng Diyang Ustado.
3: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Stand by Magala, magbalik ta, dugang pa mga balita. Magtunaw sa tagkapi, Magala. Oo, magtunaw sa tagkapi kay manumag lain man. Stand by lang po nga, magbalik na kung taon. Stand by lang po niya. Balik na ta, oras, alas 5 ay punto sa buntag.
3: Magnum, buntag na Pilipinas.
4: Oras, hatod ka na to sa Jugs Commercial.
5: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent.

0: ng cancer. Ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
1: The number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Mapalit sa mga butika.
3: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet? Ug sa lousy nga serbisyo? Sulbad na imong problema. Kay niya na sa atong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, at imanon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ani anang tipik sa mga lugar nga available ng linya sa Converge Fiber Internet? Sa East CDO or District 2, nakini sa mga barangay Konsolasyon, Puntod, Makabalan, Nazareth, Makasandig, Indahag, Kamamanan, Lapasan, Gusa, Kugman, Apilang Alwana, FS Catanico, Tablon, Agus, Puerto ug Bugo. Tipik lamang kini sa daghanang mga lugar nga available na ang Converge Fiber Internet. Busa, tan-awa na ang inyong kontrata sa internet. Kung expired na, pa-converge na. Kung wala pa kay Fiber Internet, pakunek na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan na imutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa Corner, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge mudawat karon og mga aplikante, isip salaried field agents og mga installers nga kabalong mo drive og may professional driver's license. Binta kung eksperyensyado, isubmit lamang ang application og resume sa Converge Fiber HR Department. Second floor, Captain Vicente Roa, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro.
4: Ang inundan nga no, daghan mog sakit, kay daghan mog kwarta ipalit og dili healthy nga pagkaon. Anapay di maayong panahon karon, magsakit jud mo. Sundo gagani ko ninyo. Ang nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
5: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ang durakirin mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yun ang kahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw!
6: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
7: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
8: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ang DTX mabanit doon ay powerful extract sa tubo o palia. Doa ka compound nga mo paubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX mabanit bulimpyo usamba sa gagmay ng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas ng blood sugar. Protectioni kada adlaw ang ibumismong mata, batok, diabetic, retinopathy o pagkabuta tungod sa diabetes. Mag DTX 500 na. Ayaw na magdugay pa, mag DTX 500 na. DTX 500 mapalit sa Bio-Nature Wellness Center o mga butika sa Gendoro o Misamis Oriental. Pimosli usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Take your call, Mr. Gerald, Clinica Area Supervisor, 0925-501-5065.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo. Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindingan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa kanlaon. Sundan sa pagkalas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon. O kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa kanlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlang Domingo, may biyayi usab ang Magnum Express. Paingon sa Dahilayan, matag alas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagka alas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami og booking. Niyatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: oras a las 5:04.
1: This time check is brought to you by Caress, alagang panatag with Caress adult diapers.
2: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
3: Nagpaminaw kamo sa Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Balik ta may gala sa ato managuban. Sa ato nga programa karabutaga may gala buntag na Pilipinas. Alas 5:06 na atong oras. Dali ka sa oras na ito eh. Paspas ka itong oras. Diba? Dali ka itong oras. Di ta maglangay may gala. Bulyada ta dugang report. Babaeng na maligya ko nung ito ang druga arestado. Iyan itali Magnum Hunter 24, Magnum Hunter Jean Luna. Matlong sana ito may gala iyang report. Nini may gala sa iyo sa kamutagon. Oy, katawa pa na mata na, mata na uri, akay buntag na kamas na butanan. Mata na po akay, buntag na. Standby lang mo sa mga greetings niyo karong taod-taod. Kato na tagaan o pagtagad, may galagarong taod-taod ang inyong mga greetings. Oy, san mga tana di ay, asa ko nung People's Day karon di sa puntod. Sa tanan, taga puntod, People's Day karon di sa inyo ha. Morning puntod, may galang apatag. No, morning barangay sa tong dakbayan, may galang nga. Kini bang punto daw pero patag may gala. Pandamay. Sige ha, karong adlaw di as barangay Puntod. Ito mga nangutana, na sige das Puntod may gala ang tubag sa inyong mga pangutana. Alas 5:06 na ang atong oras. Dito ta maglangay may gala dito ta ni Magnum Hunter Angie Alzado. Kay matod pa may gala ni Magnum Hunter Angie sa iyang report. Nga kinibang unom ka mga scammer gireklamo tungod sa piki kuno nga Airbnb BNB units. Ah, grabe sa mga scam oy. Ah, kani may tinuod yun nga scam. Di ba? Unom kuno ni ka scammer daw. Grabe sa mga unom ka scammer. Stand by Magnum Jean Luna. Una to sa Magnum Hunter 20. Sa balita og service na si Magnum Hunter Angie Alzado.
3: Magnum buntag na Pilipinas.
4: Unom gini ka mga scammer Magnum Hunter ang gibang reklamo sa usa ka nalagiya og Airbnb unit. Tungod kay kini nag-isip ang mga inom sa mga individual o base nga unom lang po ni sila ka mga accounts ng Magnum Hunter din sa social media apang gi-manage ka po sa usa ka tao. E hindi mo matagpa sa pagpangilad nga sa pipila ka mga tayo po din sa ito sa Airbnb oro. Nga buos lamang no, makakita o barato, then nindot, o maayos po sa pagkaplasta ng mga kaling katuganan, punay-punay nila po magdumapay. Kaya sila, kung imo na sa pag-binigyan din sa ito sa Cagayan na di oro, nga dito po sila ma-hassle magdumapay. Kaya kayo lagi, nindot man po base pa sa mga pictures po, din ipang post, din ipong mga ipang reklamo karon na social media account. Mato din ipong complain at magdumapay si Miss Mama, uga at kaling si Ma'am nga po magdumapasin nga iya kiningagiyahi mo ang pag-subay gitpon sa mga scammer na mihimo sa paggamit po na sa iyahang mga account. So lagi kay sunod-sunod na magdumapasin nga dunay na nga biktima hindi po nga maupong insidente nga makahatag po din taon o ga kwarta ang mga dayo din sa to sa CDO dahil pagmarimas hindi sila makapuyo ito na din at may misaverte residences na namutan din sa barangay by disasting atong syudad tungkol kay dili man din sila ang katukong mga nakatransaksyon nila magdumapasin no ang nanag-iag din po sa unit nga dipang post na din sa social media matun sa complainan nga si ma'am natin sa pangalan nga si Mama Christina Apple Jane nga siya nihimo na magdumapasin sa pag-report din po sa itong mga otoridad kay ang iyahang mga pictures sa iyahang dipang post magdumapasin sa iyahang Airbnb ipangkawat man guda kini o gaduna na din kung unong ka mga scammer na nigamit kini magdumapasin aron nga biktimahon ang mga nagtinuha nga mupuyo temporarily din po sa ito sa CDO. So for example kung matupang alor sa Airbnb vacation condo for rent na po din kani nga Lorraine na nagahimog na punpun na sa pagtanya ng staycation nga verified matod pa siya nga ga-offer sa niini po nga iyahang mga Airbnb units sa metaverse na po din po sa kasyonala nga giingong check po daw po na siya nga realtor o real estate nga broker po mag-offer dahil na doon na po i-cozy Airbnb nga gahimo po sa sila sa pagtanya gapon o barato ng mga Airbnb units dili lamang dili sa Cagayan de Oro apan nakita dito sa may Davao City dahil usapod ka John Dominic nga nag-ahimo po sa pagkapailang o sa kini ka property owner o gagingong nga nag-ahimo po mag-mapusin sa pagtanyag o Airbnb unit sa barato yapon po nga presyo o gusto ka sa manta nga susama nga nag-ahimo na pag-tanyag sa mga barato nga suite nga doon na po kining pag mag-mapusin ng easy nga access sa sentro sa atuang nga syudad. So kining unong mag-mapusin mihimo sa paggamit sa mga pictures nini po nga reklamante nga si Ma'am Apple. So ang iyang mga pictures sa iyang kwarto, kanina sa kwarto rin sa iyang kondo, pictures sa iyang sala, pictures sa iyang CR, pictures sa iyang po rin po nga kanina mga appliances nga nasunod sa iyang po rin po nga kondo unit mag-mapusin. Magit po yung makita. Lakit na ang mga pictures po sa mga previous niya ng mga nakatransaksyon nga nag-ahimo matupra sa pag-firma o kontrata sa iyaha. O kay kini ng mga pictures mag-mapusin. Di pang post niya po yun po mga scammer na nag-ahimo no, sa pagpahimulos sa iya po din po mga pictures aron makapangilad nga to sa uban. Di ha mga dumapersin no, diyan yung i-check po ang nag-isip itong mga account. Doon na nag-isip po diyan ubay-ubay ng mga naghatag o kapiga 2,000 pesos kay ang iya mga pag dumapersin per night ang nasa 1,699 pesos per night ang imo po pag so, sa iyang condo unit, dinasamay mo sa verse. So, doon na naiuban na ang mga naghihimo sa pag-book lugar, ano pong nahisit ang unong ka mga account, o nakapangayo na po ng kwarta mag dumapersid, o dihang nga sila, hihimo sa pagbayad, puros lamang disappointment ang naitabo, tungkol kaya wagi po sila nasakaan, dinasamay mo sa verse, tungkol kaya din man, ang pag-iya mismo nga si Ma'am Apple J, ng ilaha pong nakatransaksyon, may nung dahil nga nausit ng ilang salapi, o igon lang po sila mag dumapersid sa pagpakitabang. Tungkol din eh, ang mga sila nag-report na din sa Maya Police Station sa kaning kukpo, kung hindi po rin po sa tuwapod sa Maya Rakwa Region at saan, aron nga mailusigahan kung kinisikining mga kawatan o mga pictures o minimo na sa pagpangilad sa mga biktima nga mga naghimo lamang sa paglaaw din sa CDO o minimo sa pagpamiktima na hindi po nahisitang usaka kaning Airbnb unit owner dinasman na sa Berke tungkol siya siya man po mag-umapersino ipanggamit ang iha po din po nga mga lagwal sa iyang kaugalingong Airbnb aron na mapahimuslan ini pong unang kamang summer nga gapamiktimaan ini pong mga dayo sa tuang syudad. Balita nang ito sa Gika na sa Kukbog ay kaming Rockwell Region Dan. Kini si Magdung 120 Angel Sado sa Balita og Serbisyo Magdung Radio.
3: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Salamat Magnum Hunter, Magnum Hunter and G. Al Saro. At ang oras ganoon, alas 5.12. Atos na kayo na ako ng babae na maligya ko ng ito ang Cebu Aristaro. Sa balita ang servisyo na si Magnum Hunter Jane Lura.
3: Magnum, buntag na Pilipinas!
5: Aristado, usa ka 33 anyos ka babae, uman kinigiingon nga na maligya matod pa o kitawaga droga o sa diha nga balampuson matod pa o kipaykais ng kapulisan ang ilang nga operasyon na palitan matod pa kini sa balor 500 pesos ang mga suspechado nga naila sa pangalan nga si Princess Igabucha nga naiskutan po nga babae magtuba frisi tao-tao dagit kininila po nga gimanmanan ilabi na ang iksuon ini nga mao matod pa dapat akan transaksyon nga kapulisan apan akurat sila nga maong 33 anyos ka babae ang ilaha nga nakita sa diha lugar nga nagtabo kini sila sa gawas ka bahin sa ilapong Pinoyanan. Gigabuchang pagtuba first aid nga si Princess at napaya dala po do nga laing duwa ka pakete sa ito ang shabu. Kaya ito na matutpakin siya ilain pa nga imit up nga sugo po do. Base lang po sa sugo po siya nga iksuod. Tugod po sa mga insidente magtuba first aid ang disputan po nga babae gilayo na sa kini nga gipasabot siya hapong nga katungod o nasayod matut pa siya nga droga matut pa. Ito nga droga ang ihapo lugar nga pit-pit magtuba first aid o kabalok po siya sa ihapo nga gihatod. Tugod po din, ibang diba first aid, sa mga itpon siya, no, sa mga doon mga kalambigitan ni taliwala man nga dili yun siya ang target. O giingon nga nasay na naman po sa mga kapulisan, appeal yun siya, no, sa mga ginahimo po ni instrumento sa pagbaligyan ni ini. Pero wag yun sila kasayuran na siya mismo, no, ang mga tubang umuhatod sa maopo lugar nga item. Nanutan ni ini ang maong babae, arisado na ni panahuna tugod siya paglampas sa kaso 9165 o Comprehensive Endangered Species Act of 2002. Para sa puntag na Pilipinas, kini si Magnum 124 G. Luna sa Beta Oaks, Sirpulsyo, Magdubradyo.
0: Alas 5.15, atong oras, may gala, may gala sa atong panaguman. Sa atong programang Buntag na Pilipinas, ang ito wala pa ng mata na, kaya Buntag na. kama sa muntan na niya kay buntang na mga suki, mga nanay o mga tatay. Ala, bangon na. Bangon na kay buntag na mga suki. Dagan matod pa may gala nagkomento about lagi magigsoon sa pagbalik ni Manny Pacquiao may gala sa kinibang panerbisyo. No? Hinoon, wamang takabalo may gala on si plano ni Senador Manny Pacquiao. Magdagan magkadi siya may gala og pagkasenador balik. Kay karon gitudlo man siya magigsoon isip kalihim sa kinibang National Anti-Poverty Commission. Kung napse. Oo, so siya man karon ang gitudlo. Nadagan nagkomento nga posible mo balik po si Manny Pacquiao pagka-presidente na sad kaani sa 2028. Tanaw ninyo. Kay nagupot naman siya katungdanan mga igsoon karon. Nakahupot naman siya pinoon kining anti-poverty commission. Napsi mga sukit ni Gawinaw. Nakakuan sab, nakatugma niya kay dati. Baya po ning gikan sa hirap may gala si Senador former Manny Pacquiao. So, magdepende na ni sa unsay ang performance ani kay mao ba ato iya mismong pangandoy kaniadto nga magkabahay ang ulang bahay. Diba? Lahat kayo bigyan ng bahay. So, mao ni iyang lakaw kaniadto may gala saad sa pagpapili niya pagka presidente. Wa man siya magadaog, pildi man Senador Manny Pacquiao kani. So, wa na dayon to may galang tagsa-tagsa ka panimalay magigsoon nga iya mismong plano. Nindot pa ito pero masig plano rasab to kay kung isgutan na to may galang budget ana may galang maingontang magpabahay. Basin mga igsoon ang plano sa gobyerno, may gala hardiplex, pero ang ibutang mga igsoon sa laasa lang sa
3: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Bakay dagan kay ni Bilib ato ni Senador Manny Pacquiao kaniyan to sa iyong pagdagan mga gala pagka-presidente. Diba nga, pabahay yun ang iya mismong programa. Diba kay dagan kay tao nga walay balay, so mauto iyang gusto nga magkabahay ang walang bahay. Layo na to mga igala kinikaroon nga administrasyon kang Senador Manny Pacquiao kaniyan na ogtoni. Dagan siguro nagkakabalay karon. Bahala mag-iigsog sa 100% nalay matagaan o 60% ka pabahay, okay na kayo. Yung saan po lagi ni may gala mga pabahay-pabahay may gala kay ang unay sdugan naman sa lagi mag-iigsoon yapon ang mukuha. Pag-ana nga, oy bakante din niyo. Ayaw kinapti na kasi ako ng pagumangkon. Wala na, bakante niyo, gihawaan din niyo. Ayaw kinapti na kasi ako ng uyuan. Pag-ana, lang na itsada din nga bakante. Ayaw kinapti na kasi ako ng anak.
3: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Mausap na mahitabo mga igsoon. Basta mo nang lisod nagkuha og mga bahay-bahay kay ila-ila naman sa iunayo nila paghatag ang ila mismo mga sakop. Pagtanaw magila, okay. Okay, unoccupied na niyo. Ano nagpuyo? Shhh. Ay grabti na. Kasi ako ng ante.
3: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Huwag kita niya magila. Pagtanaw sa record. Saan man yung mga babahay din nga halos puro sa manipres apelido? Ah, parehas man apelido ni Muyo din niyo. Kaning black, parehas man apelido tanan. Nadia si ante, si uncle, si anak, si ayaan. Naalis pagumangkon. Alam mo na may gala. No, so, mo na may gala nga wagin magka aginod ang pabahay ni Senador Former Manny. 8th Division World Champion. Nawakaroon ko na sa Anti-Poverty Commission. Unsay plano niya may gala. Ah, unsay plano ni kinibang kani Senador Manny Pacquiao. So siya karon magigsoon ang gitawag nato may gala nga lead convener. Oo, so Anti-Poverty Commission kun napse. Now, mga plano niya kaniadto basig iyang ininayon. No, basig iyang ininayon may gala. Kato mga kaigsoon na nato nga medyo galisod yon. Base na ni og moingon siya kini bang Manny Pacquiao nga kinanglan nga katong mga walay-balay. Magbatoko na sa tagbalay. O, tag 1.5 ang bulan. Kaya hay magayo.
3: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Laka gina may gala ni abot ng Pilipino. Magigsong kita po mga Pilipino, di po tagakutinto. Di ba? Di tagakutinto ba? Pag naanatay balay, gusto po na to, makuha po lain. Bis na ay magigalay, huwag ilaha, di na to matagaag tsansa kay kuhaan po na itong apil. Gusto to katukon na lang tanan. Pandamay. Natanaw na toon sa kinibang kinatlan na ni Manny Pacquiao kay nagplano biya ni nga may mong presidente. Ha? Kay matod pa niya kaniya to, lahat ng magnanakaw, ha? Lahat ng magnanakaw sa kaban sa gobyerno, ako kinangguyuron dito sa bilangguan. Ano yun siya? Oh, ano yun siya kaniya to? Pagdagan niya pagka-presidente. Nga tanan nga kawatan sa kaban sa gobyerno, ako ginangguyuron dito sa prisuan. Ano na siya? Nakuyaw ni Pacquiao, presidente.
3: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Istingan na ito ni Spakyaw, ah. Papasirinti ito ni Spakyaw karo 2028. Diba? Wala naman na. Risaunte Viros, mga Lenny Robredo. Na, manipakyaw ito. At istingan ito manipakyaw kay... Suntok palang daan, Michael. Hadlock na ito. Diba? Istingan na ni manipakyaw 2028. Kumudaga ni pagka-presidente, istingan na ito ni manipakyaw. Ah, manipakyaw kay naikot siya sa likod. Priminti mag... Pirminti mag-exoon, mag-coach sa iya, magila pag mag-English na magila pangutana dito sa Zenith.
3: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Damay magiging kaistanan, may gala. Alas 5.20 na may gala nga itong oras. Na ako rin babae, may gala, nagkautang ko ng balor, may gala, may chico, may pes, mariklamo ko nung may gala, ipakaulawan ko nung ito, ipakaulawan. Kawa pa ko nung isyapi. Lahi na ni Karon Miguel, ay magkumpiyansa kay pagdamo yung utang, ayun yung ipos sa Facebook. Kay ipos, ganyan sa Facebook, kamo may himong dautan. Ah, kay kamo may nagpakaulaw. Asum mo, gidbo, ana. Ah, pakaulaw, gada inyong kaso. Ayaw. Oh, ayaw, kay na. Delikado na, Miguel, o kamo na ganyan yung pakaulawan. Di ba? O kamo na ganyan yung kasuhan. O, oh, binawatos ng report, Magnum Hunter 24, sa Balita Officer, Bisho na si Magnum Hunter, Jane Luna.
3: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Ay sa may gala, pikas linya sa ta may gala, kaya medyo putol-putol may gala yung linya. Dito tas pikas, mga isoon, walang pa tas pikas. Standby ha sa mga greetings ninyo. Kaya ito natagaan na patagalan yung mga greetings yung karatong taon, may gala itong oras, medyo katakilid, sab. Ah, nasa Magnum Jane, parayan Magnum Jane Luna.
3: Magnum, buntag na Pilipinas.
5: May reklamo ko sa kababay, humaan kinikingon, kipakiulawan matod pa sa social media, tugod po lagi, kaya nakautang matod pa kiniog 25,000 pesos, ikabong siya pagdaba first, nga gigamit matod pa, ang iyahapong hulagway, nga lahi na ang iyahapong lawas, naka bikini magdaba first aid, una, ang iyahang na dagway lugar nini pong maungat, kinilugar na sa hulagway, kaya iyaha, ikabong siya, garito tayo na ikapsyonan kiningat, maumatod pa ang naisutan po lugar nga babae, kapangita matod pa, o gataho, nga butubos matod pa siya kung utang nga 25,000 pesos. Nagpakarunig doon nga siya magdaba first aid gamit lugar ng edited na dagway po niya magdaba first aid sa social media. Ika po siya gamit po ng anonymous po magdaba first aid doon kapamaagi. Sa pipila po ka mga Facebook group page, ito matod pag i-post ang ihapong hulagway gamit po no ang kinilugar. Pipila po ka mga pagdaot po ng mga istorya kalabot po guys pagbalik niya matod pa siya po nga kaugalingon aron usab nga kini siya matubsan po daw sa iyahang pulukang 25,000 pesos na utang. Tugod po din sa mga insidente magdaba first aid na balakang mo nga babae. Tugod po din ikinasayod doon siya kung kinsa anak palayo ni ini kaya nakaila lagi siya magdaba first aid. Dapat tugod po lagi kinaka-anonymous man ang diskutan po tinag-post. Giya po siya gatili pag yun daw gilayon po noong mapasaraan o kaso pato iyahang gitumbok lugar ng tao magdaba first aid. Labi na nga palauman pa ang investigasyon. Kalabot po sa mga insidente. Labi na nga gidaot patod pa ang iyahang tungog. Tugod lamang po no sa utang at dili po niya mabayaran. Tunutan ini no, ipasabot ng kapulisan kung nga makasanati isama ni ini po ng mga insidente nga gamito ng mga hulagway pinaagi usab sa mga edited po ng mga pictures pag na-perceed. Galayon usab no magpatalas ng mga kapulisan para galayon nga klima aksyonan. Para sa mga Pilipinas, kini sa magdumarik ni Borgi yung tuna sa pagtaog sa Pusyo, magdubradyo.
3: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Salamat Magnum Hunter 24, Jane Luna. Alas 4, kung alas 5.23. Atong oras mga maninay. Tawa pa ng mata na. Mata na mo kay buntag na. Medyo takilid as oras ha. Noybe mantakaron. Noybe. Ugma, Jis, 11, may gala sa Birnes. Grabe ka paspas kay ng atong oras ba? Panahon, paspas kayo. Sige lang. Ningkamot na gyapot ang mga pobre. Diba? Paningkamot na gyapot ang mga pobre. Kaya ang Pilipinas, mag-iigsoon, rinasod, may gala nga. Pag pobre ka, kaminusan yung ka. Diba? Busa, paningkamot yun mo. Para nga pag mag-abot mo reunion pohon sa inyong mga kaliwat, dili na mo tigugas o plato. Diba? Oo. Tangingo nila nga. May reunion na to ni. Reunion eh. Gabi, ano sa mga akong trabaho? Adi ka, o di ka, tigugas, kagplato sa mga kinanan.
3: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Sige, kumbati mo niya, ha? Kamas yun mo, kamas. Balag, way sapi, basta ka importante nga kamas yun, din kamot. Diba? Sa mga kaigsuunan tamay gala, karon nga napa sa mga lagyong dapit, labi na may gala sa mga sukita abroad, nga para yun pagkaroon mga isoon in town na ni Kesikay, na sige paningkamot lang mo, ay lang mo pagka kinibang balaka, paningkamot na git permanente. Ayaw pagluya-luya, kaya nagluya-luya mo na, wagin mo yung nadaan eh. So wala pa ha kay kining gitawag nato may galang 5-year term. Di makatuig ba nga termino sa barangay SK election? Sa kamara pa na mag-exo na approve. Oo, sa kamara pa mga sukit ni Kaminaw. So, aprobado sa kamara. Taas pa ni proseso basig sunod simana. Tanaw na to kung unsay may tabo ni ining dagan may gala sa atong eleksyon, which is aprobado na may gala sa atong kinibang kamara baha. Oo, so ulat-ulat lang ta kung unsay dangatan ani sunod simana, basi sunod simana masaya na to kung unsa gyud. Madayon gyud ang eleksyon karon November kay Dios ka, duol na kay September, October, November. Murag lisod kay may gala mag-eleksyon tagkalit ba? Unya wala pa, sure ko wala mo'y kwarta. Oh, wala mo'y kwarta kay puno pa muslon. Nga una-una pagay mo labi na tong last termer, nga dago pa kay glon, kauna-una sus Ginoo ko tabang Lord. Kung madayon ang eleksyon karon Lord, unsaon na nako ani nga last term naman ko? Di ba? Last term naman ko, Lord, unsa man ako nagbayad akong loan. Kay kanang mga ila mismong honoraria sa barangay, ipang loan man na kayo masay kwarta ng mga kapitan, mga kagawad, masay mga sapi. Di ba? Way mga sapi. So, luoy kayo. Way pang loan na nila. Loan, hala, sige loan. For loan na lang iwa pa malon. Na daw, big madayon ang eleksyon. Kung siya may ibayad na ito, anong dago kaya ito mga loan?
3: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Iba, ang saon na lang nato ni. Oo, so, lisod kayo ba, no? Lisod kayo, ganit na yung mga barangay din sa ato sa Dagbayan nga, dili nga, way sildo-sildo ang ilang mga empleyado sa barangay. Natungon sa utang. Ano mo, ingon sila nga, mas may mag-eleksyon nung ta, para ilisan na niya mong kapitan. So, man yung kapitan na mo, may sildo-sildo. Na, naunsa na niyo, saon naman nato ni. Nagwanta lang sa mo, anad-anad lang sa mo niya. Lugaw-lugaw lang sa mo.
3: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Apek kita sa oras, may galas na naguman sa itong kaburang mga karabutaga, may galas buntag na Pilipinas. Oy, sa punto na ang kinibang People's Day karon sa mga ngutana, barangay puntod. Ang utana din ni Asa Dapit ang People's Day karon magdumibi, diya mo sa puntod. Ha, puntod ang ilang People's Day karon. May buntag sa mga Joel Urias, minaw ko rin siya karon. Ipe, sige ko paminaw ni mo din karon sa Cyber Heights. Oy, Cyber Heights. Pag mayingon kay Cyber State, Cyber Heights, basta kay Cyber, ah, basta uptown. Kana, arangan nagkinabuhi. Pag mayingon ka na nga, sir. Asa ka po yun. Diya, taas, uptown. Apayo, uptown. Amurag, uy, uptown. Millions ang balayan eh, kay uptown. Asa na all. basta gani, uptown. Ay, lagi nga, Cyber Heights. Alam mo yung Cyber States. Basta kay uptown lang. Uptown. Manapit, basta kay uptown. Ay, napangutan na. Diba? Oh, ala ra. Pag-ayon nga asa dapat Piblo, agay. Sure na kay daghang kay dias Piblo mga subdivision.
3: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Bitaw may buntag sa inyong tanan dia taga uptown nga nagmonitor sa ato karon magdi BB may na may permis balubal purok 5 wayan along og Kapitan Magtong. Hala may buntag da Kapitan Magtong. Morning magdi BB, wadwad na sa tani, wadwad ta pirme, mato pa ni Tata Guno Birata. RB Carlstad, good morning diha, magdi BB. God bless Maing Buntag, afternoon here from USA. Oy, Ma'am Joy. Ma'am Joy Martinez, Ma'am Joy. Suki kinako ni si Ma'am Joy Martinez, no? Ang iyang lugar ani naa sa USA. Unaan sa Agura. Maing Buntag diya, Ma'am Joy. Afternoon daw kuno diya sa USA karon. Sige, Maing Buntag sa tanan taga USA. Nga naminaw karon, Maing Buntag. Maing pagpalikasika nyo diya. Ipe, shout-out ko sa kong apo si Paul John Mamaran o sa Gariando Pamili sa Lower Dulaon, Lumbia. Oy, taga Lower Dulaon, Lumbia, itong mga suki, mga sakop. Grabe kayong buntag na Pilipinas sa Dulaon, Lumbia. Naogani mo diha. Mabungol mo sa radyo. Grabe kakusugi mga buntag na Pilipinas sa mga tao. Grabe kakusugi yun. Sus, ginugo. Magintag, sus, ginugo. Grabe sa din sila din eh. Hinahinay sa radyo, radyo madisturbong silingan. Bitaw, salamat kayo diha sa Dulaon, Lumbia. Nagminaw ganon. Magda Bebe, sige ko paminaw sa imong programa, sir. Salamat kayo. Salamat sa pagkanyo niya, ah. Listening always, Magda Bebe. Basta kayo listening lang, Gitpervinti. Oo, listening and watching. Anara. Matod pa magdabibbe among silingan diri kay sigurista man eh feeling rich nah naunsa. Naunsa naman. Naunsa naman ni mga silingan ay pastilan. Ibe manikay sikay ta dala pa ning kamot kay dagko sa saka gasolina. Agapon saka. Damay. Bantog, Bantog Ibley, God bless. Shout out ko, Hinampas Pamili. Sige, sige, may muntag Hinampas Pamili. Sara Manuel, may muntag sa diya. O si T-Tubs Tiger Tres, may muntag diya. May pagaminaw ni sa'yo sa kabuntagon, ha? Happy Kitas Uras, may gala. May muntag sa'yo ni Boss Rick Doms. Boss Rick Doms. May muntag diya, Boss Rick Doms. Mga sa itong higala na to si Boss Rick Doms, Boss Kandoy, kay... Sa'yo kay Boss Kandoy, sige. Suri-suri sa palibot diya sa indahag. Ah, kay uso rawang kawat karon sige. Li sa Boss Kandoy. Yapihapa perminti kada buntag sayo kay usong kawat yo bisag asa das lumbia osos. Og pati das El Salvador. Ay, hurot-hurot ko na mato, hurot-hurot boss. Tag lima, tag pito, tag walo. Ang grabe sang kawatan, mura man sa ning kawatan do nagkapang shopping.
3: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Shout out ko sa akong asawa nga nag-birthday gahapon. O, ikin sa may pangalan siya mong asawa. Yayay, matod pang Wilfredo Saga Sibunga. Good morning, Magdawebe. Shout out ko sa akong asawa nga nag-birthday gahapon. Uy. May buntag sa ni Pelox watching from Western Australia. Buntag na Pilipinas o isa tanang taga-Australia. May magbaminaw nyo diha. Kumusta man ang nasod sa Australia ganon? Ah, pabilin gahapon ang parigpaningkamon sa itong mga OFWs diha. Sa tanang mga nasod? Middle East, may buntag sa tanang mga DH na to diha. Mayong pagkaminaw sa tanang itong mga DH nga pirmi magyalaga sunod sa atong programa. Haamping mo kanunay diha kay hapit na ba ang Pasko. Ha? Makauli ragid mo ani kay hapit ng Pasko.
3: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Happy kita sa oras, mga kaya sa nagubahan sa itong programa. Kanabuntag ang buntag na Pilipinas. Salamat sa tanan. Magnum per siblang at yung kapas sa gawas ng katilimang katawan na bingkong mahanan. Managlayang mamarugan ng kusong katawan na matuman. Salamat tinilaman sa balita. Servisyo! Magnum Radio!
3: Magnum! Buntag na Pilipinas! Inyong nabati ang Magnum Buntag na Pilipinas! Hangdurugma dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio!
6: Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
7: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw nga schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon, tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gitkin.
6: Mighty C,
8: mapalit sa mga butika.
9: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog natay. DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500,
8: pabalit sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
9: DTX Coffee Mix.
8: Mga butika.
0: Loya na ba si Manoy? Guwanay ka na? Masigma yung diabetes ka na? Pag DTX pabanded na, DTX pabanded doon na ka ni Powerful Extract na phytochemicals o antioxidant gikan sa sugar sugar cane mga organic compound ebiktibo batox diabetes mupaubo sa ibong sugar o musanta sa diabetes. Ibalik ang gamas ko o gana sa kama ibong 6th life panggaan. Sa DTX pabanded ibong sugar maubos na ibong performance pang sugar honey pa. Ang DTX pabanded mapalit sa mga butikas kaging doon o Visamis Orital labi na sa By Nature Wellness Center your best partner in health. Nemo tayo sa door number 10 BMG Building President Kirino Conrica Street Kagino City. Tiso tawag lamang cellphone number 0975-8424-832 or pwede sub 0903-457-996 or bisita sa ilang FB page Clinica de Alternativo CDO.
11: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
12: Besh, nabi ako'y nakasex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
13: Same ba yata, Besh? Nabalakapod ko. Insa ka ako magpa-HIV testing ta?
14: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
15: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usa ka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka vitamin hormone, ay dekalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giauhag ko kamo sa pagtumar sa Life Extension Vitamin D3.
16: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Mapalit sa mga butika.
17: Nangita

0: Plus, Uno Plus. Dekalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Alas 5:35.
2: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness. Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
3: Magnum Morning News. Nagpakang mga balita, lokal, national, international, sports ug uban pa. Magnum Morning News. Ug karon, ania ang inyong Magnum Newscasters.
4: Balita sa Magnum Morning News. Suros mga balita ta sa Magnum Lokal. Usa ka lalaki gigong PWD patay human giluba sa iyang silingan sa Zone 5 Aperlidong, Barangay Bugoni, Sunod. Magnum National House Committee on Appropriations Chair Mike Caswan Singh ikalipay nga on track ang kamara sa timeline para sa pagtuki sa proposed 2027 national budget. Magnum International UK gianunso ang pagpahamtang og silot o sanksyon batok sa mga illegal Israeli settlement nga kontrolado sa West Bank. Magnum Business Federation of Free Farmers mibuti ang delimitado ang epekto sa strong El Nino sa lokal na produksyon sa Humay. Magnum Entertainment Bianca Umali, makauban sila Joshua Garcia o Julia Barrieto sa usa ka pelikula. Magnum Sports pag-apila sa 4.9 million pesos niya multa ni Coach Tab Baldwin o Ateneo de Manila University tungod sa walay valid IP na kaparagat na sa buwatan sa presidente.
3: Magnum Morning News.
4: Bye, sir. Kumusta man yung buntag karong adlaw-adlaw karon nga Miyerkules 9 ang pitsa bulan September 2026. Kini mga tigbalita, Magnum First Seed Blanca.
5: Og Magnum Jane Luna.
4: Og karon sa The Magnum Radio History Today.
3: Magnum Radio.
5: History Today.
4: September 9, 1878 ng adlaw, natao sa Cebu City si Sir Osmeña Senior sa kalabing gitahod nga stateman sa Pilipinas o ikaupat nga presidente sa nasod na ilan nga Grand Old Man of Cebu. Kundin ang kinabuhi ni Osmeña usa ka testamento sa kalig-on sa labutan og dili matarog nga dedikasyon sa soberenya sa Pilipinas. Ang iya mismong kontribusyon isip journalist, lawyer, revolutionary og political leader nagbilin og di malimtan nga marka sa nasod gikan sa colonial rule o ngadto sa kagawasan. Nagatag sa kahanas ang iya mismong abilidad ang karera sa journalism nga mag-alagad sa ligdong politika.
3: Magnum Radio
5: History Today.
4: O karon sa mga balita ta sa Magnum Lokal. Patay ko sa lalaki gayong PWD human giluba sa iyang silingan sa Zone 5 Upper Lino, Barangay Bugoni, Syudad. Nalang biktima nga si Bubong Imbati. Samtang ang suspek mausap si Biboy Panorde nga silingan rasa biktima. Matod ni Hilda Imbati inahan sa biktima nga mi asulong matod pa kining si Biboy. Silang balay og sa dihang giabrihan ang pultahan dayong hansak sa kutsilyo nga to sa biktimang si Bubong. Nagsinumbagay pa ang duruha apan nalupig kining si Bubong. Tungod kay ubay-ubay usab ang naangko ni ning kasama dinong gaban sa iyang lawas. Nagsumikad ang kasuko ni Biboy human matod pa sa gilutang pulong ni Bubong nga ipataas ang iyang underwear. Rason na puno ang suspek sa pagkakaroon gikustodin na sa kapulisan ang suspitsado.
6: Nagmaayo siya, ayo na si Bubong. Di si Bubong ka nagigdahinda man atong supa. Siya pagsulod niya, darito siya sa suntok, iya rin gidunggab din sa sala na matingala ko kay nagtulo-tulo namang dugo. Sige, kaya pag sila sumpahan sa sumbagay, ang iya sumbag, dalahansak, namutungin ko nga, nakatindog ako ko, kagabi basag kaayo. Na may langgay, huwag mong ipatawag. Dili man inun nga wala mo masag, unsa siya, klase sa pagkatao. Huwag ito magkuhan din na nga bukag kay Camila mag-upat. Nakatindog iyang amahan. Sige ka po hansak, sige ka po si Bubong o sukul. Pag dito na niya kihansak, hindi nihidapit. Mutong wala na si Bubong nakabakod na tumba na upat na din kasama din eh. Gilakaw din siya yung kakagrabe. Wala man sukad na din din nakakita na na yun di pasakitan. Kundi siya yun yung kapasakitan. Kaya yung bimbiyo yun anak, manglimpiyo na siya, manglimpiyo man. Nindahin nga ayaw pagparking niya. Kaya akong gilimpiyuan ha. Akong gisingyasan sila nga. Ana, di man sila mo to kay nagpa pabuang-buang ko noon kung ani ay iyang certification sa PWD yung pa iyang ID. Maginana lang mo kay dilim ka mo natungdan sa inahan na mutong tuwa nga iko nga wala man ko magkuhan kung unsa man kay na may Ginoo pero bastos rasan kayo gagsulod siya ni abrihan siya ang tarungan at doon imo nakita. Ikaw ka ay nakita din mo inana. Bisang unsa ka tingali ka kuha ng imong anak. Hindi ka sa tingali malipay.
4: Ang naghinak na pamahayag ni Hilda Imbate, inahan ni Bubong.
1: Gipasalig gipon ang barangay Spencer Kailing sa Bugo ni Siyudad nga dili pasangdan ang labyaan nga pamilya ni Bubong Imbate. Mato ni Kailing nga nakikoordinar na siya sa hingtungan sa ahensya sa gobyerno alang sa tabang sa maong pamilya.
7: Naghatag na taog financial assistance prepared, no, number one magita sa atong kapanya. And then nagtawag na ko sa Sumo and nakikontaktaan ni sila, nakikonnect. And ato ihatag sa iya ang libre nga funeral sa biktima nga naa karon. Ipahimutan na to yung patay nga lawas. And of course, sa base sa atong naibawaan na walang-wala po din sila. So tabangan na to sila sa funeral nga gikinahanglan o guban pa nga mga expenses o posible nga malibre sila sa lubong dito sa ato sa Bugo Metro.
1: Ang pabahayag ni Purong Barangay Spencer Kailing sa Bugo ni Siyudad.
4: Alas 5.42 ang oras, PNP 10 Director Babagay, may klarong walay pabor o pagkonsente sa mga pulis na nabigit sa pagbinastos o pagpanglugos sa Balitaw Servisyo na si Magnum 120, Andy and Angie Alzado.
8: Meron ba pag ginagawa ni Claro, just ato ang regional director sa PNP Region 10, nagkalamigitan lagi ni ato po mga police officers na nalambigit sa pagbinastos din sa mga police station 7W1 tali sa mga intern po sa mga criminology student o ganiinip po din po mga police na nalambigit po sa pagpanlugo sa ilapong kauban ng police ito po sa maya saan na misamis sa Oriental matod sa ato ang regional director nga si police Brigadier General Nestor Babagaya Jr. Kaya nang gimanduan po magduma for sino ang mga hingtungdan po ng mga personahe po na nila sa pag-asikaso sa kaso na ini pong nag-hisi ng mga individual na nalambigit no, sa pagbinastos o pagpanlugo. So gagawin man nilang ipariguro na kaligit po ng mga nalambigit yun po dahil sa maupong kalapasan na mapasakaan yun po din sila huwag kaso maangkor ng hostesya nga doon sa nag-hisi ng mga biktima. Kani man, doon na mga nabilang po magduma for sino. Doon na po yung mga ipang plaster po nila ng mga kaso pong administratibo batok na ini pong nag-hisi ng mga individual na nag-himo matod pa sa paglapas magduma for sino sa Balaon. Ano mga pamayaan ni Police Brigadier General Nestor Babagay Jr. may kalabigitan sa insidente na sa Police Station 7 Buluha. Hindi na dunay duha ka mga police officer o sa official o sa dili na nagahimo sa pagkapambasto sa mga police intern o criminology intern. Santa nga doon na po yan, duha ka mga police po magdabafasin nga trainee dito sa Mayasaan. May samis oriental nga nag-outing kauban ng ilapong kaubang babae nga police training. Gihapon nga na kaning ilahapong nga giya gang rape niya ito pong nalabay yung mga asima na. Ano yung papayag sa ito ang director? Kalabot sa sabnini.
9: Pertaining to the lascivious conduct committed by two personnel from our police station, 7, we do not tolerate, this is our action taken, we do not tolerate misconduct. Internal discipline, this is our action taken. The two were placed under restricted custody at regional headquarters, and we have directed the CD of the to file a case for acts of lasciviousness against the suspect before the office of the city prosecutor on September 1, 2026, and is now under initial evaluation by the prosecutor. For the reported rape case involving police training, let me also violation of RA number 8353 hanging 5 before the RTC Grand City in Cagayan de Oro City. The accused are now detained at the Misamis Oriental Provincial Jail with no bail recommended. Next, we give the arraignment and free trial. For the administrative case, pre-charge proceedings are also ongoing against the 16 training officers in law. Termination proceedings are also underway against all FTP personnel and the recruits for serious violation of training rules and regulation and conduct inconsistent with the standard of the law in personal profession and the report on the memorandum circular number 2080 on the CBC. Our position is clear, the leaderships, the chicken position, and my position as RD, we will not tolerate home rulings, and due process will be properly served according to the law.
8: Ito mga dumapasig ang pamahalaan sa itong regional director gikan sa PNP region na taan. Di na, posibleng yung magdumapasig nga doon naging mga malangkat na yun sila pong servisyo tungkol sa gravity po dahil silang nahimo nga sa laot nga tungkol sa ilaha po mga complainant nga puro sa mga babae. Ulit ang nahipas gikan sa PNP region taan. Kinis mga dumapasig 20 Angel Sado sa balita o servisyo Magdum Radio.
1: Nagpahinumdam ang City Health Office kung CHO ang pwedeng mahimo sa usa ka tawo. Makatabang ang magpabiling limpyo ang palibot paproteksyonan ang kinaiyahan o malikayan ang balatian. Matod ni Sanitation Inspector 4 si Rio Ramon Bautista sa CHO gas sa Panimalay pa lamang. Mas makayong sugda na ang pagpanglimpyo sa Panimalay.
10: Dapat pagikan pa lang sa balay, na sort out na nanimo imong garbage, na segregate na siya. Ilay ang malata, dili malata, no? O katopodeng residual, no? Ma-reduce, ma-recycle, o katong residual na mga 3 hours, no? Sa atong mga basura. Ay ingon po, i-check ni mo daan kung how efficient, no? Or nabay diferensya sa imo, pati ingon pa yun po nato ang imong liquid waste. Kasi na problema po sa imong liquid waste, nagkatagal na siya sa aso. So dapat ma-address na siya. Isa na siya sa mga gagmay, lugar nga angay pamuato, no? Sa sanit kung wala magalit tayo o lalay diferensya sa atong CR, ato na siya i-repair. No? Pwede po ta mag-ingon nila nga, pwede po ta mo participate po sa kwan. Kaning tawag na ito. Pag na mga clean-up drive, na ay mga kaning activity nga, para sa kaning manglimpyo sa coastal area, tabang ta, or kaning mag-tree planting, tabang ta, mo participate na sa mga kaning activity nga para makaayos sa atong environment.
1: Ang pamahayag ni Sanitation Inspector 4, Sir Rio Ramon Bautista.
11: Alas 5:47, pagpahingusog sa mekanismo sa road clearing operation gibatuman sa sudan sa balita og servisyo na si Magda 119, Mincho Kabaktulan.
12: Giingon na nga padayon na ang operasyon na sa Botan sa Road and Traffic Administration na kon RTA dinhi sa tong sudan na sa giingon nga pagpabalik o pagpadayon na sa mga clearing operations nga ipahigayon na nga gisugdan na ning miagi nga bulan na uga naga-implementa sa matangka barangaya din sa itong syudad na matod na pa ni Engineer Benedicto Ramiro, ang OIC Manager sa RTA. Gagikinhanglanon ang pagpahingusuga sa road clearing operation na aron na nga mas maplastar na ang mga kadalanan na uga mahawanan kini aron sulbad sa trapiko.
13: Regarding sa pagpabalik sa pag-strengthen sa itong road clearing. In fact, on Friday, apil naman si Attorney Egay usab niini atong i-implement na among i-work out ang mga gitawag nato mechanisms to re-implement the road clearing nato niini nga procedure. Wala magyuni mawala, pero we really need to engage usab sa barangay. Very crucial ang role ani sa barangay kay also sila mandated pinaagi sa parto or barangay clearing operations. So siguro sir, we will come up with an update siguro pag umanyana sa Friday na book meeting. But definitely, we will continue with the clearing operations nato. Ato na lang ani isang legal framework o ang rules of engagement nato sa mga katawhan.
12: Ang pamahayag ni Engineer Benedicto Ramiro, ang OIC Manager sa Botan sa RTA. Kini si Magnum Hunter 19 na medyo kabaktulan na sa balitaong serbisyo, Magnum Radio.
1: O karoon sa itong Magnum Operation Tabang.
14: Magnum Operation Tabang.
1: Na Nagpasalamat sila Antonio Yara, gataga San Juan Dos, Lapasan ni Siudad o Grande Guanzon, gataga Basay de Goros Oriental, human na tabangan sa gilusad ng Magnum Operation Tabang, na dawat nila ang tag 1,000 pesos sa cash resistance, kundiin si Yara, ipalit pa uli. Kuna pagpalit, pliti pa uli sa iyahang awas sa Manila o si Guanzon, na pliti pa uli sa Basay Negros Oriental, human ikawatan gikan siyang trabaho.
14: Salamat lang ko, ma'am. Salamat kayo sa naninagatag, ma'am.
15: Salamat din taong kayo. Manakalitag mo sa buwan.
1: Salamat. Salamat ni Antonio Yara o Randy Guanzon. Nagdugtong ni ini among pasalamat. Circular Benefactor, sila Madam Anonymous, Engineer Anonymous, Anonymous of Adela Subdivision, Kamamanan o DMP of Paralap Makabalan.
11: Alas 5.50, Port of Cagayan de Oro, nilapas sa target na revenue collection sa Angusto. Sa balita o servisyo na si Magnum Hunter, Angie Alzado.
8: Klaro karoon na sa bataan sa Cagayan de Oro, BOC, nga na ang kongit po nila magnumapansino ang ilhapon din pong target ni pong bulan sa Angusto, gani man may lapas pa. Tungod kay na kongit po matod pa, ang ilhapon din pong gimo nga mga pagpanigamot, aron lamang nga masiguro nga makuha ang ilahang target o nga mag-resource sa pagigkini sa surplus po dahil sa ilahapon nga... Ila po nga pagbatuhan sa tuwa po nga balaod. Yung mga pagkulakta sa revenue sa Gibutiag, sa botan sa BOC at Collection District 10, nga dini sa tuwa sa Cagayan de Oro port na asa 3.9 million o billion pesos. Ilang matutpang gikinahanglan nga makulakta o ilang nakulakta sa bulan sa Agosto ni ining nga tuwiga nga giingong nga mas labaw kung itandi sa lang revenue target nga 3.8 billion pesos din na sa 128 million pesos ang surplus diin eh. Kung diin na dunay positive deviation ang nahihispitan nga collection po sa itong BOC sa 3.36% matod ni BOC Region 10 District Collector Arnaldo Solo na gikan sa Enero ngadto sa bulan sa Agosto ning tuiga 2026, ang Port of Cagayan de Oro nakatala na o cumulative collection na 29.9 billion pesos na mas taas gihapon kung itandi silang revenue target na kapiga 29.4 billion pesos. So, sa kapiga 500 million pesos magdumapasid ang tubo lugar sa ilaha po din pong nakulekta kung itandi sa ilaha pong target kung diin ang positive deviation po nini ala sa 1.51%. Gidugang pa ni District Collector sa ulo na ang nahiskitan nga dedikasyon o collective nga pagtinabangay sa mga personahe sa Collection District Region 10 na pamatundaan pinagi sa nahiskitan ng strong revenue performance. Ano yun ini? Nagahatag usal sa iya pong pag-ila o sa pagpasalamat si Director sa ulong ng sa mga head food sa nagkaripong pantalan din sa ito sa Northern Mindanao, particular na din po sa may MCT sa pagpungulo nila ni Engineer Elvin Maurice Makay sa support sa Iliga na ang ipangulong po ni Collector Nasruddin Guro sa support sa support sa Ozame sa kaning pagpungulo sa ni Collector Ernie Lacpao o sa uban pa ang mga personahe po sa BUC na nagmanang puso ng ilang collective efforts aron nga makahimo sa pagtigong ng dakong pundo nga magamit yatran sa itong gobyerno alam sa pagpatuman sa nagkanihang mga programa o proyekto. Balita gikan sa BUC Collection District Region 10, kinis mag 220 Angel Sado sa Balita o Servisyo Magdum Radio.
11: Road courtesy sa mga kadalanan, buot mapatuman sa RT alang sa mga motorista o mga commuters sa alas 5.53 ang oras. Sa dili pa may galad mga balita, pagbalik ta. Mati sa mga lagwila kabaluan ng Pinondom, alas 5.53.
16: Oras, hatod ka na to sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
11: Nasayod ka ba ang doon ay 80 kaklase sa autoimmune diseases na magkadaot sa lawas sa tao? Lima nini, mao ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus o thyroid disease. Araw magkabaton o ligong immune system, tumar o Mighty C. Usag ka alkaline vitamin C nga manalipod ka rin mo sa bisan unsang sakit sa Mighty C. Protektado ka na, makaminus gastos ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount doon lamang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Domingo hangtod sa Biyernes na imutang sa Market Seri Agura Lapa.

0: na ako'y project crew, nakinhanla kog pison, backhoe, bulldozer ug mini dump. Asa ta makarent og mga ekipo pre?
1: Nagana na Marioy, nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
0: Mahalang ekipo pre, lisod pa gyud mangitagtarong nga operator. Kun madaot, maglabad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay inig human sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labad sa ulo.
1: Wise jud ka, Mari.
0: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent pre?
1: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
2: Sigar de Oro Corporation, National Highway Ikpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro Corporation.
3: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
4: Pag naasiman ka, akin ka.
3: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman. Swak sa bulsa. Kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit. Like so, sobra na to. Go! Woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
8: Sobrang sulit talaga ng fresh katuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
9: Oras alas 5:57.
10: Oras hatod ka nato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
11: Magnum Morning News.
9: Para ito may galaw karon sa atong Barangay News Update.
12: Ipahigayon sa City Government of Cagayan de Oro ang paghatod sa serbisyo mas doon sa katawan pinaagi sa People's Day ni Mayor Orlando Carlos Uy sa Barangay Puntod karong Miyerkules, September 9-2026 sa Block 4, Barangay Puntod pinaagi ni inihatagan higayon ng mga residente nga makaduol o makapahungaw sa ilang mga pahinganlan o makadawat o direktang serbisyo o tabang gikan sa lagadayang opisina sa City Government samtang ipahigayon sa Barangay Puntod o mga adlawa Fiveller Contest sa Cagayan de Oro River katudaanan sa kapistahan sa barangay. Dugtong ini paigayon karong butag street dancing competition alang sa pagsaulog sa 30th araw ng bunbod o pagsaulog sa kapistahan sa patron ni Senyor San Nicolas de Tolentino.
9: O garon sa atong Magnum Road Hunter.
11: Magnum Road Hunter!
9: Ato sa nawaton mag-exon niya karon sa may area sa Yakapin Kugon. Magnum Anji, kumusta na? Magnum Anji Alzano.
13: Yes, magdama pa ito doon, ilimang panahuna sa itong pagbunito din sa may kabit sa may Kugon area ng itong syudad. Medyo doon ay traffic situation, hindi nilagid magdama pa ito at umagad na sa may Apalanya area. Pero paglaon sa madilis sa may police station na to Kugon, medyo karang na magdama pa ito, medyo bakanti na pagdama, takot-ako ang luwag, hindi sa nahisutan nga dahilan. Gani man na ito makita karon, daghan man magdama pa ito nga pangagi na tungkol kay lagi, ang uban po paingan din ni magmerkado sa may Kugon na public market. So, sa makita, mga pa-publico transportasyon ang sagad yun at makita. At din ikaroon kay dagon po ng Singapore po magdumapas ito na nalakay po na ni mga jeep nagikan po sa may makanhan nagikan po do, nagikan ni Punan na po nagikan bunbon yan na po yung mga nagikan po sa may Patag area ting atong syudad dayon kung may ibuta din ikaroon sa mga taxi po dagon po mga nakaparada po magdumapas ito nga anihimo lamang sa paghapit pinidapit sa may Palanya lahos po dahil po magdumapas ito wala po nagdugay sila po din po nga pagpag at yung mga namatikdan nga kanigining mga sikat, padjak, kanihato, kaya din hiraman po magdumapas sila sa kilid sa Palanya. Pero doon ay uban ko roon nga din hina sa atubangan magdumapas ito. Siguro doon lang po mga ipang himo no nga paghato ng mga pasahero. Pero upat magulin na din hina na adaplin yun na sa dahilan. Dahil na po yung mga namaligya po na din hina magdumapas ito mga pandesal. So na po sa isig kakilid po sa dahilan. Medyo din hilang yun no sa pag-agikan lugar kaliko sa Osmeña pa yun din sa mayayaya kapin. Area, mauna po niya medyo kaninga hinayang ginagawa sa kinan. Pero pag maabot na rin ka din sa may kaninga TGP, din sa mga

0: Pangapunan Police Station 7 na Over Station to Kugon, medyo rangarang na kay luog na punin po na ang hadalan. Mamakalang sa punta, palang sa lugar din sa mga captain, or palik po lugar din sa mga captain, Captain Vicente Rojas Shating ato nga syudad. Mukha na itong pagbuntor sa sitwasyon, sa trapiko din sa may Hayes, Kulaya, Captain na Street sa Kugon area ng ato nga syudad. Samtang sa Hayes update po na itong magdumapersid nga din karoon sa itong pagbala na ulanta, nagyapon po yung mga nigpis po magdumapersid nga kaning discoloration sa ito po din po nga pangitan kini siguro so sa mayapon magdumapersid sa ato po din po nga namatikdan nga taas-taas na nga na po sa mga adlaw no nga doon na po ya hey situation din sa to sa pagyandi or hinuna matunod po sa kating nga tuwa po mata sa DNR nga may kalmakalma magdumapresid kung itandi sa niaging mga panahon nga taas din kayo po nga tuwa nga kani nga index po no sa hey sa level po di, sa atong air quality din sa pagyandi or pero kagapon medyo arang-arang man to siguro po nga mapunin magdumapresid nga dili na po kayo nga bound kayo nga kani nga dagong lugar kayo paminawad po alang tao na nga tuwa po nga kalangitan din itong paghangad-hangad po karoon din sa mga portion sa mga kapit
1: Magnum Haze Update. Subay sa pinakabagong air quality monitoring gikan sa Environment Management Bureau kung EMB Northern Mindanao, ang air quality index sa Cagayan de Oro naa sa 86 PM 2.5 AQI, Tagulwa 97 PM 2.5 AQI, o sa Iligan 158 PM 2.5 AQI, PM 2.5. Samtang ang City Health Office, kung si CHO nagpahinomdam sa publiko nga mag-amping o muhimo sa gikihinanglan nga lakang aron mapanalip na ng kaugalingon batok sa epekto sa haze o dili mayong kalidad sa hangin. Likay ang dugay nga pagpabilin sa gawas. Ilabi na kung makita ang haze o limitahi ang pagawas panahon sa udto hangtod sa hapon. Kinanglan nga mas mag-amping ang mga vulnerable ng mga grupo. Ilabi na ang mga bata, tigulang mabdos o gudunay asthma allergies o mga sakit sa kasing-kasing o respiratory system. Pagsulob o gustong mask. Mas maayo kung N95 kung magawas sa mga lugar nga baga o klarong makita ang haze, sirad e ang mga bintana o pultahan. Kung dili maayo ang kalidad sa hangin, aron malikayan ang pagsulod sa mga partikulo sa haze, sulod sa balay, paggamit electric fan o air purifier. Kung adunay mga makatabang sa sirkulasyon o pagpaayo sa kalidad sa hangin, sulod sa balay. Pag-inom mag-igo ng tubig o pagkaon o masustansyong pagkaon, aron mapaligon ang panglawas sa respiratory system. Pabiling updated sa opisyal ng mga pahibalo, gikan sa Cagayan de Oro City Health Office, DNR, EMB, uban pang hingtungdan ng ahensya sa gobyerno.
2: O karon sa Tumago Weather Alert sa Pag-asa.
3: Magnum Weather Alert.
2: Justin Navarro, may buntag.
4: Mayong buntag sir, mayong buntag sa itong mga suking tilpaminaw para sa itong lakaw sa panahon. Karong adlaw, ang localized thunderstorm na nagpatayang kininga naghahatagog epekto sa tibuok sa Mindanao ug makasinati lang ta sa panalagsang pagdagom ngadto sa mapanganuron nga kalangitan nga naichansa ng mga pagulan sila tungod pagpanalugdog tungod sa localized thunderstorm. Posible gihapon ang mga pagbaha o pagdahili sa yuta tungod sa severe thunderstorms. Katong hangin naman kay hinay ngadto sa kasarangan ang magagikan sa habagatan ngadto sa habagatang kasadpang nga direksyon ug ang katagatan hapsay ngadto sa kasarangan ang pagbalud. Temperatura nato karong adlaw nagre-range na 28 to 34 degrees Celsius ug ang heat index nato karon diri sa Summit Oriental kay posible nga moabot sa 40 degrees Celsius. Atong adlaw musubang kanina ng alas 5:33 sa buntag ug masalo pon niyang alas 5:46 sa hapon. Philippine Standard Time alas 6:04 sa buntag. Mao ni atong latest weather update gikan sa buhatan sa DOST Pag-asa Mulugan El Salvador City. Kini si Justin Navarro, daghang salamat.
2: Salamat Justin Navarro, Pag-asa weather forecaster.
3: Magnum Weather Alert.
2: Alas 6:04 ato sa tamagila preso pala liton. Tapi na ba ang preso pala liton karong magkani si Magnum ato 20 daw ato sa nato. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Angie Alzado.
0: Yes, alam mo po si Nani, hindi mapanalalad sa karantino sa sulit sa merkado ng ating adakpan kung di ina sa kugon ng ating adakpan kung di ina o yapon tayo mga adakpong diferensya na matiklan po doon sa ato apre po mga bugat dili ko rin sa nakikita niya lokasyon. Hindi sa tapag dumasa si Nani sa pag landaan sa pwede sa mga presyo ni ini po ng mga bugat na mapalit din sa may kapin nga side paingan po doon po doon din sa may kaning dinipunta sa may Osmania nga side po sa merkado. Hindi na itong nakita na ang baligya din sa Yang Chow, 55 pesos ang matagkilo. Alas Jasmine, 55 pesos ang matagkilo. White Lion, 55 pesos ang matagkilo. Ang Still Lucal, 52 pesos ang matagkilo. Ang Balansara, 52 pesos ang matagkilo. Ang Mangkaloy, 46 pesos ang matagkilo. Ang Princess Daya, 56 pesos ang matagkilo. Ang White Chow, 55 pesos ang matagkilo. Ang Alas, 55 pesos ang matagkilo. Ang Islisa Jacaronia, Fancy Brown Rice, 51 pesos ang matagkilo. Bigas ng Bayan, 50 pesos ang matagkilo. Jasmine Jasmine Brooklyn, nag 33 pesos ang matagkilo. Gayon ang Bigante Rice, na natatag 50 pesos ang matagkilo. Ang Espresso de Coron na planters na itag 46 na ito sa itag 47 pesos put ang matagkilo. Gayon ang Fancy Brown Rice, nag 49 to 51 pesos put ang matagkilo. Kung hindi po rin buta sa mais ng mga porsin, anasa taga 47 na to sa 50 pesos po ang matagkilo sa numero just o numero 12. Doon din ito sa itong mga panagunan, magyapon po na presyo sa itong mga carnes mabon na sa 330 pesos ang matagkilo. Ang carne sa manok, kung nagyapon po na mga porsin, wagyapon po yung mga tagong diferensya din po mga panahon na 160 to 190 pesos yapon po ang matagkilo. Dahil kung hindi po rin tayo din sa tuwang mga isda, namin na karoon sa mga fish. Official section ng tambon natin mga kalitiron na tag-80 pesos ang matagkilo. Ang gulubino na nasa tag 260 pesos ang matagkilo. Ang nobles na nang tag 140 to 160 pesos ang matagkilo. Ang bangas na 220 pesos ang mga dagko. Dahil ang amam na nasa tag 100 pesos ang matagkilo. Ang pangasin ang display po na koron na nasa 160 to 180 pesos ang matagkilo. Ang pinayam na ay mga tag 180 pesos po ang matagkilo. Dahil kung may input sa Maranay na ay display sa Karimadawa po sino nga 100 to 120 pesos po ang matagkilo. Ang tilapia na ay mga nag-display sa tag 140 to 160 pesos po ang matagkilo. Ang dalunggong medyo na barato magawa po sino nga tagita para sa dagat pa ng supply. Sabi natin makita ang kariato sa lihagi mga atla at nasa tag 200 pesos ang matagkilo. 220 pa ganun pinakamahal pero karoon doon na natin mapalit na tag 140 pesos ang matagkilo. Manag pinakabarato po magawa po sino sa ato pong mapag-monitor po na delay. Dahil sa Pasayan, ang natin mapalit na tag 200 380 pesos po ang matagkilo. Ang mga kinasunwa po sa roon, makapalitaw sa 60 pesos ang matagkilo sa mga tuwai. Kanipong uban pang kinasunwa po sa mga kursis, nasa tag 100 pesos po ang matagkilo. Umihisip po rin punta, dinhi sa ang gusto po magdumakar sila nasa tagata ay 50 pesos po ang matagkilo. Ang maya-maya po magdumakar sila nasa tag 300 pesos ang matagkilo. Ang dagkong dangkit na nasa tag 360 pesos po ang matagkilo. Kung may tagkakita po magdumakar sila nasa 360 pesos po ang matagkilo. Ang lampay ay nasa tag 400 pesos ang matagkilo. Sa karon, magbibigyo na yung pagdumakar sila sa mga sa merkado sa bi-fisher section yung mga parang natin. Dagan po doon mga kaisunod po. Maraming na karoon sa mga presko o mga labas sa mga isda na ilang pwede po maprito, matula, mahimo po sa pangyutong inunan o baka po magtatapay sila ay lahat po nga pang kilawan. Dahil kung may incident pa, sa ito po na pong sitwasyon sa Balib. Maarap po pag-uha po sino ang atropinin po nga collector po dahil sa basura din sa Maykubin Public Market. Kini sa tingwa po nga makahimo na dyan po sa kapahil na din sa nangisutang nga merkado. Kaya lagi, unya mong dumapas din po sa magalawang sumanya, gibutlay sa mga taga-sagda na ilang kining kuranon. Kaya para din nagipod mga kasuloy ang upat pa mga sakilanag din hindi nga mahimo po sa parking area. Din po mga dagong behikulo na nagahimo po na sa pagdiskarga o mga produkto. Kaya gilimitahan na po sila po mag-dumapas din hanggang sa kaning specific na oras, nga hantod sa alagid po sila, pwede nga makahimo sa pagdaparada temporarily dili po sa nahisidang portion sa dalan or entrance sa merkado sa Kubon. So kung makahuman na po sila, dapat mahinlo na po ni dili mag-dumaparsin, mahawan o gabi na git kini makahimo po na sa pagresulta sa kaot sa dagan sa trapiko at dinhi sa nahisitan po niya. Yeah. So far, kung ngayon po sa ito mga kaisunan po niya mga vendors, dinhi sa mga merkado, kamulo po sila sa paghihipos po na sila mga baligya din sa may Captain Vicente Rawa Street, na hindi sa pinupod sa may Jarboha, nga na yung mga nag-display ng ginag may mga utanos, hindi sa pinupod sa may kaning Osman niya area ng atong syudad, wala kayo po yung nag-display mag-dumapersin, no? Kaya na naman din yung na-entrance, kaya na naman po din higot na nabot ang mga nag-discarga o mga ice, nag-discarga o mga isa, nag-discarga o mga karne, na po din yung po ng standard system na nag-collecta. At wala po din po ng mga garbage collector mag-dumapersin, mabisan pa man, no? Sa car-risky. Ay lahat po na trabaho karon sa iyo na nag-iwan sa pagbalas mga basura. Almost happy na yun mag dumapersin ang makumanggit ni ang lahat po na pagwahakot kanil na din sa mga hagdanan na portion sa kanil kanilang hagdanan mag dumapersin na sa first na entrance lugar din sa mga Osmania area sa Kugon na public market. Lahat ikan din rin sa mga Osmania Street ng ating syudad. Kini sa mga dumapersin ka hindi ang Diyan Sabot sa Balita o Serbisyo Magdum Radio.
2: Salamat magdaman si Alzado, alas 6:11.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa Jetitox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayong kog tumar. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
5: Jetitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
2: Ang Jetitox Plus Herbal Capsule, usa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian ug puno sa nutrients nga mabalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Wagtang ang mga toxin sa imong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs aron maangkon ang maayong panglawas. Inom matag adlaw og Jetitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jetitox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
5: Jetitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
8: Let's go!
9: With Charmy cottony napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
8: go with the flow.
9: Charmy cottony napkin for heavy flow.
8: Charmy
10: breathable panty liners for everywhere confidence.
11: Iksoon pagpagabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents, ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa Balita ug Serbisyo Magnum Radio.
3: Magnum Morning News.
2: Alas 6:14, para itamagala sa itong mga balita o karon sa itong Magnum National. Gikalipay pag-aaral karon ni House of Committee on Appropriations Chair Mika Swansing nga on track karon ang kamara sa gitagdang timeline para sa pagtuki sa proposed 2027 national budget. Subay sa GNI nga schedule gitapos sa committee hearings kondiin na ang DSWD og Dolly ang katapusang duha kaid siya nga gipaubos sa pagdungog. Gisiguro sab ni Swansing nga dunay budget amendments ang review committee kon na barge sa mga musunod nga adlaw og bukas kini sa publiko.
12: Yes, nasunod po. Ang target po natin September 8, yung committee hearings, and we are definitely on track. DSWD po is the second to the last agency to be heard. Last na po yung DOLE, and we're targeting to finish that by then. Very fluid pa po kasi at the moment, but most definitely, as we committed, there will be a BARCE. All the institutional amendments will be deliberated on. Openly, kita po yan na ating mga kababayan. Live stream po yan, line by line. But as to the date, hindi ko po ma-commit as of now, but definitely there will be a BARCE. So, hindi pa kasi kami nakakapag-convene as an EXCOM,
1: okay.
12: On the part of the Committee on Appropriation. So that's something po that we still have to do.
2: Pamahayag at Tony House Committee on Operations Chair, Mika Swansing.
1: Mag-considera ang mga tipo ng sub-judicial rule nga mga bagong pahayag ni Vice President Sara Duterte nga giyong kontrolado ni President Ferdinand Marcos Jr. ang mga senador Mato di House Prosecutor Bukidnon 2nd District Representative Jonathan Kit Flores nga papagita nga walay pagsalig sa hukmanan o posible paglapas sa mga gabayan na gitakda sa impeachment court ang nasampit nga pahayag sa Vice Presidente.
13: Comments siya about the course of that. It will be a good test siguro na on the sub-judicial rule. Because if you might have noticed, sobrang careful na namin magsalita ngayon as far as answering questions from the press is concerned. No? Kasi ayaw nga namin na ma-violate yung rules. But here we have the Vice President saying she does not trust the court, she does not trust the senators, so she does not trust this and that. No? So sa amin naman, parang siguro, let's be fair also no? In how we treat these things. No? Kasi we've been showing restraint na, no? And the other party is...
1: Ang pabahagaw ni House Prosecutor o Bukidnon 2nd District Representative Jonathan Kit Flores una ni inigibutsog ni VP Sara nga kontrolado ni Marcos sa mga senador, piskal, maghukom o kapulisan samtang daghang abogado nga midepensa kaniya sa pagdaog sa nasampit ka kaso.
14: Marami rin ang nagsabi na na-stress na sila sa impeachment at sa mga kasong kinakaharap ko. Gusto kong ipaabot sa inyong lahat na hindi ninyo kailangang mag-alala at huwag kayong ma-pressure. Hawak man ni Marcos ang mga senador, piskal, huwes at mga pulis. Napakaraming abogado naman ang tumutulong sa akin upang ipaglaban at mapanalo ang mga kasong ito.
1: Ang pabahagaw ni Vice President Sara Duterte.
2: Alas 6:17 ng oras, gibutya garon ni constitutional law expert nga si Attorney Domingo Cayosa nga may desisyon garon sa Senate Impeachment Committee mag-imbitar sa mga constitutional law expert aromatangan o katinawan ng una-una sa mga senador judges. Makatabang usab kini ganto sa mga senador judges nga dili abogado tugod kay pwede sila nga mangutana sa mga eksperto ipatawag o makatabang usab sa pag-eduka sa desisyon subay sa merito sa kaso o dili subay sa pagdapig.
15: Pero maganda yung idea na kumuha sila ng mga expert, constitutional law expert, halimbawa, yung mga dating chief justices. Maganda rin na hindi lang yung isang kaisipan. Yung magkaibang kaisipan, para matalatay both sides of the argument. Ha? So maganda yun na they engage the friends of the court, yung mga experts. Para sa ganun, yung mga hindi abogado sa mga senador, mas lalong matitiwanagan at maaari silang magtanong. Clarificator dun sa mga experts para informed naman at educated naman yung kanilang decision. Hindi na naman yung dahil sa kampi, dun sa kapila o dun sa other side, huwag naman sanang gano'n. Mag-level up naman sana mga senador na regardless of sinong nasasangkot o nasasaktal, their decision should be based on the merit, hindi na naman dun sa kampihan.
2: Pamahayag ito ni Constitutional Law Expert Attorney Domingo Cayosa.
1: Giyaan ko ni Interior Secretary John Vic Limulyaga, flight risk, si kani House Speaker Martin Walda sa pagbato ni ini og abyon, helicopter og bangka nga pwedeng gamiton sa pagsibat. Kini nanot sa gitubang kaso plunder tungod sa namalya sa flood control project. Matrimulya nga hugot ni gibantayan sa mga otoridad sa ospital kung di ina-confine ang kani House Speaker.
16: Dalawa ang kanyang private jet, tatlo ang kanyang helicopter, tatlo ang kanyang yate. So, he is a flight risk. So, gagawin namin ang lahat ahead of time para preemptive ang para ang kanyang containment dito. Ngayon, itatanong nyo tungkol sa doktor. Nag-usap ang doktor ng PNP at doktor ng ni former speaker at nag-agree sila na unstable ang kondisyon. However, every day, pupuntahan po ng PNP doctors ang kanyang hospital room at titignan ng kanyang condition, and as soon as he is fit and able to appear in court, dadalhin na po namin siya. Dalawa ang kanyang private jet, tatlo ang kanyang helicopter, tatlo ang kanyang yate.
1: Apa ba kaya ang GILG Secretary Jim Vic Limulya?
2: Samtang ipasigar mo karo ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga mitaas ang performance sa mga tinunan sa Pilipino sa pagbasa sa mathematics o science subay sa Program for International Student Assessment Confesa. Mato ni Marcos kabarad usap karo papaligon sa gobyerno sa mga programa aro malambo ang kalidad sa edukasyon o mayo ang kaugmaon sa matag batang Pilipino.
17: Kakatanggap lang natin ng napakagandang balita nang galing sa Program for International Student Assessment. Ito po ay ang isang organisasyon na pinag-aaralan kung gaano kaganda o gaano kahirap yung mga educational system sa iba't ibang bansa sa buong mundo. Nabalitaan po natin ngayon-ngayon lang ay ang Pilipinas ay isa sa pinakamaganda ang performance sa pagpapaganda ng educational sector. Ito'y kinuha sa mga score ng ating mga mag-aaral. Tumaas tayo sa lahat ng bagay, sa reading, sa mathematics, sa science. Dahil ilan lang daw ang bansa na natamo ang ganung klaseng improvement na kagaya ng nakikita natin sa ating educational system. Tayo ay isa ulit sa pinakamaraming na ilagay sa reading proficiency, yung marunong magbasa, na kaya at least tawag nila level 2 na marunong magbasa. Nakasulat dito, "The Philippines is among the few education systems improving across all domains."
2: Pamahayag ato ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
1: Magparayo ng filing sa Certificate of Candidacy kung COC para sa 2026 sa Barangay o Sanggunitang Kabataan Election kung BSKE sa September 28 hangtod Oktubre 5 kung wala yung mapalabang balaod sa pag-oktaba sa piliay, mato ni Comelec Chairman George Erwin Garcia. Nga gitakda ang BSKE sa November 2 dugtong niini magparayon ang Comelec sa pagpanganda para sa eleksyon, lakip ang pag-apod-apod sa balota, election paraphernalia ug uban pang kagamitan sa tibuok nasod.
18: As of today, ang batas ay may eleksyon sa November 2. And dahil po may eleksyon sa November 2, ay nasa amin po namang kapangyarihan na kung ano yung mga binili namin, ay ma-deliver na upang maihanda na kaagad. Hindi pwede magtumpik-tumpik. Time is always of the essence. Tatandaan natin, mabuti kung ang delivery ay dyan lang sa tabi-tabi, nandito sa Luzon. E pagka nag-deliver ka na sa bandang Visayas at Mindanao, na barko ang ginagamit na paraan para ma-deliver. Alam niyo naman, hindi naman oras lang. Pag binabarko nyo, araw po yun bago makarating sa mga pier. Magmula sa mga pier, ilalagak pa yan, dadali mo, kinakailang ma-deliver sa iba't ibang bayan. Hindi po ganun kadali. It's a very complicated process. And therefore, yung oras ay dapat mong namamanage namin ng maayos. Sana lang po ang aming pakiusap ay maging maliwanag kaagad ang lahat ng bagay para din po walang agam-agam yung mga magpapailang kandidatura at the same time yung mga incumbent. Kung ano man po yung kanilang gagawing aksyon, kung sakaling matuloy o hindi matuloy ang ating halalan.
1: Apa bahayag ni Comelec Chairman George Erwin Garcia o karon sa tong Magnum Health Alert.
19: Magnum Health Alert!
1: Mukha Kabot sa sentro, 7.29 bilyones pesos ang proposed budget ang igayin para sa operation sa 72 ka-Department of Health Regional Hospitals o guban pang health facilities. Mas taas kini sa 1.30 bilyones pesos kung 1.22% kung itandi sa 105.99 bilyones pesos ubos sa 2026 General Appropriation Act kung gaa o 7.79 bilyon pesos o 7.83% usab nga mas taas sa 99.50 billion pesos nga sugyot sa 2026 National Expenditure Program kun NEP. Matod sa Department of Budget and Management kun DBM nga naguna nga dugang sa budget ang maintenance and other operating expenses kun MOOE para sa libre essential medicines, basic health services o pagpaligon sa kalidad o accessibility sa tertiary care. Tumuusab ni ini nga suportahan ang zero balance billing kung ZBB aron maminusan ang gasto sa mga kolbikadong pasyente sa ospital samtang 74.45 billion pesos ang igahin para sa PhilHealth o 25.39 billion pesos usab ang para sa National Health Workforce Support System aron paligunon deployment sa mga doktor, nurse o guban pang health professionals.
2: O karon sa tumagda bitu national sa United Kingdom, formal na ang gi-anunsyo karon ni United Kingdom Foreign Minister Ed Miliband ang pagpahamtang og silot sanction batok sa mga illegal Israeli settlement nga kontrolado sa West Bank. Matod ni Miliband nga magpatuman siya kung ang Britanya og usa ka import ban o gidili nga pagsulod sa mga produkto gikan sa mga Israeli settlements. Gawas dinhi, maganay usab ang gobyerno sa usa ka komprehensibong rehimen sa mga sanction sa pagdumili sa paghatag sa ayudang pinansyal, serbisyo sa konstruksyon o man pang suportang commercial para sa nasangpit niya komunidad. Tumong nini sa bagong palisiya sa London nga proteksyonan ang pasilidad sa two-state solution. Nunod sa nagkagrabing kagubot karon batok sa mga Palestinian. Dugto nini, may aniusap sa pagsaway gikan sa gobyerno sa Israel ang nasangpit niya desisyon.
1: Sa Estados Unidos, gianunsyo sa U.S. Treasury ang bagong sanctions sa 26 ka mga entities. Lakip niini ang 27 ka Iranian Airlines tungod sa pagsuporta sa aviation sector sa Iran. Matod sa U.S. Treasury nga gigamit sa gobyerno sa Iran ang aviation sector para sa pagpadala sa mga armas, sundalo o mga ilegal nga kargamento. Gituman lang sa Estados Unidos ang gipasalig nga magbaton sa dili maayong kapalaran ang kumpanya nga musuporta sa gobyerno sa Iran. Sa nagibot siya ng Treasury Secretary Scott Bessent nga unta magsilbi kining leksyon sa pilaka airline nga suportado ang sayop nga tinguha sa gobyerno sa Iran.
2: O karon sa tumagdong business, gibot niya karon sa Federation of Free Farmers kon FFF nga dili limitado ang epekto sa strong El Nino nga masinatian sunod bulan nga malugtad kini Pebrero sa tuig 2027 sa lokal nga produksyon sa Humay. Tuod dinhi, madamay pa ang uban usab nga nasod nga tinubdan sa pag-angkat sa bugas sa Pilipinas. Matod ni Leonardo Montemayor, presidente sa grupo nga biservan og bastante ang supply karon sa bugas apan posible magresulta sa pagtaas sa presyo sa bahad sa epekto sa hulaw.
19: Hindi lang nakabase sa ngayon, pero kung anong nakikita nilang mangyayari in the next few months. So kung maramdaman nila kunyari sa Vietnam na mukhang may tama rin yung El Nino sa kanila, medyo baka sasabihin nila huwag tayo mag-export ng marami, mag-reserve tayo para sa sarili natin. So that will create parang hindi naman shortage, pero liliit yung available stock sa international market. Mag-aagawan yung mga bansa, lalo na yung mga maapektuhan din ng El Nino, tataas ang presyo niyan.
2: Pamahayag kanto ni FFF President Leonardo Montemayor. Samta sa 46 weight, ang usang kasdan na 8 karoon, 600 pesos by 69 centavos. Karadyon dalaw, 45 pesos, 38 centavos, sa kundalaw, 7 pesos, 29 centavos, talen dalar. 45 pesos, 24 centavos. Tawang dalaw, 1 pesos, 29 centavos, Korean won. 4 centavos, euro, 62, 72 pesos, o 78 centavos. Samtang sa gira sa Iran tungod sa parehong kagubot sa tunga-tunga silakan ang samtang ang presyo karon sa Dubai crude oil na sa usa ka sa US dollar per barrel kini bisaka sa 0.40% kun tari kini daan ang presyo nga 98.60 US dollar per barrel.
1: O karon sa tong Magnum Entertainment. Walay kabutngat sa kalipay ni aktres Bianca Umali sa katumanan siyang pagandoy sa pagbuhat og pelikula ubos sa Star Cinema sulod siya ang ika-17 ka tuig sa industriya sa showbiz. Kauban si Bianca kung kauban ni Bianca sa pelikula sila Joshua Garcia o Julia Barreto sa Always Yours, Never Mind. Gibati ni Bianca ang excitement o nervous nga bagong hagit sa nasangpit nga movie samtang wala una naghatag og detalye ang aktres siyang karakter nga ato sa kinabuhi nila Joshua o Julia sa pelikula.
20: When I got the initial offer, yung heartbeat ko talaga bumilis na eh. To be given this opportunity to work with Star Cinema, to work with direct Kathy Garcia Sampana is one of my dream projects that I have in my bucket list. It's also been a long time since I last saw myself on the big show. For this to be, I guess, a comeback project for me in cinemas, excited ako sobra. I would describe Gaia as a form of love, but Gaia is the love who chooses you. Okay. I'll leave it at that.
1: Ang pahayag ni actress Bianca Umali.
2: O karon sa Tumagno Sports, napanangat na sa Office of the President ang pag-apila nila Coach Tab Waldwin o Ateneo Manila University kalabo sa 4.9 million pesos ng multa tungod sa employment without a valid alien employment permit kon AEP. Mato ni Dolly Secretary Francis Torrentino nga solidarily liable sila Baldwin o Ateneo nga ipahamtang sa multa human masuta nga nagtrabaho ang American coach nga walay valid AEP.
21: Solidarily liable ang Ateneo de Manila University. Pagkatapos po noon, meron pong period to appeal. Noong August 20 po ay nag-file ng appeal ang Ateneo at si Coach Baldwin at nakareceive po kami ng order. Nag-file po sila ng appeal sa Office of the President. Nakareceive po kami ng order directing Dole to forward the case folder within 10 days and submit any comment if any. So sa ngayon po, yan po ay nasa Office of the President na at hindi pa ho nagbabayad ng 4.9 million si Coach Baldwin at ang Ateneo. Pumasok po si Coach Baldwin dito sa pagkakaalam ko ay hindi kaagad siya dokumentado. Subalit, siya ay naging dokumentado nung ma-issuehan ng mga kaukulang visa rin ng Bureau of Immigration at ang dito sa aming pagdinig, ang pinalalabas nila, siya ay hindi empleyado ng Ateneo.
2: Pamahayag ni Dolly, Secretary Francis Torrentino. Inyo nabati atong Magno Morning News, sugal sa itong Headline Review. Sa tabagdam lokal, sa kalalaking gingong PWD patay o mangiluba sa iyang silingan sa Zone 5 Upper Dinog, Barangay Bogori, Syudad, Magnum National House Committee on Appropriations Chair Mika Swansing gikalipay nga on track ang kamara sa timeline para sa pagtuki sa proposed 2027 national budget. Magamit yung national UK gianonsyo ababang tamog silot sanction batok sa mga illegal Israeli settlement nga kontrolado sa West Bank. Magnum Business Federal na Confederation of Free Farmers mibuti ang katilimit tado ang epekto sa strong El Nino sa lokal nga produksyon sa Humay. Magdam Entertainment Bianca Umali, magkauban sila Joshua Garcia o Julia Barrieto sa usa ka pelikula. Magnus Sports pag-apila sa 4.9 million pesos nga multa ni Coach Tabalwedo Ateneo di Manila University tungod sa walay valid AEP na parangat na sa botan sa presidente. Hangturugma, alang sa itong Magno Morning News, kini si Magno for Sid Blanca.
1: O Magnum Jane Luna.
2: Sa usa ka gawas ng katilimang katawa labing gabahanan, maglamang barugado kung sa katawa na matuman sa balita o servisyo. Magnum Radio.
3: Inyong nabati ang Magnum Morning News. Hangturugma, dinhi lamang sa balita o servisyo, Magnum Radio.
2: Alas 6:32.
3: Oras, atud kaninyo sa DTX 500.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, at may kabutangan.
0: Bugas-bugas, akong katul-katul, i-DTX 500 na. DTX 500, aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayo sa bugas-bugas, akong katul-katul. DTX 500, mabalik sa pinakadul ng butik sa inyong lugar. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor Sampilar Capiz, wala giluyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilti sa lawas, mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
3: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
4: EQ Pants. From day one to toddler, i-continue mo.
5: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3. Bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
6: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Mapalit sa mga butika.
8: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
9: Mayong adlaw mga pinanggan na mga taga-Paminaw. Welcome na sa Health and Wellness Program. Ngayon sa inyo ha, gikan sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines, the science of a healthier life.
6: Life Extension Vitamin D3.
10: Hi, I'm Dr. Suzette C., a medical practitioner, and I highly recommend vitamin D3 to my patients. One of the brands that I trusted most is Life Extension Vitamin D3 because of its purity, potency, and the best quality. Life Extension Vitamin D3 is a potent, concentrated, and standalone vitamin D3 hormone. In fact, Life Extension Vitamin D3 was the actual vitamin D3 product used in several clinical trials. And with Life Extension Vitamin D3, you can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., which is the Life Extension Foundation. Life Extension Vitamin D3.
6: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Karong adlaw, storya nato ang kaning stroke ug unsa na may siyang role aning Life Extension Vitamin D3 sa inyong aning kondisyon na. Punsa man di ay ning stroke, kini usa ka medical emergency. Kini na'y duha ka klase, kanang ischemic o hemorrhagic. Ischemic stroke, kani ang pinaka-common nga type. Kani siya actually ga-cause ni siyang blood clot nga gabara ni siya sa blood vessel sa utok sa tao. Ang kaning hemorrhagic stroke man sad is the last common type of stroke. Kani na sad mahitabo kung ang blood vessels musira o mag-cause na og bleeding sa utok. Naayo sa ka case-to-case study nga gihimo sa Cairo University Hospital sa tung October to December 2017. Ang resulta, gapakita jud nga ang stroke patients na imubo nga vitamin D serum levels kung ikumpara nimo sa healthy subjects. Kung mubo di ay ang vitamin D levels sa dugo sa usa ka tawo, dako ang posibilidad sa risgo maka-experience og stroke ang usa ka tawo.
6: Life Extension Vitamin D3.
11: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
6: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: That is the reason why padayon ming agdahon mo nga importante nga regular mo inom og Life Extension Vitamin D3 supplement para ni sa inyong kaayuhan og para sad maprotektahan sa posible nga magka-stroke. Kung vitamin D3 ang isgutan, syempre maujud ni atong nire-recommend. Tungod kampante mi ani nga dili kami mauwawan sa inyo ha tungod kaning Life Extension Vitamin D3 supplement kay naay kredibilidad, tinuod nga trusted, tested and proven uga mismo mga medical doctors gi-recommend sad ni ang Life Extension Vitamin D3. Usa ka kalidad, potent ug labi nga concentrated nga vitamin D3, uga himo ni siya sa prestigious company sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Mga igala, mao na sad ni atong natun-an karong adlaw. Thank you very much ninyo mga suki namong on air. Always remember, ang kakuha ng vitamin D level sa atong dugo gapataas sa risgo magka-stroke. Dapat mo inom na adlaw-adlaw og Life Extension Vitamin D3.
7: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labi nga diri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka-Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga naitatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 soft gel ang mapalit sa mga butika.
12: Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
9: Importante nga pahibalo, siguraduhon nga naitatak na LE ang kada soft gel kung magpalit sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Mag-andam gyud sa peke.
7: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
13: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og minidam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
14: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
13: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitagtarong nga operator. Kung madaot, maglabad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labad sa ulo.
14: Wise jud ka, Mari.
13: Ako na good ni, pre. Asa man maayo magrent, pre?
14: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new og ang renta barato.
15: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro Corporation.
16: Mensahe alang sa maayong panglawas.
17: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
16: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
18: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule usa ka natural detoxifier, tigwagtang sa toxin sa lamas. Usa ka natural remedy, tigwagtang sa mabalatian. Puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Wagtang ang toxin sa mong lamas na mahinungdan sa mong balatian. Liguna ang imong vital organs. Aro makaangkon may palawas, inuma tag-adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
16: Mensahe alang sa maayong panglawas.
19: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed with having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
16: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
20: Let's go!
21: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
20: go with the flow.
21: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
22: Charmy breathable panty liners for everywhere confidence.
23: Ang Xavier University, Ateneo de Cagayan Alumni Association Incorporated. Ubos sa pamunuan ni President ug former 3-term City Councilor George Guking, garbo mipadala og labing daghan nga delegasyon sa World Union of Jesuit Alumni 2026 Congress. Sa Yogyakarta, Indonesia, kinigisalmutan sa mga delegasyon gikan sa 36 ka mga nasod. Daghang salamat sa kanunay nga pagsalig og suporta Cagayanons. Mabuhay Cagayan de Oro!

0: Plus, Uno Plus, the kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon, mga igan!
1: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-Rest Adult Diapers na adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa Rest Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka, mapalit sa nagunang tindahan sa dakbayan o tibuok nasod.
2: Rest, alagang panatag with Rest Adult Diapers.
3: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain ba ka? Ayaw na pagantos. Ania na ang iBerry.
4: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
5: Bili, di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adlaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan akong pananaw, yabi maigmata sa buntan.
6: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
7: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
8: Nang inahanglan ka ba og materials para sa imong balay, opisina, tungaan, o bisan unsang construction materials? Bisita sa Oro King MSEP Trading Incorporated. Sila kumpleto sa construction hardware, electrical, coco lumber, sand and gravel, painting materials, ug daghan pang uban. Naimutang sila sa 1222nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Ug aduna pud sila ay Brian sa Carmen, ang Oro Real Marketing. Tawag sa 857-1385. Oro King MSEP Trading Incorporated. Ang tubag sa imong construction needs.
9: Pirmi ka pangihi,
10: hanap ka pananaw,
9: ug pagpaminod sa mga tin.
10: Basin aduna kay diabetes.
9: Mag-DTX 500.
10: Epektibo sa pagpamubo
9: sa blood sugar levels.
10: Di kaya ang diabetes.
9: Mag-DTX 500.
10: Karundayon.
11: Mabalik sa pinakadulong nga butika sa inyong lugar.
9: DTX 500. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra. Pwemi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
9: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
11: Mabasa ka butika.
13: DTX 500 mo itubag sa diabetes. Kundiin, kini makapaubos sa blood sugar, mulimpyo sa dugo ug mapalig-on sa mga ugat sa lawas. Ang DTX 500 kalikayan ang paghahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkagwa sa imong mga kidneys ug paghubag sa imong atay. Kay sa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimud sa usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163.
14: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
15: Oras, alas 6:44.
16: Oras, hatud ka nato ni Kagawad Alan Magsayo sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro.
17: Magnum 45. Hanay sa labas ug dagunang mga balita, paghinabi sa tinubdan ug mga hingtungdan, pagpabati sa mga nagkadaiyang baruganan, pagbatbat nga way gipihig ug way ginapigan, aron mopatigbabaw ang kamatuoran ug kaangayan. Magnum 45.
15: Anong uluhan sa itong Magnum 45 tinubdan sa tinuod nga balita batok sa fake news? Sa Magnum Local Pipila ka legal o political analyst, may kagaling mga opinion kung pinagyod ang ginaghanon sa mga senador nga ngay mo konbikto kang BP Sara Duterte. City Fire Marshal, Fire Superintendent Renante Lorono o Gunsial Eric Salcido, may tubag kalabot sa panawagan sa COWD nga sa suba na lang magkuha og tubig kung dili sunog ang rason, labi na kung mas mugrabi pa ang kainit sa panahon. Sa Tumagdum National Planong Pag-imbitar o mga eksperto sa impeachment court aron iskutan ang hustong voting threshold sa impeachment trial suportado sa House Prosecution Team. Sa Tumagdum International Oil Facility sa Saudi Arabia, gipaulunan og missiles o drones sa militanteng Houthi. Sa Magnum Business, Malacanang misiguro nga dunay igong kita ang gobyerno aron mabayaran ang mga utang sa Pilipinas. Sa Magnum Sports, Dwight Ramos mapasalamaton sa suporta sa mga Pinoy sa ilang team sa Japan alang sa B-League Manila Games 2026.
17: Magnum 45.
15: Sa ato Magnum Opinion karunuban sa Balita Opinion, sa padayong pagpamugos ni VP Sara Duterte, nagyaras siya sa PNP sukad pa niya itong 2023, gitawag na siyang paning sa DLG si Kitawi. Mato na si Kitawi, John B. Cremulia, naghambin karon og paranoia si BP Sara. Ang paranoia, kaimtang sa pangutok sa tao, nga nawad ang nagpagsalig kang bisan kinsa. Wala noon magpasabot nga nabuang na. Pero, para sa uban, hapit na.
18: Hindi ko lang sa nagagali yung paranoia niya eh. Praning eh. Kasi nung Friday na hapon, nabas yung warrant, nag-usap na ang chief security niya at saka ang CIDG chief namin. Mm-hmm. Yung chief niyang security niya is a major or colonel in the Navy. So nagsabi na, dadalhin namin si Vice President dyan. Pwede ba siyang ikulong? Pwede ba siyang i-handcuff? Pwede ba siyang pakitang natutulog sa likod ng rehas? Nagtataka naman kami, bakit napaka-high drama ang gusto nila when a simple appearance in court would have done? Diba? Pwede naman yun eh. So nakita namin yung angulo, gagamitin nila sa politika to, eh, hindi kami pumayag. Sabi, pinakita namin, may aircon na kwarto dito, kung gusto niya matulog dito, pwede siyang yung conference room doon, maganda ang banyo.
15: Sa Malacanang, ang pasangil ni VP Sara Duterte, nga mismo ang presidente, may daw tang tingwa sa kinabuhi, o di lang ang PNP, si Palace Press Officer, o PCO Undersecretary Claire Castro, hugot nga ni Makagnini.
19: Tungkol sa sinasabing atake, pag-atake ni Pangulo Marcos Jr. sa kanya, personal, 2024 pa, hindi po ito nabanggit ni Numan or nabanggit man lang niya nung panahon na sinasabing siya ay inaatake noong 2024 pa. Wala rin po siya nabanggit patungkol sa sinasabing threats way back 2023. Ngayon lang po ito nagsulputan, kung papansinin niyo po, nung na-question na siya dahil siya mismo nagbanta sa buhay ng Pangulo, ni First Lady at ng dating Speaker. Hindi makakaila na siya mismo ay nagpatunay na siya ay may kakilalang isang hitman. At ito'y nakausap na niya at nagkaroon sila ng pagkakasundo. At itong kasunduan nito ay consummated na. Kumbaga nabuo na, completed. So, pinapasinungalingan po natin ang pagbibintang na ito ng Vice Presidente. Wala po itong anumang ebidensya at walang anumang records na maipapakita ito. Lahat po, hindi lang ang Vice Presidente, lahat po ng mga kababayan natin ay binibigyan proteksyon ng pamahalaan. Nung atin po nakausap mismo si General Natates at kahit man po ang NBI Director Melvin Matibag ay nagsabi na wala po silang anumang record na sinasabing pagbabanta sa buhay ng Vice President. Hindi natin masisisi na kampihan ang sarili niyang kapatid dahil maraming mga kababayan natin ang naniniwala na dapat tayong maniwala sa pagprotekta ng ating mga kapulisan at ng mga ahensyang nagbibigay ng proteksyon. So, muli, gusto nating ipaunawa sa lahat na ang PNP, ang kapulisan at ang mga nagbibigay ng proteksyon sa ating mga kababayan ay tuloy-tuloy po ang pagbibigay ng mga aksyon para kayo po ay manatiling secured at safe at protected. So, wala pong pinanggagalingan ang anumang sinasabi ng Vice Presidente at ng kanyang kapatid.
15: Dumduman nga una nang gibalik-balik ni VP Sara Duterte nga giaras gayud siya sa PNP ug mismo sa kagamanang Marcos. Ni Marcos nga kabanunta niya kaniadto sa lang politika pero nahimo nang kaaway niya karong panahuna.
20: Naririnig ng taong bayan kung gaano kagarapal ang gobyerno natin ngayon. Nanghara sa bahay namin, nanghara sa akin simula ng 2023, sinosurveillance ako, sinusundan ako. Hanggang ngayon, pupunta lang ako ng court, nandito pa rin sila. Si ano ba talaga ang gusto naggawin ng administrasyon na ito sa akin?
15: Igsoon tingog ug pagpakabana, i-comment o i-message sa mga opinion o ba ng pag-like, pag-follow, pag-share sa among FB page Magnum Live. Oras, alas 6:50. Mga eksyon, kumusta may buntag? Kini si Magnum June Albino.
21: O Magnum Aileen, ako rin.
15: Karong adlaw, Miyerkules, September 9, tuig 2026.
22: Magnum Red Alert, alerto sa balita, alerto sa serbisyo.
15: Di lang tangay alerto sa serbisyo, alerto sa balita, but kinanglang alerto sabda sa panahon tungod kay nagkagrabe ang kainit sa adlaw karong panahon. Una ang mga aksyon na report gikan sa gawas, pinagi sa atong kauban sa balita o serbisyo ano si Magnum 120 Angie Alzado.
0: sa Magnum Juno Live, kita karon din sa may Pamenta Boulevard, corner po din sa Tulay, sa JR Burhani, atong siya na rin. Kung patabok po din sa may Carmen, mula po din ang dalan nga Maxon New Street, ng atong dock bayan. Hindi mo parang na Magnum Juno, makita mo sa atwa po din po, nga likuran nga bahin po no, ang din eh, wapo man din ang function yun nga, kanig yung nakastop and go, Magnum Juno, ang atwa po traffic light, puro sa atong matikdan, kaya puro sa may kaling amber, kaling color yellow, Magnum Juno. So, muna yung makita ko ron, naglumba lang no, kung kinsay makauna o kapabor, nga makalabang, ikan din hilo ba sa JR Burhan, nga tulay, palisod din sa may Maxonier, puro po din pong gikan sa may kaling Pamenta Boulevard, nga muli ko po, paingon din hapo ga sa JR Burhan po nga tulay. So, din yung Magnum Juno, kaya intersection magin po na, exact po na to, nga na yung mga pagkalukong gamay kadiyot sa dagol sa trapiko, ilapinani nito yung mga oras. Ah, pero, basing unya, ipaulog ako niya ang nahisila ng traffic light, nga bugana na po ang stop o ang go po Magnum Juno. Siguro ma, kaning regulator ito din. Stop rin po mga biyahero nga miagi karon din hi sa JR Burhan nga tulay. Ang din po sa may Pamenta Boulevard, yan din po nga mga anaan sa may Maxon Hill po kaya cross magito ni ang nahinsidahan nga dalan. Dahil sa ito po nga pagunito yung Magnum Juno din hi sa ito po nga pagkosyo, mo po tayo yung mga nakita po no, nga mga violators, hindi po mga panahon na, like, kanawala ng suhut yung mga helmet, no, naglawas lang, so pagkosyo po pagpadagan, medyo naman yun po ipag, hinano po siguro po niya, tuwa po mga driver, karoon no, kay, nagahimo man po doon sila, sa paghinay-hinay po, sa pagpadagan sa mga sakinan, hinigabot po din sa intersection, or dumila din sa may traffic light, na portion po din sa Pamenta Boulevard corner JR Burhan Bridge ning atong siyudad. Sa iskitanan po Magnum Juno sa itong sitwasyon karon sa panahon na medyo landong-landong pa no, na yung mga oras mapuman po ta, sa ipot po sa Kabutagon o kayo po yung kanangan pagkakit kayo po nung atinag sa adlaw din karon sa ito ang nahimutangan. Then kung ato pong lantaan Magnum Juno medyo digid siya at isang buwan na din siya tinaw po na itong kalangitan ko rin yung mga pagpanagom at kilong-kilong paghihapon yung mga oras ha. Kung muling ito din sa kanina pa bukit lugar po Magnum Juno nga bahin. Dahil kung din po siya, paingon po na itong direction pa, ingon din sa sentro sa Carmen Public Market at paingon dito sa may COC, makita na nga na bluish pero nagyapon po yung mga portion Magnum Juno nga brownish ang atuwa po rin po nga kalangitan. Kanina taliwala po man nga naanap ko nung sa alas 5.54 ang tak na sa Kabuntagol. So sa itong makaisunan ko rin, kita ganito po Magnum Juno nag-masa sa kayo. Naapo yung mga kaning stability na nga, o kaya po nyo sa efekto sa kaning pong tuwa pong haze ko rin, na mga pag-ubo, mga pag-sipo, no, mag-kaning haras at tutunlan, pakit nga po nyo sa mga simptoma sa hirin po sa tuwa po rin pong DOH.

0: mahina po kaginot kaya lagi naglumba naman po ni kaya lo po magkita ka itong traffic light ang nagyasiga nini pong mga oras gikan din eh sa may
1: Angie, ikaw saan ako maglumanji? Anak ka palandong karon, di lang ang haze, but tungod kayo doon ay medyo ginagmayang dagom-dagom.
0: Yes, Manong June, karang okay. Makita niyo mo karon sa itong langit. Mapot na itong na-observeran, nga gawas niyo sa kanang medyo brownish. Napoy ka niya, kwantot Manong June, na makita na itong anilpis ng mga pagpanagun. Di, kanang cloudy siya magdumdum sa unahan, gani. So, pa na itong makita karon sa itong kalangitan, di po sa ito po nga magdumdum.
1: Cloudy siya, not because of the haze. Kaya pantag haze gani magdumdum, considering smoke daw na, so smoky. Tama ba?
0: Oo, wala ako din dyan. Dahil na, dili man sa ako.
1: Cloudy siya karoon, cloudy.
0: Dili siya linaw, no? Nakita okay. Na to sa tuwang nagagumlay, inanaan nga sitwasyon. Pero di man yun kayo baga, Manong June. Ito okay. Naman, dati nun yan, no? Nagbalik na po ni kayo. Dito po, sa atin po nga na matigda, no? Dito pa sa lugar sa may east nga bahin. Siga naman kayo po ng adlaw dito nga part. Pero dili sa itong kamutungan, wala pa na abot din sa dandang sa adlaw, Manong June, ng ato pong lukasan. Dili sa may dalang, sa Bamenta, sa Jaguarhang Kaling Avenue o sa Maxonio Street karo nga sa Takmaa. Lagi ka nilis na yung kabalit sa Magdum Ramon Balaba, kinis Magdum 120 and si Alcado sa Panitaong Serpisyo Magdum Radio.
1: Ang ay ninyong kamamating paminaw, naman mo yung mga gadgets niya, matagbuntag, tanawin ninyo sa atong IPPS Magdum Live kay ang actual nga kemtang sa panahon, real time gina, Magnum ID, no? Makita nila sa atong sa atong IPPS Magnum Live, matagbuntag na among iulagway nga na kaninyo, para nga kamong nasa inyong mga panimay, labi na og sirado ninyong panimalay, di ninyo makita direkta ang unsa kemtang sa gawas, makita ninyo pinagi sa inyong tagsatag sa mga gadgets, pinagi sa atong IPPS Magnum Live. Magnum ID, ang kemtang sa kining air quality karon naman tay regular sub monitoring sa kining air quality index AQI ala tagbuntag usay kahimtang ba.
2: Yes, Magnum June, base kini gihapon sa EMB DNR kon EMB Environmental Management Bureau Region 10 ang Iligan City nagtala karon sa 80 karong mga orasa alas 6 87 PM 2.5 air quality index kon fair lang ni siya Magnum June ug sa Taguan Station na dunay 94 PM 2.5 AQI fair gihapon sa Iligan City dunay silay 109 PM 2.5 air quality index nga unhealthy for sensitive groups.
1: Mm-hmm. What about Kaginero?
2: 87 Magnum June.
1: 87,
2: fair.
1: So fair.
2: Yes,
1: meaning, dili ang ay kabalakan.
2: Yes, oo.
1: But di gapon na magkumpiyansa. Kaya si Mukalit nag-usap.
2: Kana, okay. Matag karoon unya, gausap-usap. Ano ba ang panahon? Labi na ka ng haze karoon Magnum June.
1: Okay. Sa matagbuntag mga aksyon, makawa na to ang pag-asa. Niya karoon, pinagi kang pag-asa weather forecaster, Kevin Cadiz. Kevin, may buntag. Kevin, may buntag.
3: May buntag, sir. May buntag sa itong mga suking tagpaminaw. At sa tuwing ganihaw, ang ating observeran ng low pressure area gawas o sulod sa itong Philippine Area of Sensibility. Samtang diri sa tibok ng ganaw, makasin natin at sa malagsang pagdagom at sa pangroon ng kalangitan, inubalan sa patak-patak ng pagulan, kilat o pagdarugod. Tungod na sa localized thunderstorm. Huwag natayhinay nga ito sa sarangan nga hangin magugikan sa bagat nga ito sa bagat ang kasagpang direksyon huwag ang karigatan hatay nga ito sa sarangan ang pagbalod. Ang temperatura sa tandakbayan magugikan sa 26 degrees Celsius sa dulong sa 34 degrees Celsius. At ang heat index sa Misamis Oriental posibleng umabot sa 40 degrees Celsius. At ang adlaw ni Siglat na niyong 533 sa buntag o masalo po niyong 546 sa hapon. At ang Philippine Standard Time, 6:59 a.m. Magkana ang balita panahon. Di ka nilis sa DST Pagasa. Yung si Kevin Sadi. Salamat.
1: Kevin, medyo napapaglang ko. Pag may temperature karon expected to be, on sa ganito, palihog?
3: 36 to 34, sir.
1: 26 to 34?
3: Yes, sir.
1: Okay. O niya, dayon ang heat index, pila to?
3: 40 degrees, sir.
1: 40 degrees. Expected nga mabot ang 40 degrees karong adlaw.
3: Yes, sir.
1: Pero pamuyentang expected nga hayan mo abot niya ng maungag level, mahibo pa nga di mo abot niya na.
3: Yes, sir.
1: Okay.
3: Walang atong forecast karon nga.
1: Forecast mani. Pamuyentang forecast gani, di panigin mo yung actual magdumailin, na.
3: Yes,
1: pero mahibo na pag... ano sana mahibo na to? Tuon nga, niabot yung 40 degrees Celsius ang heat index. Sa saan nang atak na mahibaw na to na kining

0: Kevin?
1: Bay, ano sir, usually, mga udto na or hapon, depende kung may mga pag-ulan, o sa'yo mong ubos, kung may ulan. Kung cloudy po, o sa'yo mas muinit, yung mataas ang humidity.
0: Okay.
1: Ano sir, dagang siya mga bagtayan po.
0: Okay. Kevin, salamat kayo.
1: Salamat sir.
0: Inyo naman mga aksyon si Pagdasa Weather Forecaster, Kevin Cadiz.
2: Magnum Red Alert! Alerto sa balita! Alerto sa serbisyo!
0: May narita mga aksyon karubuntaga si Attorney Greg Palyugna. Kinsa maoy presidente sa IBP, Miss or Chapter. Kaya doon na sabi siya panlantaw, kanabuhin na siya mag-isikutana matungon sa threshold. Or pamitag threshold, mura og diha ta magkasumikan. Basihan na nato og kung sa unsang gidaghanon sa mga senador sa impeachment court, mga senator judges, nga mao'y mo convicto o makapakonvicto sa atong vice presidente sa impeachment ngayong itubang karong parahuna. Kay nag-iunagyo ko na ang matang balaod nga 16 or 2/3, 16. Kung 2/3 sa 24 kama senador, 2/3 sa tanang
3: Membro
0: sa Senado ang makapakonvicto. Sa Vice President Ibot, pasabot kinanglan nga makakuha og 16 kamang senador
3: para
0: makonvicto ang Vice President.
3: Oo.
0: Unya sa Vice President sab, 8. Kaya umintag 2/3, but pasabot ang 1/3 na iya mismo sa acquittal. Meaning iya mismo sa Vice President. Doon ay opinion kalabot ini ang Presidente sa IBP Mr. Chapter niya si Attorney Greg Palyugna. Attorney Sir, mayong buntag.
4: Magnum June, mayong buntag. O Magnum Aileen, mayong buntag.
0: Mayong buntag.
4: Sa automatic paminaw, mayong buntag sa tanan.
0: Mayong buntag, Sir. Sir, kining una, o sa mga probinsyo niya sa tumatakang balaod, na nag-ingon nga kung ugaling ang presidente dapat o ang impeachable official, impeachable officer, angay i-impeach, i-convicto sa impeachment ngayong gitumang, kinanglan nga mauni ang ginaghanon sa mga senator judges ang lugar mumoto for his her conviction kining attorney. Palihug na, sir.
4: Yes, ang Article 11, Section 2, Paragraph 6 sa atong Constitution, Magnum June, nag-ingon nga taas man siya, pero ang portion ni niniingon, no person shall be convicted without the concurrence of 2/3 of all the members of the Senate. So, kini nga provision, ang iyang ginasulti nga dili kung pila ang necessary nga vote para ma-acquit, no, ang impeachable officer. Ang gibutang diri, pila at kaboto ang necessary aron ma-convict. Sa ato pa, ang atong angay tanahon lang, pila ba kabuok ang niingon nga yes, convicted ang impeachable officer after trial. So, ingon ang constitution nato, 2/3 kuno of all the members of Senate. So, basing on this magnum june, ang atong conclusion is, out of the all members, 24 members of Senate, adunay 16 kabuok na kinanglan mo ingon convicted. Now, what happens to the other 8? Ang other 8, whether niingon siya acquitted or ni-absent ba siya during the voting for conviction or tuwa ba siya sa hospital, dili mo matter. Kaya ang atong ihapon, ang katumang naa og niingon nga i-convict nato ang impeachable officer nga ginatry.
0: Unsa ganito nga section, attorney, sa Article 11?
4: Section 2, paragraph 6. Sorry. Section 3, paragraph 6.
0: Paragraph 6.
4: Article 11.
0: Article Section 3. Section 3. Section 3. Paragraph 6. Yes. Okay. The paragraph 6. The Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. Section 6 mo to, attorney, di ba?
4: Yeah, paragraph 6. Nasa katapusang sentence sa number 6, Magnum John.
0: Section 3, paragraph 6. Umana akong gilakbitan. The Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. when sitting for that purpose, the senator shall be on oath or affirmation. When the president of the Philippines is on trial, the chief justice of the Supreme Court shall preside, but shall not vote. No person shall be convicted without the concurrence of 2/3 of all the members of the Senate. So niya again, magdumailin, no? Section 3, paragraph 6. Labi na kinigingan nga, no person shall be convicted without the concurrence of 2/3 of all the members of the Senate. So, paki-expound ko na, attorney. So, kung atong sabto ni, nagpasaboti nga, pagmintag all the members of the Senate, nagpasabot na ba na nga bisan pa og suspendido, bisan pa og nagtago-tago, guban pa nga mga rason, wa niya, wa magkapil sa voting, counted gapon sila, attorney?
4: As long as considered pa sila as members of the Senate magnum June, atong position niya na is this should still be counted kung pila ang all members of the Senate, no? So, nganong makaingon man ta niini, adunay other provision sa atong constitution nga nag-ihap gihapon, no, kung pila. For example, ang quorum. Ang quorum, nag-ingon lang ang constitution nga majority of each house shall constitute quorum. Wala siya niingon nga a majority of all members of each house. Usa, ang quorum, according sa katong mga decision sa Supreme Court before, pwede mo gamay ang number. Say, wala man niingon nga all members of the Senate or all members of the House of Representatives. So katong Abilino versus Cuenco, although medyo pato siya controversial kung jurisprudence magito or kuan lang, opinion lang, dili maoy basihan sa decision. Pero ang gigamit sa Supreme Court dito is niingon manggod nga majority of each house. Apan kining constitutional provision on conviction sa impeachment cases, klaro kaayo nga niingon a majority of all members of the Senate. So kung wala lang ka natangtang, dili pa ka maibot as counted sa all members of the Senate. Na kung nai resign na ay natangtang nga senador, kana manaog ang numero kung 23 na lang ang nabilin. For example, natangtang si Senador Angara kay nahimong DepEd Secretary. So at that time, there were only 23 members of the Senate na lang ang nabilin. So pwede ka na siyang argument nga natangtangan naman og isa. So, pero kung as long as, for example, na-preso lang siya kay doon na siya ay kaso nga ongoing pero di pa siya convictado with finality, dili pa na siya ibot isip membro sa Senado. Sa ato pa, appeal good sila sa IHAP.
0: One time na ay pro-impeachment ni, o dili man pro-impeachment, but usa ka analyst na yun siyang, anong mangyari kung sakali isang senador nakasakay ng aeroplano, na crash yung aeroplano, patay siya. Paano siya maging kasama pa sa all members of the Senate considering patay na siya? Diba? Mara yung lugar mga istorya. Pero nasabtasam na ako nga kung patay na siya, di na siya counted as member of the Senate. O kaya di naman siya counted, ang basihan na naman, ang actual na nga considered members of the Senate. Kini nga attorney, katong 23 na lang.
4: Mauna atong panantaw, mag-usual, no? Kay ingon man all members.
0: All members.
4: Kung atay ka, di ka yun member sa Senado, di ka man pag-ihap.
0: So ang actual nga considered all members of the Senate, considering panalita, na usang nga na matay, di na, of course, kay patay na, di na siya membro, ang considered all members of the Senate, ang actual nga ginaganon, kining 23. Attorney?
4: Yes.
0: Pero sir, nasuin nga, paano naman na i-consider dato nga i-appeal sila ihap nga waman sila makapil sa voting to ang usa suspendido di makapil sa voting kay suspendido aduham gani na duha ang usa nagtago-tago pang karong panauna nga di ito gyud magkugi siguro pag buto kay hibaw na niya gasa sila karong dapita. So unsa ona to pag-apil og ihap sa ilang boto nga wa man ta kabalog either for conviction sila or for acquittal. Kay di magani wa magani sila o di magani sila magkapil sa pagboto. Attorney.
4: Yes. So, ang Constitution Magnum Jun naghatag og taas kayo nga presyo sa pagboto sa tao, sa presidente, sa vice president, busa lisod, gihimong lisod ang pagtangtang sa usa ka presidente o usa ka vice president o kining mga importante kaayo nga mga posisyon sa gobyerno sama sa commissioners sa mga constitutional commissions. So, busa ang requirement, wala nag-ingon kung pila ang niingon acquitted. Ang gihimong requirement is ang makaingon konbiktado siya. So, whether or not mo ingon to siya convict or acquit, kung wala siya nakatunga para mo boto, dili ginato maihap ang iyang boto. Now, mo ingon tag, di ba muraog na himong lisod ang pag-convict? Correct. Kaya ang konstitusyon, naghimo og guideline, naghimo gayod nga lisod ang pagtangtang. Kaya gibutaran kini sa katauhan, ug importante kaayo ang iyang duty nga dili mahimo nga basta-basta lang ni tangtangon kay mahimong unstable ang atong gobyerno. So it is correct nga lisod apan mao kana ang tumong sa konstitusyon. So dili na nato pwede nga interpret otherwise himo natong sayon.
0: Uh-huh.
4: Kay kung gihimo nang sayon, klaro unta na diha gibutang sa konstitusyon.
0: Attorney usa ka analyst nadungog ko na ingon siya nga kantong wa gid actually makabuto kay ay, ang duha suspendido na preso na preso ang usa nagtago-tago ana dito kuno mo dito kuno sa poor acquittal makredit ang ila mismong boto maihap ilang boto attorney nadungog ko na sa usa ka analyst umo siya kung magkakanunggan matago niya sa pipila ka mga labi na kato mga pro-acquittal. Ano ba? Kinig attorney.
4: Oo. Ako lugar, medyo dili accurate na nga statement, no? Pero in effect, pariho. Now, kumain mo kag-acquitted yung boto, mura gihatagan ni mo o i-assume na ni mo on sa iyang position, no?
0: Uh-huh.
4: Pero ang mahitabo, manggod, tungod kay ang gaihapon lagi is convicted lang, all others nga wala nakabot o conviction, ma-counted against conviction. So, parihara og effect sa niingon siya acquitted. Diba? Kaya kung ni-absent ko, senador ko, wala ko kaboto for conviction. Therefore, dito ko sa pika side, which is acquittal ang effect. So, in effect, makakos og acquittal nga vote, in essence, ang pagdili pagboto. So, mauna ilang ginaingon nga, considered murag acquittal kung wala ka nakaboto kay di man ka kabot for conviction.
0: Di po siguro mahimong basihan ang political leaning sa nasgutan ng mga senador kining attorney, no? Ang usa nagtago-tago.
4: Dili ka kaingon. Dili ka kaingon.
0: Labi na kay lugar nga pakita man sab nga ang mga senator judges nga kuno magbase sila sa ebidensya, dili sa politika. Magdali. Pero nalagi na mga impression nga kanto kay karo man kayo nga political nilin sila pro Sara katong mga nagtago-tago katong nagtamang kasuhan gisuspenso so automatic na to para kay Sara muna na muna to magkadunggan ba no magdumailin anyway so attorney kini karon nga kanabang murag deadlock tali lugar sa prosecution o katong pro-conviction o pro-acquittal, kini marisulbar, kung isgota na ito ang threshold, marisulbar lang ni dito sa hukmanan, kung dad o na ginagato sa hukmanan, attorney?
4: Correct. Actually, nahimo na yun siya nga, gitawag na itong justiciable controversy, no, nga muragdili na mahuman kini diha lang sa level sa Senado. Kaya even if mag-hearing sila sa September 16 kuno o niya magboto sa September 23 kung unsay ihapon nila nga basihan sa conviction or acquittal, at the end of the day, ang Supreme Court na may maka-interpret sa Constitution finally. So, sigurado, kwestiyonon kini sa kampo ni Vice President Sara Duterte kung muingon sila nga below 16 ang required, kwestiyon nun sa kini sa PICAS kampo kung muingon po nga 16 yod ang ang required. So at the end of the day, ang Supreme Court ang pwede mag-interpret with finality kung unsa gyud ang gipasabot sa atong constitution.
0: Briefly, attorney, di ba sa pag-us-us sa threshold mo sa conviction, muban sa pag-us-us ang acquittal?
4: Tinuod, pero wala siya epekto sa akong pananaw magnum June, no? Kay muna ako manggihapon ang conviction niya. Again, akong ibalik, ang gaihapon ang conviction na manggod, dili manggod ang acquittal nga boto. So, kung may kag 16, himoong 14 ang threshold para sa pagboto, it doesn't matter nga 7 na lang po ang kinahanglan to acquit. Kay ang imong ihapon ang conviction raman 14. Okay. So sa ato pa benepisyo always sa gusto mo convict ang pagnaog sa threshold.
0: Okay. Dili beneficial in the part of the accused, attorney?
4: Kung inaog ang threshold, dili yes. Masayon siya makonvicto kay 14 ka senador ang moingon nga yes.
0: Oh, but unom na lang kuno sa pag moingon nga no. So,
4: correct. Pero yes, kung imo sang isa ka, bisag unom ra sila moingon nga no kay wala ang uban, decisive manggihapon ang kinahanglan para mo convict. So musaka ang requirement. Para sa ako walay epekto para effect sa acquittal pro acquittal ang pagnaog sa threshold nga makabenepisyo sa ila. Negative gyud para sa pro para sa impeachable officer ang pagnaog sa conviction threshold kay mas mapadali ang pag-convict sa iya.
0: Ang gamater gyud ug maayo magnumailin ang basis sections paragraph 6 section 3 sa article 11 mao kini laging no person shall be convicted without the concurrence of 2/3 of all the members of the Senate. Wala sumpay nga para sa acquittal 1/3. Wala na.
3: Conviction lang ang mention.
0: Conviction ang ginatutukan sa balaod. Attorney Sir, salamat kay. Thank you, sir.
4: Magnum John, magnum Aileen, dagang salamat.
0: Inyo na bati mga aksyon ng presidente sa IBP Missouri Chapter, Attorney Greg Palyugna. Niya sa speakers niya, may nabit mga aksyon, alayin pa na itong political analyst, legal analyst nga si Attorney Tibbs Palasan Jr. Attorney Palasan, sir, may buntag. Attorney Tibbs Palasan, may buntag, sir.
5: May buntag, sir. May buntag, magnum Aileen.
0: May buntag, sir.
5: May buntag, magnum John.
0: May buntag, sir.
5: May buntag, Magdom Aileen.
0: May buntag, sir.
5: May buntag, yes. Oo.
0: Sir, medyo nabuhi na siya magbetungon sa... Hello, sir. Mabati ko ni mo. Hello?
5: Yes, sir. Bati mo mabati ko, Magdom John.
0: Ah, sir. Tinokay mong signal din, sir. Hello. Karang buntaga. Oo. Sir, kining... Okay. Nabuhi na siya ang isgutanan sa threshold kung isgutan ang conviction sa atong Vice Presidente Carbona sa impeachment ng Gatubang. Ikaw sa mong bahin ba... Kumbinsido nga ang gilatid sa section or sa paragraph 6, section 3 sa article 11 sa itong Batakang Balaod, tataw nga ang basihanan gayon mao ang 24 ka mga membro sa Senado nga nag-ingon 2/3 kanila mao'y makapakumbikto. Kining attorney, sir?
5: Magnum John, no? Actually, ako gina-review ganina kay para dito masayop, no? Nagpatabang gali ko sa duha ka EI sa law, no? Naamag din na, maklaro na to, nakalati din na ang 2/3 of all the members of...
0: Kadyot lang, nawa yung signal. Atong balikan siya, no? Kay nawalin na yung open, nawa yung telephone signal ni Attorney Tibbs Palasan, no? Nagkasugod siya ngayon nga naagid gilatin sa tubatay ng palaon, tataw kayo nga mauna ang pagbabasyan. 2/3 of all the members of the Senate. Oh. 2/3 of all the members of the Senate. Pag may nitang all, 24.
3: Oo.
0: Dili lugar ang 23, 21, 22. Sana.
3: Oo.
0: Kay labi na kay considered pa members sa Senado, bisan kini mga gipapriso. Pumisan ka ito, nagtagatago pa. Butasan na ron.
3: Wala nag-idungog.
0: Wala may idungog ka ron pa na. Ato balikan si Attorney Tibbs. Sir, pasensya na putol yung imong linya ganina. Balik ka, sir.
5: Balik ka, sir. Klaro mo siguro.
0: Klaro na. Yes, sir.
5: Magnum John, no? Klaro mas atong Batakang Balaod na ang requirement sa conviction is 2/3, no, in capital letters of all members of the Senate, no. Bisag asa ka sa political fence, no, abogado ka, pag maklaro maginalisod makinato to iso nang nakalatid na sa atong batakang balaod of all the members of the Senate. So ang threshold sa conviction should always, kung 24 members man ta of the Senate, so 2/3 sana, nagod sa 16.
0: Mm-hmm. Okay, with the presumption na attorney nga ang 24 ka mga senador, kuan pa, nakitaw-kitaw pa, nagpilup, lugar aktibo pang membro or membro pagidgapon, considered pa membro, bala siguro inactive. Considered pa nga membro sa Senado, attorney.
5: Klaro makina, membership ma'am of all the members. So, bisag gawas kong namatay lugar.
0: Matay,
5: o, pero of all or the members man, no? Kabalo ko nga na ay mga argumento. Na may argumento nga, for example, si Senator De La Rosa o si Senator Ligarda, not within the jurisdiction sa impeachment court. Kaya si Bato De La Rosa, nagtago-tago uman. Si Ligarda na sa gawa sa nasod. Apan, wala may qualifying statement sa atong batakang balaod. Nakaingo magiging na ang of all the members. So, sa yun, masiguro na pag-ihap. Kinsa man, 24 members. So, 2/3 na, 16, no?
0: Uh-huh.
5: But as I said, ang impeachment court kay Baloka atong constitution, it evolves with the times, no? Dili ginasay static our constitution, time and again, kuna dynamic. So possibly ang impeachment court, sila mag mubutar ni ana kung unsa ilang pwede kauyunan. But then it will be a justiciable question na pwede ka na entertain sa Supreme Court.
0: Okay.
5: Kay di mataka pugong sa impeachment court kung maingon sila nga mubuto ang kadaghanan nga ang threshold na ara sa 14.
0: Sure.
5: But then yes, definitely sir, ang Vice President, si Vice President Sara Duterte, himatog ka na sa Korte Suprema ka.
0: Hmm.
5: And I do believe, no, that the Supreme Court will uphold the 2/3 threshold, which is 16.
0: Attorney, sila ni Bato, sila ni Ligarda, sila ni Jingo Estrada, sila ni Marcolita, considered pa sila nga unsa ba, active or inactive? Kay in the case of Bato, tago-tago. In the case of Ligarda, tuas la gawas sa nasod, gito, ano kaya nagtugatugusab. In the case of Marcolita, Jingo, preso sila. Karong nga panahon na, unsa lang, unsa consideration sa ila? Active, inactive, or unsa ba?
5: Number one, wala may qualifier sa constitution nga inactive
0: wala,
5: or wala man.
0: Wala.
5: Of all the members man. Although, nag-argumento nga, since beyond the jurisdiction man si De La Rosa o Ligarda, dapat dili sila i-count, no?
0: Mm.
5: Apan, kining kang Jingoy o kang Bong Rebilla, dili magana problema because nagyato mga instances nga duha ka korte, for example, na ay kaso sa PICAS korte, lugar na iyang napriso ang usa ka akusado to sa Iligan, apan na ay kaso upod Dennis Cagiandoro, pwede magalian na i-arrange nga ipatunga ang duha ang akusado sa naasa Iligan na detener, ipatunga sa Cagiandoro para sa arraignment. So, in the like manner, kaning si Jingoy o si Bong Rebilla, pwede man na sila ipa for a special consideration, maka-order ang no? Ang impeachment court with the coordination of the court nga na'y jurisdiction karon sa ila duha. Nga pwede man ipabutar.
0: So,
5: ang atong problema kini si Bato o si Ligarda, si kaya wala magyod jurisdiction ang beyond the jurisdiction guna sa impeachment court. As I said, kung strictly speaking of all the members of the Senate, 16 yun ko na.
0: Sir,
5: apan akong ibalikon nga namay po mga prinsipyo sa balaod gun nga it should not lead to, the interpretation of the law should not lead to absurdity, no? Basic na sa interpretation sa balaod. So, ano ma-absurd man kung imulog i-count si De La Rosa o si Legarda sa 24 and yet they cannot be within the court's jurisdiction. So, murag bikil gigayo, no? Bikil gigayo. If you will follow the logic of the Constitution na two-thirds of all the members of the Senate, then it will lead to absurdity because how can you let somebody vote? No, how can you count somebody in the voting threshold if these two are beyond the jurisdiction sa impeachment court? No, usa ka na ka argumento. Apan kining kang Bong Rebilla o kang Jingo Estrada, I do not see any reason. Pwede, pati si Marcolita, no? Senator Marcolita. I do not see any issue on that. Kay pwede man na mag-coordinate ang impeachment court o ang mga Sandigan Bayan Court, no? Nga, o atong i-arrange. It is not an issue, no? Para sa ako, kay it is being done sa regular courts karon.
0: Okay. Sure.
5: Kung na kay detinado ka sa lain korte, pwede ka dalhon sa korte nga
0: nawala na sa biyang signal da.
5: Region nila.
0: Okay. Attorney, katapusan na lang. Sa pagpanday ani ato Batakang Balaod na 1987, pagpanday sa ato Batakang Balaod, ang mga nagpanday ani, wa siguro sila magunanag na ay mapreso, na ay nagtago-tago, na ay mamatay. Ang nasa lang na mao nga active, ano sila nga mga kinig 24, mga lugar ng pitok-pitok, buhi sila, kini sila, buhi ng mga senador o dili magkulang sa panahon nga doon ay impeachment trial o active sila nga labigit sa nasgutang trial kay mausab niya ang ilang obligasyon nga dapat present sila permanente o kay present sila permanente sila automatic kay namang impeachment automatic may mong senator judges sila o kay senator judges sila obligasyon nila diya mismo sila pag-upot sa gawin ang pagboto kining attorney. So mauna ang naa silang una wa na sila maglunag na abay mamatay na abay nagtago-tago attorney. So kining mauna nga ang presumption 24 gyud ang pagabasihan but nagkataon man nga naagi nagpagkulang kay naalagi tulo duha na preso na usa to asgawas nasun na usa nagtago-tago. So, sa mga sitwasyon, dapat lamang nga mubasi na dito mismo sa actual nga gidaghanon yun nga pwede makabutog ang naka-appeal sa impeachment trial. Kay Bikil, masam siguro, attorney, nga ipabuto pa nato sila pero wag gani tunga-tunga sa trial kining attorney.
5: Okay. Actually, kung imong tanahon, ang nagpanday ang atong Batakang Balaod, ang ilagay presumption nga kanang 24 na sitting in the Senate, no? Na may gali mga si Dean Santa Maria niyang opinion nga it should be sitting in the Senate, no? Ang counting, no? Inga na, for sure, no? Common sense will tell us that the counting nasa utok sa nagpanday na itong 1987 Constitution nga active members of the Senate. Wala sila maka wala sila mapursi nga naay nagtago-tago naay nga priso. Now that's why no akong giingon ganina nga our constitution is not static, it is dynamic.
0: Okay.
5: It should be interpreted in the evolving times, no? So mamaka na ang mga core principles sa interpretation sa atong mga balaod. And that is why kung magaling atong impeachment court, kung moingon sila ang threshold i-down nato to 14 or pila ba. That is why the Supreme Court can come in. Siguro moingon ang Supreme Court nga Ang intention sa framers sa 1987 Constitution, ang ilang intention is active, no, or sitting members of the Senate. Which common sense would tell us nga mao gito ilang ginahuna kay mas lang makadahom nga naghitabo diha ni magtago-tago na yung mga priso. So that's why we will leave it to the Supreme Court to finally decide. We'll leave it, no? Kining akong interpretasyon at ko raman ni kay naaman na sa constitution, no? Of all the members of the Senate. But did not to discount na ang Supreme Court will go to some basic principles sa interpretation sa balaod. That laws are evolving and the constitution is not static, it is dynamic. So magdepende karon sa ilang final interpretation, because I'm sure kung mo come out ang impeachment court og threshold other than 16, BP Sara will challenge it immediately to the Supreme Court, and the Supreme Court will give us guidance.
0: Attorney, katapusan na lang yun. Na-impression nga doon ay panagana ang prosecution o bisan ang defensa nga mudala niini ngadto sa Korte Suprema. Di ni pwedeng dadoon nga question ni bisan kinsa nga naglibog karong panahon sa malugar na ko. Usa ka Pilipino nga gusto matinawan, matagang katinawan, malabdagan sa atong taas nga hukmanan. Attorney, di pwede.
5: Dili pa ni Richo pwede dito sa Korte Suprema. Kaya na itong principle nga dapat kailangan magkaroon ang kaso sa impeachment court. The impeachment court should come first with its own resolution.
0: Okay.
5: No? Then, kung naanay mo question, ang definitely si BP Sara mo question niya na mo nang maka-adto na sa Korte Suprema kay nahimo maganang justiciable question, pero dili pwede ang prosecution karon mo direkta sa Korte Suprema kay dapat ang impeachment court sa ang mag-resolve ana.
0: Di dili magamit tong katong giingon bitaw sa murag naay decision sa hukmanan sa Korte Suprema magdumailin ba nga naay laing tao dili murag party in interest sa hiskutanan o sa kaso nga di ba nagdala niya dito mismo sa Supreme Court. Pero gayon na sa Supreme Court nga wala kay
3: wala siya direktang
0: wala kay unsa na wala kay personalidad nga modala ana diri mismo sa hukmanan kay di man ka part sa either sa prosecution baka or sa depensa. Attorney,
5: dili pa gyud pwede kay wala pa sa mag wa pa man utro hapon sa impeachment court ang threshold 16 pa man, so nga di ka ga-challenge kay wala pa man mag-ingon ang impeachment court.
0: Okay.
5: But by the time the impeachment court will issue another threshold other than 16, then that will become a justiciable question. Ang primary mo raise ana kay siya magud ang madehado will be the vice president.
0: Okay. Attorney Tim Palasan Jr., sir, salamat gid kayo. Thank you, sir.
5: Salamat magdum June o magdum Aileen o sa tigpaminaw ng istasyon. Daga salamat.
0: Salamat, sir. Inyo nabati mga aksyon si Attorney Tim Palasan Jr., atong legal o political analyst ato nagpayan. Pagbalik taman sa panunod, may nabita ang kani konsyal sa atong syudad nga si kani konsyal Attorney Jose Pepe Joey Abu Jr. Kaila kayo na kunis, kaila kayo kung ano niya magkamali, kaya na-abdan ko gito yung papa na lugar konsyal kanya ito. Nga usa to siya kanya ito ka usa ka police official, no? Si Tuanin Tantos lang kalibutan, Jose Pepe Abo. Jupip man dito yung dagnay kanya ito. Jupip man siya ito. Basta kay Jose Pepe Abo ang ginadagnay niya kanya ito. Ang kasagaras gat, ang dagnay niya kanya ito magdumalin, mauto si City Council Secretary Simlikayan. Maraganig si Simlikayan, marag to naman siguro ito sa lain pong kalibutan ng tao, no? Kaya taas naman sa itong edad. Pero kanto siya, nabdan ba ito ni mo magkabali?
3: Nakadungog na. Marag nakabot siguro ko Magnum June na. Marag na pa mato siya 2011 pag start sa Magnum, Simeon Likayan.
0: Oo, na pa. Pag start sa Magnum, na pa. And then, kanto siya good, ilado ka ito. Kato siya mas kabalo pa to sa mga konsyal. Kato siya heroes from the rank. Murag nagsugod ba to siya City Hall janitor?
3: Oh, janitor. Umata siya ginamention sige ni former mayor Dunggo Iman.
0: Gagito siya pagka janitor. Hangto na imong City Council Secretary o niya morning mo sa itong Secretary Mayor kanya ito yun na ang kasaysay niya taas kayo panglanto niya sa katawahan ang ato kanya bisan sa mga miyembro sa konsyo magnabailin standby sa mong pagbalik oras alas 7:34.
2: Time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Nahibalo ba mo nga anaay mas barato nga pamaagi para magbutang og kwarta sa inyong GCash? Kana bang walay patong, walay fees? Duha ka pamaagi ang pwede ninyong buhaton. Una, kung naamoy paryente gikan sa abroad nga magpadala og kwarta o kung naamoy online job nga makadawat og sweldo gikan sa laing nasod, pwede diretso sa inyong GCash wallet ang kwarta basta verified GCash user ka. Likay forms, likay pila sa remittances center. Libre ang pag-claim og remittances gikan sa abroad via cash in sa GCash app. Ikaduha, pwedeng magpa-cash in sa official partners nga libre sa sa Pure Gold, Lawson, Palawan Pawn Shop, LBC, Bayan Center, ug uban pa hangtod 8,000 pesos kada bulan. Yes, walay patong nga face. Mag-cash in na, mag-GCash na. Visit sa GCash Help Center or call 2882 for Globe and TM 02-7213-999. For other networks, fees may apply to no more. GE Exchange Incorporated is regulated by Bangko Sentral ng Pilipinas. GCash zero cash in fee. Walang kaltas, free cash in up to 8,000 pesos monthly at GCash Partner Merchants Nationwide.

0: Extra Fizz!
1: Uy, naibago nga Pepsi? Sulayi ang bagong Pepsi Extra Fizz para sa extra lami nga kaon.
2: Nangita ka ba og ligon quality roofing materials? DN Cityo Steel Corporation, your roofing solutions. Corrugated, ribbed, Simroof, Steelbast, Spanflex, Sandwich Insulated Panels, and more. Para sa ligon nga to, tawag na 0918-9644-524.
3: Cityo and Cebu, ready na ba? Ang laang, may libre balik promo ang Light Ferries. Kung mapalit ka og one-way ticket gikan sa Cagayan de Oro paingon Cebu o vice versa, nakay libre na return ticket. Oo, libre ang imong pagbalik. Perfect para sa imong laag, negosyo, pamilya o weekend getaway. Available ang promo gikan August 21 hangtod October 31, 2026, Cagayan de Oro to Cebu. Visit Light Shipping page sa Facebook ug sakay na sa Light Ferries. Light Ferries, sailing with a smile.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
4: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
6: Mga eksyondahan ang ganto sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian, tuhod sa toxins. Ang toxin, usa ka poisonous substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian. Arumaang ko na mayong palawas, inumatag adlaw o Genotox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
8: Mga higala, kung plano na ninyo mag-ilis o ligid sa Motormate na derecho, available ang premium motorcycle tires na Pirelli, Michelin o Eurogrip, kasaligan sa grip, performance, durability o safety sa matag biyahe. And here's the good news, free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin o Eurogrip tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amuang branch? No worries, kay naapod ang Motormate sa Shopee, TikTok Shop o Lazada. Busa ayaw na pagdugay, visit your nearest Motormate branch today. Motormate, 35 years nga kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories o premium tires.
9: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminaw na to ang istorya ni Nang Maria.
10: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitngit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
11: Mas klaro na ba bisan gabii?
10: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
12: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan ug imong ipatemper, ayaw ipamanumano, gamitig pison ug bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa kudo ug ang renta barato. Sa manumano langan ang trabaho, mas dako kapag gasto, magsakit ang imong ulo sa badlungon nimong mga tawo. Sigar de Oro sa National Highway, igpito Paul Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa Kipo.
13: TJX 500.
14: Ako sa Jubilance.
15: Sobrang kataas akong blood sugar.
14: 300 kapin. Gitistingan ako og inom.
15: TJX 500. Duha ka capsule sa isa ka adlaw.
14: Sunod sa isa ka bulan.
15: Normal na jud akong blood sugar.
14: 95 na lang.
13: TJX 500. Mabali sa mga butika. TJX Coffee Mix.
16: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi. Bangod, apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang TJX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon ako ko magpangapi. Sang TJX Coffee Mix.
13: TJX Coffee Mix. Pamasa ka butika.

0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente o mahalang pagtalit niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipaco.com for more. Ahinumdum ka nimo.
1: Ikan sa Sipaco.
2: Life Extension, Vitamin D3.
3: I'm Dr. Suzette C., a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
4: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Mapalit sa mga butika.
6: Magnum 45.
7: Alas 7.42, parang tamang aksyon sa ito pagparaguman, doon na reaksyon sa usa ka abogado, hindi lang natungan lang, matod pa niya. Gwapo yung yung mismong lugar reaksyon. Sa pag-interpret, matod pa niya, sa pag-interpret sa provision sa Constitution, tanawon ang sitwasyon kaniadto sa paghimo ni ana nga provision. Kaniadto, wala siguro nila mahuna-una eh. Nga naay mapriso kay tuuhan nga nangawkaw. Siguro wala nila mauna-una eh, nga naay magtago-tago kay dakponon sa ICC. Siguro wala nila mauna-una nga naay magpasakit-sakit para makagawas sa nasod. Mas mayo tanawon ang journal sa constitutional proceedings unsay atmosphere kaniadto sa paghimo sa constitution. Meaning, look beyond the letter of law. Look into its spirit to be guided properly. That is why nanangitaw nilang amicus curiae magdumailin, friend of the court kuno, patabang na ang Senate Impeachment Court. Nananansap na kung inaapa may buhi karon nga usas mga framers sa atong batakang balaod. Si Christian Monson magdumailin, usaman siya sa mga, ako na buluan ha, nagpanday sa atong batakang balaod. Basi mapangunta na sa amin lang, usapin na sa inyong utok ka ng panahon na. Sa amin yung paghimo sa itong batikang balaon. Nagkauna na ba mo nga basing na ay mga awat? O na ay mga awat, na ay magtago-tago, na ay napriso. Ano ba no? So, una ay nagpasakit-sakit. Nga may actual nga situation karon magdumali, di ba? So, basing mapangunta na sa amin lang, ito mga nagpanday yun sa itong batikang balaon. Murang napakoy gakanungan, di lang usa. Di lang si Christian Muncho. Napakoy gakanungan pang duha o tulo. Apilas Christian Munson nga sa mga framers sa itong batikang balaod nga may mong pangunta na sab. Anyway, depende na sab sa ilang mga sitwasyon karon kaya basing umanin taon na sino sa almers na magkaon sa magkamag na mayroon nga di naga di naging kayo makahigot og mayo sa mga isgutanan karong panahon na nga speakers linya si Attorney Jose Pipi Abo Jr. At may rabi Attorney, may buntag sir.
8: May buntag Dumjon.
7: Ay buntag sir.
8: Tanan so kinting paminaw sa Magdum Radio.
7: Attorney, unsay imong lantawan ning matungod sa nabuhi na usab gisgutanan. Human ni atong pagsugod sa Senate Impeachment Court, diskurso si presiding judge Escudero nga matupad niya ang basyanan 2/3 of the all members of the Senate maoy kuan, maoy makapakumbikto. Naglitok siya ng panahon na, namulo siya ng panahon na, marang doon na siya negatibo reaction po sa mga labi na katong sa gusto good for conviction. Magdamailin, no? Karon, medyo na marang nasitol na to siya, marang nahilom sila. Pero kung nabanhaw, labi na kay Migawas na sab na gini mga lugar, sugyot sab ni Senator Tolpo, o nagkapaymog sa ilang una na nga, arita sa kanang gitawag kong amicus curiae o magpatabang ta sa itong higala, sa higala sa hukmanan. Kuno magdumailin. Attorney, unsay mong lantaw?
8: Akong tanaw na magdumjon. Daghan kayo Supreme Court ruling nga nag-ingon nga ang provision sa konstitusyon imong pag-aintipretaron sa iyang ordinaryo o pinakasimple nga pagpasabot. So kung unsay nakabutang sa konstitusyon, mao pasabot na ang nakabutang sa konstitusyon. Ang pagbutar sa impeachment shall be decided by at least 2/3 of all members of the Senate. So kung imo nang basahon o i-interpret, tanan membro. Pero ang napag-ingon po ng Supreme Court po, kung na ay medyo dili klaro ang pagsabot sa provision sa konstitusyon, mutan-aw po ka sa interpretasyon sa mga membro sa Constitutional Commission sa pagmugna sa 1987 Constitution.
7: Mm.
8: Ang sa Supreme Court po nga ruling, nag-ingon po nga ang pagmugna gid anang sa impeachment na two-thirds, gituyo gina siya. Kay isa po ka membro sa Constitutional Commission kagina, naminaw po sa imo, nasi ito po si Christian Monsod, apil si pod si Justice Ascunia.
7: Okay.
8: Membro gihapon na siya sa Constitutional Commission.
7: Mm-hmm.
8: Yeah, matod pa po niya, nakakita po ko sa iyang interview o nabasa po na ko na sa mga ruling sa Supreme Court na ang two-thirds, gituyo gina siya para dili lang basta-basta makatangtang.
7: Mm-hmm.
8: Dapat murag super majority yun ang desisyon sa Senado sitting as an impeachment court para mukonbikto sa isang impeachable officer sa sumbong bato kaniya.
7: Okay. Ang mga pagtataw, attorney, may tungod nining all members nga murag naglibog na uban kung sa gimining sa all members na magdumailin, no? Kung atong something ito, tumasamtan man, no? Usabas, lasun kung nganong wala gid tatawa o pagmuintag two-thirds of all members of the Senate, wala gitataw nga katong active lamang nga mga members minus katong inactive maoy pagabasihan, attorney, usas mga katuyuan mao nga para di basta-basta gyud batangtang ang usa ka impeachable official like the vice president nga gibutuhan sa sobra 32 milyones ka mga Pilipino, attorney.
8: Yes, precisely. Ang munang two-thirds gyud siya of all members kay para dili sad basta-basta, especially the vice president.
7: Uh-huh.
8: Gibutaran sa 30 milyon, sobra 30 milyones ka tawo sa atong nasod.
7: Mm.
8: So, napoy mga legal luminaries nga tunga pud ang ilang una-una susama ni Antonio, just former Supreme Court Justice Antonio Carpio.
7: Carpio.
8: Ngingon siya nga ang pag-interpret mo sa all members, those who are actively participating nga sa trial.
7: Uh-huh.
8: Sama po sa kung giingon ka ganina, nga si former Supreme Court Justice po nga Ascunia, pati po si former Supreme Court Justice nga Tiham, matod nila nga of all members, kung dili makaparticipar ang isa ka tao o isa ka membro sa Senado sa impeachment court, kung dili sa kabutar o yes for some other reason, ang iyang boto mahimo makonsiderar nga no.
7: No, so, sa conviction. No sa conviction.
8: No sa conviction.
7: Uh-huh. Yeah. Okay. Subot pa subot, attorney, nga kining lugar, buti pa subot nga kumintag active members, lugar doon ay presumption ang mga framers batakang balaod ka na ito nga kay gi-expect man nga lugar ang tanan nga 24 ka mga membro sa Senate present. Gi-presum- kay, marang, obligasyon nila nga to be present perfectly ba? sa mga ano. But nagkataon man nga na hitabo lugar na ay nagtago-tago, na ay napriso, to ay naggawas o to ay nagawas sa nasod, they are no longer considered active members sa si, lugar sa Senado or sa Senate Impeachment Court because wala man sila pamintang active members or active ng mga members sa Senate Impeachment Court, kining nagin sila permanente na sila ga-join sa trial, attorney.
8: Yes. Ako sang personal na kuning panglantaw. Kung pananglit manggod, na dili ni mo i-considerar ang uban kay nai na priso, nai nagtago-tago, or nabay uban nga gikasuhan, ang para manggusta ko, if maminaw ka sa impeachment court, pagsugod gani sa trial, pagtawag sa roll, apilon man og tawag sa roll, katong mga na priso og nagtago. Meaning to say, they are still part or members of the Senate which is sitting as an impeachment court. Kay part man sila sa pagtawag sa roll call.
7: Uh-huh.
8: Kung kinsay kuan. So, meaning to say, gikonsiderar gihapon sila. Uh-huh. So, apil sila sa kwintada. Gapon, para sa ako, ha?
7: Kay basig nasunaw na po sa Senate Impeachment Court nga, any time of the day, basig mo tungag kalit si Bato. Muhansap-hansap dito.
8: Ito ni Agi.
7: Or basin og si Jinggoy o ka si Marcolita basin
8: og acquitted or himuon bakang state witness makabalik sila.
7: Oh, or makahunaona bakang Sirigan Bayan nga.
8: Ang punto na ko Sir John, why they are still considered members of the Senate and therefore members of the impeachment court also? Because neither wala man sila gitangtang as membro sa Senado or wala man sila na-resign.
7: Hmm.
8: Or wala sila namatay. Sumo ng pagtawag yun sa role, appeal sila. So kung appeal sila sa kwintada. So dili ka pwede mo na og sa threshold sa 24. Otherwise, ayaw na sila appeal daan.
7: Kung nai-usak ka senador Simbako lang mamatay, attorney, kung na di na issue na, kapag mingin o bayin ng all members of the Senate, nai-usak namatay, of course, di na siya membro sa Senado, ang basyanan, ang 23 na lang, din ang 24, di ba?
8: Yes. Obvious man na siya. Obvious ka. Siyempre, meaning no issue. Man or natangtang or nag-resign.
7: Okay. So, attorney, balikon ko lang pangutanan nga ito sa usaka bugarong ng Hanabi. Di ta basta-basta ani nga. Kaya, isa kong libong na ko, usaka, ako yung pangutanan ni Korte Suprema. Diyan may klaro kay na may issue palagi aning main nga all members nga basic nagkahulugan kini og lain dili lugar ang literal gyud niya mismo nga pagka mga pulong nga all members basin nay but pasabot pa niya na ang mga firmer sa automatic ang balaod di ni basta-basta nato nga dadun sa Korte Suprema hulaton siya nato nga mag-decide una ang Senate Impeachment Court ayha pata makauha iya pa ni madala nga to sa Korte Suprema attorney para matinawan o magiyahapon ang tanan
8: kuan actually ang katapusan yun makahukom ani Supreme Court yun. Pero kung sa karon whether ang madala ba ni sa karon sa Supreme Court or dili, akong lantaw dili pa pwede kay premature pa.
7: Premature pa.
8: Okay. Kay wala pa may actual case or controversy nga nahintabo. So siguro kung magdesidar ang impeachment court nga below sa 2/3 vote of all the members niya na mo question sa Supreme Court, mura gwapo sa diapon na mabalaan na to kung unsa po'y interpretasyon sa Supreme Court na po.
7: Attorney sir, salamat kayo. Thank you sir sa mga panahon o very articulate mga eksyon.

0: Kinabot sa panawagan si OWD nga sa suba na lang magkuha og tubig. Kundi lisunog ang rason, labi na kun mas mugabi pa ang kainit sa panahon. Pagkayo na nga, og sunog, mas wapo sa kuan dito sa suba kay kining di mausik ang naa sa parehead. Magdibailin kay anas parehead, at least makamuimui pa.
1: Oh.
0: Ang tao nga di man gani good safe imnon kay nasa parehead lang, pero umintag pangligo panglaba o bisag pagpabukano nimo para magamit baka panginom o panglungag, di ba pwede pang mapangitaag pamagi. Pero di ay, pagmintag dilisyon o garason, sama ang mga ipang, kanay pa nung magbanwasan ang dalan.
1: Oo, oh, kanay, labi na kung naay mga hulog nga kanang molasses, ganun mga makadigyas magdumdjon.
0: Or mga bildo.
1: Mga bildo.
0: Uban pang, pang, pang
1: flashing sa merkado. Merkado.
0: Oh. Which is also my point.
1: Oh.
0: Sa among pagbalik mga isyo, naspikas niya si Fire Superintendent Rinante Lorono, ang atong City Fire Marshal. Kernel, may buntag, sir.
2: May buntag, magdun, sir. Magdumaili, ma'am. Sa ito ang mga kaigsunan sa Cagayan de Oro, labi na sa ito ang butan ng Mayor. Mayor Clarix Oyog, sa ito ang Regional Director, Senior Superintendent Arbutan.
0: Kernel, bigil ba sa inyo kung dito mo magsuyop og tubig sa suba? Sa mga katayuan, dili may kalabigitan ng sunog. Kung mintag sa sunog magnumailin, kung unsay pinakaduol, accessible, nga source sa tubig, nga nung buwan tumantag suba, nga naamay na sa tubangan, nga para headrun, di ba? O niya, ang element, ang time element is very important diya sa paglihok sa mga fermin sa pagpalong sa kalayo. So, di na sabi kayo logical nga kung sa sunog, tungkol lagi kayo
1: naginutas
0: tubig, mga tatasubangan, layo pa kayo, nga na may hydrant sa mga tumangan. Basta ba makatayuan, Kernel, sa inyong landaw, angayan ba?
2: Kung sa nama ang primary mandate naman sa Bureau of Fire Protection Magnum Jones to respond any emergency, especially fire, kung gamit sa tubig, mao gina ang pinaka primary nga mandate ni BP. Ang gikuan na lang siya siguro ang pasabot ni si Water District kaning na ay mag-request og rationing, flushing. Isama nga na sa atong sa status diri sa Cagayan de Oro Fire District, naara tay upat ka fire truck nga pwede makasak sa mga suba. So, kung sa sunog, adili gid sa applicable. Pero kung mga rationing, pwede siya, pero kailangan dili pod maka-compromise sa atong primary mandate.
0: Mm-hmm. So, but pasabot nga okay ra kung ang inyong fire truck mo suyop og tubig gikan sa suba para i-ration ngadto mismo sa mga nagkinalan og tubig. Kining Kernel.
2: Yes, Magdum John, sir. Depende po sa gamit. Of course, with the kanang coordination with the local government unit, kaya kailangan gapon ni og kanang clearance and kuan siya sa ato ang LGU o kinsa man ang nag-request. Kaya di mo kita po, di ba tamo refuse, Magdum John, sir, sa mga request sa kuan, especially kung para ni siya sa kinatibukan nga kayuhan.
0: Oo. Pero basing mahimog sa ang impression magdumalim ba nga, nadamang lang tagtubig diri, pero suba man. Knowing suba. Nadiyat na nang hugaw mabunaog. Di ba? So, mga creek, sa panadya, ng mga kanal, diya mo paingon. Siguro, ang uban pa siya, basing mga septic tank, mugawas diya. So, deliberan man galing tagtubig, rasyonan man tagtubig, pero hindi ka magsusuba. Kasi may ganaan mo yun. Bisang gani, pagkaligo, na iba siguro magdodawa, magdumain yun. So, basing mauna yung makonek o niya sa mga lakang. Mura bisang impression, kami no saan malang tang mga pobre, tagaan man tagtubig hugaw. So,
2: nakasabot yun ni Magnum Jun, sir, sa concern sa Water District, labi karon kay El Nino siya. Kailangan po siya nga na